0: Que si lo moashe ani
1: Mr. Party, kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena. Ku na ntukulu wa vukati bya mina, ku nga mhani wa xitichi xa GCR ka Ngobe. Pfukani ka nkatikuloni. Ku na n'wana wa mina, n'wananga Isaya Nkuna ka Dzingidzingi. Na n'wina pfukani ka Mavutana. Ni ta hetelela hi mhana mina wa nkoka, ku nga mhani Dayina, ntukulu wa hosi ka Sikhunyana Block 20. Pfukani wa vunharhu namuntlha ka mhani, hi ya kwale hi nga tolovela kona hi hanyelaka kona. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana Maria Maswanganyi. Mina ni kwala ka Maswanganyi kwala. Mina ni le hasi ka vosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso. A vukati ni bya mina mbuya danko.
2: Avuxeni avuxeni, kombela ku va pfuxa. Kombela ku pfuxa ku kwa N'wantshovelo a 14C. Ni pfuxa sesi basani n'wana mhani Phosa kwala ka Ngove. Ni pfuxa swa Loyoni kwala ka Ngove. A pfuxa mhani wa xitichi.
3: Rixile Tlemo DJ, ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. Ku na sesi Thandi Betty Maluleke le ka Malamulele, Scheme sesi Tinyiko Maluleke a ka Ngove a Jamela 2, kokwana swo boha le a ka Makoxo. Vanhu lava hinkwavo pfuxileke Ngobeni a va hehle. Danke Brahmin.
4: Tlemo DJ, ni kombela ku va pfuxa. Kokwana wa risima le ka Bodo pfukana. Ivi ni ya ka Makoxo ku na kokwani Gaveni ni ku pfukana. Ivi ni hetelela hi xikaya xa le ndleleni le ka Mahlati. Vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi Dlori Maluleke ni ri laka ka khala. Danku.
5: Vuchosi Slotswana a xawela ku pfuka tata na Sembe Prof Mathebula ka Bodo. Ni ta kombela ku hetisela masenya rona ku Maluleke le mawa le a va pfuxa mukhacani mulo ka rigito swika swikaleti tange papa huma
6: rixile DJ Tlemi rixile a ku pfuki ha analyzer va ka makhekhe ka hosingovo wa ntlhanu ku pfuka mhana khavisa kwalaha ka Ngovelani. Ni ta hetisela manana wa nkoka mhani Makhulwela N'wazitha a gandlanani ka khani i mhani Grace wa laha i mhani wa nkoka lava hinkwavo DJ Tlemi va pfuxa hi munhu wo duma rexe munhu wo duma a rhani laha mugangeni wa ndhuna Elkana Mchava laha Block 20 ka Sikhunyana ku na papa wa xiluvana fa ni hlayiseke DJ Tlemi.
7: Tlhava ni tlhava mo hi va pfuxa ku na mfana wa Goxo Bodi Morris Goyi a ka Mapuve a va pfuki. Ku na bavu xokoxoko Siweya a Zikumekari a va pfuki. Ta hetisela hi papa Sam Big Five Mathevula ka Bodi va pfuxiwa hi mhana Felicia laha laha kokwana wa Mbali la ka Dzingidzingi laha Maskral Danki.
8: Rixini muhaxi ni kombela ku teka vanharhu. Va ka Jim ku na mhani Chavo ka Bavu a va pfuki. Kwala ka Jim ku na mhani Rivomba N'wamavona a va pfuki. Kwala ka Jim ku na mhani Rose N'wavhumani a va pfuki. Vanhu lava pfuxi Nkuzana ka Swiendlani muhaxi bayi.
7: Kurhula Mr. Tlem. Sitlimi kurhula ni pfukile nana hi pfukile na hi va pfuxa vanharhu. Ni pfuxa kokwana wa ku hlula a ti-E. Ivi ni pfuxa Liza wa hosi Ngobe wa ntlhanu a ka Ngobe a va pfuki. Ni hetisela hi mhana Nqambe a Xifasonke na n'wina pfukani ka Mandindi. Ni pfuxa hi mhani Mahuri hasi ka Sport Center a ka Mapuve inkomu.
9: Matosi munhu va pfuxa va ri vanharhu. Muntsutsuma ni yale a vi hehle ni ku va kona botileki Ngoveni va vapfuki. Ivi ni ku laha ka Ngove laha va kona sesi basani n'wana mhani Phosani ku va vapfuki. A Sikumekara ni ku va kona Maseve xokoxoko Siwena ku na vona vapfuki nkwala va pfuxa hi jara Mhlema. Thomas Chakula ka Xikumba ku na n'wana danke.
10: A ku pfuki mhani Maria Magagani le Gumbandi. Ivi ku pfuka mhani Jola 18 le ka Nkurhi le hi fa hinkwenu. Ivi ku pfuka mhana Nqambi kona kwele ka Nkurhi kwele. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi makhelo wa mayini kwala ka Muchipisi kwala. Loko va ku na mhani Jajani va vula mina nkomu.
11: Kurhula DJ Tlhava ni tlhava ni kombela ku va pfuxa vanharhu. Ni pfuxa bangu zanga

0: fambiselo ta ri mixer swi vekelaka 17 ti se yi bilawura liya ya ntlhanu xi endlaka mixer leka mpfanganyiso sweswi ya pfanganyiselo laha nlwandza ri tikongeni ka nambara 0603875442 khesa swinene ka hinkwenu nwana mi nga kota ku va mipfulele xiyanimoya xa xi rhandza mhlemi hlawula GSRFM eka xiondzoro 6.07 na n'wamini ku vaka audio streaming ka www.gsrfm.co.za ni le ka n'wena ri xandla henhle ka xin'wana xandla sweswi mina na wona mixer hi le ka xiyenge lexi xi rhandzaka swinene xiyenge xa mpfanganyiso ni kota ku teka ka WhatsApp ni ku teka ka Facebook ni ku teka na le tiqinghweni nkarhi wu ri wun'we ntsena aka Facebook namuhla hi famba at Tlemi Lower DJ kasike a riqinghweni nambari 0607875942 ni le ka WhatsApp swi tano mixerambe a ku cincanga nchumu 0607875942 se mo sungula ka mpfanganyiso la
1: kokwana wa mukhezo laha ka mapfuhi laya a va pfuki tin'wari ya maswanganyi kwala ka maswanganyi laha a va pfuki tin'wari ya
0: aw shem ti tlhavile la
2: Tlemi wa DJ a ku pfuki mhantelisa wa nkuna le ka nhlanike pavementen kuka mhani mahori le ka mapuve hansi ka stop center a ni hetela hi ku pfuxa vamaseve mhani mari ya maswanganyi kwele ka maswanganyi kwele evukatini bya vona mbuya pfukani ka vamaseve
0: ndzi
2: nga va pfuxa hi mhani maxinji i kokwana wa kula kusuka a gang section a i kona the DJ ahiye
0: keswo swinene ngo hlayiseka ti tabirime una mula
3: alo
0: aye mikona
3: mikona
0: aba tuzeri bana
3: aye
0: aba tuzeri bana haru au shem a va ta ni khomela swinene swi lavi ri ku vulavula na vona swi waya tsandza hi mhaka ya netiweke kumbe riqingho ra voko kumbe riqingho ra mehe a ta ni khomela shem tsi no pfanganyisa leswi
1: kusuka le ka vandhavezi ta xitereko ka makoxa mi nghena ka vadegena va ri ka mbahla ku na masonyana Ronald Maluleke le ka va swa tika a mawa ku na masonyana Daniel Mashava le a ka xikokwana na vuxokoxoko ni to hetelela hi lebyi ta sergid ka mbahla a ku ri munhu wo duma hi woma wa duma wa fika kwala i nge fiki ta vuya famba kwihi i the general Katson Khosa eka xika mbahla sweswi ni tlave ni kwala ka mbahla loko ni fika fesere ni vona le ka n'wajj ka vakokwani ka masiya hi swi teke ni dume hi vomu chope
0: kasike va kona ni le ka WhatsApp hi tikwarina
4: ahee n'wana madala ni ta kombela ku va dzudza ni ta sungula hi kwala ka sikhunyana laha ku na munhu wo tirhandza ku nga va mana kokwani Dayina ntukulu wa hosi ni ku pfukani i nga ku nyama ni tsutsumani ya le ka makoxo leyi ku na sexalati hi lavo ka va nga xeri byongo na munhu un'wanyana lava na n'wina pfukani i nga ku jeje i nga ku nyama ni vuya ni tsutsumani ya nghena le axintomanini leyi ku na manese ni ku pfukani nga ku nyama vanhu lava hinkwavo lava a va pfuxa hi ntukulu wa n'wapenxi vixiko kwala ka sikhunyana i n'wanuna lowo tsutsumisa muti hi zayiwusa dzoba la nga ta ku hi yena xivhixiko n'wana madala ni hayi kona ni nga dyawu swa ku zaku wa sirha tiko na tiko i nga ku jeje hi leswo
5: ku pfuki vanhu lava landzelaku a ku pfukisesiwa ka hayi sweswo le ka nhlaniki leyi va va va ku hi pavemente va ya nghena le ka mfundhisi Khosa va pfa va tseleka tihove hi la ku ya hi ya tlangela birthday ya Violet Khosa matevula ya mfundhisi Khosa ivi ni ya ni ya nghena n'wana wa mina kwalaha ka nhlaniki mhani Elisa n'wampfuna na n'wina movhe mi famba hi pavement mi ya kwele ka Khosa hi le ku teni na xigubu xa mbetswa ni ya ni ya hetisela hi mani ni ya ni ya hetisela hi mhani Maria va ka n'wadekeni kwalaha ka nhlaniki mhani a mi dona na n'wina fambani pavement mi ya ka Khosa hi le ku teni va pfuxi mhani vombo n'wa mavona ngalasberg danku
0: ti tlhavile la
3: ahe
0: ahe
3: a va pfuki mhani lowotsotswa laha va nkuzana a va pfuki na kokwa bebeza laha 14a mhani Khumalo
0: e
3: a pfuki na tsakala a tisas Maluleke laha ka mbeke va pfuxi hi ku ya beleka masele la
0: kesa swinene a va yehlela Tango. Sei, tabele.
6: Tabantaba.
0: Tabe kutaba sesu.
6: Ngama God akuna mamari yako kwa nshamu.
0: Mm.
6: Akama hore kuna mamari yango green. Netela mana, netela mari yango khawa. Kakushwa imana, mina tuna moi, mwana jimu wa moi wa siandalu wa magongoro siwa chani, wa malangazo. Kana ulu, kani maishu wa mina.
0: Kyo sasa nila nchaisa gani?
6: Thank you.
0: Thank you. Number 060-875-942. Ileka shenga shampanga nyiso, nupantaka nyana ileka WhatsApp, ni chabu kwenta soso, eka mbeke sosu ni kolombela kutekali wanga kwa kongwela. Tsi, no tava lesu. Kuna mula.
7: Namunene
0: eh
7: tinyiko akasugodopuka mwana wa mina wa nhwana papa rimuti vele ka mjaji tatani David Makhuva atikatareni avapuka vapfushai manro zobzani inga ku voice ino ta yendlangi tleme tan khomela mwana nga danki
0: kezo swina hlayisa kani mamu
7: La magunyene la hlayiseka na wena n'wananga.
0: Hi le morweni ende kulonge.
7: Ha, iku tshamele mfana wa mina.
0: Thank you.
8: Rishine ni kombela ku pfusha Kaizen Mahumane ka gawula. Ni pfukani bawa. Ni vuya ni pfusha Mane Agnes ndlovu wa mlandza ka gym ku pfuka ni mkhaya ni hetelela hi ku pfuxa Mane Charles Mathebula ka gym ni ku pfuka ni kokwana vanhu lava va pfuxiwa hi Mr. Clean himself hi Papa Pili Kangalalume Inkomu
9: ahee DJ ni kombe ku va pfuxa Pusha manamena woman fish a ground in Pukan manamen Melanza manamena Kunga man gav gav man gavin Kuala tokenda kamakosh of Pukani Nitsela is this bazan. Blavel one a man posa Kuala can go with Pukan one amen. Vandam Kaka one for sure man mabon the Minanoka can go dank.
0: Tabitha.
10: DJ Lenin kondo tala Carlo le pusha bana la balandela go mantla la mtsaka la ka kunyana la pukana manshalat pukana ngena kwalana ta hetana la bo bagani ya latu ra ka goma mola e kwela ngona pusha ra ka toma mala ka sura tu ra ka ma bo la DJ Lenin
0: aye papa ke sa mira papa
11: Rishile Rishile Lenin wa DJ ni kombela ku pusha banharu Ta pfusha sesi wa ntimanyana ka sikhunyana ni pfusha magoda ka mukhomi ni ta hetelela hi masereni ka nkurha sisasoke vanhu lava hinkwavo pfuxa hi manjhosi na ka xiho sami danki tlemiliwa DJ
0: si tlhavelela
12: maleke kwala for DJ ni kombela ku va teke
0: a va teke
12: na John wa nkhameti la tekisini ni ri a pfuka a ntirhweni
0: ya
12: loko fana wa mina ngwa i ku nga rhula ni maleke kwala ka matsala a pfuka tsabele Netelela hi mfana wa mina nga church malile ku vona block 14 e dangi ngisini
0: Tsansa mina papa
13: Benjani Mr. Clemi na ipfukini ni kombela ku pfusha ni pfusha xava va ku kwantiwa ka makahlele ka mininisi ni pfusha sisi Gloria Blanco lokwala ka mapayeni Ni vuya ni hetisela hi ku pfuxa hi Rolani kata mfana wa goxa kwele ka mapuve lava va pfuxa ku lava i mani burisa va ri kwala ka mapayeni inkomu
0: Jester family mamkerile
14: tatimariya masonga yi kwala ka masonga ya a va pfuki tatimariya mhana mudona kwala ka hlanike laya a pfuki n'wina mani Tenele ko kwa nonke pela ka mwapuwe, kwa wala awana bakani ya tinga zimaimele, kufuka kwa waka ya tiko raka kongongo, nuka jelu mounu kwa asha wa mimi.
0: Eisi uunda, jelu mounu si sweso.
14: Thank you.
0: Tanko.
13: Perishile my tlemi. Kombela ku pusha Queen of Limpopo ka homa ngombe kral. Ni pusha mamluva ka mphambu. Ni hetelela hi manda yene a khonene a nyamini a ndlopfini ka dzingi dzingi. Va pfuxiwa hi tavhele ya kumbe leri kwala ka mapapini. Thank you my tlemi tlemi.
15: Rishile DJ Tlem. Ni kombela ku va pfuxa. Ni pfuxa Nyiko Khosa a Univen. Ni pfuxa manje Josephine Hlungwane kwala ka Xihosani. Ni hetelela hi Ndlovukazi. Va pfuxa hi Sisile Ndlozi kwala ka Nkorhi ka Tomi. Inkomu Muhaxi.
0: Si, no tlhava leswi.
7: Tlhava ku va pfuxa. Ni pfuxa kokwana wa Gwevani ka Thomo na va pfuxa.
0: Eh.
7: Ni pfuxa muzaya wa mina Maria Vulavula Black Tuna, ni pfuxa n'wana mhari wa mina. Ni hetisela hi Mandlizi Majoko kwala Black Tree Kamingi, ni tirha va pfuxa makoti wa mina hi mina mani ku nyika vakon'wani ku rhula vakon'wani.
0: Khensa swinene vakon'wi.
13: Rishile Mahaxi a ku pfuki bavhelevhele laha ka hosi nkova wa mintlhanu ka ngove ni ku pfukani ivi ni tsutsuma na ri kwala ka ngove ni ku botswisa nghala pfukani ni ta hetelela hi Boderick Xivambu kwala tiko ra ka ngove a va pfuxa hi ntombi liya yo tonga yi nga tongi ntsena yi tongela na wena danki.
0: Ti mo te tele ku basa la tsingwela.
7: Rishile tle ni my DJ.
0: Aye.
7: Ni la ku tshela la landzela ka. A ku pfuki mana ta tsara vana ku meka la ya kama ko sa mi tsi na ndi na mngoni. Ni a pfuxa masebo wa mina. Vona iko kwana wanga lava va ku meka ra ka Thomo a hasi ka ko sa ndi na xiviti ku pfuka ni masebo wa mina. Ni hetelela hi ku pfuxa maseve wa mina vona i maneki mavuxin f ni ku pfukani maseve loyi a va pfuxa i mani Grace Mashali ku fika laha tshama laha kwala mutini wa mablandzila ximatani chisa maxaka i kesile DJ
0: kesa mina laha tshama laha
7: danko
0: i danko
16: ri ni maruleke ka nkuri a swifa sonke a va
17: Ricopiani Shariza, I got another land up.
18: Salvation Copia.
17: Felicia Bessari, I got another land up. Felis Topenio. Felis Ricopiani Shariza, I got another land up.
18: Salvation Copia.

0: Feliz aniversario, ako manlalandela ako. Feliz cumpleaños. Feliz.
1: Ikopya ni Sariza, ako manlalandela ako.
2: Transmission kopya.
3: Banane ni bulungwa ni bamase wa mina. Banane ni bulungwa ni bamase wa mina. Doctor's official best.
4: Asibeka na kama kumena Robert Bennett sei below Ralia. Yantlano sho sho lega siyanga lesa. Esho etelela etelela jana ngono comics ra mesiyanga shaka baita bela bacha ka sukuro rock beri kiwa. Lukura lung twa ka tanga sukuro rock beli kwa namcha. Mtsabeli ka number 0608875 futun zero go to mana tanga sukuro rock beri kwa. Nel ka WhatsApp sense so comics ra be. Akchi tanga chu pana bara 0608875 futun. Kesa shnan. Aka yankuru ngono mngako to ko shanta ka ngono ngonele ka mesho sukuro. Tsak sukala ka orlia naru konza tapkala yanga fika kora so. Ngoma makume naru mberu temana tantsana sei below Ralia. Yantlano. Odi wa mana tsanga ku sukura rakwele kwa namutsa mixer na kwele kwa sikuri 15 ta July lembe liringa karona ira magide berna makumembere ntse bukulo tshala mentsana ka besiku irona senka rokona tlavani tlava tlamani tlava tlamani tlava tlamani tlava lokura lokuti vaka tsanga ku sukura rakwele kwa namutsa ntshaveli mixer nga izi tshaitu nga chavi atunga chavi tsi mosungula kwa tabelela
5: Felix Anversa. Hello.
4: And the Madrid.
5: Eh moya bana bele.
4: Eh.
5: Eh wo sungula nda ku tsisi violet course ka hlanik.
4: Eh.
5: Wa umbele ni ku focus swa swetela mavunda ka mavandla.
4: Mm.
5: Wa mnaro ni ku permission ngovini a we. Inwana ko ko botlik ngovini.
4: Eh.
5: Ne tsela xikimi xa hina xo suka kule na le kusuhani xikimi lexi ha. Namhla a xi voni siku ra xona. Se standi beach ka mlamule mhana makhosana.
4: Mm.
5: Ba lava sokana vona kule le ka mlamule le ka xitichi xa mala FM. Le ri vanhu lava a va kule na vona se standi beach. Ba vona man'wani masiku hi tirho ve le Joni. Le ri ka vona ni ri hepi. Hapo hapo hapo hapo hapo hapo hapo hapo hapo. Daki magoda ka mkhulu mshaka.
4: Kasi na magoda.
5: Thank you my lord.
4: Thank you my lord. Ena we mixer ngoso tokela taro kuna ndo ngitwa ka tlangisa kuri ra kwele ki wa ne ime kulunga mina kwana ku tlabela je ku fana na ba tsi no tlabara
6: ri ti big day ka pile ti khosa a ti sino kula kula ntukulo wa mina i pulela hosini i hlayisa vana va wena ta kula ku fana na ku kwa ndala wa bona va ita bona xitukula xindona
4: mm
6: na focus na bonda le ka mavambe
4: mm
6: na va hinkwa pusha hi fina se tlhelo ku suka kwala ka kona tanko
4: kezo sine story Wa bebe wana wa mina. Feliz cumpleaños, cumple feliz aniversario. En cuanto a su boca, su happy birthday, era tras Spanish, era tras Portuguese. Sí, mi feliz cumpleaños, camarada.

0: And so kahle ka Heavy K, Heavy Kusa from Senekahle Nampume Mzombe twantsa leswaku we namtswanama. It is exactly 20 minutes after the hour 6 o'clock. Hello Africa Zonga. Kushinjani vikiseri shile ka bisho sikona na botla. Kana kona kwa the big breakfast on sikona ba comment tano ile ka ngweti yabo nkomba le mera makidi bena makume mbere ntse. Sikulela uri general 15 ile.
1: Ya sikulela ri fikile vele mara swi tikomba ngaku leswa ni tshamerile sen bambini.
0: Shout out to the soldiers na manese ne.
1: Yeah,
0: ba hola ka sikulela namuntlha vanwana va vatirhela mfumo n'wana ntsangu isi namuntlha humaku kambe ke swi endlekile laka va ra 12 vele 12 sweswi ko salasala swi ti-debit leswaku ku nghena the payment ne and then ku landela ti-debit
1: yive iteka wa hatlele so swi vona ku ya hi ku hanya nyipi
0: kota vanhu van'wana va nga zeti vutiswa kahlekahle vanhu lava lunghelezani vutiswa kahlekahle vanhu va soma vo hola yini kahle
1: vo ka va nga tikombi ku va tirha
0: leswo kahlekahle munhu u tivutisa ku kahlekahle munhu lowu wa ha tirhela mfumo kahlekahle marana yes u tirhela mfumo mara u hola mali muni
1: teka nomo wena
0: unyuka ku tlula na munhu wa ka community radio hileswo munhu wa community radio a nyuka ku tlula wena
1: ya
0: u hola mali munhu a ndzi vutisa nkarhi wun'wana
1: van'wani va hola mara u kuma ku ti-maintenance ti tele swinene
0: ey hi swo hi vula swona ka hola mali munhu a hi nyukeni man a hi nyukeni a hi nyukeni man ku na lava va ti 22 na lava va ti 30 lava va ti 22 ne
2: vaphakana vana va xikolo
0: hi vula vo TS
1: lavo vitaniwa hi
0: tilava HO lavo DP lava nyama yi dyiwaku ka vo ti 22
1: kahlekahle miholo ne i problem kahlekahle ene hi nge vuli ku yi
0: inaswa va hole
1: va hola mara loko se ku va ri ya pela ku va ka ri hajuma
0: ya ne ni va sukele ka ha ri mpundzu sorry man vomaniyere no vula ku kambe xikolo xa ha pfalile hi hlove nkarhi wa rhoko
1: xikolo xa ha pfarile vele ve le ku strain a ve le tlilasini namuntlha ve le makaya
0: arani ka vikisa sa famba ku amukela kahle ka nongonoko kwa the big breakfast one ka mixwana namuntlha it's a Wednesday woman crush Wednesday woman crush Wednesday vele yona vele ele ka just have a space famba ka Facebook jele swa kona ku crush la bad e dla le mixeni ka mixwana sona na ka amukela ka nongonoko the big breakfast one ka amukela ka ingobi ne pinas aka jara bala jente ku lava komandi wa mele na bandlanga manda ka mavuza ka ngwana kha zamolo xiko tshwa bala ti Mr. X from sala swimwe ne ka mixwana wa sukra namuntlha
1: ya vele beke from sala swa vele ka rwa kona vele 0623 ka rwa kona vele swa bala tsena leswa ku ri makume mbere na ri tsena ti minutes ba so kahle wa ra ya ntsevu bile BBZ hi yona vhele so ka swizwana ka fika kahle wa ra ya ka ikhetho swi nga ne tlhava ntlhava Felix Copiano mfo famba kahle u ta vuya kahle ku ri xaka mara uri swi vula yini swi ka zimiso walo
0: ri swi vula ku happy birthday ka wena
1: i xini
0: sha isputukezi
1: ai arezi man ek baya le frio na mensu bula kahle hi xibunu ke
0: ya ya gata kahle la ha turu ke tala ha
1: a lisi fara na kuna kupenda lavo swi tiva ku ririmi ra kona veri swivula kuna ku randa so hi xibunu ek baya le frio va ta hi byela va exerile ku ri kuni va khandri ruketela mara ni tiva ha hi swona va hi swona
0: kesa swi ta endla kuswa kahle ka mitirhikulo ni kuloka malepfani emangu ya sungula ya siku a hi ku byelele mingiseri vhela ka siku ra toloko hi famba ku pfuna hi wo sita hlangana kahle ka siku ra namuntlha ra vunharhu namuntlha hi hlanganile ti 15 tlangela kahle n'hweti ya ku velekiwa ka Nelson Mandela i ndlela yoleyo mingiseri ta tsundzuka laha hi ti 18 mugqivela mitlidliza ne ku ta va kha ku tlangeliwa kahle siku ra ku velekiwa ka Nelson Mandela xivutiso i ku that 67 minutes we u plane yini mingiseri leswi lavaka ta va kha xi langutisa va vona van'wana ka swiyenge swa mabulo vhele ve le ku ringiseni ka ku kombisa migingiriko leyi va nga ta va kha va yi endla hi siku ra mugqivela ku va va kha va tlangela ku velekiwa ka tata Nelson Mandela indlalo xivutiso ku we u plane yini mingiseri indlalo e ta twa ndele ka we
1: ena a ti utala ti minutes ta kona just 60 minutes
0: 67 minutes
1: 67 it's 1 hour 7 minutes se leswi vula ku ra ha ti utala no tala u kuma nyana xikarhanyana ku nwana u endla nyana swin'wanyanyana at least va hi windisi xiyenge lexiya loko langutisa ko sala tsena 169 wa masiku leswaku lembe ri kha ri fika kahle makume then 17 hours 34 minutes 48 wa ti-second hi ndlela leyo kasi namuntlha ku ri ti 15 ta July lembe 2026 hi ndlela leyo mina vito i nomenjikijela khoma kahle na la ka magandlati ya moya la ka www.gcrfm.co.za n'wixana mi ni khoma kahle na la ka Norman Jikijela hi veke hi fambisa xisweswo
0: va ri yi fundzankulu xa Eastern Cape Mr. X ne xi tlakuka hikwalaho moya ka va 16.9% loko hi kha ri langutisa of birth where to mothers under 20 wa vana lava va yaka mahlweni va bebula vana va ri hansi ka malembe ya 20 kasi swo swin'wana vhela swi nga ku trended swinene ngopfu loko hi kha ri langutisa ka xifundzankulu xexa xa Eastern Cape xi landzela kahle hi fundzankulu xexa xa KwaZulu-Natal kwalomu ya ka va 16.4% wa vana ve le ku bebuleni swinene ngopfu loko hi kha ri langutisa na koho exifundzenikulu xexa xa KwaZulu-Natal kasi Mpumalanga i na 15.2 wa vana lava va ka va vitaniwa vamhani hi ndlela leyi kasi loko hi kha ri langutisa xifundzankulu xa hina xa Limpopo xi le ka 12.9% loko hi kha ri langutisa eka 12.9% i vana lava ve le hansi ka malembe ya 18 ve le ku bebuleni swinene
1: ya ve le ku bebuleni swinene hikwaku ku South Africa vhele swin'wana na swin'wana vhele swi tikomba swi kha swi cinca swinene ene lexi ni tsakisaka nyana namuntlha topic ya hina yi fambelanyana na ku hi langutisa ku vana vana so so

0: Ya risimra kahle so kahle ka matsako sina mthimbane vako hayi man igonzo ranga indlela leyo ka hibangwa laba engatsama hibana bona la ka mnokonoko ya Jesus FM ba gari ba interview waloku ba kumesa kahle album le 1 kumetsana EP le 1 indlela leyo ka la ka Jesus FM.
1: All right, gaming sense of a breeze so so vela tani swanga kosho meta economy Mr. X so kahle ka mthimbane matsako so konzela ka tsama thonsa leswaku gonzo ai kens lungu lo ka malefane ti hlako makata mahungu so bulantsa leswaku mangu xitalo ta berka ho lika wa ra yang combo e ka mishosta kana la first hour the big breakfast on African song ole kwiwe kamisho stukana na mutla loko no famba ka le gonza R578 R81 R36 R529 kambe ka gonza R578 loko hundza ndawu leta ta ka hlanik kuna swo swa kutala swinene ngopfu la ka gonzo leri se bari a hi challenge kahle bukheta hi nga ri vanhu la ku bua kahle mabanda hlayiseki fika lomakona hlayisekini kambe ka sweswi Mr. X u nika kahle the weather updates efundzeni kulu xa Limpopo hikuya mahubi ya vumba vukorhokeri bya ta maxelo kumbexani the weather updates efundzeni kulu xa Limpopo leri xe njhani Mr. X good morning
0: ya kasi loko veka helangusa kahle eka mixo wa siku ra namuntlha hi the 15 of July maisolo ya ta va karhi va tlakuka nyana ka ndhawu ta hala makaya leswi vulaka ku ri namuntlha langusiyani ku ri swi nga no endleka ku va ku ri karhi ku hisa futa hi ku swi nga no endleka ku ta ku ri karhi ku hisa nyana loko hi ya kha hi langutisa a xikarhi ka siku loko se ku karhi famba hi ndlela leyi a veni kha hi langutisa ku ri maxelo ma le hansi na maxelo ma le henhla wona ma ma yimise ku yini loko veka hi langusa kahle maxelo eka swifundha kumbexana eka madoroba ya la Limpopo ku hambanahambana ka wona ku veka hi langusa kahle la Giyani laha swi vula tsena leswaku ri 09230 ka malamulele 10-29 hi languta swi vona kahle leswaku ri dyambu namuntlha ri kona vhele swi ya ku halaka makumenharhu wa ti-degrees Celsius hi ndlela leyo ka loko a tsutsuma kahle ni nghena kahle la old days la 12 to 26 ntsu tsuma kahle ni ya le Abilavila 12 to 25 ni vya kahle la xifundzelo mo xala dorobi ra mina ra Liphalale 11 to 26 le Vupu 12 to 28 ntsu tsuma kahle ni ya le Amakhado lo 11 to 26 le Mokopane 11 to 25 ntsu tsuma kahle ni ya le Amusina le 13 to 27 Phalaborwa 14 to 28 ntsu tsuba ni ya le Apulukwane 10 to 23 ntsu tsuma kahle ni vya kahle la Thabazimbi la 12 to 25 ni vya kahle la Thohoyandoud 13 to 29 etela kahle dorobi ra mira ku etelela tsanini 12 to 25 la ku ri maxelo ya ku tisela wona ku soka ka biro ya ta maxelo
1: ri xisa swa swa mixer loko ku khale la ku tisa ka matoropa kulu na matoropa ntsongo la wa ba ka ri koko kwa la xifundzeni kulu xa hina xa Limpopo we mixer khome mbiri wa tibela ya mixer akuseba kahle awara nkompo ikutika kahle the top stories making headlines kumbe xa mahungu la mabaka maranga mahlweni nga langusela kahle kumbe xa nwa mabindzu kokwala tikwena ra Afrika Tsonga vusumusi kad matlalo langusela ku ya ka commission ya matlanga na le ka sikula namuntlha mixer inda le ku yakona nsiwa so hisho swinwana vhele swinga ku rangeni emahlweni labantu ba ku tala swinene ngopfu bangana ngisela commission kumbe xana ku famba ka commission eka sikura na muthla emahlongani kuri ku yava kha ku kunileka yini kumbe xana ku hokoba ku kha ku humelela yini eka sikura na muthla loko tava akhaya athelela futhi le ka matlanga commission
0: okay nga tivi kuna yena hamba ngo khomwa hi le phakati loko sala ku ya ka matlanga ngo tala lava lava ku ya le ka matlanga
1: va khoma hi rumjana
0: swi swa kona swi fambi kahle va admit almost bedlele lo va chava ku ya nika vumboni kasi mitlangu wa story ka vona kule eka story cha skim sami tlhelo kwa mabindu lo makepulu kwa ni xifundzeni kule xa Limpopo vha kara khoma kahle ma police ya msombolo game lands yimbiri ya kara ke ona kahle nundu le ngomela kahle 28 ngweti ya June loko vha kari ila ngutisa kambe hleketeleri wa mwalembe ya magume 5 nwe ula kuzeri kahle ku ya e court ya pulukwane eka kumbexani ya utlhela kahle eka court ya pulukwane lenga ta vha kari ila ngutisa kuri xana blandu ya yena yi ta vha ri kari swi famba fambisa ku yini ke.
1: All right ke loko vha ri kari ila ngutisa swinwana swa mahungu leswi vha ka hi khomela swo swinga ranga mahlweni eka mixo wa sukura ndla maka ku baba swinene ngopfu holobye wa ndzawulo ya mifumo ya miganga na timhaka ta ndhavuko vhele nkosi Hlabisa u vula leswaku ku lova eka makumenharhu ntlhanu wa van'wankwera etindhawini ta ngoma ya xixika nyan'waka laha tikweni emhaka leyi nga amukelekengeki i mhaka ya ku baba swinene ngopfu hi ndlela leyi mingiseni so kwalomu ya ka va 35 wa van'wankwera eka tiko ra ra Afrika-Dzonga lava vekiwaka ku va va hundze misaveni kona ka tingoma ta xixika leti nga kom so tanihi holobye va kombisa timhaka ta ku tanihi holobye wa ndzawulo ya mifumo ya miganga na timhaka ta ndhavuko va le ku vilerisweni swinene ngopfu etimhaka ta mafu mo ringana 35 wa van'wankwere lava vekiwaka ku va va hundze misaveni nkarhi wa tingoma ta vaxitulu nga ku moya wa vona Mr. X u nga va kha wisa ekurula
0: ku va ku yixi mikarhi leyi nga le ka yona na loko u hleketa ku ri ku teka n'wana wa n'wi yisa nhoveni u hleketa kambiri ka nharhu a swi va fana na mikarhi leyi ya khale a ku hlayiseki ngopfu vanhoveni
1: Mr. X leswi swi vulaka i ntiyiso swi hetelela swi faka vanhu ka xiyimo lexi xa ku va ku vanhu a va ha landzeleli
0: ndhavuko
1: hi mikarhi leya ku tala ngo a hi nga swi twi va ku manimani mara loko hi kha ri hi langutisa tingoma leti humelelaka exifundzeni ku lexi xa le Eastern Cape lembe na lembe ku na vanhu lava vekiwaka ku va va kha va hundza misaveni and loko hi kha ri hi langutisa ku va ku ri timhaka ta ku mi kuma ku vanhu va kose va ya ngomeni va ri vakulukumba cause loko hi kha ri hi langutisa efundzeni ku lexi xa Eastern Cape ku ya hi rixaka lamaxhosa munhu a langutisela ku ya ngomeni munhu a nga na 18 years ku ya henhla so u ta langutisa munhu wa 18 years i munhu loyi Mr. X or already say nkarhi nwa mkumu ku ina ndyangu
0: eh
1: so the complications ta ku ba munhu aya yimbisiwa mkumu ku se itingenelisini kumbe xa ntiba timhaka ta masangu ku va na ku ri na khombo ri kulukumba swinene ngopfu
0: swa leta swin'wana famba slow leswi n'wana swin'wanyana ya kasi munhu wun'we va kara hundza kahle emisaveni eka nghozi ya ku chavisa swinene ku humelela kahle emugangeni wa Motomeng ebulobeyo yandlinyana ka tsanini eka xifundzhankutsongo xa Mopane. Xiviko xi vula leswaku nghozi humelerile kahle endzhaka loko lori leyi erhola kahle misava yi tsemakanyile tsemekele tibiriki kutani yi ya tlumbana kahle na movha wa baki lowu a muchayeri wa wona movha wolowo ku vikiwaka leswaku u hundzile emisaveni eka ndhawu leyi nghozi yi nga humelela eka yona.
1: Alright, gaming so SFM ntshamo wo lavisisa milandzu ya le ka khomixini ya ntiyiso na ndzivalelano Truth and Reconciliation Commission kumbexana TRC wu ta yingisela vumbhoni kusuka eka khale ka khomixinarankulu wa maphorisa ya tiko nkulukumba Bhekicele swo swin'wana vhele swi nga ku humeleleni eka nkarhi wa sweswiwani laha tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ri nga swi langutisela emahlongati kusukisela eka siku leriya ra tolo Mr. X.
0: Ya kasi lobe khale ngisa ku emahlweni kahle kahlayo ya vanhu vo ringana ntlhanu va va karhi va hundza kahle emisaveni emisombonoke eka nghozi ya movha lontsongo na lori rhwala kahle tinhundzu leyi nga humela kahle eka gondzo ra N23 exikarhi kahle ka Pedderkop na Standard 10 loko va karhela kutsaka kahle va swi lamulela mhangu va vula leswaku lori yi vikarisiwa kahle Standard 10 yi kongoma kahle kumbexana yi hlangana kahle na nghozi na movha lontsongo lowu rhwala kahle vakhandziyi vo ringana ntlhanu kusuka kahle ePedderkop vakhandziyi vo ringana mune va va karhi va famba hi movha lontsongo ku vikiwa leswaku va hundzile emisaveni eka xivandla xa nghozi lawu nga humelela kona.
1: Basotho batiko Roma alisotho babula leswaku Afrika-Dzonga yi alela ku nghenisa vanhu ba lesotho eka ti border ta Afrika-Dzonga lesotho yiri loko va ala ku ba vanghenisa mistake se va ba xanisa hikuva va kuma mintiro ti donzo na swibedlele kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga laha va lavaka leswaku matiko lawa yambirhi ya vulavurisana hikuva swi ta hluphekisa vaakatiko va Lesotho. Swa swin'wana vhele swi nga ku trendi loko karhi langutisa eka swiyenge swa mahungu ka timhaka ta vanhu lava Lesotho lava nga ku aleliweni ka nkarhi wa sweswi ku va va kha va nghenela kahle tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga.
0: Kasi loko hi va karhi hi langutisa kahle ka ku na 33 wa vatirhi va vandla ra ESC Northern Cape va tshike ntirho endzhaka loko vandla ri ta va ri kombela kahle leswaku mali leyi va yi holaka yo ringana kahle na vutomi lebyi hanyaka kumbe ku navele tikhoneni ke va vula leswaku swirho leswiwani swo ka swi nyikana kahle mali ya le henhla ku tlula kahle vanhu lavan'wanyana leswi vulaka leswaku ri loko se va karhi va kumeka hi ndlela leyo va va karhi va tshika kahle ntirho.
1: 33 wa vatirhi va vandla ra African National Congress kumbexana ANC komisa loko hi karhi langutisa xifundzhenku lexi xa laha Northern Cape va tshikile ntirho Mr. X andzhaka loko vandla ri lava ku kambela leswaku mali leyi va yi holaka ya ringana xana ke na vutomi lebyi va byi hanyaka kumbe ku na mali ya le tikhoneni va nga ku yi kumeni ke vatirhi va teka xiboho xo swa antswa va va va kha va hambana na swivandla swa vona swa mintirho ikuva se evulavisisi byi nghenini.
0: Kasi loko ya mahlweni kahle ka ku na n'wanana wa 26 wa malembe hi vukhale va karhi khomo kahle maphorisa enandzwa ku yiva kahle swifuwo eLothe maphorisa va vula leswaku kumbexana ya le Lothe ya ku tirhisana kahle na ntlawa wa vulavisisi bya mabindzu etikweni va khome kahle n'wanuna hi milandzu ya ku yiva kahle swifuwo ka loko va hlanganile na yena hi nkarhi lowu a va va langa ndhawu ya Emelo loko va karhi langutisa exikarhi ka awara kahle ya 5 na awara ya 6 nimixo la n'wanuna nga hi tala va karhi khomo kahle maphorisa endzhaka loko a hlulekile kahle ku va karhi humesa kahle maphepha ya swifuwo wo na movha lowu va karhi a wu chayela.
1: Mr. Mloto loyi a nga n'winyi wa Latrak ya rehab leyi Mr. X na Lavender a nga ya kona u humesiwile hi beli yo ringana 50,000. Mr. Mloto u khomeriwile ku hisa movha na muti wa ex-girlfriend yakwe lebu loyi na yena a nga na bindzu ro fana na ra yena ra rehab va kombisa ku vilela endle ka khoto va vula leswaku a nga nyikiwi beli u xanisa vavasati. Swo swin'wana vhele swi nga ku humeleleni kumbexana swi nga ku trendeni ka swiyenge sa mapulo.
0: Ya kasi loko bekela ngitsaka kahle xipano xa tiko ra France xihlulekile kahle ku ya eka mitlangu yo hatelela ya FIFA World Cup 2026 endza ka loko xitava xihlulwe kahle hi ti bola timbere eka tanza xipano lexi xa tiko ra Spain eka madyamba siku ra tolo leswi vulaka leswaku ri Lamine Yamal ho bakara xa kahle xipano lexi xa tiko ra France wa bona Yamal vito leri kahle kahle u thiwe hi vatswari va yena ene va ri risukusela ka ku va vatswari papa yena va tshama ndhawini yo karhi ivi va pfuniwa hi munhu loyi a va ku i Yamik na Yamal ivi va hetelela loko va kuma n'wana hi ku a va pfunile swilo kha swi tika va n'wi onara hi ku n'wi thama vito leriya ra va yisa lava va ngetela va kha va n'wi pfuna
1: leswo hi nga langutela at final exikarhi ka xipano xa Spain na Argentina.
0: Ya, hi leswi vo tala vhele hi nga swi langutirisa xiswona. Loko Argentina yo tlhelifika yi tshina ku veka yi humelela, swi ta hlamarisa ngopfu.
1: Mara matirhelo ma yona ya tshembisa kahlekahle.
0: Swinene, 80% swo tshembisa ku hi yo yi nga ta hetelela yi ya ka ti-final.
1: Afrika-Dzonga swona leswi a yi khomile swona, top stories making headlines, web updates, yi fundzeni ku lexalipop. Mona wa tibilayisa ku sepa kahle Vanankombe, hi loyi lungile laha ka Vanankombe henhla ka nhloko. U vuya na yi na mahungu hi xitalo, a ni ku nyika nhlokomhaka wo mixer hina yi vuya kahle na swikhedzakhedza swa nongonoko leswi nga koka second hour hi ndlela leyi mixer a yi fambi. Dr. General Muska, mina ni le nyangweni wa hotela ni ku tivi xihura. I fam hotela.

0: dini u tshamba va endela vanwananyana va ku hwi kambe mina ni nge miyeri ni ta rasa
1: ya risimu ra kahle swinene kusuka dokodela Thomas Chauke kusuka le kaya ka mahlohlwani sasela mani mani va ku gavati
0: gavadini man Afrika-Dzonga va kumembeni va timbelezi ku phila kahle awara ya nhongo eka awara ku hetelela xipano xa Babyz hi tlangela na lava nga velekiwa Big Sauce FM eka siku la namuntlha hi kona munhu wo fana na Bodyguard Free Chauke kusuka la ndhawu leti a talaka gym eri kotsa ra man rose leriwani tiphelele siku ra n'wina la ku velekiwa makeke ka n'wina laha tindhawu leti a talaka gym nkala lume laha Bodyguard Free Chauke
1: ya loko wa ri kwala ka ti-birthday vhele i birthday ya Thandi Betty Maluleke kusuka la ka Mulamula laha u nga ku va nga va na siku ra kahle na vonaka happy birthday sesi Maluleke
0: makeke hashtag makeke ka vona hinkwavo lava nga velekiwa hi siku leri fanaka na rana mo tlamikisa swa fambe hi ndlela yoleyo kambe ke u nga tsutsumela kahle le ka Facebook liya ya Mr X n'wi byela leswaku birthday ya mani kambekeekhaya nga vana kata ko va kandziya kahle vhele eka mixo wa siku ra namuntlha hi twa leswaku wena u tlangela siku ra wena ra ku velekiwa na mani u ri kwihi eka mixo wa siku ra namuntlha last hour lunghile khensa swinene ngopfu ku va yi nghenise kahle mahungu ya awara ya nhungu
1: ya loko u langusaka ra kona vhele 08W2 swo vula tsena leswaku ri makumembirimbirhi timinetse va kharisiwa kahle awara ya nhungu yi bile awara kahle awara ku hetelela ka loko ri wa ku yi joyina swikhedzekhedze vhele u va u karhi u kayela kusuka ku sala swikhedzekhedze swilo swimbirhi ntsena today imean celebrity gossip na topic leswi nga sala eka mixo wa siku ra namuntlha na ku tshemba leswaku ri hinkwako lama nga kona makarhi va yi khoma kahle swinene
0: Afrika-Dzonga beka ifamsa so so vhele eka mixo wa siku ra namuntlha xi wonder 106.0 megahertz FM ya vanhu va langusele vhele n'wamabindzu la tikweni ra Afrika-Dzonga Kat Matlala eka siku ra namuntlha va langusele kahle xiya xigila na mukhuva va la ta vona timhaka va la ku ta ku kumbela yini vhele ka Matlanga eka siku ra namuntlha Kat Matlala yi langa langusele vhele ku ya ka Matlanga ecommission eka siku ra namuntlha hambi yi ta chaya kahle hambi yi ta chayisa kuyini hambi ku ta dila ku fikela tiambulense a yi tivi ku ri ku nga va kha ku humelela yini vhele
1: ku phela swi endleka na yena loko a suka laya aveta ya ku halaya va ngoni va ya ku kona va nga humi hi ndlela yaleyo ka mara hi vei na ku tshemba leswaku ri ta va kha nyika vumbhoni lebyi nga ta endla leswaku ri tiko ri va ri karhi ri lulama hi ndlela yaleyo ka loko lakusaka ri wa kona ka 0823 a veni va ri karhi hi langutisa swin'wana swi nga kona la kasi vaseketeri va xiyimbeleri xa vunanga xa bexiti va hlundzuke swinene lava vulaka leswaku a swi fele swi nge le ku endlekeni kahlekahle eka xiyimbeleri xa vona va ri hikokwala ka yini xebe a pfaleriwa nkarhi wo leha ekhotsweni handle ko nyikiwa bail va tlhela va ku vaseketeri va ri ku na vanhu lava nga nghena ekhotsweni va tlhela va huma va siya xebe kwalaya kasi ku va kha ku endleka yiniki xebe xi ri u pfaleriwa ekhotsweni kusukela kahle lembe ra November kumbexani n'hweti ya November 2025 hi nandzu wa ku ringeta ku dlaya u languseriwe kahle kumbexani u lahlekeriwe kahle tigigi ta fika kwalaya ka va 1 million eka December leyi nga hindza va ha ri ku rileni vaseketeri va yena
0: Afrika-Dzonga hi leswi tshama hi kha hi swikombisa vhele kumbe le ku rileni swinene kuva vaseketeri hambi ti-event organizer leti n'wi nyikete ti-deposit ku ri a ta ta performa kambe kambe le ku rileni swinene just because
1: loko va n'wi nyikete deposit hi ndlela leyi ya ku endleka yini wa tlherisa mali
0: loko a ta vuya u ta hetisa xikweleti mali u dini there's no way a nga tlherisaku mali
1: ene swa endleka phela mi kuma ku a nga nyikiwi ti-deposit u fika kwalaya ka 500,000 because a ri na ti-gigi
0: more than 50 yes. I vulavula hi vo ma 52 gigs letana na tona obvious tin'wana ta ti-gig already va n'wi nyika ni mulo ma n'wi buka vhele ma n'wi buka hi mali
1: van'wani na ti-cash va hakerile
0: van'wani va vhele va ba cash and care va ku to sala wi kolota
1: se loko a ya huma mara ene plus hi ti-gigi letiya u luze mali yo tala
0: ende phela loko u kha u performa ti-gigi ne okay a hi nga vulavuli ti-gigi ntsena a ta va kha humesa music ende music a wu ta kha u ya mahlweni ku nghenisa
1: lau xavisa ende ma swi tiva ku loko a humesa minkarhi wo tala ka ti-iTunes u tshama a ri number 1 minkarhi wo tala se ya u lahlekeriwile swinene
0: yeni see that song praise hi ti-30 I'm dropping a nice packed mara better music coming for my queen komisati mhaka ta ku yi khona mani u le ku dropeni yeni see komisati mhaka ta ku yi khona mani se u tlhelele kahle ka marabenda ma yena a hi n'wi twa vhela a ri xigazeni kambe ke back to the roots komisati mhaka ta ku yi khona ti-30 yi nga langutisela kahle EP yo suka ka yena yeni se komisati mhaka ta ku yi kahle swinene ngopfu yi xekiwini kambe ke u ta va kha tirha na yona i ndlela ya xiyimo xa le henhla swinene
1: ya na ku tshemba saluya na ku tshemba mi saluya since a va collaborate kahle na Matsakosi hayi swi swi karhi swi tsakisa swinene ndlela leyi ku tshemba ku ri na leyi taku yi ta va hit ya kahle swinene ya
0: alright ke Afrika-Dzonga loko va yi kha hi langutisa swin'wana swa ti-celebrity sukela namuntlha hi vone epresident Cyril Ramaphosa a rhumela marito ya ku xavelela ka Dems laa nga vuya komisati mata ku tanihi mfumo wa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga va tiyimiseleni ku va va kha va seketela va muti wa ka Adams just because n'wana loyi a ha ri ntsongo swinene ngopfu the future was bright kahlekahle hi nga vulavula ku already se future yena se yi tikomba ku se yi ya kwini se tanihi mfumo wa Afrika-Dzonga Cyril Ramaphosa komisati timhaka ta ku va ta va kha va nyika seketelo wukulu ku kondza mfana luyani kumbexana mujahani luya a nga hundza misaveni a kondza a vekiwa ndlwini ya yena ya ku hetelela tanihi mfumo wa tiko ra hina Afrika-Dzonga xikan'we na va ndzawulo ya mitlangu mitshila na ndhavuko
1: Yeah, ene kuna swiviko swa ku talatala vhele swi nga le ku huma kumeni. Van'wani va tsala swona, van'wani va tsala swona, va ta ku byela timhaka ta leswaku ri before a lova u rhange a xanisiwa hi vaboti wa yena kwalaya, van'wani va hetelele va khomiwa, and then kasi van'wani va ta ku byela ku yo tisunga, van'wani va ku pfuka a lovile. A swi le ku twisekeni kahle, and tiko swi tikomba ingaku ha ri vavisekile swinene hi rifu ra xifanyetana lexiwani kahlekahle. Swa ha ri tsanana swinene, a va ha langutele swo tala swinene eka vona.
0: A va langusa swo tala ngopfu swinene ngopfu. 25 wa timinete big seri ku pile kahle awara ya nhungu. Se hi ta va hi kha hi twa ka siku ra mundzuku Mr. X ku ri na timhaka ta madlanga commission. Kumbexana eka ku fambeni ka siku hi ta va hi kha hi langutisa vhele ku ta va kha ku famba yini vhele eka siku ra namuntlha.

0: onge ira vutharu
1: but born is nwina yenu on sale men tsame kahle lani ka khona man
0: yeah
1: born hu ya nwina
0: ri twala kahle tsimu ra
1: kona vare ndinge hlati bahlata nthlala ni madi ya mina only leso ndinge handzeli huku ani huku mina mister
0: yeah
1: the same thing one bana la kambe ka Africa Dzonga ri chiku beta ka 43 I mean it's after the hour 8 o'clock i jara balamza i mister guess on the news desk hi luya lungile wa ka bale fari famba na yena kambe ka yang davula la ka waranka uta saswa
0: uta saswa na ne famile
1: yo kaza swile go botlhoka makata mahungu mangu xita ya ko le ka waram yang ka ye like ka ta ke meta kona me ri na swingolongoni ra swa yena ka ba ka tlanda mavhele ka bisho wa sukura ra botla kuna makasiku
0: ya makasiku so boya ikona hi huma hi yona vhele xana u bona onge ini le xivangaka ku va vana botala va tinghenelisa kahle ka timakata switsoti na zwidzidzarisi va hari lava tsongo ke sweswo tsena hina hi lava mi dzwela sweswo ani hi nwimba kurisaka lo makaya
1: u bona ngo ini ku va swi swanghala va tikuma va nghenelele kahle ka sweswo switsoti na zwidzidzarisi
0: va hari lava tsanana
1: bo hlangana na yini kwala ku hanyeni
0: Muna veta kuna satana asula kuteka na kuhlambana asula.
1: Bakigula na bobo ayondele ngopfu. Loko ifama na bobo abjaleni, amekukwa mina eya.
0: Aba iringisa
1: nwi sengo bjala.
0: Ya le.
1: Ani loko ri lava ku dwisitlela.
0: Oh lava lava eh vahlubuka. Ala u karata karata
1: lava. Ni vanhlamani le wona, hayi yo kula na zona.
0: Ya.
1: So lo ntiba ka bana vhikisele kuri inchele xi endla ku vana va masiku lama va ha ri ntsongo va tikuma va nghenendzeni ka switsotso na switidzarisi swi tele swinene mikiseri ma swi tiva na yena swikwa swi tiva kambe ke sweswi wela ku ta wena ka 060-875-942
0: bela kahle riqingho mhlebisi endlela kahle na kandziyisi
1: umba vana vana vanhu lava
0: kambe swi nga endleka
1: a vana mhantse vana vana lava
0: hi lava a hey
1: good morning
2: A jarara ndzona mesek.
1: Yeah, but this
0: strike. Strike.
2: Yeah, mngena ku ka makosha asiya ku kusi dzaka risinga.
1: Yeah. Imabadzwa.
2: Imaka ku hava tiri lexi nga ku va tinghenza ka switsutsi na swidzidzihari.
1: Se va xava hini?
2: Va xava hini?
1: Va xava hini swibyala leswi?
2: Va xava 370 va le ku.
0: Se me bona inga ku why va tinghenelisa ka ku xava byala va hi va tsama.
2: Va nwela ku ri va ti problem leti va nga na toti why va nga tiri.
0: Va ra swi hlangisa na ti problem ta yini.
1: So me vula ku ti
2: 350.
1: He bodi stala ku se ti 370 leti mbula ku hi ti tsema na.
2: A ti temi u ti 370 ku humesiwa mintirho.
1: Okay va teka ma.
2: Anya,
0: pele xinga ku stress tu avatiri, masu. Hey, but this tarega mhumisungule kunwa byala miri na malembe bangani nwini.
2: Ni na 13 years.
0: Hey, but this tarega, ay, but this tarega. Abisha lo le man ba ri tsongo
2: swi xavela ni xav sa phone.
1: Eh. Bye bye, but this.
0: Mina se fambe but this tarega.
1: Ngizona yena manje. Bazisa lokho itondlala wathi lawa esenga kaba wala phakathi.
0: Akuna chubu lo phakathi manje.
1: Yo do. It is exactly 15 minutes before the hour at the clock 060-875-942.
0: Ibanzane ngikho.
2: Yebo.
1: Esiphele.
2: Ya hayi. Aba yende bobi hayi. Mm. Eh mativa isesheni nyana silune simoya makupe
0: yeah
2: ya sangenelela na sweswi swinga vuya hi bofu leswi ta swakuka la kamtiri mara kova edinyana leyi ya sweswi ya swi sweswi va nghenelela ka makumbe leyo biha iku demoti loko mo mo bona lava va va nhunyani loko tuku Friday kwa lomuya ka ku ma 7-8 loko ma va yimela patwini hi swigrupani grupani 4-5-6 a va tiri ku va ya kwihi movha lowu taku kwahala wu yaku kona loko wu yima vakhandziya va ya kona
1: ande nkarhi wolowo a va yo dloka a va mbalanga
2: loko o nghena foyini yiwa loko wo va hala ya ka swayidi reri a nghena ku hi rona swi boha i tshova nhamu languta tlhela na vafana va kona swi tani na to tibruku a ti tshami ko sala swi rhangisi swi lo tshama swin'wanyana se swi fefekile swi boxekile mara a nga pfumeli buruku yi ya henhla
1: emetwini mukulu
2: mo na vana mali mali nyana ya tiya shukuru nyanyani zama ku akuma nyana li dzakani yeni le ku hlengeletini yi ya dzaleni
1: emetwini emetwini
2: yebo
0: yebo ya 060-7-5-9-4-2 ndlela leyo kana kanje se vakari olavisa
1: sweswo ka loko u wisa foyini ri se ndlela ra hela lava vanhwanyana nge langutisi
0: loko a korhama ho languta tlhelo a ni kumbaliwa swi 30 centimeter
1: va ri swiri ti John Fulgate
0: oh ti John Fulgate
1: nhlangana genge ma 2k hi le ka 060-7-5-9-4-2 hela ku tiva bingisele u vona ngaku i yini xi endlaku leswaku vana va masiku lama va tikuma va nghenelerisa kahle ka switsotswi na swidzidziharisi ka malembe matsongo lama va ka va ri na wena kumbexani va ha ri ntsongo 060-7-5-9-4-2 i fam
0: ahe
2: vana va baba
0: ahe
2: banjani xa vazalwani hi mina va ka mavalani wa bava nkaka la
0: mi pfa mi kala man
2: ya hi kona
0: alright okay
1: mi ri yini n'wini
2: mata ku humelelani hi vakulu
0: byela ri hina
2: a masiku lama va le staging status endeni na hina vatswari hina tona i huma njhani n'wana a ndyangwini a mbale please call me ku ri na papa na mhani mi kha mi vona
1: please call me
2: yes phela xilexiya hi baba swi vula ku ni fonele loko ze u mbala ku fika lomu mi ya henhla ka matsolo swi vula leswaku n'wana ri hayi ni fonelele na loko u yima hi movha n'wana baba swa nyimisa u tshava lexi layichaku loko xa ha nghena please call me ni phendlekile u lava ku endla u fanele u tipa u driver movha
0: Ivan.
2: Uze ufambo ya charge ku sondolo ta nwana. Uya ku nika nwana hana chikala. Hana chikala. Se i xiteje na ti mali te ba tshaba ku tlo. Loko mi xi nika mali nwana madala mu ku famba ya xaba. Cinca ya havuyi. Ni ri mutswale ana havuti. Yi ku cincile ha already. Ni veni xaba nwana swinwana. Yi ya xaba swo dzaha. Swa dzaha ku xava madzala swinwa. Nwana i famba 8 a ya buya 8 ya nampuku. Wena baba uluwi
1: nemetwile xibajani mo itwa vanwani
2: thank you baba
0: thank you
1: mara kuri ku xivutiso Mr. X ku hi ta skota na hi fane hi endla yini
0: eish kahle kahle mina vho nga ku karilwa wa khale akuri hava leswi swingele ku endleke ni mikarhi ya sweswi avanga koti ku fikelela hi ku olova.

0: Mali a yi kala khale.
1: Kahlekahle hi vulavula hi generation leyi nga kona sweswi yi kota ku endla.
0: Ya.
1: Ndzeni vulavula loko hi ta denda.
0: Leya sweswi na movha ya xavo yi kha yi nga tirhi.
1: A kha nga tirhi. A hi famba.
0: Ahe.
2: Jana varam.
1: Ahe kokwana Maleke.
2: Mpfukile.
1: Mpfuke swinene ngopfu ngopfu tshava.
2: Hi leswi ku nghena kahle kwa mhaka leyine. Ta vuya swinene. Hina tingana no vulavula hi yona eka mhaka leyi. Hi ku tiko ri hlakarile. I ya yima hi kwihi sweswi i langusa kwihi i fularela kwihi. Loko i tense hi ku a ka ha ri na laha u nga ta langutisa kona wo fane yi langusa hasi wena. Hi ku i nyuma no langusa vana. Swa chavisa. Mulambyo a ka ha ri na vana. Majaha ya kona na mantombozana ya kona. Swa tifanele. Ya yi huma njhani la?
1: I xivutiso
2: xexo. Okay. Ya yi huma njhani la? Vona kusukela ka lembe leriwani 2026 ne. U langutisa loko ku ri ku u ta va wa ha ri kona 2029. U langutisa ku ta va ku ri njhani 2026-2029 kumbe 2030 ku ta va ku bihe ngopfu. U ta va ku hlaya a swi vuyira ha vona swi
0: vuyamara kokwani Maleke n'wi loko mi langusi kahle mbona nga ku hi nga yi solva njhani hi ri vatswari
2: yi onha ku onhe lavaya va ngete a ti humi ti-game one
1: demokirasi xa n'wina xidemokirasi
2: demokirasi ya n'wina va mi byela ku n'wina vatswari hi kombela mi yimela tlhelo n'wina vana humani mi ya tiendlela swilo swa n'wina ene mi nga va langutisi mi nga va yingisi laha mi nga va twi ene n'wina vatswari mi nga pfuki na siku na rin'we mi tlakuse nomo kumbe ku tlakusa voko
1: mi ta khomiwa
2: ti-game one nyamuni
1: mi twile ku one Maleke
2: nkarhi hava lexi hi nga xindlaku ku ku fili mani
0: i kesi swinene
1: kokwani twa van'wana kokwani
0: thank you ya 060 875 942 a ku na mikandziyiso nyana
1: we vona laha
0: ikandziya
1: a ku na mikandziyiso laha a ku na mikandziyiso ku hava mikiseri ya ko va na munhu ka 060 875 942 a yi famba
0: good morning imamukeriri xile
1: bibizet
3: wa swi vambile
0: ahenjhani
3: hi tiku ni mudyana kundi wa kahle
0: hi kona mani
3: danki mlandzu tileswi vana lava hi nge pfuki vakotini ku hava xilo lexi nga ndlaku hi va kota hi ku i ku va kota a ku ri timhaka ta ku loko no fika sweswiwani ni n'wi chingela loko a vuya nampundzu ni nge hi nga ku na n'wi chavisanyana i ta van'we a famba loko a lan'we a famba a nga yi ka vahahani kumbe ka vamalume ro ka va yini
0: u ya kwihi
3: i ya ka vapapa yena va ngati ku nga maphorisa a vuya na vona loko a vuya na vona byi fika byi yima na tiketi byi tivamba ene le byona byi bi vavasati byi bana hi vana laha ka n'wina byi ya fika byi kwala n'wina ivi n'wana luya se a va na tipapa ivi mi ndla swisiya swo u ti tshamela kwalaha na ku ya nene ya bantita ni ya tirha mi ti xavela mugayo ximinta hi kombisa swi nge hi koteki loko ku nga cincangi nawu
1: ni mi twile papa tanke loko se xi vuya na vona lava nawu la xi ri va nghena na le kamereni ra mina
0: ene loko munhu o ze u nghene ekamareni swa ha tshamisekanga vhela ene swo boha va xi yingisela ni n'wana veri n'wana a nga himbi phela
1: teka ni mani makhuvele la
0: mani makhuvele mi le moyeni
4: a he mpfukini
0: swinene hi ko vona
4: hi pfukini
1: hi ta yi kota haki nyimpi leyi
4: hayi nge hi kotekani onhaki khale
1: swi onhaki ya va John Vulligate na vo 3
4: kwalaya kwalaya mfumo wu nga fika wu nghenelela a mitini yo ka yi nga ri ya yona hi laha yi nga fika yi onhetela swilo hina hi nga kula hi kha hi ri vana va vatswari va hina hi kule kahle se lava nga pfula va ri vana va mfumo va kule va ri na mfava ka ha ri na lexi hi nga ta xi lunghisa laha ni mavonelo ya mhani makhuvele la Gian section F la danke
1: hlayisekani
4: ko
0: danke
1: Mr. X yonakini
0: hi tirhini
1: yonakini nge hi koteki
0: yo nge
1: demokrati
0: yi nge hi koteki
1: sweswi va ku loko mutswari wa wena loko a ku rhasela tata n'wi reporta police station
0: ene va khoma
1: va khoma
0: nawu wa hina kahlekahle
1: timfanelo ta n'wina ti-human rights tlhema ku ta miyelele ka va human rights commission
0: va tiva marana
1: a hi leli va yingiseri
0: Hina ba kha ri famisa xisweso tanile inga fika na pundi mbyela swa ku ri a hi ta vana n'wina swi va kahle ntshemba ku ri kwakwakulami khoma kahle mi ri kona mi tsaki swinene ka 0850.

balekisa sweswo ya kuma kahle le eka Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi GCR FM, and then ke mhlimeni kuma kahle le ka WhatsApp le 0608875942. Mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, ndzamuki mi famba kahle na mina Marileni wa ka Xirindza. I ntombi la ka Mahumani leyi wanikisiwa kahle tindhawini letiya ta ka Bunyeni ka xitachi. Mina nikhina huma kahle mutini wa ka Perita. N'wina mi ni tiva kahle hi vito u rhandza loyi yin'we Woman Crush Wednesday. Mi crusha mani n'wina? Nongonoko tshamisekwini eka siku ra namuntlha awara ro sungula hi tiva khi hi tiphina kahle hi ti-top stories. Nguna vayingiseri va mina va ku rhandeka, and then ke balekisa swi ya kuma kahle nhlokomhaka la ka 10 minutes kumbe kota past 10. N'wina vayingiseri va mina hi balekisa sweswo ya kuma kahle xiphemu lexiya xa risimu ra siku la ka 10 to 11. Hi wisa sweswo ya kuma kahle va social development le ka 5 minutes kumbe 10 minutes past 11, and then after 11 hi mina na n'wina na the birthday wishes loko fika ku va na ku cinca xikarhini ka nongonoko. And ta va ni khe ni mi hlamuseta ku ri hayi khona va ri se hi offrempela hala, mara otherwise ke hi leswi nongonoko u nga tshamisa swona ka mpfuno siku ra namuntlha. Woman Crush Wednesday wini eka siku ra namuntlha. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Ya mehe ni kongomisa kahle eka vamhani lavaya va pfunaka emindyangwini kumbe emimitini. Our helpers n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Van'wani va va vitana ti-anti, van'wani va va vitana tineni. So eka siku ra namuntlha Woman Crush Wednesday leyiwa mina na GCR FM hi teka hi nyika n'wina siku ra n'wina ri saseki ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ku ya humelela. Mitirho ya n'wina a yi vona, we really appreciate you guys. Siku ra n'wina ri saseki ku ya mahlweni. It's only 23 minutes past 9 n'wina vayingiseri. Ni balekisa sweswo ni endla kahle ti-hashtags ni languta ku yi nghena kahle vo mani eka nongonoko eka mpundu wa siku ra namuntlha. Xivutiso i ku mi crusha mani n'wina? Hi leswiya ni vona kahle munhu wa ku fana na Basani n'wina Maniphosa a ku ni ku ngisile ku antswa mirili ni ri na wena ri laha ka ngova ni khensa swinene vusiku ra namuntlha. Ni yisa kahle mahlweni ni vona kahle munhu wa ku fana na Els Milan na mi vona kwala ka makoxa kanyisa xiseke na mi vona kwala ka Thomo 0608875942. Ni vona kahle mani Makhubele Grace laha gandlanani ka kha ni mi vona siku ra kahle. Mani esi ka dzingisekani filimu na mi vona hashtag ni yisa sweswo mahlweni ni vona kahle munhu wa ku fana na mani Makhubele lovo duma misava hinkwayo yi jikelele va ku hi swin'we ni ri na wena ri like gan section FM gangeni wa ri voningo mi vona siku ra kahle 0608875942 mi vona kahle munhu wa ku fana na Mali Zizita mi vona siku ra kahle leswiya ni vona kahle munhu wa ku fana na Zoright ni balekisa sweswo ni ya vona kahle munhu wa ku fana na Xitshembiso laha ka gym laya mi vona kahle munhu wa ku fana na Sestopo wani Daphne Ramuyada etindhawini ta le Elim Ampen mi vona siku ra kahle. Hi leswiya ndzi tsundzumisa sweswo ni ya jika kahle le eka Facebook kumbexana ka TikTok page ya mina ni languta ku ri hi le ku fambeni kahle na vo mani eka mpundu wa siku ra namuntlha. Ni vona kahle munhu wa ku fana na Xiluva 0608875942 ni khensa swinene hi Xiluva ni yisa sweswo mahlweni ni vona kahle munhu wa ku fana na Marilyn Maluleke. Alright, ni khensa swinene Marilyn ku va u joinile ka siku ra namuntlha. Ni vona kahle n'wa tsakisa ni khensa swinene hi Maseve ekusuka kahle la gen section A laya ikokona wa ku hlula kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Cyril ni vona siku ra kahle. Mr M na mi vona kwalano Jabari na ku vona hi Jabari ni vona siku ra kahle. Otherwise ke Cyril a kumbe Marilyn ni ku yingisele ku antswa ni ri na wehe ni ri lanuwani a City Deep a kaya ku ri ka Jopi ka N'wamitwa i Cyril Receiver. Hi khensa swinene Mr Cyril kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Predical Sun hashtag eka wehe le ka Mbokota le u va na siku ra kahle Predical Sun ni khensa swinene kasi ka mina na n'wina a yeneni mahlweni ya ya tiphina n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Hashtag eka ti-departments hinkwato leti yi va ku tike ti hi pfuna eka vutomi bya siku na siku kwala dorobeni ra hina ra Giyani ni ba mandla ni vuyelela eka ti-taxi associations ta hina siku ri saseki ti-taxi drivers ta hina ya mi rhandza swisi ka timbilwini ta hina ti-truck drivers ta hina hi khensa swinene ni vone skuta la Giyani mani vanhu lava va ku deliver swakudya hi khensa swinene vukorhokeri bya n'wina siku a yi saseke ku ya mahlweni papa matwini na ku vona kwala ka TikTok va vona siku ra kahle kasi ke ni vona kahle lava nga le masaluni siku ra n'wina ri saseke ku ya mahlweni.

My hero irisumra kahle kusuka kahle ka machikhosi mina bangiserwa mina bakuranteka otherwise ke album liya ya ku who's gonna change this world mina bangiserwa mina bakuranteka ai baleken ya languta kahle leti baka huwa la tikurena ra Africa dzonga hanele ka matiko akela mina bangiserwa mina bakuranteka the champions in KwaZulu Natal ta boxing, the chairman of the KwaZulu Natal boxing federation Sandile Vilakazi o hlamutsete timhaka ku ri province ya bona yi committed na ku vakhe va lava ku restore the reputation of leading boxing hub in SA n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka va swibele mavoko ti kona ti-boxing hub leti ti nga le ku operate na kwala a Limpopo ti kona tindhawini ta ka Malamulele so va ri vona va lava ku keep that a reputation tanihileswi va tivekaka hi timhaka ta ku ri hayi loko swi ta ka boxing a yi khoma nambara KwaZulu-Natal so va ri vona ku yi keep that way ku ri mi swi tiva ku ri South Africa loko va ku boxing ya kwi KZN hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka kasi ke va Democratic Alliance va hlamutsela timhaka ta ku ri xifundzankulu xa Mpumalanga va le ku rileni kahle swinene hi timhaka ta mati va ku hayi mi nga zangi mi rileni hina hi busy na ku va hi khe ta ku mati man'we ma va ma ri sharp laha va nga kombisa timhaka ta ku ri va busy na ku va va approacha the special investigation unit laha va nga le ku investigateni kahle the land matter involving the masipala ti-reservoir leti nga kwana tindhawini letiya laha va nga builda without permission n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka va heta va hlamuseta timhaka ta ku ri it's for business purposes n'wina vayingiseri so mina na n'wina a yeni mahlweni va hata ku ri dintshang kwala tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ni le ka matiko akelani xiphemu lexiya xa leti baka pongo leti baka bembele security has been tied at a bridged Madlanga commission precinct leyi nga kona in Pretoria ahead lava kombisa ku timhaka ta kona ku appear-a kahle loyi a allegiwaku kumbexana hehliwaku kahle hi milandzu kumbe multi crimes mina vayingiseri va hina va ku rhandeka loyi ku nga loyi a nga center of everything ku nga yena vusi muzi cat matlala n'wina vayingiseri va mina before Madlanga commission eka siku ra namuntlha va kombisa timhaka ta ku ri hayi a ku na na nhongani leyi nga phunyukaku security leyi nga laya a ku nge baleki nchumu

vona va yingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ke hisa mahlweni va yi khe languta kahle leti ti va ku ti khe ti baka huwa vanhu va tiko ra Afrika-Dzonga va le ku rileni swinene hi mayelana na timhaka ta gezi vona va yingiseri va mina va ku rhandzeka va kombisa timhaka ta ku ri gezi ri durha ku tlula swakudya gezi ri durha ku tlula petrol gezi ri durha ku tlula swilo hinkwaswo leswi mi nga swi gejaku na rona leswi swi tirhisiwaku hi ti-household n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka because va kombisa timhaka ta ku ri gezi ra 300 rand na 100 units ku hava a yi fiki 100 units ka gezi ra 300 rand n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka leswin'wana va nge le ku soleni swinene ku ri a va hi va lunghisa kahle timhaka ta gezi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke hi ha languta kahle leti ti va ku ti khe ti baka pongo kumbexana leti ti nga le ku beni ka huwa eka pondo ka mpundu wa siku ra namuntlha Zimbabwean president Emmerson Mnangagwa u hlamuseta timhaka ta ku ri he has been talked with amaZulu king Msizulu kwaZulu Zwelithini and amaphondo esemanyandeni king Mdamanze in Harare n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka lava kombisaka timhaka ta ku ri va lava ku thekula kahle timhaka ta ti-immigration challenges in the region vanhu va swi soli ngopfu swinene va sola timhaka ta ku va tihosi ta hina kumbe tihosi ta le KwaZulu-Natal leti humaka laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ti ye ti ya thekulana na this matter etindhawini letiya ta Zimbabwe laha va kombisaka timhaka ta ku ri timhaka ta ti-immigration and na ti-undocumented immigrants leti ti nga kona a hi timhaka ta province yo karhi i timhaka ta tiko as a whole if ku fanele ku tekeriwa something ku fanele swi tekeriwa na mani na the president n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka vanhu vo tala va swi swele ngopfu swilo leswi nga le ku humeleleni and then va tlhela va kombisa timhaka ta ku ri why he opt to visit Zimbabwe instead ya ku va va visita the other countries because I am a Zimbabwean or it's not only Zimbabweans lava nge le ku hlongoriweni laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi leti ti nga le ku beni ka huwa kumbe hi tin'wanyana ta leti ti nga le ku beni ka huwa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ke loko ya hisa mahlweni va ya languta kahle leti ti nga le ku beni ka pongo kumbe leti ti nga le ku beni ka ka bembele va kombisa timhaka ta ku ri ka ha ri na vanhu vo tala swinene lava nga le handle eka ti-police station van'wanyana va le ka tindhawu letiya ta ti-home affairs n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka lava vuriwaka leswaku kumbe va kombisaka timhaka ta ku i vanhu lava va humaka ematikweni ma le handle n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka hambiswiritano va hayisa mahlweni va kombisa timhaka ta ku ri hi ta mahlweni hi va hi khe hi kombisa timhaka ta ku a hi va lavi vanhu va ku pfumaleka maphepha laha tikweni ra hina ra South Africa n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka lavawani i mahungu lama ma khe ma kombiwa kahle hi vanhu lava va ka movie liya kumbexana movement liya ya March and March n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke ka game ya tolo kumbexana ka game leyi nga tlanga ka siku ra tolo 14 July ku ve ku va na ku tlanga between tiko leriya ra Spain and France n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka laha Spain yi nga fika yi hlula France 2-0 swi hlamarise vanhu vo tala ku ri France liya hi tivaku va ku yo France yo ya liya mi tivaku a yi khona swi tsandzile 060 mina na n'wina va khe ya yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va kombisa timhaka ta ku ri the SAPS team va kombe timhaka ta ku ri ku ve na ku dlayiwa loku nga kona kumbe ku hindza emisaveni ka munhu during March and March leyi nga va kona kambe ke va kombisa timhaka ta ku ri va ta ya mahlweni va khe va ha lavisisana kahle na mhangu liya ku nga va ku endleke yini n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka kasi ke va kombisa timhaka ta ku ri the residents in Taung va continue va experience timhaka ta ku pfumaleka ka mati otherwise ke leti mani ni mukhomeleteo ka mpundu wa siku ra namuntlha to tala mi ta tikuma kahle ka mahungu ya awara ya khume na lunghile malipani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke mani mi niketa kahle va khe va njhani good morning Brenda.

0: risimu ra kahle kusuka kahle le eka tatana Thomas Chauke n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Otherwise ke mina na n'wina tavakhingenisa sweswo ka xiphemu lexiya xa nhlokomhaka mi ta ni khomela mani ku dekenyana timinetse tingani a na ha lunghisa something mara otherwise ke mina na n'wina hayi khona hi ta va khi yisa kahle mahlweni i xiphemu xa nhlokomhaka vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Nhlokomhaka yime hi ndlela leyiwani. Tanihileswi swikolo a swi pfaleterini vana vo tala a va vhakavhakeli mani un'wana a ye ka vomhantsongo un'wana a ye ka vakokwani un'wana a ye ka vahahani hi ndlela yaleyo hikokwalaho ka yini wa n'wina n'wana a nga vhakangi why a nga vhakangi wa n'wina n'wana ku humelele yini i yini lexi nga ndlaku mi n'wi sindzisa mi ku u ta vhaka nkarhi lowu taka a ku humelele yini kumbe i ncini lexi mi vonaka ku xi nga endla ku ri n'wina n'wana wa n'wina mi ku n'wi sindzisa ku va a vhaka if ever a ku i lava ku vhaka 0608875942 mi yingiseri u sungula mi le moyeni
1: yebo
0: ahe kokwani phahlani
1: minjhani ka tata
0: ni pfukile minjhani
1: i pfukile lexi xa ka mina xi nyenyela ngopfu a xi lavi ku tirha
0: a xi lava ku tirha xa nyenyela
1: tanyenyela
0: yane
1: hinkwaswo swi lava ku endleriwa se ni veni ku wena u yi hele ya hlupha vanhu swantswa i tshama kwala ka n'wina hi ku tivaka
0: eyi ni mi kuma kahle
1: ya ni nga ha vuli ngopfu wa mina no endlela ku swi twisiseka
0: ni mi kuma kahle
1: ya wa mina i nyenyela ngopfu a nga lavi ku tirha ene le va ta ku pfulani swisupu pfukulani hlantswani swibye se ma swi vona ku swa hlupha
0: swa hlupha hi mpela
1: se swantswa a tshami la
0: a tshama
1: loko ni ta n'wi vona ku ri hayi se wa ringetela i ta vhaka
0: ni mi kuma kahle
1: hiku swa karhata hambi o ya ka vamhantsongo wa yena hambi o ya ka vamani u ya tlhela a fowunafowuna a rila a ku i la ku vuya hi ku va nge n'wi tshiki ku n'wi tirhisa a ri n'wana wa nhwinyana a ri n'wana wa mfana ku rhumiwa ne se swantswa a tshama a kaya ku ri hi nga hleketangi hi kuma tifoni se yi la ku landziwa hina ku halaya va ku he yi tshama ripatini i ri hina ku tlhelela ka ma swi va ku se ku hlupha vanhu
0: ku hlupha vanhu himpela
1: yena a ya ku ma swi vona
0: ni mi kuma kahle
1: a hi tweneni van'wana
0: ni khensa swinene kokwani phatani
1: yebo
0: 0608875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i yini xi nga ndla kumi ku wena a wu vhaki wena wena ti tshameli kwala kaya wena 0608875942 mingiseri wa mina okay right mingiseri mi le moyeni
2: aeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
0: kona buti.
3: Eh.
0: Hayi nimkuma kahle.
3: Ah, indlovu kathi kunezimpoqa yini.
0: Kwela xizozwani xa n'wina la.
3: Awa xizozwani xa mina, va ku vanda ngopfu na buti. Azozwani yahani.
0: Azozwani yahani, ni khensa swinene.
3: Hayi.
0: 0608875942 nga vayingiseri va mina va ku rhandzeka miri swiendlisa ku yini miri mi swiendlise ku yini n'wina 0608875942 hikokwalaho ka yini wa n'wina n'wana a nga vhakangi kumbe i yini lexi xi nga endlaku kumi ku a nga vhaki 060 miyingiseri mi le moyeni
4: ahee minjhani
0: hi pfukeni minjhani ka magoda suka ni kusuhani na radio
4: Ya manito.
0: Ya seni mkuma kahle godo.
4: Eh mabona ku cina. Nako ani loko uri ha mali yo nwele ketala ala vhaka kona. Wa boeka ku sama.
0: Ora.
4: Nako jona ana yi heli. U fane a ti tirhelesa swa kwala kahle. Iku loko anga yangi ku anga vhakangi a hi problem ya hina. Eh nako ani swikhoma ha swifani mabona.
0: Ya suka swi nga hlangani.
4: Eh.
0: Nimkuma kahle magoda.
4: Yeah.
0: Hayi khensa swinene.
4: ha teka xilogeni xa ahiyeni
0: ahiyeni impela
4: ka ndlovu kahle
0: 0608875942 va ku hayi macheleni loko ma nga hlangani John a yi heli magoda la ka mukhomi laya n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 0608875942 hikokwalaho ka yini wa n'wina n'wana a nga vakangi kumbe i yini lexi nga endlaka ku ri n'wana wa n'wina a nga vaki 060 mingiseri mi le moyeni
5: ahe ni pfukile
0: ni pfukile minjhani
5: ni pfukile n'wanangu loko ni kaswi vana va hina va loloha ngopfu va hembi lava nga vuli vana va hina va loloha ka swona ku ni languta i hlayela mihleketo ya yona ku vona i jiji ku ni kumba mara mihleketo ya ko yi le ka zero a penda minwala ko loko o za a penda minwala n'wananga tshama ni hansi ni wisa mi ta hlantswa na leswi nga hlantswiwa hi ku mi hlantswela yena se wa swi vona ku fa mi teka ntshava ni nyika van'wani vanhu mi ku hayi ntshava leyi ka yi tsandza mina a swa ndzi ni ti tshamela na tintshava dya mi kwala kaya a vhaka loko a kuma byewukati na byewukati bya ko i ntlimbeleta va fana lava nga sweswi va le nghozini yin'wana yi kulukumba ngopfu va famba va rhwala malolo lama tsandzekaku no songa na le ndlwini munhu a tsandzeka no songa ndzeka yindlu la tleyaku kona a pfuki matene a humika ku nyoka a tsandzeka no kukula ku ta pfuka ku kukula wena i nga mukhegula vona va lo tlela a ni hlayi va mina vingi mhe ni na vingi vo tiya o vona swin'wana swi vonaku kolo mindyangwini ku hey i ntlimbeleta na va mina vana va vanhwanyana va loloha van'wanyana va kona na swi twa ku loko karhi loko ya vukatini ya dyisa vanhu mbitsi kumbe loko a vhaka kun'wana ya va dyisa mbitsi va nge swi koti ku korhokela munhu a hi dyondzeni ku vana va hina a hi va dyondzisa mitirho hi ta hi ku hi nga ta kota ku loko a vhaka mitini ta swi ta kota va i ta ya va pfuna hi kun'wansati hayi ku rhwani tshava ya nyika vanhu dyi pfuka thene ni pfuka ni swekelela ni tlhela ni tlhela na swakudya swa yena hawa ni nge swi koti hi swona n'wananga
0: Cancel 060875942 mina n'wina ya va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka Rufus cancel swinene le ka TikTok leyi 060875942 mina n'wina ya va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mi ri mi swindlisi ku yini hikokwalaho ka yini va n'wina vana va nga vakangi kumbe i yini lexi xi nga endlaku ku ri n'wina vana va n'wina mi ku hayi va nge vaki 060875942 mingiseri mi le moyeni
6: makwavu mpfukile
0: ni pfukile minjhani a namuhla mi dzike ngopfu ka
6: heyi ni horina ni van'wa va ha swi chayisa mitirhweni laha ni tshamaku na vona tlhela hi vahirhi va 7
0: timhaka ta kona
6: van'wa va ha ku vuya mitirhweni se hi chava ku va bela mpongo
0: allright
6: mara hambi swi ri tani ni nghenisi yo nhlokomhaka ni yi twe kahle loko yi kha yi hlayisa ncini lexi nga ndzaku n'wana wa mina ni nga ha n'wi vhakisa a maxakeni kumbe xa sweswi swikola swi pfarini mi va vhakisini vo vanaki swivangelo swa ko i ncini se ni la ku hlamusela ku ya hi ku ni hi twisisisa ku yini ku ya hi sayiti ra mina ni wun'wanyani ni nga vhakisiku vana xivangelo xa mina xo sungulo xa ku n'wana ni nga n'wi vhakisa ni mhe nkarhi wa ku na nkarhi wo sweswi nkarhi wo ka dyiwa ka mina a na wona vana va mina a va tolovelangi swa ku dya hi nkarhi hi ku hambi ku ri munhana kona loko no pfuka ni ku bulumuku hi fona visiku na swi kota ku ni nga

0: se ni twa hi nga ri ntani ya hundzula n'wana hlonga loko ku ri keni mi loko ni tshamini minete na sekene ni le ku dyeni laha n'wana ni nga ta ni nga swi tiku i le ku dyeni nkarhi muni na swi twisisa swa ku durha swa ka swakudya hi ku loko ni ri na byongo lebyi byi nga vupfa ni nga swi kota ku longisa n'wana wa mina swakudya ni ku ha famba ka vamhanukhulu ka matsotsotsela swakudya hi leswi mara ku na vanhu lava hi ntumbuluko wa vo vo ngo tsona hambiloko swi na khathaleki ku swi kona wa n'wi kuma munhu a ni a tsona xilo xi fana xi bola kunene mara swi n'wi tikela ku xi nyika munhu se a swi n'wi oloveli mi wo fana na mi ku vhakisa n'wana ni tolovele ku va na mina ni va vona ni tshama na vona na nkarhi wo ni ku i ta hi kumbe yo ruhu hi ri ku dyeni a ka hina ni a swi talangi ku n'wana lavaku swona ku a dya hi nkarhi wa yena a swi talangi swa ku kuma ku hi nga kotlana a xi dyandzini mara na dyandzini na ku vona ka leyi na n'wana wun'wanyana swi endleka sweswi mhini la ku ta no a tiya hi la ku dya vuswa i ni va na mina sweswi swa tiya va bombi hi swona va tirhandzela vuswa ma swi vona se swa hlupha xikolokolo loko i vhakini loko ku ri keni ku dyiwa tiya hi thalufu va ta na tihi thalufu va ya dya vuswa hi sikisi se hako ku ya hundzula n'wana hlonga sweswo u nga ri wo tikeriwi n'wana wa wena se ni tshama na yena ni nga n'wi vhakisi hi swivangelo sweswo i swa mina ni la kombetela va ni hi tintiho ngopfu ku ha hi ku va khola va tsona vanhu vo tala hi ene u la taka ku munhu wa tsona makwava ni leswi no xela ku nyika xikombiso ya na ntlangu lowu nga na swakudya voku ku na swakudya hinkwaswo ivi mara va n'wi nyikini munhu ntirho wa ku ve ri phakela swantswa swi sala swi vila lomuya tibawulini lomuya hi ku wa tsona e van'wana va ku xava swakudya swa va tikela va xava ngo maguma va balansisi swilo ta xava magume i va tsongahata swo dya i ta dya magume ku ri na hoxoswo swakudya hi ku nakho ku tirhela toilet swa hlupha xava swakudya xava na swo mbala se swa ku swi balansa swi va kahle lunghisa na kotlela se van'wanyana vutomi bya vona byi byanyi nga ri ko va gandi byi voyamele sayitini rin'we balansisa swilo leswi ta ku vo vutomi byi ku olovela se ni titshamela na vana va mina ni nga fambi ni tinyika ti-problem hi ku yi ta tlhela yi kha yi bambile ku hambi xi tlele xi dyini wa voni n'wana a hi ngo loko ku hindza nkarhi wo a dya or nhlwele ku sweka i a biwa hi vurhongo loko nxivo xi wo puputsana hambi ku ri a xo twa ku vava ni tsemeka ngonhlana ni ku xin'wana wa mina ende ku n'wi phuza se i ku a ta pfuka a dya swona a swa ha olovi hambi n'wi pfuxa nga ha pfuki se loko a ri mimpinike vana va nga khathaleki va kha va famba va va fuwisa a mi ni nge swi koti ku fuwisa vanhu ti tshamela na vo hlayiseka makwa mi le timayini
1: mi khense swinene
0: hi sweswo
1: 0608875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi tsutsumeni kuma kahle tinhlokomhaka ta mahungu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi ndlela leyiwa right hi ndlela leyiwa
2: Ndlebe leyi hi tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSE
3: mafo etingomeni ta vaxinuna eka lembe leri ku vekiwa ku va tinhlayanhlayo ti tlakukele hosi ya rixaka ra mazulu misi zulu ka zwelithini vula leswaku milawu ya tiko ra Afrika-Dzonga yi fanele ku va yi landzeleriwa lani yin'wana eka awara ya
2: kumendleve leyi ni tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSE.

0: right, 060-8875942 ya ri ka xiphemu xa nhlokomhaka i yini lexi xi nga endla ku ri n'wina mi ku ri n'wana wa n'wina a nga vhaki kumbe i ncini lexi xi nga swi endlaka leswaku mi ku a tshami kwala.
1: Minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene leyi twakalaka. Loko ni za ni nga n'wi vhakisi ku va ku ri timhaka ta ku ku na swilo swo tala leswi ni swi tivaka ku loyi wa tilolohela se a swi kahle ku ni n'wi vhakisa ya tshikelela vanhu le va hamba va n'wi swekela hi ya pfuka yo tlela ende ku ri swin'wana leswo ka swi nga ri kahle loko munhu i ze n'wi vhakisa i munhu loyi i tivaka no i ta pfuka tiyimela a ku kula a ndla yini na yini mitirho ya ku hambanahambana se munhu loyi i n'wi tivaka wena a kha pfuka kwala kaya a kha tilolohela hayi khona a tshami kwala kaya a nga za ya helo ha ku ri mavonelo ya Billy Ocean ximbinyani ku swi swi endlani Mapuve block 18 khatsa.
2: Hey Merlin, va mina vana lexi nga endla ku ri va nga vhaki i ku loko u vhakisa n'wana u vhaka muti wun'we ende mina ni lava va tivana va vhaka aka hanhu wa vona sweswi ni na va yeni va yi 7 va miti yo hambanana ku va va vhakini va ta tivana ku loyi i n'wana mani loyi wa ka mani hi swo sweswo. Thank you Merlin, it's a vele ya kumbe hikwalaho ka vhakisi.
3: Mara va hlupa van'wanyana vana i ta ku lexi a ni dyi lexi na dya ene a ngo yo famba a khome mali i yo vhaka ya tikumela munhu na yena i ti hluphekeni a kha dya guxi na miroho mara a fika nyenyela ene swin'wana a swi rhumiwi swintlangu swi na mona se n'wana a tshami kaya mina ni pfumeli ku n'wana a vhaka a tlhela na mona ya miti ya vanhu i tshama kaya ka yena. Na swi vona ku ta fika a hlupha leyi a twisa vanhu van'wana ku vava i mhani mahuri kwala ka mapuko kwa dyona na ku tlula dango.

Hayi ta topic. Lexi nga endlaka ni nga vhakisi n'wana wa mina i ku ni vone ku ri a ni na mali ya kahle hi ku ni tolovele ku loko ni vhakisa n'wana ni n'wi nyika na mali yo xava xinkwa ku ri va nga hlupheki, va tolovele ku loko va ku bloom ku va nwa tiya, nkarhi wun'wana na nhlikani u nwa tiya, swa vuswa a nga swi tolovelanga, u tolovele ku dya na madyambu vuswa. Se hi yo mhaka ni vone ni nga ri na mali ya kahle, se ni ku swa twa a tshama loko hi ri ndlala hi ta n'wi dlaya kwala kaya, hi leswi swi nga ndla ku ni nga n'wi vhakisi. I mhanjhajhani la ka muchipisi, hlayisekanga sesi Mirilina, inkomu.

0: Marilyn na hi twa nhlokomhaka n'wana mutswari. Mina ni vona ku ri loko xikolo xi pfala a swi ni bohi ku vhakisa n'wana, hi ku na mina n'winyi ni ti vangela problem loko ni vhakisa n'wana, hi ku n'wana luya ni n'wi vhakisaka le a yaku kona swi endleka va fika va n'wi byela ku a nga tirhi chuma tshama, kumbe loko va n'wi dyondzisa ku tirha a ku kholeriwini. Mina ni vona ku ri nkarhi wa kahle wo ni tshama na n'wana wa mina ni n'wi dyondzisa mitirho la kaya, ku ni tiva ku loko ni nga ri kona wa tlilina, wa sweka, u endla yini, ni n'wi train-a kahle hi nexe. Ku vhakisa n'wana loko xikolo xi pfala i ku ti vangela problem. Munhu u fanele a train-a n'wana wa yena hi yexe a ri kaya. Na danki maxomi.
1: Ahee muhaxi, mina ku ze ni nga va vhakisi vana lava. Wun'wani wa n'wana kwala i za a famba hi Good Friday na vhaka kun'wana maxakeni, mara a ku i vhakini le maxakeni loko a vhaka a vuya a ni fowunela ku mhanini twa ku va va ni twa mikolo. Ni ku i twa mikolo ku ni ku i la ku wa yi nga va byeliwa ku nyika mali i vuya na ku a va na yona, ni ku a va ku khandziyisi taxini ni ta ku hlanganisa Giyani. Loko ni n'wi hlanganisa Giyani n'wana luya loyi ni fika ni ku dlaya ni kuma ku i ondlini. Loko a ondlini se ni jika na yena hi khona ni ku swi weni na ku mhani a ni ti mikolo a ni twa ndlala a mi ni voko ni onde njhani ku swa ku dyiwa leti le ku dyiwa kan'we hi four se daswa ni nga ha swi lava ku vhakisa vana inkomu.

0: vakrona va khe hisa sweswo mahlweni um va khe humisa sweswo ka xiphemu lexiya xa nhlokomhaka hi nghena kahle ka xiphemu xa risimu ra siku khoni cauke loko ku tihuma kumbexana General Musga loko ku lexi nga heriki xa hlola 060875942 hi famba kahle hi risimu ra mani eka mpundu wa siku ra namuntlha 060875942 right 060875942 aku lexi nga riki xa hlola mingiseri mi le moyeni
1: ahee i tihuwa
0: tihuma
1: a hi tihuma tihuwa
0: tsariwe ku tihuma laha
1: okay le ka mukhomi xap
0: thank you 060875942 mina n'wina hi va khe hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka va ku General Musga Marlino ekusuka kahle le ka mboni le ka mukhomi le ni khese swinene 060 mingiseri mi le moyeni
2: tihuwa muti wa tihuwa ka makoxa kokwani gavini
0: khensa swinene 060875942 yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka hi famba kahle hi risimu ra mani tihuma ekusuka kahle le ka khoni cauke kumbexani ke hi famba kahle risimu ra General Musga leva nge lexi nga heriki xa hlolambale kuse sweswo ni nghena kahle le ka WhatsApp hi twa ku va ri yini hi sayiti lerara
3: wa i mani mahori kwala ka mapoko kwa dyona na ku hlula danko
0: okay right 060 va ku Marlene kumbe ku famba kahle General Musga le ka board le va ku Marlene minjani khoni cauke ni khese swinene Mr. Billy Ocean General Musga Marlene kusuka kahle le eka right ka mandlori ni khese swinene 060875942 kuma kahle
4: mansalfina vere hi famba hi General Musga
0: right 060875942
5: okay uwa mana kumbulani kwala ka thom
0: khese swinene 060875942 mina n'wi yi va khesa sweswo mahlweni
6: ene mani ni kombela General Musga sister i Pitus Mathonsi ka thom

0: assignment na will balancing. Mahala. Vatirhi va hina lava nga na ntokoto va ti nyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile, wu tshembeka naswona wu lulamerile ku va wu famba siku na siku. U nga va ku chayela movha lowutsongo, SUV, baki kumbe timovha ta mabindzu. Tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani. Endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya. Hi kumeka eMasithulele Complex kwala Giyani opposite Biko Hardware. U nga hi fonela ka 061 536 5978. Point S Giyani Tires and Auto Services.
1: Kuna vakhazi halan lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endlaku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka. Ku na ti-spicy chips na tin'wana ti-flavor leti wena u nga ta ti lava. A va xavisi ti-chips ntsena, va xavisa na ti-juicy burger, golden crisps, fried chicken, fresh grilled chicken, fish and chips, tona to hot dogs, sushis, i nga ri full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke. Loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla. Hi tlhela hi va na slush lexi ti kumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana. Hi na mango flavor na bubble gum flavor. Leswi swi kumekaka ntsena eka Khazi Halal. La Giyani tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona. Wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku WhatsApp-a 0628024745. Khazi Halal, one bite and you are

0: ke right bank se ba hina tane leswi nga mthembesa ku ri icon ta ba hira ba social development eka sikurana montla engwana bank se ba hina a yena ni ya to ku ba ikhomele yini eka sikurana montla ri shile na ku mu amukela
1: Inkomo Mahashi na ku khensa ku amukeriwa ka GSR FM the voice of the nation namuntlha ni vulavula na Timothy Manganyi eri kwala ka GSR ki hi la ku hlohlotela ha ri ka n'hweti ya Mandela month hi karhi hi ku ubuntu ku vuyelerisa ximunhu evanhwini we are talking about ubuntu reviving the compassion respect and social responsibility ku va hi va na musa hi tlhela hi hlonipha hi tlhela hi va na vutihlamuleri eka matiko lama hi tshamaka ka wona so hi ri kwala ka Mandela month un'wana a nga va kha vutisa ku xana loko hi vulavula hi timhaka ta ubuntu hi va hi khi vulavula hi mhaka ya yini munhu ku munhu i munhu hi van'wani vanhu so loko hi khi hi hanya kwalomu hi tshamaka kona ho fanekele hi hloniphana hi kombana tintswalo hi kombana ku xiximana hi tlhela hi teka social responsibility leswi hi swi vitanaka ku i vutihlamuleri xikongomelo xa hina namuntlha ku va hi ta hi ta vulavula hi mhaka leyiwani i ku va vanhu va kota ku twisisa timhaka ta ximunhu na ku twisisa nkoka wa musa na xichavo ku va na tintswalo ka vanhu van'wanyani mi ta tsundzuka kahle ku hi ti 18 hi Mandela Day hi tala ku va hi famba hi khi hi ya hi ya komba vanhu tintswalo hi va komba xichavo hi vuyisela nhlonipho ka timhaka ta ximunhu so kwala ka vhiki leriwani.

Hi lavula ki kongoma hi ki hi vulavula ka swo fanisa na sweswo ku a hi fambeni hi ya kombana tintswalo ha ha ri kwala ka vhiki ra ku va hi ya hi ya endla Mandela Day swi nga heleli ka 67 minutes liyani hi nga ta yi endla vumunhu na xichavo a swi continue swi va kona ka vanhu swi nga va ka n'hweti ya leyi na ku ya mahlweni kumbe kusukela kwala ka n'hweti ya leyi ku ya mahlweni hi hlohlotela ku vanhu va kombana rirhandzu na ku lemukisana hi timhaka ta vutihlamuleri bya munhu un'wana na un'wana eka ku sirhelela timhaka ta vugevenga muhaxi loko hi khi hi vulavula hi Musa lowu loko Musa wu ri kona ka wena i ta kota ku swi twisisa ku ni fanekele ni hanya kahle na vanhu van'wana ni nga endli timhaka ta ku va ni xanisa vanhu van'wanyana ni nga endli timhaka ta vugevenga because vugevenga ni byi hambanini na hambanini vugevenga ku nga va ku pfinya ku nga va ku nghena tindlwini ta vanhu i tshova so loko u ri na Musa u ri na tintswalo wa u kha u nga swi endli u nga swi langutisi u fanisa na sweswo so hi hlohlotela va yingiseri va GCR FM ku a hi fambeni hi ya va na vumunhu hi ya va na mahanyelo ma kahle na ku va hi sivela timhaka ta vugevenga ku va na tindlela ta mahanyelo na ku landzelela milawu ematikweni lama hi tshamaka ka wona naswona hi swin'wana leswi hi lavaka ku va hi khi hi langutisa na swona ka siku ra namuntlha tanihiloko ni vurini ku un'wanyana a nga kha a vutisa muhaxi ku ubuntu loko hi vulavula hi ubuntu hi va hi khi hi vula yini hi va hi khi hi vulavula ku xixima vumunhu bya munhu un'wanyana ku xixima munhu un'wanyana hi leswi hi swi vitanaka ku ubuntu ku kombisa musa ku hlayisana ku tirhisana na ku avelana mhaka ya ku shera mi nge dyi lexi mi nga na xona loko mi ri na ubuntu kumbexana mi ri na vumunhu mankhelwani kwalani a ri hava mugayo n'we mi ri na saka ra 80 kg mi tsandzeka ku n'wiserelanyana xibakitani xa 9 kg so i timhaka ta ku va hi va na vumunhu swilo swo fanisa na sweswo hi dyondza ku avelana ku shera leswi hi nga na swona na vanhu van'wanyana masiku lama ku tirhiwa ngo hi ti-budget muhaxi loko ni ri na swa mina ni langutisa budget ku budget leyiwani laku swakudya leswiwa swi heta n'hweti mara vumunhu bya alelana na swilo swo fanisa na sweswo muhaxi so loko ni ri na vumunhu ni kota ku na loko ni ri na mugayo wu ntalelini ni xera lawa mankhelwani i vumunhu swilo swo fanisa na sweswo ku teka vutihlamuleri naswona swa ha wela ka phati ya vumunhu swilo swo fanisa na sweswo loko ni vona mankhelwani a kha xaniseka kumbe ni vona mankhelwani a ri na vutsoniwa kumbexana a ri a tsandzeka ku endla swin'wanyana ni tsutsuma ni ya ni ya n'wi pfuna ni teka vutihlamuleri ivi swi vitaniwa swi wela ka phati ya ku va swi vitana ubuntu naswona swilo swa ku fanisa na sweswo un'wana a nga kha ti vutisa muhaxi ku ubuntu yi fambelana njhani na hina tanihi xi-social work kumbexana tanihi social development yi fambelana njhani na milawu a nga va kha ti vutisa muyingiseri kwala nga kona a nga tshama kona ku xi hlanganisa ku yini swi fambelana hi ndlela leyiwani hina tanihi social development va hi khi hi pfuna vaakatiko ku va va tshamiseka va va na vutshami lebyi byi nga kahle hi hlohlotela ku a ku vi na ku tshamiseka ematikweni ma hina vanhu va nga tshami va ri evusiwanini va nga tshami endhawini leyi ku nga na timbolovo ku nga na violence a va tshami endhawini leyi ku nga na kurhula a va tshami ni ndhawini leyi ku nga na ximunhu hi protecta timfanelo ta ximunhu kahlekahle tanihi social development so hi leswi hi lavaka ku swi hlohlotela ka vanhu ku loko hi ri kwala ka Mandela Month a swi langutisiwi swilo swo fanisa na sweswo vumunhu a byi vile munhu emunhwini vanhu a va vi na vumunhu va tekela van'wana nhlokweni na ku hlayisa vanhu lava va nga vulnerable va nga va ku ri vatsoniwa na vana va kha va hlayisiwa vanhu vo fanisana na valama loko mo langutisa hi na ti ematikweni ma hina kumbe ka ndhawu leti hi tshamaka tona hi na timhaka ta ti-youth headed families ni tshemba ku va xihosi va nga va va kha va swi tekela ehansi swi swa ku fanisa na sweswo va ngo swi teka ku laha muti lowa ku na vana ntsena swi va swi helela kwalano mara a ku vi responsibility ya hina kumbe ku vi vutihlamuleri bya hina tanihi matiko ku loko hi vona endyangwini ku ri na youth headed families mindyangu leyi rhangeriwaka hi vana lavatsongo ku nga va ku ri youth kumbexana ku nga va ku ri n'wana loyi a nga hansi ka 18 lowunkulu kumba kwala mutini a hi swi tekele enhlokweni teka vutihlamuleri tanihi matiko hi va hi khi hi swi ripota na le ka ma-social work ma hina kolomu ka tindhawu teti hi tshamaka tona hi ku hambanahambana ka tona ni vulavule hi timhaka ta musa ku nga timhaka ta compassion
compassion muhaxi i ku pfuna ku nga va ku ri vana lava nga ri ku na ku sirheleleka tanihiloko sweswi ni kha ni vulavula hi timhaka ta ti-youth-ed families kumbe ti-child-ed families mindyangu leyi rhangelaka hi vana ku nga ri ku na munhu lonkulukumba. So loko hi ri na musa kumbe hi ri na compassion hi va hi khi hi komba vana lavawani ku sirheleleka loko va nga ri ku na kona, hi khi hi ya hi ya va pfuna ku va va tikuma va ri ndhawini leyi yi nga hlayiseka yi nga sirheleleka. Ni vulavule hi vanhu lava nga vulnerable ku nga vana na vakhegula na vakhalabya. Ku va hi ya hi ya hlayisa vakhalabya ha ri kwala ka Mandela month i ku va hi khi hi komba musa, hikuva vanhu valava a va ha swi koti ku ti endlela. Vana na vanhu lavakulukumba i vanhu lava va nga vulnerable because a va koti ku ti endlela. So loko hi ri kwala ka Mandela month a hi veni ni khi hi swi langutisa swo fanisana na sweswo, teka nkarhi wa wena u langutisa ku hi wihi mukhalabya kumbe hi va hi vana lava u nga va pfunaka ka vhiki riri hi nga ka rona ra ku va hi ya hi ya tlangela Mandela Day ku hi Friday. So a hi tinyikeni nkarhi wa ku va hi ya teka vutihlamuleri hi va na tintswalo hi va na musa ku seketela mindyangu leyi nga ekhombyeni. Ku na mindyangu leyi hi swi vonaka ku layani a va swi koti, swi va le ku tikeliweni swinene, ene mina ni nga hoxa xandla hikuva ni ya khini ya ni ya ni ya pfuna. So loko hi ri kwala ka Mandela month a hi veni na musa walowa ku yini hi kota ku va hi ya hi ya pfuna vanhu lava nga kotiki ku ti pfuna. Ku yingisela van'wanyani hi ku va xixima, swi na nkoka ngopfu sweswo ku va hi ya hi ya yingisela vanhu van'wana hi va xixima, hi va hlamula, na loko hi va hlamula hi va hlamula hi ndlela leyi nga ni nxiximo eka leswi va hi byelaka swona. So a hi fambeni hi ya hi ya kombana musa, a hi fambeni hi ya hi ya kombana tintswalo yeleyo. Ku va na musa swi vula ku i na mbilu ya ximunhu, i na mbilu ya vumunhu. Xa vumbirhi muhaxi lexi ni lava nghenaka swimhaka ya xichavo leyi hi ngo i respect, ku va hi ya hi ya hloniphana. A hi ri kwala ka n'hweti ya leyiwani a hi fambeni hi ya xixima vanhu hinkwavo, hi hloniphana, hi xiximana. Ni mi hlamula, loko ni mi hlamula ni mi hlamula hi ndlela leyi nga na nxiximo na xichavo, ni mi kombisa ku n'wina na n'wina mi munhu. Ku amukela vanhu van'wanyana hi ku hambanahambana ka hina a hi amukelelananini. Ku amukela munhu un'wanyana swi na nkoka ngopfu maxi, n'wi amukela leswi a nga xiswona, ku amukela maendlelo lama nga na wona, vhele a hi nge fani ri vanhu. Hi hambanini na maendlelo ma hambana na ti-character ta hina, mahanyelo ma hina swi hambanini. So a hi fambeni hi ya kombana xichavo hi ri karhi hi hambanahambana, hi hambane hi ndlela yoyaleyo. Ku lulamisa timholovo hi kurhula. Loko hi ri na xin'wana xi hakaka kwala muntini, ku nga va ku ri muntini ku nga va ku ri tikweni, a hi xi lulamiseni ku nga ri na tiholovo, hi xi lulamisa hi kurhula, hikuva hi kota ku hindza kahle muhaxi, hi kota ku ya mahlweni hi ndlela leyi nga fanela. Ku nga vi na swin'wana leswi swi va ku swisa leswi onhakini, because van'wanyana loko ze ku va na ku swin'wana leswi lavaka ku lulamisiwa va lulamisa hi timholovo, ene kusuka kwalano ku ya mahlweni vuxaka byi va byi onhekini. Se a hi swi lunghiseni kahle, hi kota ku maintain-a ti-relationships kumbexana vuxaka lebyi hi nga na byona na mindyangu ya hina. Hi lulamisa vuxaka lebyi hi nga na byona na kwala tikweni leri hi tshamaka ka rona, ku va ku ri ndhawu leyi va ku yi ri kahle, yi va ku yi nga hlayiseka. Ku xixima milawu ya tiko. Respect a hi ku respect vatswari ntsena kaya, a hi ku respect tihosi tikweni, hi xixima na milawu ya tiko ra hina, ku hi nga tikumi hi nghene khombyeni hi tikuma se hi nghene ka timhaka ta ku va mi tikuma ku munhu va ku se i khomiwini. Ya ku xa ku hetelela lexi ni lava ku vulavula hi xona muhaxi ka nkarhi lowu hi nga sala na wona, i mhaka ya vutihlamuleri bya vaaki, ku teka responsibility, social responsibility. Social responsibility i vutihlamuleri bya hina tanihi ti-citizen kumbe hi vaaki va tindhawu leti hi nga tshama ka tona, ku va hi ya hi ya teka vutihlamuleri bya ku fanisana na byo byebyo. Munhu un'wana na un'wana muhaxi u na vutihlamuleri byo aka muganga lowu hlayisekeke. Kwalomu hi tshamaka kona hi na vutihlamuleri, loko ze i va na xikamakhomo i na vutihlamuleri bya ku va i hlayisa ndhawu yaleyo leyi hi tshamaka ka yona. Vatswari a va leteli vana ku va va teka vutihlamuleri ka ndhawu leyi va tshamaka ka yona, ku va va hlayisa ndhawu leyi va tshamaka ka yona, hi va hlohlotela swinene. Swikolo naswona swi dyondzisa mahanyelo lamanene ka tindhawu leti hi tshamaka ka tona, ku vana va hina mathicara a va dyondzisi ti-life skills, a va va nyiki ti-life skills program va ri kwale swikolweni kwale va nga kona. A tikerekeni nakona ku dyondzisiwa mahanyelo lamanene. So sweswo swi endla ku vana va kula va ri na vutihlamuleri lebyinene, va kha va swi tiva ku va fanele va hlayisa ndhawu leyi va tshamaka ka yona. Vurhangeri bya muganga na byona byi lulamisa swiphiqo leswi nga kona mugangeni hi ku va hi tindlela leti nga fanela na tindlela leti nga lulama. Va nga vi biased, va nga teki masayiti, a va lulamisi hi ndlela ya ku lulama. So sweswo muhaxi hi leswi hina tanihi social development a hi mi khomele swona ka siku ra namuntlha, ku a hi veneni na vumunhu a ha ri ka n'hweti leya hina ya Mandela month. Vhiki leriwani hi Friday ku ri na timhaka ta Mandela Day, vanhu a va yi va ya va na vumunhu.
va hlayisa vanhu van'wanyani.

0: tlhokomelana hi pfuna lava nga swela hi pfuna na vanhu lava nga swi koteki ku ti endlela.
1: Okay, as you saying kuri ku ta va ku ri Mandela day Friday. Ku na leswi mi nga swi plana ka social development.
0: Hina ta
1: leswi center leti mi nga ta ti vhakela or something like that.
0: Ku na mindyangu leyi hi ta va hi ri ka tindhawu ta ku hambanahambana. Van'wanyana va ta va va ri ka Muninginisi, van'wani va ta va ka ri ka xikukwani khi hi vhakela mindyangu leyi nga swela. Hi na ti-program leti hi nga na tona ta ku hambanahambana leti nga ta va ti kha ti endleka hi Friday. So hikuva hi khi hi langutisa sweswo hi va hi khi na hina hi khi hi leader hi xikombiso or hi vulavula ntsena. Hi lead hi vulavula hi khi hi endla. Mindyangu leyi nga swela hi ta va hi khi hi vhakela hi ya hi ya vonana na vona hi siku ra wamuntlhanu.
1: Okay, right. Hi khensa swinene ku va mi hi vhakerile etindlwini ta vaxi eka siku ra namuntlha. Hambileswi hungu ra namuntlha a ri kome swinene mara dyondzo leyi nga koho i ya matimba. Na ku tshemba na ku pfumela leswaku ri mi ta endla swin'wanyana eka siku ra namuntlha ku ya mahlweni n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka ku pfuna vanhu a hi ku va nyika mali ntsena. Swi endleka mi kuma ku kwala ndzeni ka muti ku na n'wana and then a next door na ku ku na n'wana mara mi kuma ku u pfumeleka swiambalo. Mi nga teka swin'wana swa n'wana wa kwalaha kaya mi va nyika hi ndlela yaleyo hi byo vumunhu lebyi ku vulavuriwaka hi byona. Otherwise ke hi khensa swinene ku va mi hi vhakerile eka siku ra namuntlha. Mina n'wi ta tihlangana kahle eka nkarhi lowu landzelaka.
0: Inkomo hi khensile vayingiseri va mi va GCR FM a va vi na siku ra kahle.
1: Hi swona 0875940 vayingiseri va mina va ku rhandzeka mo mina n'wi hi hambana and then endzhaku ka swona ta va ni khe ni mi hlamusela ku hi ya kwini yisa kwini emahlweni hi ndlela leyiwa.
2: www.gcrfm.co.za.

0: Nzungunu, heji, ai kona futhi loko swo kuma swinga kulavangi. Ai unga ya jika na le ka ICU le. Loko ba vutsa ku humelele yini ba ku pfuka a ku love ibe ave a ku hwi. Swinga twiseki ku humelele yini wena ka si hayi kona. Swilo ka swinga fambi indlela mara otherwise ke iri simra kahle kusuka kahle ka yini si ngona vengiseriwa mina va ku randeka. Va ku ri hayi kona I Facebook request. Timhaka ta kona mara otherwise ke va ri Samuel vitirani sikanani ra risimu ya karhataka laha ka relationship liya. Samuel why requesta na navusiku mara otherwise ke mina na n'wina hi faneleke hi nghena kahle eka xiphemu lexiya xa ti-birthdays n'wina vayingiseri va mina va ku randeka. Unfortunately hayi kona mani a swa ha fambangi hi ndlela hi fika hi va kahle na vuyeni bya hina n'wina vayingiseri va hina va ku randeka kusuka kahle le ka khukhuvela catering trainings a hi nini ya twa mani ku va hi khomeleni ka siku ra namotlha n'wina vayingiseri va mina va ku randeka ka nkarhi lowu hi nga ka wona a yeneni ya ha tiphina hi twa ku ri ku humelela yini ku na ku dyiwa kwalaya xikarhi ku na swakudya kwalaya xikarhi laya se a hi tweleni hi vona ku va ri yini ri xile na ku mamukela
1: hi khensise risumela na ku xota vayingisele va GCR FM
0: va ri KCT
1: KCT khukhuvela catering training
0: where the flavor meets skills
1: yes and then leswi swi vulaka swilo leswikulu khukhuvela catering leyi
0: ya n'wina vayingiseri va mina loko hi ku n'wi hi ku sweka mi swi koti ne mi le ku yingiseleni ka nongonoko lowuwani
1: mi ta tiva ku seka
0: mi endle swona ngopfu exactly va endle swona ngopfu okay right a hi sunguleni kahle khukhuvela catering trainings yi hi khomele yini
1: khukhuvela catering training i ndhawu ku na ndhawu tindhawu ni ta phalavura laha hi dyondzisaka ku sweka na ku beka hi nkarhi wu ri wun'we hi endla 3 months ntsena short courses and a ku hakeriwa mali yo tala ni ximalani xi tsinini ngopfu u tikumela certificate u graduata a ni twisisa ku van'wana a va tshama va graduata vuton'wini loko a vo ta le khukhuvela le va ta traina va ti twisa and a hi lavi matric a hi lavi xikolo a hi lavi malembe yo lava munhu ntsena hambi ku na vanhu lava dyondzaka va ma 62 years va ma 50 years va le ku swi tsakeleni swinene va le ku teni hi xitalo va ta va ta dyondza because va ti endlela ti-training ti-catering ta voho va ti endlela hinkwaswo then na ku famba u lava ntirho mi nga ya va joni kumbe kwala kaya na le tixopenixopeni mi tikumela mintirho mi tirha hi setifiketi liya
0: kumbe i ti sungulela swa wena
1: kumbe u ti sungulela swa wena mani swi olova ngopfu hikuva vanhu va tele va lava ku swekeriwa vanhu va loloha ku sweka so i nkarhi wa voho sweswi vayingiseri ku hi leyi opportunity hi lowu nkarhi swa ha mi terini chip hikuva swa ha lavi siku rin'wanyana mi ku heyi va ri sweswi se swa durha sweswi swa ha chipini mali ya le hansi
0: ngopfuokay right i yini lexi xi nga ndla ka ti-business hinkwato leti vanhu va nge le ku ti endleni kumbe ti-business ideas leti vanhu va nge le ku teni kahle na tona tisaloni ku xavisa misisi n'wina mi ri munhu wa xinuna mi ku na ku ya mapotweni mina ku ya khixini a swi ndlise ku yini
1: hi khensisesi mara loko ni nghena xikolo ni pasa matric ni ni ya endla swa ku swekasweka a ni swi rhandza vhele loko ni hamba ni vona lava vamba leswa vuxefu ni ku exiname loko ni kula ni la ku va vu tixefu hi swi vonela ka ti-TV ni ku exiname musi ni nga vona vanhu lava ni nga swi kota ku jikisela matandza so hawa ni ya ni ya dyondza vhele so ni heta so ni famba ni tirhatirha tihotela ta la tikwini vujoni kwinikwini ku fambafambiwini ku swekaswekiwa so a ni hamba ni hlupha hi vanhu vanhu lava nhlupha va ku hi kombela ku ta hi train hale guest house ya hina hi kombela ku ta hi train haleni swi kwinikwinikwini so ni tela hi mihleketo ka hawa mani kasi why ni nga rejistari khampani ni hamba ni traina vanhu kunene so hawa ne impela ni rejistari vhele ni hamba ni traina vanhu va swi tsakela swinene
0: okay right ti-challenges leti mi hlanganaka na tona within the industry ku ri hi training yona hi yoxe na loko mi ri ku endleni sweswa swa ku mi famba mi khe mi endlela vanhu ti-services ta n'wihi ta catering mintlhontlho yinyana leyi mi hlanganaka na hi mi swi vona ku ri exilaniwani layani kahlekahle ya swi lava ku ni kanganyisa hi yini mintlhontlho ya kona
1: mintlhontlho yi va kona marhampela ku lava mbilu na ku tiyimisela xixin'wana na xin'wana a swi lava ku hela mbilu so lava u ti yimisela ku okay sweswi wa hlangana na 1 2 3 ku na challenge leyi u nga rili u ku hawana a swi tiku u fanele u va na plan na plan B ku ku ya mahlweni ku swiyisa laniwa ni endlisa ku yini van'wanyana va ta va ku okay ni le ku endleni ya mina swi tsakela swilo leswi mali ya mina mara a yi fikeleli so as u ri munhu wa hanyeka wa swi kota ku hawa okay hawa hi nga mi discount lanyana ximalani xa so hi ku munhu wa ta mpela a rila a ku swi swa swona swi tsakela kambe a swi endla ku byela xiyimo xa xa vutomi swi vona ku hampela swi le ku tikeni so wa swi kota ku hawa a swi endleni so swi va so.
0: Okay, right. So since msungurini i ti group tingani tinga kota ku va ti graduate
1: sisungunile ku graduate since last year sungune last year ku graduate 3 ya ti group since last year in May ku graduate 3 ya ti group ku nga ri khale nkarhi n'wana n'wani suni nyana September le va ta graduate vanwanyane hala tlhelo vanwanyane va le ku dyondzeni loko va heta na voho then va ta graduate then va tikumela certificate ta voho va famba va lava ntirho.
0: Okay, right. Ku na leswiya swa ku mi kuma ku loko swi ta hi site ra ti-trainings ne mi kuma ku munhu i fika a tsandzeka ku ya mahlweni hi ku nga ri ti-problem ta ti-finances ku ri ti-challenges teta ta ku mi kuma ku u hlangana swirhalanganyi kwalaha misaveni ivi then a gweka ku va a drop out loko o la ku vuya wa continue kumbe u sungurisa hansi
1: hi ko va ku vulavurisana wa continue wa continue a sungula hansi then hi sungula ku vulavula ku okay loko xiyimo xi ri so maybe swa humelela u kuma ku un'wana u le ku u tshembise maybe hi va le hi family ku hawa hi ta ku hakelela famba xikolweni swi fika kun'wana family se va n'wi jikela maybe mi kuma ku endle swin'wanyana then family yi nga swi rhandzi va ku hawa hina se hi kwatini na le xikolweni le ka khukhuvela ya ha ku hakeleli so hawa ya swi kota ku okay ku ha ri na ti-problem to karhi u to pfa u yiminyana then loko swilo se swi tshamisekile hawa u ta vuya u kota ku ya mahlweni.
0: Okay, so loko mi va mi khe mi yi dyondzisa yana mina ku ta ku sweke endleni tikatsa kwala
1: tana sesimere mi ta sweka mi dya swa ku nandzika
0: swivona mara okay loko se mi va mi khe mi yi dyondzisa ku sweka laya a ni ku na leswiya swa ku mi va mi khe mi dyondza ku endla xo karhi ivi then va tlhela va mi byela ku hayi loko mi hetini hi ta va hi khe hi mi pfuna ku va mi endla mi ti lavela vanhu kumbexana hi ta mi pfuna ku va hi mi kumela ti-placement kumbexana hi ta mi pfuna ku va mi va mi khe mi endla mi khe mi continue mi tirha na hina laha ndzeni ka khampani mi swi endlisa ku yini loko munhu a hetini u ya ave a tisungulela swa yena kumbexana ku na leswiya swa ku mi va kumela tindhawu leti va nga ta va va khe va tirha kona mi va mi khe mi swi endlisa ku yini ka n'wina
1: loko munhu a hetini ku na ntokoto wa ku tlula laha

0: Alright, in case this man, boy, the skunk away. I'm Kelvin Jan, and Sigari, I'm Kerry.
1: I am Washin, short tongue, and I'm going to say.
0: Marin Jani?
1: And I'm Fuki and Gokasaku to Abona.
0: How I know it's my Fuki.
1: Aye.
0: I'm Kerry Kanoganoka Jisar talk, Moy TV Saku. Wina and Wina man, and an ako. Engine lesson in Lakula Shock, Sikan Lomitikuma, Miriko Allen. Remember, inabani vo tala lava nga na vutivi van'wani i ve le kusuhi swinene na tihosi kumbe vukosi ka matiko lama tshamaka ka wona van'wanyani i ma-social worker i madokodela va va yingiserini na madokodela ni tiva madokodela mo hlaya lama va vulaka ku hi va hi mi yingiserini khalanga ku va ku hi va hi nga kumi nkarhi wo nghena hi lava dyondzisi hi na ti-principal hi na swilo hinkwaswo swirho hi ku hambanahambana na tiloyara leti va ku ti yingiserini van'wani va nga tshuka kumbe xana ka case ya n'we va tshuka va mi twela swona ku hi ta kota ku mi pfunisa leswi kumbe situation ya n'wehe yi familiar na situation yo karhikarhi hi nga tshama yi experience hi ta kota ku va hi mi pfunisa leswi so hi byeni leswaku mi vavisiwa yini ngopfu lexi endlaka mi tikuma mi ri haleni namuntlha na nhlikani
1: xo sungula ku rhandza ku nkhesa ka n'we na muhaxi na vayingiseri va GCRFM mina hi mina Jane Mashava kusuka a Giyani ka xikukwani hi ku tirha ni kumeka a Phalavurwa a na Mahali One Stop Center lexi nga endlaka ni talaka siku ra namuntlha i ku ni ta ringeta ku swi komisa
0: mi nga komisi nkarhi lowu hinkwawo wa n'wini mi nga komisi
1: ni khesini muhaxi ni khesini ni sungule ku tirha ka khampani ya MCT hi lembe ra 2003 hi ti 1 ta April ku ta fika ti 1 ta April 2026 leyi nga ka yona 31 April 2026 leyi nga ka yona sweswiwani loko hi karhi hi tirhaka MCT ku ve na contract leyi nga yi sayina na mutholi wa hina ya 3 months leyi a yi kombisa ku va ta hakela magadi ya vona hinkwavo hi ku ya hi nawu wa sirha laha a va kombise ku ti-bonus va ta hakela ti-leave va ta hakela hinkwaswo va ta hakela hi ku ya hi milawu ya sirha mara muhaxi laha hi nga vuya hi tshama hansi hi ri magadi ya MCT Security Service hi kunguhata ku va hi ya joyina union ya Santau laha union yi nga fika hi amukela hi mandla mambirhi va kombisa ku before hi tirha na n'wina hi ta tsakela ku rhanga hi vulavula na muthori wa n'wina na ti-shop steward mina a ni ri wun'wana wa shop steward na Muhali Switshwana a ri wun'wana wa shop steward hi vuya hi kuma nkarhi hi ta tshama na muthori wa hina kwala a Giyani hi kuma ndhawu ya ka Nandosi as a private site hi kota ku vulavula kona muthori a kombisa ku hinkwaswo leswi mi nga swi vulavula ni ta kumeka ni ya ni ya swi endla ni ta mi hakela hi ku ya hi nawu wa sirha ku hava hi xi nga ta ka ni nga xi endli hi vuya hi tlhelela ndzhaku a ku tlheleleni ka hina andzhaku hi fike hi tirha mara ntirho wu nga ha nandzi hi muhaxi hi vuya hi tholeriwa vanhu vambirhi ku ri hi ku asayitini a hi ri 6
0: yi tekeni kusuka ka loko mi vulavurini ku ve na ti-changes ke
1: hi tona ni lava ku tihlamusela loko hi ta va hi vulavuri ni tholeriwa vanhu va yi 2 government a yi tiva 6 leyi a yi hakela ivi va ta va ta thola 2 va ku 2 leyi ho mi khawurisa cause mi hi pfulele case ka CCMA hi vuya hi tirha na vanhu lavayani loyi un'wana a cumeta thawula yexe a ku ya ni nge swi koti kwa ku na mali
0: oye
1: hi nkarhi walowo a hi tsala 23 rand 1 cent per hour ka loko va ta va va ngetele vanhu lava vambirhi va ve va tlakusa muholo wo ku 26 rand per hour vanhu lava ve va endlela thawu lava famba hinkwavo a ndzhaku ka loko vanhu lava va ta va fambini lowun'wana yisiwa a tirhela a Gapane One Stop Center lowun'wana a ndlela thawula a cumeta thawula a ya tirhela a Joni hi sala hi ri 6 muthori a ku ka hina hi ku vanhu lava va fambini lava a ni va tisini swi vula ku ntsengo wa n'wina wu tlhelela ehansi ka 23 rand 1 cent laha hi nkarhi walowo hi ku ya hi nawu wa sirha munhu hi awara a tsala 27 rand 55 cent hi na muhaxi hi kumeka hi ri ka 23 rand 1 cent va swi vula ku i low rate laha hi nga tshama hansi na ti-supervise hi vulavula na vona hi ku mali leyi a yi hi enerisi va kombise ku loyi a vonaka ku a nge wu twisisi ntirho loyi ku na vona va va ku tirheni a va na xi va nga ta xi hlamula kambe muthori i ri loyi a nga ta ka a nga swi twisisi a humi gede gede yi pfulekini hi ku ndlala ya dlaya muhaxi a wu boheka ku khodelela hi tirhe na vona laha hi nga kota ku ya livhini kan'we hi 2024 ka loko ku nghene ntirho hi 2023 25 26 a hi yangi livhini a hi hakeriwangi mali ya live 25 ku tisa maphepha vaku hi sayina ti fomo ta ku ya livin hi sayina hinkweni magadi ti ma site ma MCT ku angarela vatini va ta teka swi ya ofisini la ku nga vya nhlamulo ya ku manajara uri mingeyi sorry director uri mingeyi a livin hi ku n'wi khomisile ka CCMA u yimele ku case hi tengwa ka CCMA hi kona mi nga ta livin hi vuya hi hlamala hi langutisana ku how come case hi vuyini case number ka CCMA ka loko hi reportiwe hi 2024 mara muhaxi ku ta fikana namuntlha na sweswi a hi se vitaniwa ka CCMA ya khoto case number ni na yona ni khomile kwala ni nga kona ni vulaka sweswi ni nga na vumbhoni bya swona hinkwaswo laha ni nga kona a ku lexi ni nga xi khomangiki contract form ni na yona ti-payslip na tona ya ku hambanahambana ka tona swi vuya swi ta swi ta ta cincanyana last year 2025 va ngetelanyana loko tin'wana tikhampani ti karhi ti ku 2025 loko tikhampani tin'wana ti ti ku 31 rand 32 cent hina ha yime kwalaa ka 26 rand hi ta na le ka lembe ra 2026 ti ku 33 rand 67 cent hina ha yime kwalaya ka 26 rand a hi tshukunyuki ku ri hi ku le ndhaku hi tekele lembe hi ri ki khiyeriwa ti 5800 hinkwenu u khoma firearm a wu khomi firearm hinkwenu wala mali yo ringana ina sota a wu na sota na holiday wu na holiday hinkwenu a hi hola mali yo ringana se lexi ni lavisaka ngopfu muhaxi i ku tolo ni vuye loko ni ta va ni report-ile haleni ka GCR ivi mi kota ku fonela muthori loyi a ni tirhaka yena ku nga MCT ivi hi ku capetla ka tihlo a ni fowunela lexi xi nga ni vavisa ngopfu muhaxi tlhela xi ni chavisa ku se ni hanya misaveni yini kasi hina ma-security a hi tekeriwi nhlokweni na kasi loko i nga ri na mali i tirha hansi ka wa ntima swi vula ku a wu na ti-rights ta wena na loko a ni fonela muthori wa mina loyi ni nga humaka yena sweswiwa i ni vutise ku i ni byele ku njhani ni ku ni kona ku njhani a ku ni kona a ku ni lava ku ta cheka ku wena a wu tirhaka GCR na ni ku no a ni tirhaka MCT a ku wa ha swi lava ku tirha kwala ka khampani leyi nga ka yona na ni ku e why na a ku tiva ku hina tiva ti-director tikhampani ha vulavula ha hlangana ha vulavula ku ku onhela ntirho hikwalaho yi nga kona swi nga va simple ngopfu hi ku copeta ka tihlo ni ku hikwalaho ka yini a ku hi ku i ni londza mali ya leswi nga hundza why i nga ni londzangi wa ha ri ndzeni ka ntirho ni ku no na ha ri ndzeni ka ntirho a ni sevhela ku vana va kota ku tlela va dina a ni nga ta ku londza hi ku a hi ku rhumeleni hi ka CCMA CCMA yi tsandzekile satawa na yona mali a yi ri kokeni every month mara yi tsandzekile ku hi yimela a ku vangi na siku na rin'we nga ya a khoto case number hi yi khomini ivi ni n'wi byela ku tsundzuka ku laha ni nga kona foni ya mina yi ku rhekhodeni ivi a vhela a kuya a kwata a dropa foni hi ku vona ku i le ku rhekhodiweni se muhaxi ni le ku chaveni
0: mina yona record
1: a na yona ko va ku ndlela ku a hatla a swi twisisa ku na mhe ni tiva ti-rights ta mina hi ku loko a ku wa ha swi lava ku tirha kwala u tirha kona ke yena wa ha swi lava kuma thendara ta security ke hi ku i kuma thendara ta security muhaxi mara vanhu a nge le ku va endleleni ka swona o tikumela ku va a abuse vanhu loko ni ri na xitichini xa n'wina ka siku ra namuntlha a ni fambi ni ri nexe muhaxi ni na Steven Rikhotso ni na Maluleke i Victor ni na Flora Hlungwane vanhu valava hinkwavo na lavan'wani vhele tolo va karhi va ku na hina vhela i hoxa a ni va nga na nkateko wa ku teka i ti-ID na ti-details ta vona mara a hi tirha swin'we hinkwavo le ku swi laveni ku tikuma va fikelerini vo tsandzisa hi ku Giyani i kule mina a Giyani hi le kaya vona va le Phalavura so muhaxi lexi ni chavisaka ngopfu leswiwani i ku loko a ni vutisa ku ha lava ku tirha kwalani yi hi kambirhi nhlamuselo leyi a ni tivi ku yo vona hi mina ntsena na ku swi nga endlaka ku ha lava ku tirha kwalano kumbe ni ni xavela vanhu va ni dlaya kumbe wa lava ku tirha kwalano i lava ku ni onhela le ntirhweni
0: lero swi veka vutomi bya n'we ka nghozi
1: a ka risk muhaxi a na ha ri free hikwalaho ka khampani ya MCT Holdings direct wa loyi a ri direct wa mina a na ha ri free yena
0: alright a hi ringeteni ku kuma lavan'wanyani hi ringeta ku va khumba sweswi hi ta fonela Mashaba Jane
1: hi loyi a vulavulaka Mashaba Jane
0: hi n'wina ne
1: yes
0: Mashaba Jane okay hi ta fonela Maluleke Victor

0: Enhle kani Mr. Maleke mvuki?
1: Ivukile minjani?
0: Ivuki.
1: Hey.
0: Mbulawa na Don Mathebula ka GSR FM.
1: Ya khefa.
0: Ina manje ina ilava na nwe mini ka background ya nwe ya leswi minga swi experience ka industry le America ya kumbe ka company ya Mthori.
1: Ndive ka company ya MCT. Company ya MCT hi sule ku demand ku va a hi renta hi 5.8 ya ava hi nyika ku ri basic laha hi nga kala hi complain hi kala hi nghena ka union laha hi nga kala hi reactor yi kala va communicator na vona loko va communicator na vona va fike va hi nyika va ve va sungula ku cinca rate hi renta hi 26 rand from that moment loko va vulavule na vona hi ve a hi demanda na ku lava ku ya livini hi demanda na ti-big payment a hi demanda na bonus swiswo swo va ve va agree hinkwaswo va ta hi endlela swona loko hi ha sungula ntwanano lowu a hi vi na vona na union hi ve hi famba xikan'we na vona hi khomile michini hi fowunela na vona va hlamusele ku ri a va nge swi koti union yi ve yi tlhe yi reacta yi kala yi apula case yena yi ve yi delaya swinene hi nga yi kumi case number hi tlhela hi ya pfula kambe hi kala hi ya kuma case number loko hi ya kuma case number liyani hi nga kala hi ya yi kuma case number liyani ni endlile follow up ku ringana I'm sure more than 5 times ni kale ni la case ni follow up laha ka case number va ku xota page 5 loko ni yile azanini ni ya yi chekisa straight ni fika fika ku ri va ni yi tata ni nga ni yi tatile kambirhi zanini case na page 5 leyi va vulavulaka yona mivi ya page 5 liyani still a ku va ku na nchumu va ku ni fonela wa union ni n'wi byela ku ri a yi tata yena ivi a tlhela a yi tata ka 2 na yena still a ni va nga na nhlamulo until kontraka yi hela liya wa union yi tirha hawa yi ta continue ka still loko sweswi ni n'wi fonela a nga ha confuni hi laha hi kakala hi fika kona hi kale hi yela ku sungula ku la ku yi claima hi la ku yi claima ku ri a ni hi tiva ku ri nawu wu faneke loko munhu a kolota a hi hakela hi ku ti-bonus na ti-back payment a hi tikumangi kambe hi twile ku va hakerile tindhawini tin'wana hi na van'wana hi tikumangi hi swiwe livhini kan'we letin'wana hinkwao deliver hi tikumanga
0: mara kwalaha loko mi kha mitirhi ku na vanhu lava voo va nga hetelela mi kuma ku va horini swa vo swi va fambele kahle ku va na n'wehe mi nga tekeriwa advantage
1: ku na area leyi nga holi ku na area leyi nga hola hi tiva ku yi horile yi tiva ku yi horile back payment va ku hi ku vona va yimela hi community ya
0: Alright, a hi la ku twa sweswo i nkomu a hi la ku mboni yela
1: okay swinene
0: loko a ni tivi ku maybe ku nga ku ri na swin'wana mi nga swi siya mahala va ku na ku swi vula na swona
1: ya ni tsundzuku kumbe loko swin'wana swi kha swi tani nkarhi wun'wani ku na leswi a hi va hi ri ka swona swin'wana hinkwa hi nga swi tsundzuki mara ezi a ku ri hina vayimeli va union swisweswo hi leyi a hi khome yona hi ku hi te hi vekele mavokweni ya union ku hi ta kota ku yi titimbeta hi vuya sweswi tlhela hi sungula ku la ku ya ku yi tlemeni hi la ku tlema ku ri la ku yi tlema mali liya ya ku hi faneke yi hakela mara yo ka hi nga kumangi feedback
0: so mara n'we a mi foyineriwanga mi threateniwa
1: mina va ni fonelanga a ni foyineriwanga
0: a ni foyineriwanga inkomi
1: ahe
0: nkomu Right, yeah. Mr. Maleke, Victor lava hi burisana na vona kambe a hi kumeni van'wana na vona lava va nga tshukaka maybe na vona va hi nyika vumbhoni bya timhaka letiwani leswaku ku humelele yini kwale a khampanini loko va kha va tirha hi lava ku twa vumbhoni kusuka eka vona leswaku ku humeleleni kumbe va experience yini a hi va khumbe ndlela leyiwani lavawani i rikhotso Steven. Hi twa leswaku ku humeleleni kambe lunghekani vayingiseri va mehe mi ta kota ku va mi nghena mi veka mavonelo nhlikani a ni tivi ku hi nga tshuka hi lahlekelanini kumbe njhani mbulavula na Don Mathebula ka GSR FM Alright nkomi khensa swinene hi ku komisa loko kulukumba swinene ncini mi nga swi experience kumbe swi mi vavisaka swi hetelela ku swi endla ku manjheni va ta haleni va ta mi yimela nhlikani lowu
2: Your airtime is exhausted.
0: Oh, lahlekelani ni sweswi nga vula nokwe ta lahlekelana sweswi nga swivula nokwe ta lahlekelana lahlekelani ene abahala ta hlamusela ku humelela yini. Let me try this kumbe nga tsuka hi kumane na vo endlela le antivi ku nga tsuka hi kumane ni xana. All right, swi tikoma nga kula I ta kumana so like this. All right, nga ku ta kumana la. Mr. Steven ni kombela mkhomatana ni miyisa amoyeni hi ximineta. Okay. Khomatana a sweswi nge hi lahlekelani sweswi. Right. Hi n'wina lava mi le moyeni nhlekani mamukerini. Mr. Steven. I mean,
1: hey.
0: Manito sweswi.
1: Manito.
0: All right. I say hi kumana kahle swinene. Hi hlamuseleni ku intini mi nga swi experience kumbe swi nga humelela.
1: Lexi nga humelela a hi tirhaka khampani yin'wanyani ya MCT Holding.
0: Okay.
1: Yi kumeka kwala a Giyani. Yi kumeke hi tirha 3 years eka yona kusukela 2023 until 2026.
0: Okay.
1: Without leave, a living here kan'we.
0: Yeba.
1: Bonus, a kuna la nga kuma bonus kona.
0: Ku
1: ta fika ka siku ra namuntlha. Ku ringetiwile ku hi kumekisa hi hlangana na Union yi 18 la yi nga ekta kona va heta va hlangana na muthori wa hina. Muthori a hlangana na SJ na Muhale ku ri tisopisiwa dyini. Va kombisana ku va tshamisana ahansi va vulavula hi yona va vulavurini muthori a pfumela ku ri i ta hi nyika tindlivi hi ta ya alivhini hi nyikiwa na ti-bonus. Swi tikomba a nga endlangi swona a nga hi hakelangi ene khampani a yi nga hakeli hi ku ya hi according to sira. A ku ri like mi nga vula ku i fly by night. Se ringetini ku tikuma hi hlangana na va ka CCMA a hi hlanganangi na vona vo heta va hi nyika case number date a va hi nyikangi ku ta fika namuntlha.
0: Mara mi endlini ti-follow up ka na vona ku kasi swi helele kwini ku endleka yini.
1: Endlini because a hi endlela hi union. Union a ya yangi mahlweni ni tikomba na yona yi tsandzekile. That is why I'm trying to come out of the DCR.
0: No, inkomo yi khensa swinene ku xerhelwa information leyiwani a wula ta kota ku vanhu va kota ku swi twisa ku a ku endleriwangi munhu wun'we ntsena. Inkomo yi khensile.
1: Yi khensile.
0: Inkomo.

0: hambi swi ta hi tirhela ke kuma van'wana nakambe amoyeni hi twa ku voho va ri yini lava hi va kumaka sweswi Johanna Hlungwane Johanna Hlungwane lava hi va kumaka sweswi khomantano i nga ku hamile moyeni n'wini mi vulava na Don Mathebula ka GSR FM khomantano ni mi yisa moyeni i nhlikani
1: ahe
0: mi pfukini
1: hi pfukile ha vona
0: hina hi tshama hi pfukini mani Johanna
1: ee
0: hina mani Jane la amoyeni mi le ku hlamuseleni ku n'wini mi hetele mi nga khomi kahle a khampanini a hi vona ntsena a hi n'wina ntsena na lavan'wani va fowunerini ku cheka na vo hi la ta twa n'wina ku n'wini mi hinde ka swiyimo xa njhani mi experience yini
1: ka MPC ka MPC hayi leswi nga kahlekahle hi to a ya ha hlayanga kahle a yi bonasangi hi bona se kan'we a ya bonasanga se kahle a yi elivini kan'we hi nyikiwa mali yaleyo va ku ya leyi ivi hi heta hi ye herisa sweswo hi heta hi nga loko hi heta hi kombe ku tlemeriwa UIF a yi helanga hi tlemeriwini
0: Hayi ya twala mara mi ringetini ku raise the complaint to fana leti mi kombisa varhangeri van'we na ku ena ha tikeriwa hi leswi na leswi ivi va na matshalatshala ya kota ku mi pfuna
1: leloko a ri mi ni pfuni ni pfuni na n'winyi wa khampani ni pfuni n'winyi wa khampani va ku fonela
0: supervisor
1: ni fonela supervisor va ku fonela va nyika number ya n'wana yaye va ku ofisini apurukwana ni fonela Ndiya ba kone ni se mangani ni se mangani e ago manager wa hina ku hala u tiyele giya. Ah, ai rangi kone ke mfa la hi zwi si tsase.
0: No, e nkomo i can see. Nkomo. Alright, lava blana boy man Johanna Hlungwane va kombisa ku e himpela swina ntiso entiso wo kota ku fika ku hika leswi swi nga humelela vayingiseri kombela ku teka tiqingho ku sendzena 15 wa timinete ku nga se ba orele ya n'we ka 0608875942 leswaku vanhu lava vona onge va fane va pfunekisa ku yini mhaka ku ve ri va reportini case number yi koho kambe a ku na nchumu lexi nga endleka swi tikomba nga ku vanhu lava va va rhangelaku va na connection kumbe va le henhla ngopfu ka vona hi mhaka ku va tlhe va foyineriwa mani Jane la va va threateniwa kumbe ku xungetiwa leswaku na laha u tirhaka koho ntirho wu nga ku helela wa swi tiva ke i nhlikani hi mamukerini
2: yevo puton
0: yevo mkhulu nyaphila njhani
2: nyaphila ma ya i munhu wa ntima loko a kume laki ya ku a kota ku vana ntirho a yi tshari kahle i fana na ho mfumo wa hi ku khisa so he ya kambisa kumbe ku la ni voni kona mara leswo hi ku hinkwako la ku nga na munhu loyi a faneleke a mali i tshama hi swona a hi ringeteni loko hi voni nga ku xa nonoka a hi yeneni ka tihoks hi ringeta ku landzelelisa khampani leyi ku ri kahlekahle ku endleka yini hi yona loko yi ri na swiendlisi swo tani yi tlhela yi hi lahla amoyeni na ni vona tani buton a hi temeni van'wana siku rin'wanyana va nga hi pfuna na vona ya ni yi vona tani buton
0: inkomu i can see
2: mina buton
0: inkomu vayingiseri va mina tsundzukani leswaku hi ringete ku burisana na vona varhangeri va vona tolo ni ve na meeting na vona over the phone kambe swi tikomba ku ri vanhu lava va tikomba ku nga ku va na nkanu ene vanhu va xisati va le ku xaniseni na vavasati kuloni va tikomba va ri na nkanu leswiya swa ku yi nga ku matimba hinkwawo va na wona 0608875942 hambi sweswi ni va senderile meseji ku loko mi la ku nghena moyeni byeleni kota ku nghena mihlamula na loko mi nga ri ku swi laveni na swo ha problem 0608875942

0: Romelin marungule ka 060-8875942 eka WhatsApp hi pfuna vanhu lava loko tshika ku ri na tindlela tin'wana kumbe swin'wana mi nga swi vulaka eka 060-8875942 mi byela leswaku va nga kota ku va va pfunekisa kwini because va ringetini ku va va mangala lava fanelaka va mangala koho kambe swi tikomba nga ku a ku na matshalatshala kumbe nhlanga wo baleka ngati kambe ti mi pfulerini case leyi.
1: Case yo sungula yi pfuriwe hi ti 17 December 2024. Ivi hi vona ku nga vuyi case number laha hi nga tlhe tlhelela futhi hi February ya 2025 laha hi nga vuyi ta kuma case number mara a court a yi pfukangi vitaniweni
0: ndhawu leyi mi pfulaka yona case ya mhaka leyi yi kwala giyani
1: CCMA ya Zanini
0: a Zanini right 060-8875942 I don't in love. Hlekani mam keri.
2: Ye baba.
0: Aye.
2: Nenga ba butisa.
0: Ba butse.
2: Loko muku me pfule case, a me pfule ka labor kumbe me pfule ma police.
1: E case ka CCMA papa.
2: CCMA.
0: Ba hlamusele ni kahle ku ndzawulo ya yini va ta kota ku swi twisisa.
2: Na va twisisa, na va twisisa eh.
0: All right.
2: Hi kona ka labor a loko nkarhi wun'we ya ku nkarhi wun'wanyana loko a va ye kwala ofisini ya le kusuhani kwala giyani kwalani ku na tihofisi ta ka labor va fika va report-a inani leyi ya vona kahle a va ta va pfuna before ka Petersburg kule
1: ka labor nakona hi yini mara hi tirhise labor ya phalavurwa lava nga hene ka tifomo hi nga tikhoma kwala va kombisa ku hi ti tata hi ti heleketa ka CCMA ti-case to fanisana letiwani labor a ya ha ti tengiwa a CCMA.
2: Kumbe a mi ndlaki swilo lexi va nge late referral n'wina leswo nkarhi wun'wanyana hi ku loko mi vulavula timhaka ta last year swi karhata kwalano ku loko ku ri ku a mi report-angi case ya n'wina within 30 days swa karhata.
1: Case papa hi report ha ri ndeni ka ku tirha hi reportiwe pfuliwe hi union ya Santhawa leyi a hi hakela mali n'hweti na n'hweti
2: se yindleni union leyiwani yo fa
1: union ya Santhawa yi kona yi le ku hanyeni swo tikomba yi nga ku organize va nga va n'wi nike cold drink because loko yi n'wi fonela sweswi ondla leswaku a nga khomi foni kumbe a khoma kusedziyeni ni busy ntavu ya ka n'wina a nga ha vuyi mara ni hlamaletolo loko ni n'wi fonela a cheka mhaka case number ku karhi yaliya na u kote ku khoma a hlamula kahle a ku hayi famba ni mandla swin'wana na swin'wana mina ni tsandzekile
2: u va n'wi nwile
1: u nwe cold drink loko hi n'wi langutisini
2: sana a ti ku hi ku loko mi ya maphoriseni timhaka ta le mintirhweni a xiphoriseni mara loko mo ya ka magistrate mi ya fika mi langutisa laya ka complain office na lombo ya kun'wanyana laya nkarhi wun'wanyana kona a va ta mi pfuna mani mi ringetile kona
1: a yi ringetangi kwalani papa
2: ringetani laya ka magistrate laya office number 70 something kwalaya mi ringeta kwalaya mi va hlamusela ku swiswi ti-problem ta n'wina nkarhi wun'wanyana va nga va vitana mi tshama na vona hansi lava vinyi va feme
1: hayi hi khese ku tsundzuxiwa nakona hi ta ringeta
2: ringetani va mani
1: inkomi papa
2: inkomi
0: komi hi khense swinene a hi kumeni van'wanyana 060-8875942 va kona la ndlela leyi
3: avuxeni hi bodoni khalanga u kahle mathevula avuxeni hi bodoni ya nhlokomhaka na yi twa na mhana valava mi nga na vona kwalani e bodoni ma tiva loko munhu wa ntima ne u za a fumbarhela xinkwa ne ku ri a nyika wun'wanyana laa nga riki na xona a nga a va swikoloti ma vona ni vula yini na hi bodoni munhu yaloye mhani valava nga kwalani ne va tirhela ndyangu wa vona va endla yini hinkwaswo mara mutholo wa vona ni a nga hleketi hi ndyangu wa vona yena wo tlheketela swa yena ma vona hi bodoni munhu wa ntima loko a ri na mali na i endla swihi swa yena ntsena lavayani va n'wi endlelaka mali a nga va hleketeleli na vona ni mi byela vanhu va xikwembu ni va tirha mara swilo swa vona a va kumi swilo swa vona hi timfanelo na vona loko va khomisa va tlhava tsutsuma va va fumba mali ku ri hayi va xava case leya ku ri hayi loko ta vanhu va so ni nga endli tanihileswi a swi vula hi xivulavulo xin'wana kwalano se ebodoni nanto va mhani ne xikwembu xi kona mara le xikwembu xi nga kona ne a va landzelerisi aka ti-hawks kumbe yini ma swi twisisa hi ku lava va CCMA lavayanene va xava ti-case ta vanhu ni swi tiva na mina swilo sweswo mhani valava va swi vulavulaka se swi nga leswiwanene a va kumi lava nga ta kumeka va va na va kuma xinchuso kona hi mhaka ku ri le va nga tshembela kona ka CCMA ha swilo swa vona va to tshama hi swona swi nga vi nchumu vanhu va xikwembu va tirha va lombe swikweleti ku ri lomu ti hela va ta endla 1-2-3 ni kuma ku ri a mali ya kona a yi khupuki loko ni twa ku vulavulaka vona yo tshama yi ri kwalaha ka khale mara tin'wana tikhampani ya khupuki ebodoni ayi mina leswi a ni yimi naswona swi ni vavisa ngopfu ku ri na yi fila pain yaleyo ku ri ni munhu laha hanyaka laha misaveni ebodoni lama mavonela munhu wun'we laha mugangeni wa ndhuna ekana mchala laha block 20 ka sikhinyani papa xiliwana ya fana na mina hlayisekani emikhaya danko.

0: 0608875942 antivi ku yo languteka itika ngopfu case le kumbe njani ke kumbe moka mingala ku nghena mpfuna kumbe mi busy ngopfu ke ntwa miri vanhu bo hi kota ku hi pfunana loko vanwanani va makweri va ri ku ri leni enhlekani mamukeri
1: aye kalanga minjani
0: itsama ifikini ngongwe na kokwana
1: ipuke anthu kote kahle ku suka na nenga ting radio le ya ni rateli na
0: ani nga hambalanga leswi le tindleveni mara mhoni vekela ni ta kota ku twa ku a yi vavisi na hi ku swandla mikuma ku lava nga le ku yingiseleni ya va vavisa
1: mhoni hlamusela
0: e mo chifta swintsongo ya twala
1: ya twala ni le kusuhani na yona
0: hambi yo hungutiwa hambi yo hungutiwa voloma mi nga tlakuti hungutani kunene swi ta hi tirhela
1: ya yi kahle sesi bodon a yi twa mhaka ya vasesi kwalani mativa swa tika hi ku vanhu va lava loko va bya va suka va lava ntirho va lava ku hlayisa vana va vona kumbe ku tihlayisa se vanhu lava tikontiraka lavawani va hlupha kontiraka ya munhu wa ntima ya karhata hi ku a ku na lava nga ta tsutsumela kona hinkwako lomu va famba va kaha va dizadiza ku swi bya ku helela moyeni ene vona va ri na phurobleme ya mali ya vona leyi va nga tirha se lexi a xi pfuna khale khale a xi ri na matimba a ni swi tivi ku swo ka swi nga ha ri na matimba hi ku ve ri na yiniyoni yi ringetini yi tsahetini ene yiniyoni hi yona a yi vulavula swa vatirhi hi yona a yi ri na matimba na ku vulavula na vathori se sweswi yiniyoni yi nga ka yi nga ha ri na matimba a swa ha tiveki ku va ta tsutsumela kwini voto hi ku a ni ri hinkwaswo swi tiki leswi va nghenini sweswi va va byelaka va yingiseri lavan'wani va ku a va hi va ya ringetela kwalomu ya va nga va byela ko loko ka va nga siya kwalomu ka va magistrate hi ku amaphoriseni a yi tali ku pasa leyi ya ku report-a swa mitirho ingaku a va tirhani ngopfu na swona va swi ignora se lexi xi nga na matimba a hi tshembe xona i yiniyoni se loko yi tsandzeka na yona a va ringeti kwalaya va nga va lerisa kona loko swi tsandza hi ko va nga ta vona ku swi tsandzisa ku mara a swi fanele swi nga tsandzi vanhu va ka hina va hlupha loko i ndlela munhu wa ka n'wina leyi n'wi vonaku ku loyi i munhu wa ka n'wina ene loko a karhi a ta ka wena a ta kombela ntirho i lava ku pfuneka n'wina mi tlha mi jika a vanhu va xikolwambi sweswi hi ngo tona vula ku sweswi loko a ku ri khale ka valungu na vo basa loko a bya ku tshembisa swilo vanhu lavaya timbilu ta vona a ti lo biha hi sweswiyaswo a va teka mahlangani va nga ma teki kahle va ma tekela hansi ngo va va vula tikapfuni loko ku ri ku a vo leya mahlweni valungu loko a bya tshembisa swilo i va a karhi andla xona se a va ringeti kwale va sesi kwale va nga va lerisa kona va yingiseri lava nga nghena lavo ka va nga siya hi ku lomu kun'wana ni va tlheleterini mali inkomu khalanga
0: inkomu khensa swinene inkomu yi tsumela mahungwini

0: All right, kuna topic le fanela ku burisana ya kumbe ku languteka yona 10 minute ku nga se ba hora liya yambiri ku ta ku ri hora ka heteleleka nongonoko GCR talk. Murangeri wa xiyenge xa vurangeri bya mabindzu business leaders South Africa busisiwe mavuzo u vula leswaku mhaka ya xiyimo xa le hansi xa mindzilikano yi le ku bweni hi makatla kwala atikweni ra hina. A vula leswi hi mhaka ya xiyimo xa mindzilikano hi leswi mfumo wu nga swi tekeriki enhlokweni. A tlhela a vula leswaku mfumo hi lowu baka hi makatla xivilelo lexi nga riki kumbe xivilelo lexi nga khale tiko ri ri eka xona. A xi le ku cinceni loko hi languta emindzilikanini, a ku na nchumu xi cincaku, xiyimo xi tshama xikarhi xi fana. Sweswa vongo ha vahlampfa va ri vele ku teni kumbe ha ku nghena ka simpulu sweswa ku taniya. A tlhela a kombisa leswaku swin'wana leswi tisaka swivilelo i ku va karhi ku ka ha ri na ku va vaaki va tekeriwa gezi hambileswi yona load reduction yi nga ha riki kona, kambe vanhu va ha ri ku tekeriweni gezi ka tin'wani ta tindhawu leswi vangiwaka hi ku va ku ri na vanhu vo tala lava vukorhokeri bya gezi na ku va un'wana ku ri na vanhu lava va nga se ngheniseriwaka gezi kumbexana va ti nghenisela gezi swi nga ri enawini. Mi kuma ku a ku na ndhawu yo karhi lava ti nghenisela gezi vona vinyi swi nga ri enawini, ene swi tlhela swi languteka swi nga ri nchumu kumbe ku nga endliwi nchumu hi swona. Hi tlhela hi va na tindhawu leti ti nga na ti-load reductions hambiloko hi ku load shedding ka ha ri hava a hi na yona, mara ka ha ri na vanhu lava famberiwaku hi gezi na namuntlha na sweswi. So a kombisa timhaka teto leswaku a swi le ku tekeriwe enhlokweni hi mfumo. N'we hi miri yini loko mfumo wu va wu karhi wu nga ri ku swi tekeni enhlokweni swilo leswi ke, kumbe mi vona onge mfumo wu le ku swi lulamiseni swo teka nkarhi, kumbe at all mfumo hi mpelampela a wu busy hi swona swilo leswi. 0608875942. Enhlekani?
1: Yebo mkhulu.
0: Yebo mkhulu. Ngiyaphila njani?
1: Ngiyaphila.
0: Mm.
1: Mfumo wa hina wo va hi nga ri ku twananini for kunene ku ri a hi ringeteni ku hambana na wona hi tshama wun'wanyana. Va vona mfumo lowuya wa lava ya vo basa a wu kota ku ri leswi famba kahle lowu wa hina wu hanya hi hina estate yo hina hi hanya hi vona. Se swi hi endla ku ri hi tlanyala ingaku i xitangu lexiya xi tshama xi kha xi dyiwa. Hi ku loko a ha vulavuriwa hi ku ku na vanhu lava gezi ra hambaka ene va kona hi ku loko ni ri lani va swi vula hi mavito vo gon'ongo vo nghenyeza hi ze leyi a tshenga swin'wanyana sweswo ku vula swa yini mi kuma va ku namuntlha gezi va kona. Ni twa ni hlamala ku ku a ri na ndhawu leyi gezi ri fambaka swi ta njhani, mara mi kuma ku ri ku na mimiti leyi nga bridge swi kha swi vuliwa ku le ka Eskom va va va kha va swi vona va endla yini hi swona. Se mi ta swi vona ku ri ku na kun'wanyani loko mo vhela mi twa swilo swa mfumo swi endliwe ngaku a swi lavi ku swi hela ngele ku teni hi swona ya hi ku ve nge tsandzeki ku swi herisa, mara loko mo vona swi swa ku swi endli ngaku hi sweswiya swa van'wampfundla a ku khoma ni ribyi na vuya a ya nwa mata ku yini va swi tiva ku ku endleka yini va tihi swona va swi tiva ku loko swo hela xikwa xi ta pfunekile ka vona. Ni un'wanyani na mina hi nga ze hi apulaya mindzelinyana leyi hambi ni nga yi vula ku tisa liya yo loko u xava ndzilo u kuma ku ri na lindzelo ya ninyana enyikiwaku lona. I'm sure sweswi ni nga va ni ri na vo 2 months swi timekile ha hanyekile ni twa ku swisuseriwa yini hi ku vono hi apulaya se ene gezi ri durha ngopfu, mara mi vona kun'wanyani ri pfurha day and night va endla va sweka hi rona va faka spotlight va endla yini a va hakeli mara a va va endli nchumu mara va ri ku hava mitirho. So hi lama nga ta vona ku swilo leswiwani swa hlamarisanyana. Se mina a ni ta ku vanhu va ntimo mara ni byeleni loko okay ramp mfumo lowuwani ku fana na leswi a va tivi van'wana va ku fanele ku va na strike sweswo swa ti-match hi nga va hi va endlangi aka mfumo ku ri hi rila hi yini swi nga endleki hi ku sweswi ku hume timali ta leswiya swa ti-disaster timpfuna leti tingwana yi tirheni mali ya kona va ku ya mapatu ya yini yini na no vona ku pfuleki nchumu ni sweswi ku hume yin'wana yo heleketa yo ya huma layi apulayiwaku kona mara leyi faneleke yi ya kona a yiyi yi helela kwihi ene mfumo wu nga wari hi swona ku ri mali liya yi humile yi helele kwihi ku wiki so hi lomu nga ta swi vona ku ri laha hi le ku robanini hi le ku mamisa ekokwani xidyankulu hi kha hi phokotela xo xi kha ri xi ri ku mamini ka vulombe hala phela mimfumo leyin'wanyani mi ni vona swilo swa wona swa yona milawu ya yona loko yi wu veka yi wu vekile hi ngo va hi wu vona hina wu nga nyawuli mara loko vo xonge a xi endleki a xi endleki mfumo wala lowu hi nga ta ku ha wu chava hi vona ku ri yini he budoto maphorisa ma hi khoma ku apulayiwa ti-bayili munhu i na ti-right a khomiwile van'wanyana swi sivele ku rini kulukumba yaloyi ya vongo i cawuke hi rini a khomiwile a va na mhaka naswona vo n'wi byela ku ri yena i xungete vanhu ku dlaya a nge kumi bayili i endlile mara van'wanyana va endla na ti-blue light sweswi va khomiwile se i tinhlori ta mfumo ta kwale swiphorisini loko sweswi no khomiwa mina mi lava ku vula ku ri ni nga na pfumeleleka ku ri ni mbalambala tisuti ni tlula na valavaya va ni tengisaka ni ya bokisini swa endleka swin'wana hi swi tivi kumbe i nawu hi ku vo tala hi vona va bohiwe hi tiketani va ku i ti-Springbok leyi nga tlula a bohiwe milenge na mavoko lani ku kha ku famba munhu hala na hala wana loko u lava ku tiva ku eonheyi na swo nyawula swi swa kona se hi lama nga ta vona ku heyi mali na yona ya hi xanisa hina hi nga hati mali a hi ringeteni ku tikhoma vanhu va ka hina hi ku hi ta bolela a tijele lava nga na mali va endla hi ku rhanga se budona ni nga heti nkarhi mi lexi ni xi vonaku ku hava nchumu aka leswi swa gezi hi nga ta ku swa hi tsakisa ri durha ngopfu gezi sweswi ene a va fanele va ri durhisa leswi ku ri ku va tshanyerini vanhu lava va nga bridza swa magezi hi swi vona ku ya ve le tilweni vanhu lava ri to durheliwa mina na n'wina mara mi kuma ku next door ya n'wi hi bridgini ni ta endla yini a hi senini van'wani budona
0: inkomo hi khensi
1: a nge budona

0: Enhlokweni laha Mavuso a vuleke leswaku mfumo hi lowu baka makatla hi xivilelo lexi loko ku va ri karhi va languta eka tiko ra xona. Mavuso u tlhela ku kombisa leswaku swin'wana leswi nga tsakisiki i swivilelo ku va va ri karhi va vona leswaku vaaki va timeriwa gezi hambileswi ku nga na mhaka ya load shedding yi kalaka yi nga ha ri kona. Leswi swi vangiwa hi ku va ku ri na vanhu vo tala lava lavaka vukorhokeri bya gezi na ku va kun'wana va ri karhi va tinghenisela gezi swi nga ri ki enawini. Mafeti ngomeni ta ba xinuna leti nga tsarisiweke lembe leri ti tlakukile ku ya eka 35 eka tiko hinkwaro. Holobye wa ndzawulo ya mimfumo ya miganga Velinkosi Hlabisa u vula leswaku tinhlayo ta le henhla ti humelerile ka swifundzankulu swo fana na xifundzankulu xa Mpumalanga kun'we na Eastern Cape. Hlabisa u tlhela a rhumela marito yo chavelela eka mindyangu leyi khumbekeke na ku boxa leswaku vatswari va vana va na vutihlamuleri eka vutomi bya vana va vona hikuva va yise vana etingomeni leti nga le nawini. Hambiswitano tingoma ta vaxinuna eka xifundzankulu xa Limpopo ti languteriwa ku fika emakumu hi ravuntlhanu eka vhiki leri. Ku vuyelela nakambe ka ngu leri rhangeke mahlweni meyara wa xifundzantsongo xa Vembe MG Councillor Chauke lava va ri karhi va burisana na vaaki va ka xigamani kun'we na vukosi bya ka xigamani. Gimeta mahungu ya awara ya mbirhi ya n'wina kona ka awara ya narafu ku bila awara ya mbirhi vuya kahle na tinhlokomhaka nakonoko GCR Talk enhlikani.
1: Tisela wena handle ka ribengo kumbe ku buyamela eka rihlangutiro karhi mahungu eka GCR FM na rimemba rimeni hi famba mahlweni eka GCR Talk.

0: Don.
1: A yi nsika ni mamkeni boti shterek.
0: E futi nsini.
1: Hmm.
0: A mene shini shubo na kwanu mwona ku santa e tita mpumulo we renge la ku sisi.
1: Hmm.
0: Ringe ta va nwan kumbe vo vanga skota ku luwa tsandeka.
1: Hmm.
0: Wulani. A hina mati hi ri kha hi ri la hi mati. Hina ka makoxo kusukela hi 98 kha hi ri la hi mati na sweswi mati ya humi ku ta tikontraka ti famba. Ku na tindhawu tin'wana ku na gezi va na ma 20 years va tshamile a va na gezi vanhu va laha. Mali va kha va dya kwale tiparamende yi twa ku he. Va khuvuni va le ku tengeni mati mhaka ta ku ti dyela ti nga ha tengiwangi to wa ha ri ku tirheni paramende. Va yisiwa ka matlanga commission vo gina va kha wa vabya munhu waloyo yi nga ha tengiwi va ti vabya va byisa. A hina mapatu a hina titliliniki matala musi kwala ka makoxo mejiyani patu lera ri ta yela risinga. Mi nga fika mikarhele xisuti hei tibambara leti nga ra. A ma khuleliwi mapatu ma kona. A hi na titliliniki munhu a suka ka xomela leyi. Loko a lava ku ya tliliniki u fanekele a ya dyiya na health center. A hakela 60 rand ku suka ka xomela a ya dyiyana. Lomu swibedhlele a hi na vukorhokeri bya kahle vavabyi va hina va hlupheka va hlambisiwa hi mamati mo titimela mara hi ri mfumo lowu wa hi tirhela. Mani mona ku swantswa hi cinca mfumo lowu hi fumaku ma hala tlhelo ku na timhaka to lahleka ka vanhu vugevenga byo nyanya ku na mintirho ku jeteriwa ka vavasati na vana swi ya swi nyanya. Na mintirho ku hava wu hi pfala mahlo hi ti-370 vantshwa va hina vo swi lava ku tshama byaleni vanhu wa mabyala hi va na switirese swa ku a va tirhi kasi loko mfumo wa hina wu ndle ku wu humesa mintirho va tirha a swi ta hunguteka swa ku vana va hina va dyaha timbangi va tshama wo swipaziwa swa makula vanhu wa mabyala wa swi vona dola se mina vona swantswana loko hi vhota sweswi hi cinca mfumo lowu kumbe hi vhota DA ma kumbe ku nyanyika swilo swi tiseka ma wa vona dole ka fuma ka ri gazankulu kale ka fuma va ha tirhisa n'wesi a vo fika ku fika movha va humesani mapasi teketelani mapasi yami humesani mapasi hi mi ya thoriwa sweswi mi ta byeriwa ku ku langhiwa swiphephani ku na mitini wo langha swiphephani to kuma vanhu va kha va tirha swiphephani.

0: bazi. Kusaba vanghena laha mitini va xisa swikhegu byani leswi va xisa swikhalabyani leswi va kuka swi nga xalamukanga na swona. Na va tshembisiwaka yona. Na sweswi hi karhi hi vulavulaka vo tala a va le ku switweni swa ku ku vulavuriwa hi yini aka tiradiyoni. Mi nga n'wi vutisa munhu wa kona a nge mi byeli nchumu leswi a nga xi twa aka radiyoni. Hi swo swi tlhelaka swi endla ku va ya va pfaleka va nga xalamuki hi ku. Na loko va karhi va tengisana hi mali a swi twa kwala swi ka swihani moya haneri a va ta kota ku swi twa ku ri vanhu lava impela mali a hi ya vona hi ku loko a ku ri ya vona a va nga ta yiva va za va yiva hi ku a hi ya vona se mina a ni ta ku rixaka lava va swi twaku hi nga loloweni ku byela van'wani switori leswi swi humelelaka ivi loko va hi kaneta hi nga kwati loko va kaneta a hi va byele ku ri yingiselani tiradiyoni mi ta swi twa va ta hlangana na swona kwala ka swiyanimoya kun'wana ku ri heyi a kwala mahungwini kwa rhuvuriwa ku ri heyi manimani endle swonge manimani hala ku ndliwa swonge se ni vona ingati hi yona leyi nga endlaka ku ri ku va na ku xalamuka hi ku handle ka sweswe a ku to va wayawaya va va va karhi va rila vanhu warili loko mati ya nga humi aka hinkwavo lava tshamaka muganga walowo a ya humi loko mapati ya nga ri kahle ka hinkwavo lava tshamaka kwalana a ya kahle loko karhi ku vulavuriwa hi ku gezi ra durha ka hinkwavo na voho va lavaya a va famba va xisa vanhu va nyikwe cheleni ri le ku va durheleni va za va birija ene na loko mi vona va birija va nga va endli nchumu hayi ku a va swi tivi ku ri va birija vona a va na gezi gezi ra ka Eskom mara ka ndzawulo yin'wana na yin'wana leyi nga na mali vatukulu voho va teka munhu va ku loyi hi yelonkulu wa leswo nghena loyi hi yelonkulu wa mati loyi hi yelonkulu wa maphorisa a nga tshama a tirha ndhawu yaleyo munhu yaloye ene a nga swi dyondzelangi swilo sweswe hi swoho swi endlaka swaku mi vona tiko ri nyakapfala se mina a ni ta ku ri xaka hawa a hi xalamukisaneni hi nga lolohwi ivile hi nga felani mona hi ku hi vaviseka hinkwerhu ka hina maswona nkomi vatukulu xumani kahle
1: inkomi hi khense swinene mavonelo man'wini
0: danke
1: inkomu 060-88-75942 ahi toneni van'wana leswaku vo va swi vonisa ku yini va ri yini hi timhaka leti van'wani va nge le ku complainin already hi ku load reduction ya ha ri koho ku na matiko lama ma fambaku gezi mara hi ku ya hi nawu load shedding nkarhi hava hi langutana kambe etiborderini a ku tshamisekangi na kantsongo ku le ku ngheniweni ku le ku humiweni hi ndlela yo olova kwala tikweni ra hina laha swi tlhelaka swi fika nkarhi wun'wana swi endlaka mabindzu man'wani ma wa ma nga vuyeriwi swi endlaka leswaku vantshwa va tiko ra Afrika-Dzonga va onhaka hi vanhu lava mi kumaka va hetela va nghena nkarhi wun'wana va hava na ti-passport va teku onheni atikweni hi tlhela hi langutana kambe eka timhaka ta vugevenga lebyi va ku byi karhi byi tlakuka kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga mfumo a wu le ku endleni ka nchumu hi swona kumbe mfumo u tikomba wu ri ku nonokeni 060-88-75942

0: Languta xiphorisa xi sungule ku bedzwa hi ku na vona vanhu lava va tirhisa leswi va fikaka va swi kuma hi ndlela ya vugevenga laha, ku bribe maphorisa, ku bribe ti-officials ta mfumo hi ku angarhela. Hi nga rivaleni ku na lomu vanhu lava taka hi kona bribe yi famba mahlweni ngopfungopfu loko hi languta vaakatiko va Nigeria. Loko vaakatiko lava vo tikuma va nghena tikweni hi xitalo tiko rero ra bola ra bola swinene. Vurhangeri bya hina bya mfumo a ni voni ku ri na lexi va xi endlaku handle ka ku va reactive loko ku tshuka ku va na ti-incident leti ti lavaku ti humela ku rivaleni ti vona hi mani na mani. Se hikuva lava ku tikomba va ri ku endleni ka something loko mo va xiya hi ko tala va tsutsuma va ya kwale ka sini va vulavula va ri kona, mara switshembiso hinkwaswo leswi va nga ta swi endla laha loko va suka a va nge implement na xin'we. Leswiwani swi komba kahlekahle ku vanhu lavo va hi rhangelaku a va na vurhangeri, vo va ti-actress, vo va ku acteni. That's why hambi vaakatiko vo rhanga va rila ku he hi express problem hi mhaka ya ti-border leto pfuleka, loko ku nga se tlela munhu hansi va ku i hundze emisaveni va nge acti nchumu. Se i problem leyi sweswi ni vonaku vaaki van'wani va yi teka va yi veka mavokweni ya vona hambileswi swi nga fanelangiku, mara laha ku nga ri ku na mfumo nawu nakona wu fanele wu implementiwa hambiloko ku ri ku lava va faneleke ku implementa a va le ku implementeni. Hiku a ku heteleleni swilo leswi endlekaku swi affecta hina vaakatiko, a swi affecti vona lava va nga tshama le henhla le va sirheleriwa hi ti-bodyguard a va le ku switweni leswi hi tikeriwaku hi swona haleni. Mabindzu ma sogola ngopfu mahi loko mo languta ku fika ka vanhu lavawani. Mabindzu mo tala ma vanhu va ntima lava a va thola vaaki ma nambe ma nyamalala hi ku copeta ka tihlo. Nkarhi wun'wani ni khunguvanyeka ngopfu loko ni yingisela swidyondzeki leswi swi vitaniwaku swi ta moyeni swi ta hlamusela ku kahlekahle vaakatiko va tsandzeka ku fika kwini ku va tirha ku fana na vona va hlampfa lavawani. Swilo leswi va swi vulavulaku swi tikomba kahle ku va disconnected ngopfu na leswi na vaakatiko lava va nga va hlawula ku va va matimbeni a va twisisi nchumu ku endleka hina hakanyingi va ta ni twa va kha va vulavula ku hayi kona lava va organized lava va kota ku hlangana va twanana va drawa ti-budget va famba va ya stoka va negotiate ti-price swi ku yini swi leswi ya volora vanhu lava hi swona. Bindzu leri nga registered ri nge compete kahle na syndicate vonani va hlapfa lava va swi kota ku fambisa kumbe Brent wa swiphaza a ri munhu wun'we a ri hava na system a ri hava na xo counter xitoko kumbe hambi buku yo rejistara xitoko xa yena mara bindzu ra yena ra famba a hi languteni ku ri famba njhani hi ku it's impossible ku i rhana business hi ndlela yaleyo. Vanhu lava va ngungumerisa ti-slave vanhu lavawani va fikaku laha va tirha njhe hi mahlonga ku nga landzeleriwi milawu ya labor kumbe milawu ya mfumo ya matholelo ya nga landzeleriwi at all. Vanhu lava va tirha laha hi ku chava vonani munhu wa kona wa swi kota ku tshama ni ta nyika xikombiso hi xiphaza tshama xiphazeni ku sukela January to December o huma a ya toileta a vuya nghena xiphazeni a chayisa a ya kaya a ya ku tleleni rixanampuntu wa vuya Christmas holiday ta pfala ntsena loko va ya michineni luwa wa vona va go ekereke hi sonta. The business ra genuine ri nge compete na vanhu valava hi ku lavaya vatirhi va vona va tirha hi ku chava lava vaakatiko va va tholaku va tirha va tshunxekini hambi ku ri ku onha ku va ku ri xiyimo xa le va onha hi xiyimo xa le henhla vatirhi va hina hi ku va sirheleriwa hi mfumo. Mara loko mi languta ka syndicate va dilana na wena there and then munhu loyi hi ku i laha mfumo wa hina wu pfumerini ku a va laha arava maphepha and a tira la phakatika tiku ari hlonga leri hina inga switive ku i hlonga wa switiva munhu loyi ya ku loko o onha a ngo nyamalala a tlhela a nga hlayiwi helo hi ku laha tikweni a nga tiveki ka vona na vona va tiva ku i fambini i le South Africa mara a va na vumbhoni bya ku himpela fikini a South Africa na se i probleme leyi vurhangeri bya hina byi hi vekaku ka yona leyiwa hi nge swi koti ku ri vaakatiko lava landzelelaka milawu hi tikuma hi kha hi compete na ti-syndicate hi languta mabindzu ya vona hambi ti-drugs wa tikuma timbangu wa tikuma and va stoka ngopfu swakudya leswi swi fikaku swi chipisiwa hi mhaka ya ku swi le kusuhi na ku expire munhu wa la tikweni a nge pfumeli ku endla tano se nkarhi wun'wana a hi ku varhangeri va hina loko a ku ri hi ku va na vurhangeri hi kampela a va fanele va tshinelela vaakatiko ku va na public debate hi swihi leswi nga le ku endlekeni leswi swi nyumisa ngopfu ku munhu i nghena tikweni a ri hava mapapila mara mfumo u ta n'wi nyika permit ya ku operata xiphaza lexi hi ku ya hi nawu a nga fiteki ku xi operata hi ku vaakatiko va laha tikweni va swi kota ku fambisa swilo sweswo and va swi fambisa va tlhela va thola vanhu xiphaza xin'wana na xin'wana kumbe xopo yin'wana na yin'wana ya mihlampfa leyi nga na vatirhi and then mi ya kuma ku vatirhi lavawani i vahlampfa va replace va mani va ta mi byela ku a swi kona swihi sweswo lava va ri va ti vitanaku ti-revolutionist ti-pan-africanist va ta mi byela tani ku xiphaza va nga tekangi ntirho mara langutani ku laha ndzeni ku va ku kha ku tirha va mani pan-africanism leyi yi fika kun'wanyana yi borha yi nga amukeleki ene yi ndlaku van'wani va vaakatiko vo fana na mina ni sungula ku yi languta hi tihloroka ri nga ri kahle ku i pan-africanist loko ku ri hi ku munhu i suka tikweni ra ka vona a ta nghena laha na ha ri ka sweswo tlhela ni rhandza ku tsundzuxa ngopfu ka vaakatiko va matonga na machangani hambi ku ri vona va vhenda lava ku a hi veneni very careful loko hi tilana na mhaka ya vahlampfa hi ku ku na vahlampfa lava mi kumaka ku hi na rixaka byi kulukumba ngopfu a byi disconnectedi mhaka sweswo swi kha swi nga vuli tikweni
1: mi le ku tsematsemeni a ni tivi kumbe va ku traveleni kumbe njhani a hi tatani

0: Enhlekani.
1: Hayi, manjani?
0: Sawubona sikini ngongweni.
1: Ukugela, akasithi.
0: Mm.
1: Akayi kahle komhaka. Ane ikona vanhu vakaya na hi tativa kuri no. Mfumo lowani. Awu busy hina vaakatiko. Hina vaakatiko wo lava ntsena ku hi va bota ni vanhu lava timbiri ta vona. Tineka vanhu lavo huma handle na sweswi vongo vanhu va le handle a va fambi a va tsakangi vito ka mi nga swi voni vo vulavula ku xinyetela nyana ingaku ve le ka swona a va le ka swona that's why va tisa milawu leyi va tisa milawu leyiwani na mhaka leyi ya ku nohe vanhu lava hi nga va hlongoli ku ta hlongola maphorisa maphorisa a va va hlongoli vanhu valava loko va fika leyiwani va fika va teka va n'wi tshika hansi ka mbedo va teka bright va fafa ku lava ka hina vaakatiko hi nghena door to door ane vanhu va le switandini a va kona dorobeni se swi ngomtuku ya kumacheni a hi nga va kumi ni va ta yimela hi famba va sava tlhela se mina nduku ni ya kona hi lava ku organisa ku no hi ya switandina tihosini ku wa ngheniwa door to door tihosi hi to ti nga na xandla ngopfu to ti nga fuya vanhu lavawani da swa mi ti vona timeli tiyo ntudu ti nga vulavuli tihosi ti la ku byeriwa ti nyikiwa mapapila ku va nyika vanhu lava va nga niya mahlampa va tshama miti ya vona ma swi twa musi ni haxa
0: ni vingiserini
1: se wa hi fanele hi chava ku vula vanhu va na tihosi a switandini ku fanele ku ngheniwa switandini ku biwa door to door va huma vanhu va tele ngopfu valava va nga vuya hi tibazi va vuya Cape Town va ri ku nyama 3,000 yi nghene mimitini la giyani la hi ku la giyani ku pfulekile so ha tolovetiwa ene na xaka letin'wana tati hi langusi kahle ku hina hi ku yetela vanhu lava a va fambi va famba va nga va kota kola ku risa tihomuni ti ta risa tihomu a swi kali sweswi va tele switandini to ka ni nga vuni na xitandi xin'wana vito mara va tele ku dlaya mani va kona va le switandini vanhu lavana why va nga ti byeli muhaxi mhaka ku va makweni va kha va faka va khandziya misini va va switandini na tihosi teto tiyo ku ti ri na vona tihosi nyana letiwani ni na swa tihosi leta a tinyawupe na swi lava na ti-drive leswiwani a tihosi leswa tihosi ta va fana leswi inkomo
0: inkomo we can see

0: All right, 060-88-75942. Ya mahlweni ka nongonoko GSR Talk. Laha hi nge le ku languteni ka timhaka ta tibodara, hi languta ka timhaka ta ku va gezi ri ala ra ha famba ka tin'wani ta tindhawu. Load reduction kumbe load shedding yi nga ha ri kona, kambe tindhawu leti ta ha ri ku famberiweni hi gezi. 060-88-75942. Rhumelani na marungulo eka WhatsApp, mi nga hi rhekhodela, mi nga hi tsalela kunene nhlikani. Enhlekani mam keri. Hai.
1: Matiba lo musi. Panit.
0: Amingi seren.
1: Ati bodarini. Loko ho swi xiya dza mosi ku va ku tirha hina hingo. Iti ku rahi.
0: Mm.
1: Mara mukuma. Ku nghena swilo leswi a swi fanele swi nga ngheni. Ku shamala ku kuna vanhu. Mara swi le ku ngheneni swi nghena njhani? I khale hi karhi hi vulavula hi swona swa le tibodarini ni fana no a hi kompereni munhu loyi a ha ku nghenaku ku kuma ntirho walowo wa le tibodarini. Hi ya hi ya kuma munhu loyi kumbe a nga na vuma 3 years, 5 years a kha a tirha kun'wanyana. Hi kompera muti wa yena, hi kompera vi yena. Mi ta swi vona ku ri swilo leswi a swi endlaku a hi yona mali ya salara ya yena. I mali liya va nyingisaku swilo yona. Hi ku vanhu lavaya ve le handle va ta na masaka na tibeke ma khome swilo swa hisi. Loko va fika laya, i n'wi vitani hi voko yi ndzi nga ku lava ku vutisa swin'wanyana. Loko luya a tlakuka aya a fika ku hei a ni tivi mara ni kombela i swi teka kahle. Ni na beke yi rhwele swilo swo karhi hi lerisaka ra mala ni wena hi le ku tirheleni muti wa wena. Ni kombela ku ri i ni hindzisela swilo leswi ni ta swi kuma emahlweni. Swi nge tsandzi ku dona a swi nga ta endleka vanhu va nghena everyday mara ku ri na vanhu. Ni karhi ni vula ni ku na vona varindzi lavaya a va fanele na vo va ri na varindzi kulobye va tlhela va va na van'wanyani varindzi na vona lavaya ene a nga tshami a ze a toloveriwa laya a tshaminyana tin'hweti timbirhi a susiwa yisiwa kun'wana a tshamanyana n'hweti yin'we a susiwa a yisiwa kun'wana hi ku i ta fika leyi a chava xoxo hi ku a ku kumbe va ni langutile ku ni trepa loko swi endla swona. Munhu wa lavalava va le handle i ta hindza ka yena a ya tshama a rhwala swilo a vuya a kuma ku ri hi laki hi ya nga ntirhweni a tlhe a hindza hi le ka yena n'wi vona ku hi ya luya a nga hindza a haya a ri kona. Se a swi kombi ku swi le ku tirhweni ni ene why swilo sweswo swi endleka swi fanele a huma traffic yani. Ei tava no vulavula hi ku i ta vona taxi ya kona loko yi yimisiwa na hi driver wa kona fanele a rhanga hindza ya yimela le kule a chiku n'wi vona na loko a pambula mali ya ku n'wi fumba rheliseni a vuya a tsutsuma. Se ma swi vona ku ri i ku na vona a va le kurisiweni na loko a nga ri na xitaptini ta ku ha xitaptini nga na mhaka na xona ni ta swi kuma mahlweni i vula kwalaya a ya kwa ya tirha kona. Se a hi ngo to swi endla nchumu a handle ka ku vanhu lava lava va risaku van'wani na vo a va risiwi endzhaku ene vanhu valavaya loko a tshamanyana tin'hweti timbirhi tinharhu a suki laya a yisiwa kun'wana a lava ku rhwa tinyuziteke hinkwaku nhova leyi hinkwayo va kha va va chovachova mi ta vona swi nga hungutana ana munhu ta tshama za kuma pexeni a ri kwalaya ka bodari ya liya nga chachiwa a nyikiwa yona a swi nga ta endla nchumu.
0: Inkomo ikensi.
1: Thank you, Butler.
0: Inkomo.

0: nhlika nna ngwe ma mkere
1: ha he bo done mpuki
0: etsa ma vukini ngwe
1: ha na na etsa ma ri hipi
0: mm
1: hele ka mfumo wa ti hele
0: mm
1: wo tira ku rhana bona vele mali avele ku huweni vele ku endleni ka mali ma ku vona ko ti border gating i va tirhela mfumo phela vanga le
0: mm
1: mara matsotsi na swigevenga swinghena hikwalaya ene hi vo va swi pfumelelaka ku swinghena hikuva ni va swi byela ku loko mina ku nghena humesani mali
0: mm
1: ah swi humesa liya yitsongo ene mali ya ko phe a ni ha vo lava ya leyi nga na yona ho va niki nghena as long tiko ri kha ri onhaka kahle kahle la nga ku ku promotiwa ku tiko leri ri va hi ndlela yin'wana yo ka yi nga ha ri na xivumbeko loko wo kota ku ri endla ku ri nga ha ri tiko ri fana na matiko ma laman'wana ma nga ku hluphekeni i nga ku se va ta twa va ri kahle vanhu lava
0: mm
1: hi le ku rileni hi swihi swo tala ngopfu mara a swi le ku solvekeni
0: mm
1: timali va ti lava vusiku na nanhlikani mara a va le ku endleni ka nchumu hi tona ti ya xikhwameni teti va tileyimaku ku ku na mapatu ku na mamati ku na swiyiniyini loko ti huma ti ya swikhwameni se va te ku tirhele ka tiko vanhu lava kumbe va te ku onheni that's why u kuma ku swilo hinkwaswo swo homboloka se swi vuyi kwala South Africa hi le ka byandlani vurhongo ku yo fa hi mafurha xin'wana na xin'wana xo endleka a va nga ta yi kota na yo i reduction yaleyo phela yena hi le ku durheliweni hi gezi he don loko na ku byee kumbe hi laha ka mhelani wa nxama 1,000, 1,000, 2,000, 3,000 hi n'hweti ya gezi a va ri nga timali ta ti durheliwaku hina hi xavaku loko va lava ku pfuna lava sweswi va va endlelaku load reduction a va nga ta va pfuna hi vo phe van'wani va tlhaku va promota i vukungundzwani byebyi hi ku a ni na gezi reriya ra matoto va ri vulaku ri na vona phe ni nga ri endla sweswi ni nga ri tivi na ku ri sungurisiwa ku yini corruption hinkwayo kwele ka government se a hi ta vulavula yini na hikuva wu kumini mfumo i wa vona loko hina hi nga ti humesangi Babylon ha ha lava ku tshama vukhumbini ha ha lava ku tshama Egypta ha to hlupheka loko se hela ku huma hi ya kanana swi ta lava hina ku ha ti humesa hi ya tikweni ra ntswamba laha hi le tiheleni ni mavonelo ya mhani makhwele lavo duma la Giyani section efela amugangeni wa rivoni ngo inkomu
0: inkomu yi khensa swinene
1: danki
0: inkomu 0608875942 ya mahlweni hi tonwe leswaku n'wena

0: mi swi vonisa ku yini va le ka timhaka leti hi burisanaka hi tona kumbe hi nga languteka tona eka enhlekani lowu wa siku ra namuntlha. Hi le ka nkarhinyana wa ku hetelela hi ya pfala nongonoko. Enhlekani?
1: Hello.
0: Ahee.
1: Enhlekani kokwani Don.
0: Ahee, minjhani kokwani?
1: Hi pfukile, meliwa hi mvula ni na n'wina kwalani loyi ni nge te ni ta mbuka.
0: Oh kokwana, okay kokwana, a khensa impela mayingisela.
1: Ni nghena ka nongonoko lowu namuntlha sweswi.
0: Mm.
1: Nongonoko lowuwani wu kahle ngopfu.
0: Mm.
1: Ni le ku hlakuleleni ka tiko mara varhangeli va hina vo nile tiko swi herile. Masiti vo nile tiko ri herile.
0: Hi ku languta
1: ni bodarini a hi rivaleni swo. Mina a hi born 1938 a ni zanga ni swi vona na siku na rini ku ri vanhu va huma kulu Mozambique kumbe Zimbabwe kumbe Malawi va nghena a bodarini free of charge.
0: Mm.
1: A swi va nkona sweswo. Swi pfuleri hi vona phela. Ho ni byeleni bodari yo pfumala tigedi yo pfumala darati yo pfumala hinkwaswo ku humeleleni yi kwini ne lavo basa a va hi ndzi tidarati
0: yi kwini.
1: Masosa ku va bya vendla darati yin'wana yo durha ngopfu swinene yi ku sweswi va tsemelela vanhu lava va nga na mhaka na vona. Va nga va nyiki nandzu se manje se swi ta vula ni sweswo hi to vulavula hi bodarini va endla na swikepe swi tsemekanya hi kun'wana lomu makhwatini atikweni leriwani masocha lama va nge ku na masocha yo tshama le khembeni mara ya tsandzeka ku ri va kombela mathoda ya ren ya famba na Limpopo ku ri vanhu lava va nga fohlafohli. Hayi khona a swona leswi ho la ku ta byeriwa ntsena ku ri hina vanhu sweswi tiko ri le kusuhani na ku famba loko mi vona madlanga liya vanhu lava a va mindlula tiko loko va teka timali to tala tari mi timali leti a ta ha ri kona kwala ti investiwini ematikweni yan'wana ya handle ene hi nawu a va khomani phela kuhohle hina hi to jamukajamuka hi jamukajamuka ingaku va khomiwe mitoto ya 1, 2, 3 va ku hayi se i humile hi beyila hi swi te yiniyini swi heta malembe va tshika mo malanguta ma swi tiva mirhangeli wun'wana va n'wi khome ya tshama I'm sure 2 weeks, 3 weeks a huma namuntlha sweswiwani i na phati ya yena kwala South Africa swi tshama swi veko sweswo. Hayi khona leswi ntsena vakulukumba a va tshiki vanhu na voho va tirha leswi na voho va ti voniseleka swona ku hei se hi ngheneriwe hi ngheneriwile. Ku ngheneriwe hi ngheneriwe a va tshiki hina hi tilwela hi ku vona na swisirheni swa vona maphorisa na masocha va tsandzekile
0: no inkomo i can see.

0: fikani bodona ha ri na n'wina na sweswi hi ta za hi chayisa na n'wina hi le ku mitweni ka hinkwaswo leswi kha swi humelelaka hambiloko hi ri karhi hi rila hi ri karhi hi swi hlamusela ku hava laha hi twiwaka kona hi yo mhaka mi kumaka ku mfumo lowu hi nga na wona bodona hi ku komisa a ku na nchumu lexi wu hi tirhelaka xona timali muni hinkwato ti humesiwini ta vukorhokeri hi ku hambanana ka byona mara a ku le ku endliweni ka nchumu vanhu va ntima a va nge pfuki va endleli wun'wani munhu wa ntima wa ka vona vukorhokeri ku hava mfumo lowu nga ta nghena wu hi korhokela handle ka mfumo wa lavo basa lavo basa hi vona va hleketelelaka munhu ku fana na vona lavo basa hi vona va swi tivaka ku vanhu va dya ku fana na vo va dyaka munhu wa ntima leswaku wun'wani makwerhu wa dya a swi kona ka yena hi yo mhaka mi kumaka ku a ku na nchumu lexi hi nga ku endleliweni ka xona timhaka ta gezi bodon a ku landzelerisiwi nchumu hi yo mhaka mi kumaka ku kun'wani matiko ma ha kumeka ma ha famberiwa hi gezi na sweswi ra famba gezi mara loko ku ri ku mi vitana vona vatirhi va lava va ka Eskom hi vona va wisaka i mfumo lowu va wisaka Eskom yi nga tirhi hi timfanelo hi ku ya swi kota kusuka ya ya vekelela munhu yona ya liyani lava vekelaka gezi ra mahala lomu mitini va kumeka va kha va layita mahala swi endliwa hi vatirhi vona va lavaya va ka Eskom hi vona va fambaka va kha va vekelela vanhu se mara vona va lavakulu va kwele ka Eskom a va swi koti ku landzelerisa a va ha tiyimiselanga ku tirhela vanhu hileswo vona va swi vonini ku va tsandzekile mfumo lowu wu tsandzekile se lexi mhe ni vonaka xona i ku va hi hundzuluka hi langusa ndhaku ka vanhu lava a va hi tlhogomela a va hi endlela xin'wana na xin'wana hi nga rili hinkwako na lomu ya tibodarini i mhaka ya vanhu va ntima vanhu va ntima a ku na nchumu lexi va endlelaka van'wani vanhu vona i vanhu vo pfumelela ku ndoveteliwa xikwa non'wini va dya a va swi koti ku ala hi yo mhaka hi ngo heyi tiko leriwani loko ko ka ku nga cinciwangi mfumo lowu a ku na nchumu lexi nga ta lunga hi ku vona a ku na lexi va xikanetaka hinkwaswo swa vekiwa na swi swo ka swi nga fanelangi va swi sayinela va kha va swi vona ku i vubihi hinkwabyo lebyi humelelaka laha tikweni se vanhu va hosi swilo leswi pasisiwaka hi mfumo i swilo swo ka swi nga pfuni nchumu timbangi hinkwaswo ku tekana hi rimbewu sweswo a swi hlweli ku pasisiwa mara timhaka ta mamati na vukorhokeri bya mapatu a wu swi voni swi kha swi pasa ene timali ti humini va le ku dyeni na mindyangu ya vona se a hi hundzulukeni hi langusa ndhaku hikuva swilo swi nga ta hi fambela kahle na vanhu lava va durheliwaka hi gezi hi le ku durheliweni hi gezi leri ri fanelaka hi kumeka minkarhi yin'wani hi kha hi mphotisiwa hi nyikiwa ra mahala ku ri hi ku vo hi mphotisa ku ri na lava va kha va durheliwaka se ma swi vona ku a swi tshamisekanga sweswo xihlawulambala xi ta tshama xi ri kona ka vanhu va ntima vanhu va ntima va nge cinci hinkwavo na mabandi ya laman'wani ma vanhu va ntima a ku na nchumu va nga ta xi cinca hi ku hinkwavo va humaka bandla rin'we ririya ra ANC se a hi languseni lavo basa hi vo va nga ta hi pfuna hi leswi ni swi vonisaka swo bodo ni hlayisekana
1: Mr. Khalanga hawa ya twala nhlokomhaka ya n'wina Mr. Khalanga ya twala mpela a tafuleni Mr. Khalanga ha bondla yini hi ndla yini hi vulavula hi vulavurini ku a ku lumetela nketani Khalanga lexi nga kona mfumo lowu nga ku fumeni Mr. Khalanga swilo leswi hinkwaswo hi woho onhetelaka lexi nga kona hi Mr. Khalanga handle ka ku lehisa ha ku va ku cinca mfumo wa vanhu va ntima hi ya ka vanhu va nhlonge yo basa a hi humeni ka mfumo wa vanhu va ntima hi ya ka mfumo wa nhlonge yo basa swilo hi ko swi nga ta tshamiseka handle ka sweswo leswaku mfumo lowu hi fumaku a hi cinceni ya ka lowu wa yini yini wa vanhu va ntima ko va ku dya nkarhi Mr. Khalanga munhu wa ntima a munhu wo rhangela vanhu kumbe ku fambisa swilo hi order swilo swa vukungundzwa ntsena swa vona i ku dya timali ku endliwa yini vitsotsi ntsena xin'wana na xin'wanyana xi endliwa hi mali hinkwaswo leswi humelelaka laniwa i mhaka ya coco ntsena se lexi nga kona Mr. Khalanga ku swilo swa yena swi talonga a hi humeni ka mfumo wa vanhu va ntima hi ya ka mfumo wa vanhu va nhlonge basi leswi mhani yi vonisa swona a mi hlangana xilahla Richard Zamukeni ni ri la tsakani lonje la ka siyandana a kaya ku ri ka nsavulana danke Mr. Don Don a yeneni hi mahlweni.

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.

ikasi ke mix 0 GFM loko ri karhi u swi twisa sweswo mpela ke kuna wo khazi wa game vukhazi wa musakazi ka grand form ya wena eka radio ya wena xirhandwa eka ntenga wa siku ra namuntlha mix 0 GFM xikan'we kan'we ke ni kha ni amukela kahle feleke tindzawini ta ku hambanahambana kwalaho ni ngzela kahle u ri kona ka u ngzela kahle feleke audio streaming leya www.gfm.co.za kumbe xani ke xiwondo 106.0 kona kwala ka rito ra rixaka ni va ni kha ni ku amukela kahle mix 0 GFM eka ntenga wa siku ra namuntlha ke khazi namuntlha va swakwene namuntlha ku na khazi va xinuna va ri 1 khazi va yisati a va kona dololo ekazi ke ta ke famba kahle swin'we mingiseriwa GFM awura liya nharhu straight twi ku fikela kahle velekele ka awura liya nike ya tsevu eka madyambu ya siku ra namuntlha kasi ke mingiseri ri kha ni vona kahle veleke tindhawini ta ku hambanahambana dorobeni ra hina ra Giyani na ra magondweni laha van'wani va kha va mintirhweni van'wani vo chayisa mintirhweni van'wani va le ku xumaxumeni van'wani va le ku dzumbadzumbeni mindyangwini ya n'wina kasi ke mingiseri ayikho hi ndlela yo yaleyo ke ni va ni kha ni mi amukela kahle veleke eka nhlikani wa siku ra namuntlha nongonoko i bumper loaded mingiseriwa GFM tsundzuka kahle swaku ayikhona loko ri lowo nongonoko ke wo kha u teka wena masiku ya ntlhanu ka wena avhikini hi ndlela yo yaleyo kasi ke siku ra kona mingiseri ku nga siku lera nikela ti 15 ta July eka lembe ra 2026 loko se kha hi fika kahle velekela mingiseriwa GFM ku ri ra vunharhu ra kahle njhe ra vunharhu ra Yehovha wa vunharhu wa xikwembu xa mwana ku xikwembu xa se loko swi ta mingiseri swi ka kahle swaku ayikho ku na swilo swa ku tala swinene ngo velekele swi humelelaka eka matiko ma le handle kumbexani ka matiko mambe xikan'we kan'we ke ni le ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga hi nga languta kahle eka siku leri faneleke ku nga siku ra 15 ra July ka lembe ra 2026 lembe ra 1945 ku ve na World War II wena mingiseri wa GFM la masocha ya America a mantshuxa concentration camp ya Dachau atindhawini letiyani ke ta le Germany kasi ke leswiwani ke naswona ke swi ve matimu kumbexani ke swi kumeka kahle veleke tibukwini ta matimu ka matiko hinkwawo hi ku angarhela nakambe ke nghena kahle ka rin'wana ra hungu kumbe xa ku languta kahle mingiseri swi humelelake siku leri faneleke 1955 ku ve na shop ya ku sungula ya McDonald yi ve kona veleke yo sungula lembe ra 1955 a yi tumbuluka kahle veleke tindhawini letiyani ke ya ta le California a tindhawini letiyani ke tele Framingham a St. Charles kasi ke laha leyi nga fika yi sungula kahle kona kumbexani ke lava loko va ku na shop yo karhi hi laha yi nga sungula kona a ku ri lembe ra 1955 hi ndlela yo yaleyo hi nga vuya kahle veleke mingiseri eka lembe ra 1992 ku na ndhawu liyani ke ya le Los Angeles a ku ri na maphorisa lama ma swidloko swa ku tshuka lamayani ke masungulo endzhaku ka ku humesiwa ka Vic ya case ya Rodney King kasi ke lembe ra 2011 nakambe ke Royal Rating ya Prince William u tekile Kate Middleton Westminster atindhawini letiyani ke ta London hi man'wani mahungu lama ka wena mingiseri ma humelelaka eka siku leri fanaka eka tindhawu ta ku hambanahambana kambe ke va ri namuntlha International Dance Day yi hlayiwa tanihi siku ra kahle mingiseri wa GFM leswaku hayi kona mani un'wana na un'wana kumbexani ku tlangeliwa kahle feleke siku leri randira ku va munhu a va kha a kota ku cina mani very every move se dance wena mingiseri sweswi wena yi endlaku swona sweswintsongo i nga ta ka muvamuvisa hi swona tsuka kahle mingiseri swo ka yi khona ke siku ra n'wina kera tlangeliwa kahle ka siku ra namuntlha ni lava ku he lwa nga swi koti ku cina hey what sweswintsongo endla ku swona mingiseri ha swi tlangela kahle feleke eka siku ra namuntlha kasi ke u nga tsundzuki kahle mingiseri kumbexani ke xana u nga kha u swi tiva leswaku xo fana ximanga vanhu vo tala loko mi languta ximanga mi twama ingaku i swi swin'wanyana xin'wana mani a yi fanekelanga ku va yi hanya na xona lanuwa ku na xihundla xo karhi wena mingiseri leswi swo fana ximanga feleke swi nga na swona ku na swo biha vongo swi kona ku na swa kahle leswi nga kona twana lanuwa wena mingiseri wa GFM va kombisani mhakele leswaku ri ximanga xi ka ku nyiketa kahle feleke mikateko kumbexani ke hayi va ri xiloko xo ze xi tshunelatshunela kusuhi na wena swi ri leswinene kumbexani ke mikateko yi va yi ri kona eka wena nakambe ke va kombisani mhakele ta ku a yi khona loko xi ku tshela

0: Resumra kahle mingisiro GSR FM eka nongonoko bamba reloaded resumra kahle usa kahle ka Teddy Mkwembu famsara kahle veleke na lo mfowethu le one ikona munhu ufana isa wathi ko ndeni ka risimu ke ikona munhu ufana na Sergeant Tikitana and then ka risumra ro vera ikona ke la xiva tlanyongeni la noa xiva ntsa nyongeni akwandlaiwe kule vari na hema khelwan lui hai ko kule veka lo wa xhundla nyana le one vari hai loko ya ne It says okay, big zero G Sir Fabri Sumra Kuna Velegre Chukmeta Katika 43 the minute and get a wena eka our lia yanaru ekan drinka wa zukara tam sir chanuke if I came from bagatle mena wana gongo magatlika shengeli sham ishak bana gunika ta kahle feleke leti bagwa eka tukurendra Africa Zonga xikanwe gene le kama tiko mambe makona mahungu kumbe xa ndike makona mabulu la mafamba ku mahlweni eka nhlikani wa sukura na bona tsuka kahle mixere lesoko kuna matiko mugari la manga ku tsukisela ni kama hlo eka nkarwa sweswani na manwana manwane la masilo zika ku fambeni kahle amahlweni kasikela hola ku ta kahle ka tukurendra Africa Zonga mixere hileri na rona ke ku nga ku tjachiweni kahle ka bahlampa eka tikura yena tsuka kahle swa ku ra iko munhu ufana na emurangiri luwa wa bandara match and match utisi kahle ndimake takuri wa muno nwana nwane match and match ita kumeka yiri kona ka tikurendra Africa Dzonga vari karwa meka show lesaku bahlampa vari karwa famba kahle ka tikurendra Africa Dzonga lesaku kunga asala na mhlampa na unwe atikwenderiwa labanga ta vari kona hilabanga ta vari na maphepho ya mpfumelelo ya kungena kahle ka tikurendra Africa Dzonga ai languti kahle mix 0 GSRFM eka rinwana ra mahungu la mafamba ku mahlweni eka nhlikani wa sukura na munhla kube na mahungu mani kumbe xa ndike hungula ri famba mahlweni ka masiku mambiri la manga hunda xikanwe kena toro ara famba mahlweni la ri komisa ni magenda ku tikura Zimbabwe Narona ke batiba tabar karba and the shutdown katuguliriani kiva komsan magenta kona ikona ke batabar karba chacha kahle ba akatiko batikura Africa Dzonga lavanga kona ati ndawu letiyani ke ta le Zimbabwe kasikura namuntla kuna mfundisi wo leti kwenira Zimbabwe yena J Israel ukomsan magenta kuri ke kungevi na shutdown ati kwenira Zimbabwe o leswi ta andhaka loko ku cince milawu ya tiko ra Zimbabwe yes uri kungevi na shutdown ati kwenira Zimbabwe tanihi leswi Zimbabwe nga tiko ra ku rhula swinene ngopfu kasike komsan magenta kuri Israel uri ma Zimbabwe kumbe xani tiko ra Zimbabwe ri tiva kahle ku ri tiko leri a ni ka ra nhlonipho swinene ngopfu tiko ra ndhute tiko ro ka ri nga ri na swa tinyimpinyimpi njhe ri lava nga ta va ri karhi va ndla shutdown kumbexani ke lava nga ta va ri karhi va macha ka tiko ra Zimbabwe kumbexani ke lava nga ta yimisa migingiriko a tikweni ra Zimbabwe va ta swi tiva swa ku lexi nga bavisa nkaka i ncini swi ta endla ku va swi tiva leswaku i ncini xi endlaku leswaku ndzwana yi tlela handle a tindhawini letiyani ke ta le Zimbabwe ku vula mfundhisi a ku vuli presidente sweswo kasike ku na xithombe mani xi nga kona ka swi nga swa mabulu yena mfundhisi yaloye I met a president wa tiko ra Zimbabwe singandla kuri na ku phahlela na ka marieta kumbe xa ni ku vulavula swinwani etiko ra Zimbabwe I team leswaku mfundisi matimba ya ku kumbe xa ni ke matimba ku vulavula kahle leswaku va akati kwa Zimbabwe lavanga ta va ri karhi va endla shutdown ku ta va kuri na ku na lavanga ta va xanisiwa kumbe xa ni ke lavanga ta vona swa ku ayikho lexi nga bavisa nkaka incini matimba vo malama va va makuma kwihi ku ya amahlweni mix 0 GSRFM ku na wanuna la lwa hlaseriweke kwala ku ti endla mutirhi wa ka Home Affairs i mhaka leyi nga vulavula kahle yona tolo leswaku ka nkarhi wa sweswiwani ku ta va ku ri na vukungundzwani swinene ngopfu loko swi ta kahle ka timhakeni letiya ta va ku endliwa maphepho ya ku nghena kahle ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga hi hungu leri famba ku mahlweni miri wa mingisa ro xisa ra mixero xa match and match movement xi hlaseriwile hi vaaki kwala tikweni ra yena ra Afrika-Dzonga ndhawini ta Gauteng hikwalaho ko nghena hi munti na ximuntana a koxa maphepho ya vahlampfa kasike ku vikiwa leswaku ri wanuna loyiwani ke a cheka maphepha ya vahlampfa handle ka mpfumelelo tsuka kahle leswaku na president wa tiko ra yena ra Afrika-Dzonga hambi ku ri maphorisa va tivisini makenta ku hayikho loyi a nga ta va a ri karhi a famba a ri karhi a lavalava kumbexani ke ku kambisisa emaphepha ya ka vahlampfa i ta va a ri karhi a endla xihoxo swinene ngota ni anga nikwangi mpfumelelo wa wolowo loko ze u famba u ri karhi u lamaphepha swi ri wena ke u wela ka lavayani ke va ndzawulo ya swa rihaya ya ndzawulo ya vaaki kumbexani ke lava nga ko va Home Affairs ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga hi ndlela yo yaleyo va kombisa ni makenta ku buti la u hlaserwini kumbexani ke ku abiwa hi mhaka ya swoswo leswo va kombisile leswaku a va lavi munhu na wun'we njhe a va nghena hi muti na muta kwa yikho lamaphepho hey wa vona pasi wena u huma kwini hey vulavula ni kutwa ve ri sweswo ke a swi na nkoka swoswo leswo loyi a nga ta endla sweswo wa pfuleriwa case wa khomisiwa a pfaleriwa tanihiku matimba yo endla swoswo leswo a nga wona eka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga mina wona mixeri ya amahlweni ke ku na holobye nkulu wa xifundza nkulu xa Limpopo va vula leswaku ri loko ku ri ku varhangeri va pfhumba ra match and match va lava ku hlongola evahlampfa ku ya hi ku hambanahambana eka tinhlonge ta vona va nge fiki laha xifundzeni nkulu xa Limpopo kasike Dr Popi ra Mathuva va bakanyele tlhelo swikombelo swa varhangeri va pfhumba ra match and match endzhaku ka loko va kombise ku vilela ku ri na vanhu lava va nga veveka tihlu ku ya tinhlongeni ta vona tsundzuka kahle mixeri leswaku loko ku ri ka ku karhi ku chachiwa vanhu inkarhi wun'wana va kha va languta kahle feleke ku ya hi nhlonge loko i ri lwa wo tshwa hi dyambu kumbe xani ka wa byiharini ha vo fika va ku languta kunene wa kha wena wa kona la hambi zama ku vulavula eku leswi na leswi va kha hi wa kona va vutisa ku lexi ncini wo hlamula swin'wana vo va kha yi kona na wena khe a yi famba leswi swi fikelelani vaakatiko vo tala eka tiko rena ra Afrika-Dzonga va nga hlaseriwa va hlaseriwa va hlaseriwa ku va hi mhlovo wo wa lwa kasi ke va kombisa makete ku ri munhu u fana popi ra mathuwa vula leswaku ri ku hlongoriwa kha vahlampfa laha tikweni swi le ku xaniseni ka vaakatiko wa Afrika-Dzonga endzhaku ka loko va kha va hluleka ku vulavula tindzimi tin'wana ta laha tikweni ra Afrika kasi ka ntlawa wa pfhumba wa machenmache ku vikiwa leswaku ri wu veke tihlo eka vanhu lava vulavulaka ririmi ra Xitsonga endzhaku ka loko va kha va fana na vahlampfa lava humaka etikweni ra Mozambique xikan'we ke na vanhu lava vulavulaka ririmi ra Xivenda endzhaku ka loko va kha va fana na vahlampfa lava va humaka etikweni ra Zimbabwe loko ku pimanyetiwa tindzimi ta vona i mhaka leyi nga tsakiseki swinene ngo wena mixer swi nga kahle ku na nkandziyiso lowu nga vonaka kahle ka masiku mambirhi lama nga hundza ku ri na lowa mfowethu kumbexani ke wanuna a ri karhi a biwa kumbexani ke ku hlaseriwa kahle va match and match a ri karhi a kombisani makenta ku yena ke uma tindhawini ta le Venda loko u languta kahle njhe na van'wana va matsonga machangani a tindhawini ta le swilungwini va le ku hlaseriweni hikokwalaho ka nhlonge kumbexani ke ririmi ra vona etindhawini letiyani ke ta le swilungwini hambiswiritano mixer wa GSFM iba kha ya mahlweni feleke ni ku nikeza kahle felele leti bakiwa eka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga loko ri xikoma nkarhi i 14 wa timinete yi ngheni kahle feleke eka awara liyanari nongonoko i bamba reloaded xikan'we ke na ku amukela kahle manamani loyi a ku pfulela kahle radio ya yena eka ntenga wa siku ra namuntlha kasi wa game ni ri wexe na ka siku ra namuntlha eka grand form ya wena kasi ke swirhubani kumbexani ka n'wankwera va ku ringana F43 va hundzile emisaveni hi nkarhi lowu a swi ri a va ri engomeni kusuka eka swifundza swo hambanahambana kwala tikweni anwani masivona loko ku ri karhi ku ri na ku bati ngoma ku va ku ri na ku hundza amisaveni ka van'wankwera kumbexani ke swirhubani eka nkarhi wa sweswiwani i mhaka leyi ka malembe ndzhaku a swi nga tolovelekangi kumbexani ke a swi kala swa kumitwa leswaku va ri ku be ngoma kwini ku hundza swirhubani kasi ke sweswiwani va ehleketeriwa vo ringana makumemune kumbexani 40 va khomiwile hi maphorisa endzhaku ka loko ku pfuriwile emilandzu yo hundza dzana kumbexani ke 116 kasi ke tingoma to ringana ntlhanu nhungu nga 58 ti pfariwile endzhaku ka loko ti pfuriwile swi nga ri enawini kasi ke xifundzankulu xa Mpumalanga ku vikiwa leswaku ri ka exifundzeni lexi nga na xi nga rhanga emahlweni endzhaku ka loko xi ri na swirhubani swo ringana emakumenhungu kumbe 18 leswi nga hundza amisaveni kasi ke xifundzankulu xa Eastern Cape na xona ke ku vikiwa leswaku ri exifundzenikulu xa vumbirhi endzhaku ka loko xi ri na nhlayo ya swirhubani swo ringana 14 ku nga 14 leswi nga hundza amisaveni exifundzenikulu xa Northwest xi na nhlayo na yona ke ya ku ringana 4 lava nga hundza amisaveni kasi ka xifundzankulu xa Limpopo xi na enhlayo ya swirhubana swa ku ringana swinharhu ku nga 3 kasi ka exifundzenikulu xa Gauteng na xona ke na xifundzankulu xa Free State swi na nhlayo ya swirhubani swo ringana swimbirhi leswi nga hundza amisaveni kasi ka loko kha hi languta kahle mixer va hi amahlweni va ri karhi va endla vulavisisi leswaku hayikho hikokwala ka yini ku va ku ri na mafu ma kuma ma hi ndlela leyiwani a tingomeni ta ku hambanahambana nakambe kombisani makenta ku ri ku na tingoma leti baku ti nga ri nawini va le khombweni kumbexani ke va le ku pfaleriweni eka lava baku tingoma ti nga swi nga ri anawini kasi ke hambiswiritano mixer ku ya amahlweni ka siku ra namuntlha khe kasi ke ntirho wa ku hleriwa ka vumbhoni bya Kat Mahlala loyiwani u Kingpin kumbexani ke i wanuna loyi na yena ke a nga ndla leswaku tiko ra Afrika-Dzonga ri va ri ninginika kumbexani ke ri va ri va emahungwini swinenenene ku ya hi milandzu leyi nkulukumba leyiwani ke a va ku a ri na yona kasi ke a hi vikhela ku ta kahle mixer va kombisani makenta ku ri vumbhoni bya Kat Mahlala emahlweni ka khomixini ya Madlanga wu hundziseriwile emahlweni ku ya eka tin'hweti timbirhi leti landzelaka miehleketeleriwa kumbexani eka milandzu yo hambanahambana yo hundza 20 vulavula kahle feleke milandzu ya ku hundza 20 laniwani xikan'we ke na nandzu wu ringeta ku dlaya khale ka muhlekisani wa yena a ri na a ri emahlweni eka nhlengeletano ya vafambisi va khomixini ya Madlanga ku ya nyika vumbhoni eka mixo wa siku ra namuntlha ku nga ti-15 ta julayi ka lembe ra 2026 vayimeri va Vuskhet Mahlala va lerisile ku rhumela va lerisile ku rhumela switatimente swa Mahlala hi ti-29 ta n'hweti ya July lembe ra 2026 kasi ke Mahlala i ta vuyela kahle eka Madlanga Commission hi ti-1 ta n'hweti ya September eka lembe ra 2026 leswi ti kombisa swinene wena mixer wa GSFM swaku yi khona ke ti ta va ta vuya swinene ngoho kumbexani ke ya laha ku swi ta va swi ta ri ku n'wi vuyeleni munhu wo fana na Kat Mahlala hi ndlela yo yaleyo kasi ke ku kombisa timakete ku wasati wa Afrika-Dzonga ku okay loyiwani veleke hi luya va nga vi va n'wi hlaya swaku i fambini a landa nghamu yakwe a ri karhi a ti endla le onge yena ke uma atikweni ri yani kirele mirele Malawi indlela yo ya leyo ku ya mahlweni ngiserwa Jesus FM ni manikhale ngi ta kahle feleke mahungu la mabagwa eka atikweni ra Africa Dzonga chikanwe ke ene le ka matiko mambe eka sketi ku ra Zimbabwe hiri nwanike wona mixeri elana na mthala soso avango meno eka ba Africa Dzonga kumbe chanike tinhlambi ta Africa Dzonga ku batita feleke ta perform eka event linga ta ba iri kona atinzawu ndi ta le Zimbabwe hamsetani ba ke ya mahlweni ngiserwa Jesus FM kona kwa ka chondo 106.0 eka rito ra shaka ska hiri nwanira hungu ra kuchavisa swinengo kumbe hungu ra kutsema nhlana eka nhlikani wa tsukira ra motha hi leri ya ku amahlweni papaluxani makenda ku wanuna u lovile enda etindhawu letiya ta tshinga handle ka toyanto endzhaku ko hisiwa kumbexani ke ku cheriwa hi mati ya ku hisa hi ngambu yakwe ngambu yi vulavula kahle sweswiwani yi ri antundini wena mingiseri wa Jesus FM andaka loko wanuna cheriwa hi mati ata hundza amisaveni kasika mingiseri lo inongonoko bambari loaded mina na wana mingiseri sale kahle feleke na nkombo nje wa timinete ya nghena kahle eka awara liya ya mune la rime mangoveni anga ta hela kita kahle mixer wa Jesus FM kumbe chini anga ta kahle na mahungu eka awara liya ya nthlanu mina wena iba ikhaya mahlweni eka nongonoko bambari loaded eka nhlikani wa siku ra na muthi hamsetano mina na wana mixer wa Jesus FM nukansela anda ka seso kere se murta ka rlandi la kahle ndaka seso mahungu ya awara liya ya mune madama kamalanda na rime mangoveni
1: technology swi ku tsineta eku swi na hina hi sava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito rixaka.

0: Sela wona andle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM na Remember Riveni.
1: Ni khensile ku siyeriwa nkarhi MK Navigator Mathonsi mahungu ya awara ya mune ka Jesus FM rito ra rixaka vayingiseri. Enhlekane ku languteka hungunkule ka wara leyi. Maphorisa ya ni nga ku wa xinuna wa malembe ya 25 hi vukhale u khomule ndzhaka loko ku vikiwa leswaku hi loyi a ringeta ku dlaya etindhawini ta Mulekani eMagwelereng eka xifundzhantsongo xa Waterberg. Swiviko swi kombisa leswaku hi sonto siku ra 12 eka n'hweti leyi kwalomu ka awara ya ndzevu ni madyambu mi ehleketele ni nga ku muhlaseri wa waxisati wa malembe ya 39 vukhale hi loyi a nga va ri karhi a ala ku va a tshama na miehleketeleri wa vusiku hinkwabyo. Ku vikiwa leswaku miehleketeleriwa hi loyi a hlomile hi xibalesa. Muhlaseriwa hi loyi a nga va ri karhi a yisiwa endlwini ya yena kutani va va ri karhi va n'wi balesela. Swiviko swi kombisa leswaku waxisati hi loyi a nga kumeka ri na timbanga to hlaya swinene naswona miehleketeleriwa u languteriwile ku humelela emahlweni ka court ya magistrate ya Mokeron eku langutisana na nandzu wo ringeta ku dlaya.
2: Tsa bula lebati la papushi ya robala a tsena ka papushing go begwa gore o ile a kgopela motho wa setlhabelo go se bege tiraga le mapodiseng mme a robala bosigo bona bo ka moka mesong e latelago ka mosupolo wa la 13 motsegamanye 2026 mo gonanelwa o ile a tloga lefelong leo mapodisa ba ile ba tsebišwa ka gatralwe mme mo gonanelwa o ile a latišišwa mme ka morago a golegwa mo gonanelwa o tla tswelela gore ntshe kwa magistrata wa Mokerong ka laboraro la 15 motsegamanye 2026 ka molato wa maitekelo wa polao.
1: Ku yisi mahlweni na mahungu ya awara ya mune ka Jesus FM meyara wa masipala wa Greater Giyani Councilor Thandizitha hi lava va ri karhi va nikela ximfumo gondzo ra pavement etindhawini ta Kakhala lava nga va ri karhi va kombisa swinene leswaku gondzo hi leri ri nga va ri karhi ri akiwa hi mukontraktara loyi a tirheke ntirho wa yena wo basa. Meyara lava nga tlhela va kombisa swinene eka vaaki ku va va nga teki maribye kumbe thyaka ku va va ri karhi va chela egondzweni. Meyara wa masipala wa xifundzhantsongo xa Vembe Councilor Miyelani Jauke hi lava va endzerile va vukosi bya ka xigamani emusumbunuku. Meyara hi lava va ri karhi va burisana na va vukosi ku endla vuxaka kun'we na ku va va ri karhi va tirha swin'we laha a va langute eka mitlhontlho leyi vaaki va hlanganeke na yona eka tindhawu ta Kakhala ni nga ku eka tindhawu ta xigamani.
3: Ya sungula musina 1 ya sungula ku ya umbiri ya sungula ka xigama ya drill la le ka reservoir
1: ku vuyelela nakambe ka ngu le rhangeke mahlweni wa xinuna wa malembe ma 25 hi vukhale wu langutela ku humelela mahlweni ka khoti ya majistarata hi nandzu wu ringeta ku dlaya gimeta mahungu ya awara ya 4 ya n'wini ya kona ka awara ya 5:30 ku bela awara ya 4 vuya kahle na tinhlokomhaka nokonoko bambari lo dede ntsenga.
0: Mahungu lawa yi tisela wona handle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM na Remember Ribeni. Ka miehleketo ku kumeka ntsena loko u joyine a ri marovela funeral services. Joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joyina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku tiprice ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa a ri marovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Skopo emceketa sexi na le Sikosese Wholesale endaka Magezi Hardway na le Gapani ha kumeka emavilani complex first floor kusuhana le taxi rank ya le Mphenama. Se pfule rhavi rintshwa eka Mukwati next to Yusuf eVulobedu na le Elim opposite NTK. Ejoni hi kumeka extension 4 Parliament Street eIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhana le police station na le Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhana le Manamelong Primary School. Se kumeka na le Alexandra e No.

Eka sika hemingzero jiser fa mirisimu ringaka number 1 nilale swa kuwe hemingzero umbyela swa ku risimu ra number 1 i risimu ra mani naswona ke risimu ra number 2 i risimu ra mani naswona ke vito ra risimu ro rero i mani ka sika number 1 huma ka yona mingzero ka sika number 2 hi leyi landzelaka.

0: Alright, xa wena mixer ku ni bela kahle riqingho nambara 0608875942 ni sungula ku vona kahle mpfhela kele riqingho ta mati tshukulukini laya ka skaming mixer famba kahle ku sikelakele kahle ka Aurelian naro straight twi ya gimete kahle mpfhelekele ka Aurelian se vun teka mixer wa ku sungula eka nongonoko bambar loaded 106 kazi
1: yebo number 2 man
0: number 2
1: Thank you, Mr. DJ Yvonne Chaka Chaka. Gekho umunye.
0: Akuna umunye.
1: Yeah, sana na meni ndurwini.
0: Nomla ku ubitra ntlambi imani, ubitra zimu imani. Mifike mhlaso yisimbiri shikango mga vulu ntlambi imani,
1: shimbiri imani. Ya, kumbakuri. Sihlangana nini kwa la ya.
0: Hai, singahlangana nani, ubitra ntlambi imani.
1: Mr. Resimu, I sent you.

Wa khela ngoti kahle mfeleke rinwe ra hungu leri fambaka mahlweni eka nhlikani wa sukura namuhla. Vanhu va vone kahle munhu wa fana Davido a tindzhawu leti a ti ri Ghana laha eka vusiku bya tolo mativana a ri karhi a tiphina swinene ngopfu njhe etindhawini letiyani ke voko hi le kakalika a ri karhi a tiphina kahle swinene ngopfu ka club nyana yin'wana kokwalaho. Kasi kwa kombisani makenta ku ra yikho a wu nga ri ku tiphina kahle ntsena njhe a ri karhi a navetisa kumbexani ke a ri karhi a tiphina hi risimu ra yena mfeleke leri nga huma eka ka mavhiki mambirhi lama nga hundza. Va kombisa leswaku a yikho risimu leri ka ku tirheni kahle swinene ngopfu va kombisani makenta kwa yikho nakona ke vanhu va tsaka swinene ngopfu ku va munhu wo fana Davido a va representa mfeleke a tindhawini letiya tale ka vona. Kasi ka risimu ra kona mixero gsrfm va ri tweke vito ku I know who I be. Kasi ka va kombisani makenta ku ra yikho loko ku ri huma kahle a ku ri lembe ra 2026 hi ndlela yo yaleyo fambisani kahle mfela Jazz World and GLCJ and then ka risimu ro rero kasi ke a ka swiyenge swa mabulu ra yikhona ke i risimu leri nga ku tirheni kahle swinene ngopfu swilo swi nga ku fambeni kahle swinene ngopfu loko swi nga kahle le ka swiyenge swa mabulu i Davido kumbexani ke risimu ra Davido ro rero wena mixero wa gsrfm nakambe ke mina wena i va ke ya mahlweni kha ni ku niketa kahle mfeleke mahungu lama fambaka mahlweni eka siku ra namuntlha lama ma nduma kumbexani ke mavanhu lavayani va nduma a yi languti kahle mingiseri leswaku ka man'wana matiko ku va ku ri karhi ku yirisiwa kahle mfeleke mhaka leyi ya LGBTQ kahle kahle hi ndlela yeleyo. Kasi ka ku na tiko ra Saudi Arabia lava nga makungwini ya ku va hosta kahle mfeleke World Cup ka lembe ra 2034 kasi ke va kombisani makenta ku ra yi khona mani va le ku lunghekeni kumbexani ke va le ku lunghiseleni kahle njhe ku va hosta kahle World Cup lembe ra 2024 etindhawini letiyani ke ta Saudi Arabia. Nakambe ke va ta ka hina va ka va tivisani makenta ku ri loko va hosta kahle World Cup liyani le Saudi Arabia lembe ra 2024 va ta va ri karhi va amukela kahle mana mani swa ku a ta tivonela bolo a ta tiphina nakona ke mana mani a titwi a va amukelekini feleke tindhawu leti ra Saudi Arabia leswi andhaka loko van'wana matiko va ri karhi va ku LGBTQ a va amukeleki a tindhawini to taleto kumbexani ke a va laveki ku va va tshunela kumbexani ke ku va va ta vona bolo hi ndlela leyi. Kasi ku vi ra yikho a nga tirha na munhu wa wena mani loko swi ri tanuke mi ta mi ta tivonela bolo na vona ke va ku kombisani makete ku va amukeriwa na vona i vanhu wena mingiseri wa GSFM lava fanekelaka na vona ke va va kona ekusuhi na hina hi va amukela tanihi vanhu nakona ke amukela na leswi vanhu vo va lava va va ku va ri xiswona kasi ke hi tshembisa swine ngopfu tiko lerani ke ra South Arabia swa ku a yi kona ke lembe ra 2024 hi vona va nga ta va hoste kahle mfeleke World Cup kumbexani ke va nga ta va ku tlhangana kahle mfeleke ntlangu ya bolo ya milenge ya matiko ku hambanahambana ka wona. Nakambe tsundzuka kahle swa ku ri ke va FIFA va va tisa timhaka nita ku ri loko swo famba kahle swi amukeriwa ku ta ngeteleriwa ti-team leti nga ta kumeka kahle ti ri kona le ka World Cup ti nga huma 64 kokwalaya switoveveri leswiwani ke swi ta pfula kahle mfeleke ti-chances kumbexani ke ta pfulela kahle na tin'wani team letintsongo leswaku ti kota ku participate eka World Cup. Hamseritani mingiseri va kela ku ti kahle mfeleke eka man'wana mahungu lama fambaka mahlweni eka nhlikani wa siku ra namuntlha ma vanhu lava va nduma hi nga languti kahle mfeleke hi CN Butch sesi luya wa ku yimeka loyiwani sesi luya tiveka kahle mfeleke ku fakacha kahle mfeleke a tindhawini leti a tala vo take a ya a ya lunghisalunghisa mzimba wa yena ku vuya wu ri wow wa ni kuma so va kombisani mhaka endla ku ri munhu u fana CN Butch ka masiku ndhaku mani loko ku ri kusi hundzini mingiseri wa gsrfm ivi a tshembisa kahle mfeleke valandzeri va yena leswaku i lava ku ta thawara laha i lava ku ta ti humesa kahle njhe a tiphinaphina a tindhawini ta ku hambanahambana i langutele kahle ku a spenda kahle mali loko ku ringana 10 million andhaka loko a va a fambafambile kumbexani ke a va a jikajika kumbexani ndlela yoleyo. Kasi ke nkarhi woloke ku vi ku frizziwa kahle mfeleke tiakhawunti ta yena andhaka loko a vule swoswoleswo kasi ke andhaka nkarhi nyana njhe va n'wi vonini a humini mani a ri ku tiphinini a tindhawu ta ku hambanahambana laha swi nga siya social media ri ku hlamala leswaku hayikho leswi a nga te akhawunti ya yena lowa sesi loyiwani yi frisisiwini disenterenterenter ku famba yini ku sala yini munhu u fane Saint Butch hi ndlela yo yaleyo leswi nga siya vanhu va ri ku debateni kahle mfele kati ka swiyenge swamabulu le ka X xikan'we ka n'weke na le ka TikTok hi ndlela yo yaleyo. Hamseritani mingiseri wa GSFM va ke famba kahle mina na vona ke eka nhlikani wa siku ra namuntlha van'wani va tiyisa timhaka enta ku ka ndhawu ta le Trangeville eka siku leri landzelaka nga siku ra mnduku va ta karhi va endla timhaka leta Candle Lightning va ri karhi va xixima kahle kumbexani ke va ri karhi va chavelela va ndyangu lwani ke wa ka Adams eka ndhaka loko ku hunde kahle mfeleke mitlangu wa bolo Jaden Adams mitlangu wa xipano xa Mamelodi Sundowns xikan'we ke na tiko ra yena ra Afrika-Dzonga va ri ka siku leri landzelaka va lava ku va va komberiwa vanhu ku va va ri kona a groundini a tindhawu leta ra Trangeville leswaku a yi kho va layita makhandlele lexem va va ri karhi va xixima moya wa Jaden Adam hi ndlela yo yaleyo nakona ke va xiphorisa na vona ke va fika va nghenelela kahle va va hlamusela leswaku a yikho xitatimente xa ku hetisela kumbexani ke leswi loko va ri va endle kahle vulavisisi va kume leswaku ri ke a ku na mhaka yo biha leyi nga fika yi endleka handleni ka mhaka leyi vanhu va nga ku yi vulavuleni ka swiyenge swa makabulu va ku ku ndleke leswi na leswi na leswi furi rifu ra yena ku na vanhu vo tana ta va nga khomiwa kumbesani mhaka endla ku a ku na munhu na wun'we
Elo anga khomiwa eka nkarhi wa sweswi wana kona ke va komisani maketa kuri akuna munhu na unwe mingiselo wa G75 loyi awa aku ahehliwaka eka rifu ra delayed Jaden Adams kasika mingiselo vathu va komisani maketa ku hambanani na ku vulavula swilo swo ka swi nga tshamisekangiki eka swiyenge swa mabulletani kun'wana wa vona kumbe xani ka un'wana wa n'wina u ta tikuma a ri ndzeni ka mati yo hisa emhakeni ya ku va mi ri karhi mi vulavula swilo leswo ka swi nga ri kusuhani va komisani maketa ku lexi xiyimo njhe mo fanekele mi xitshika mani mi xitshikela va ndyangu mi xitshikela lava a va tlanga na vona bolo lava twa ku va kumbe xani ke vanhu lava a va ri kusuhi na yena va ta va ri karhi va swi landzelerisa leswaku ku ndleke yini ku famba yini na vona ke va kota ku va va hola kahle veleke hi ndlela yo yaleyo kasika nakambe mingiseri ku na hungu ka loko hi fika kahle fela la ka sport va kombisani mhaka endla ku Ishmael Ncise loyi wa ni mutlangi veleke wa xipano lexani ke xa Golden Arrows va kombisani mhaka endla ku xi jahitani lexiwani ke xi tekwini xa famba xa ndhawu landzele Belgium leswaku xi ya ka team liyani ra ya Royal Charleroi leswaku ra yi kona xi ya tlangela kahle kona xikarhi xa kahle veleke ka Bitway Premier shipe eka Bitway yi tlange kahle mitlangu ya ku ringana 26 a fika ku ri kahle veleke tibolo ta ku ringana 5 kasika ka nkarhi wa sweswi wa kombisani makete wa yikho i ta va kha muvha kahle veleke a tlanga kahle andhawini leti ya tele Europe swi ri karhi swi beliwa mandla swinene ngopfu eka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga swi kombisa swinene leswaku wa yikho tiko ra yena ra Afrika-Dzonga leswi ka kahle la ka bolo ya milenge hala swi le ku fambeni kahle mani va le ku fambeni vanhu va tlangela kahle veleke eka matiko lamaya male handle nakambe ke va kombisani makete ku ri yakho na tiko lera DR Congo ri lahlekeriwini hi doi goalkeeper wa rona kumbexani khale ka goalkeeper yena ke ki doki wa komisani maketa ku moya wa yena na yena a wu etlele hi kurula hamzer dan mingiseri nakambe ke rin'wana ra mahungu leri fambaku mahlweni ka siku ra namuntlha i timhaka letiya ta ku boka xipano lexiyani ke xa France hi xipano xa Spain lava vanhu vo tala a va karhi na ku tshemba leswaku xipano xa Spain xi nga bukuta xipano lexiyani ke xa France leswi nga fika swi hlamarisa vanhu va ku tala swinene ngo mativa ha vo tala va nga swi hlayangi swi fika swi humelela vo tala futhi a va sungule ku hayikho leyi nga fika ku ya teka kahle World Cup hi yona France hi ndlela yoyaleyo ku va va kha va languta kahle feleke matlangelo ma vona ka mitlangu leyi nga hundza kasike xipano xa Spain xi fika xi ku hayikhona hayi ka hina laha kasike yamiya male hi un'wana loyi a nga vuya hlamisela timhaka ta ku ri hayikho loko ku ri ku na team leyi xipano xa France xi fanekelaka xi va xi yi chava a ku na yin'wana handle ka team ya hina tani ku lavawa hina hi va benga se nghena etimbaleni ta mitlangu va ri i marito lama nga vulavulaka kahle hi feleke hi ya male loko ntlangu wu nga se za wu sungula kasika mingiselo gsrfm hi ta va kha yi famba kahle ka xihondo 106.0 eka rito ra rixaka loko ri nongonoko i bamba reloaded na mijara ka mathosi minyengetima bocoza minisi wa mpfula n'wamateka satirimi kazi wa game kazi wa wailense hina ka awara liya ya nharhu gimeta kahle veleke ka awara liya ya ntsevu mingiselo wa gsrfm kasika awara la ntlhanu ta vuye kahle veleke na nhlokomhaka kasika ri mimbongo vuya talanta kahle na mahungu ma ku hetelela ma awara liya ya ntlhanu ri sungula ku ri tweke mali ne tlatla tokzina famisa ri kahle veleke na sincumalo eka 106.0 eka rito ra rixaka hi va hi kha hi famba kahle mingiseri kha hi huma kahle ka leti baguwaka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga kumbexani ke ka mahungu ma vanhu lava va nduma se va ra ku ri twa imali ne ndlala thukzini zinumalo kona ndzi ri ka nsimu

0: Okay.
1: Ku internet number ra ta vanhu. Siku rin'wana loko khi vabya ni xi nga ku pfuna xi hlenga xa 3 years xi kota ku tlhava call xi foyinela vanhu van'wanyana ku xi tsandzeka ku hlamula ku tlhava ti-call ku vabya nga koti no vulavula. Se xihlangana xa 3 years xi nga kota ku vula xi ku papa mama a vabya ta va ta vona ivi xi va xi ku pfune swinene.
0: Oh, hi ndlela leyo se n'wemula ku lowun'wana u za ku 3 years hi fanekele a va ya xaveriwa riqingho.
1: Mi va mikhi mi xi vona na loko xa ha ri na 1 year ani loko ku khoma foni xa vutla.
0: Okay.
1: Ande leswa leti main foni na ku hitiwa xi ti lavi loko u fike xi nyika letiya ta mi ta swipolipoli xo cukumela xi lava tetiya ta ku touch. Mi swi vona hambi xi nga 2 years mi vona loko xi tlhava foni xi ku ti lava leya touch lexa so xa cukumela
0: yaa
1: swi vona ha lexi a ku hafu size ya mina lexi ma swi vona.
0: No swi twele.
1: Ndlela nkokwalaya xi ta kota ku hi pfuna loko hi tsandzeka ku vulavula xi kota ku fona xi dayila kwalaya swi tsandzeka ku vulavula. Xi kota ku hi foyinela hi tsandzeka no pfuka hi twa swipawani ma swi vona xi kota ku fona xi ku heyi papa va da kwihi
0: hi khensini
1: danke buti
0: danke 0608 7594 2 va khe famba kahle mi ngiseriwa GSFM wun'wana u ri loko n'wana a ri na malembe ya ku ri na manharhu fanekele ku va a ri na riqingho hi ndlela yaleyo ke ni lava ku twa n'wi ka wehe mi ngiseri 106 mi le ka radio hi pfukile mjhani makhaze
2: hina
0: khaze
2: n'wana ni n'wi xavela foni a ka ku 18 years ya mina
0: why 18 years zozini ya n'wina khazi
2: i la ku ndlani hi foni foni a tava tibuku wa dyondza xikolo
0: ku na
2: ta vona loka makhelwani loko lava ku vothivani ya na TV la
0: ku na swilo leswi tirhiseriwaku foni ku va i swi lavalava mani ku na ti-assignment lani va nyikiwa tihomwe ku fanekele wa gugula se why 18 years
2: kaeka gugula hi leya ka mina loko a heta ni niketa
0: okay
2: nta yi kumaku mali yo xava foni phe ya durha foni yani
0: ze loko a ku 18 years va mi kha mi yi kumaku mali yo xava foni khasi
2: loko a ku 18 years a ni yi ta tsarisa i 350
0: ita xa o ti xavela a ku xavi n'wina khazi danke khazi hlayisekani mativa allright ya mahlweni ka 0608 7594 2 khensini khazi va rayikholo ku 18 wu to ti xavela vhele va kombisa timakenta ku rayi loko 18 years vhele ke kona ku fanekele va ku khoma kahle riqingho 0608 7594 2 hamperisa khazi
3: ahee matosi
0: ahee
3: tifoni hi nga yihi ku vana va na malembe mangani a hi xaveleni vana tifoni va famba na mikarhi hi ku ni hleketa papatsongo wa mina va vula sweswo na vona ku va byela n'wana wa 12 years ku u tiva yini hi foni wena va nga n'wi xaveli then loko se va n'wi lava va ri joni va kha la vulala na yena a ri kaya va fonela un'wana ka n'wi nyika foni ku ri a khoma a ku ni nge khomi foni va hlamula papa hi mhaka ku a ni na ntirho wa foni mina veke ni tirha hi ni hi foni a ni swi lava ku vulavula na
0: kona
3: a hi xaveleni vana tifoni nga yi hi ku vona malembe mangani
0: mara loko ri ku mi xava foni yo yaleyo mi nga yihi malembe ma mi kha mi landzelerisa swa ku i fowunela hi vo mani i fowunela mani i chata na vo mani u chatela hi vo mani u va a kha a sechasecha yini ka swiyenge swa mabulo
3: ni nga landzelerisa ku ri u nghena ka xiyenge xihi xa mabulo ene a ku laveki password ka foni liyani loko a ya xikolweni u ni xiyela yona mina loko a vuya u ta vuya a yi teka ni khe ni vona ku u nghena swa xikolo kumbe njhani ku endlela ku na mina loko no tshuka ni humini loko ni n'wi lava ni n'wi kuma ni nga ni ya fonela vo makhelwani
0: ku ri ku loko mi ku a yi lavi password ku ri ku foni se mi xavele yena i ya yena why mi nga lavi password ka foni ya yena
3: a ni ni endlela ku vona ku ri a nga le ku phungela eka social media na
0: okay
3: a nga le ku a ni social media ku na ku u nghena kha u rhuketela vanhu swi va kotaniyani se ni lava ku vona swona sesiya ku a nga le ku phungeleni na
0: swa twala
3: i thavhele ya kumbe
0: khensini thavhele ya kumbe hlayisekani
3: hi
0: sweswo gaming ser 25 minute yi nghene kahle eka awara liya ya ntlhanu mina wona yi famba kahle eka nongonoko bambarilo the 3262 mingiseri i khensi swinene ngona vuyingiseri bya n'wina ke ka ku mi kuma kahle audio streaming ya www.gsrfm.co.za la dorobeni ra naregiyani na milosa 106 khazi
3: khazi
0: yebo khazi
3: mpfukile khazi
0: hlayisekeni khazi wa mina n'wina
3: n'wana ni xavela kwalomu eka vo ma 10 years ne
0: hikwalao ka 10 years
3: mara u fanele u yi monitora wena mutswari foni liya and a nga tleli na yona
0: a nga fanekele a nga tlela na yona
2: Kwalano ni nge ngurindi ya na ngungi tatirinda. Tena nto vula vula na ye na kusokari na sokari iti vwone raka so. Mkupona dake.
0: Kenzini kukona daki.
2: Thank you.
0: Ishap shap orain kandi sorry to.
4: Repere li mwa shwana na ito ato kumaka. Minani vwona kungari na age kakushabela mwana phone. Imaka ya uku ashkolo nsusu wani. Bani kwa mtiri yo Google kusikelo kare primary. Sheku ile ka grade man ku ala primary hinkwa va vanika mitirho ya ku mi Google kunene se mi kuma ku swa kona swi la tifoni ene na mina ni ta va ni ri ku tirheni kumbe ni tirhweni kun'wana kumbe ni va ni ri kwala kaya mara ni va ni ri busy na foni ya mina na yena i la foni u lava ku yi tirhisa swa yena swa nga nikiwa exikolweni mi ni voo ku nga ri na age ku i fonela va mani ni nge swi landzelerisi ngopfu ni nge swi koti mhaka ku hambiloko no landzelerisa n'wana u hindlela yin'wana loko i jiki hala ta kuma kha a chata endla sweswin'wana hi vu swona na swi landzelerisa ku ni swi vona ku himpela u va a ri busy na vo mani mara ni nge swi koti ni nge swi nge koteki n'wamagoda hi mi ka mphambo danki maxoaensini
0: n'wamagoda ra ka mphambo laha ve ra swi kotekali ku va u landzelerisa n'wana n'wana u hindlela yin'wana hi vu ku vulavo sweswo 106 wa yilisini eta
1: matos
0: boti xitereka hello
1: ngwa
0: ngwana ka kona na muntle boti xitereka
1: oha eko andira u jeni matos ani 5 years malembe lama n'wana ku xikolweni
0: ya
1: phela ku na xikolo xo inghena hi pfuni kumbe hi khompyuta sesikati ku va tiva foni ku va ta dyondza khompyuta
0: okay o foni yi fana khompyuta mpela
1: foni yi fana khompyuta wa nghena xikolo hi foni i nga zangi ya yunivhesiti swi heta ku ri a tlharini a kota ku tirhisa khompyuta ku va ta nghena na xikolo kwala kahle.
0: Oh okay se mara loko mung xavela foni ha ri ndzongo a nga to onhaka miehleketo ku landzelalandzela swilo leswi endliwaka swiyenge swa mabulo
1: a nge onheki miehleketo i ta yi dyondza ku nghena xikolo xa ka TV yo ku na xikolo ka TV se na foni kwahle kwa tsala hi foni yi ri kaya xipasi xi kuma ntirho dyondza yi ri kaya
0: a swi twele
1: wa xaviwa n'wana a na na 5 years kwa ta ti nghena xikolo a ri kaya swina bohiwa exikolweni
0: hayi n'wana swo twala boti xitereka
1: hama loko a ri 3 years a nga xavi yuma ita chela ma ta huwa ma ta chela mati
0: kahlekahle hi xaviwa loko a ri na 5 wa malembe ku ya a henhla
1: loko a ri na 5 years ku 5 years i nkarhi loko a ya ku hu ka grade a ra exikolweni a ni swi vona tano matosi so
0: hawa hi mtwini boti xitereka hlayisekani
1: danki
0: right ku ya mahlweni mingzerogserfm le ka xiondo 106.0 hi le ka rito ra rixaka eka nhlikani wa siku ra namuntlha 060875942 mingzeri nga teka kahle wun'wana wa nga ntiso wa rito rumeliweke va ri yini lava
5: tosi ya na yi twa nhlokomhaka tosi leswi nga kona matosi na n'wana a xaveri foni loko a ka ri na 9-10 ku ya a henhla ene na loko sa ri na vo 18 years ne munga ta tiva kuri i chata na mani wo endla yena as long mu xavile phone mu swi tiva ku loko mi la ta mi n'wi lava mi ri kule na yena mi ta n'wi fonela mi n'wi kuma ka foni ya yena thosi lama vonela munhu wo duma ri yexe laha mugangeni wa ndhuna elkana muxavi la blocktoni ka sikhinyani papa a xilona a fana mina tanke thosi
0: allright sweswo gaming 0 g 0 5 ka 060 875 942 yo nambara leya nduma nombara leya ku tika kahle mingzeri ni ku mikumeni kahle nje ka n'wina mi rivula kahle marungula ke lava bawu kahle tinqingho na kona na khensa swinene ngopfu
6: 3262 a ya twala mhaka ya ticece mpela
0: ticece
6: ta masiku lama ta ha fana ta khala a ta ha ku litiri va mudanga wani phela
0: ta khala a to ndla njhani ticece
6: leswa khala no fona swi ta yi tivela kwihi
0: ina ni
6: sweswi xi nga teka xikotikoti xi chela misava xi kopela swimhana va swekisaku swo vuswa a swi ta hela kwalano se le bya masiku lama loko kha yi photosela phela mitlangu rin'wana wa va 7 years a ri nga ri ni hindza me ku photosela for yini
0: ya
6: ha 7 years ra ni hindza ku photosela mani se wa vona hakwala ka 7 years a yi ta pfumela hi ku loko u ta hi ku langutisa loko ni languta byi vana bya machina bya grade r ni a va tirhisi ngo foyini lexi aka wachi leya ya kulipoli ra grade r loko va ri nyika laha va ri nyika swilo leswiwani hinkwaswo ra koneketa se ka vana mabunu va yi xavela xigandagandani va yi xavela movha ya minjilinjili va veka xibamu va veka swin'wa swa toyile kwalayani loko yi ze xi langa gandaganda va ri n'wana loyi ta tirha ngopfu manjheni na va se a tirhisa ntirhwalo wa vurimi loko za a langa ximovhani xa minjilinjili swi ya ta vula ku i lava swo bomba a nga lavi swo tirha loko ze a lava xibamu swi komba ku ha i ta va mahlasela va veka ti-tols letiya ti hlayile kwalayani va vona a langa ku a favor ku ngo xona
0: seka
6: leswiwaswi hala ka hina hambo xi nyika xi ri na swilemba sweswo xi ta photosela xi ze xi ya fika kwale ntsindha kwale ka swo vatswatsi ze xi ya fika kwale and a wu nga xi kaneti ku lava n'wana jikajaku na va xi kombeta va photosa lawana
0: ku ri ku n'wana yi fanekele ku va na yona foni yaleyo loko a ri na malembe yangani
6: mi va mi vulo guga kahlekahle hinkwana lava xisati na va xinula mhani ta n'wi xavelela ri na 10 years mani nulaka va mina se ha hi ku se vatswatsile hinkwava na mavana hinkwana na va xinula na va xisati
0: no ha khensa
6: manta khoma rero
0: allright khensini botisenyiye allright 060 875 942 mingiseri xa wena ke ku yi bela kahle riqingho hi ndlela yo yaleyo ke ni kha ni khensa swinene ngopfu ka n'wina ke mimiti ya ku kahle feleke na mavonelo eka nhlokomhaka siku ra navutlha nongonoko i bamba reloaded mingiseri kasike hi nkandziyiso wa rito rhumeriwini hi lowu
7: makhazi ku hava malembe ma straight laha u nga ta ku laha u xavela n'wana foni swi ya hi ku nkarhi wa kona wena u le kwini mina n'wana ko sungule ku tirhisa foni a ri ka grade 2 a swi ka swi endliwa hi ku ni fanele ku pfuka nampundzu mhe ni huma a sala laya kaya loko ni vuya ntirhweni swi vula ku ri a ni fanele ku sungula ni vulavula na yena ka call leswa ti-WhatsApp ti-Facebook a ku ri hava swa ku ni nga n'wi endlela swona na sweswi foni leyi va ku kona ndlwini leyi a tirhisaka yona a ni n'wi endlele swa ti-Facebook na ti-WhatsApp o tirhisa kholo ntsena ende na cheka ku ri yi ti-game ta kona i ta njhani tivhidiyo ta kona i ta njhani sweswo ntsena apa sunset chilidzima makheso
0: allright kensin feleke ka rungula rangwele ri mi karhi rumela kahle njhe va ngona ku komisani mhaka endlaku a swi na malembe ku va va xavela kahle vanhu va vona tifoni kasi xikulukumba njhe i ku landzelerisa swa ku n'wana u va kha endla yini foni yeleyo wa chekacheka leswiya u fonela hi vamani va mi kha mi kambela swo fana sweswo u fonela vamani ma kambela ka eka social media u endla yini internet nakona ke u va kha endla yini va komisani mhaka endlaku a swi na malembe va ngona ku kha yi khona 18 years ku ya ehenhla hi wona malembe yo fanela leswaku n'wana ke a nga va a ri karhi a va a xaveriwa kahle riqingho kasi ke mingiseri ya mahlweni ka nambara 0 6 0 8 7 5 9 4 2 u nga ni bela kahle riqingho mingiseri u ta na vonelo kahle njhe endleni ka nhlokomhaka ya siku ra namuntlha kasike nakambe ngomi ka le exilungwini i khensini vuyingiseri bya n'wina ke kasike ngomi ka la dorobeni ra hina ra giyani doroba ra elim doroba ra malamulele na man'wani madoroba hi ku angarhela hi khensa swinene ngona ku ba mandla yiyela kahle feleke endleni ka vuyingiseri bya n'wina kasike mingiseri na n'wina ke mi rhumela kahle mikandziyiso ya n'wina ya marito na khela yi vona kahle mikandziyiso ya n'wena ta va ni kha ni tsuma kahle feleke nene ya mi teka kahle feleke hi nkarhi lowu nga hi teku mbilu kasike va n'wina ke mi ba kahle tinqingho na n'wina ke ni kha na mi vona kahle ni ta va ni kha ni mi teka kasike andhaka leswi mingiseri ku ni risimu ri nga yimakulunga laha risimu kusuka kahle feleke le ka Mr. Power risimu ra kona mingiseri wa GCFM ritwe ke vito njhe va ku ba wito 35 minutes ta awa 5 o'clock ndhaka leswiwai vuya kahle njhe hi teta ni navelela kahle vanhu vabeburiweke eka siku leri faneke siku ra vona ra ku velekiwa ka ku ri buti wa wena hani wa wena mani kumbe mani i ri happy happy happy happy happy happy happy happy.

0: tshive ka kahle le ka mune wa timinete ku bile awara ya ntsebe ka madyambu ya sugura na mutlhano ngonoko i ta miganga va karima mukela tindawu nkwato la mpfuleleke xiyani moya xa GSR FM eka madyambu ya sugura na mutlhano va mukarima i kuma kahle le ka xihondzo xa 106.0 MHz FM eka madyambu ya sugura na mutlhano ngonoko i ta miganga ni nga rivala ku khensa ku suka kahle le ka xipano xa bamba reloaded hi lava mi tisela kahle ngonoko wa matimba swinene eka nhlikani wa sugura na mutsutsundzukani vito ni rimemba ngubeni elaya nga ta veka ri fambisana kun'we kusuka kahle la ka awara ya tsevu ku ya fika kahle le ka awara ya nkombo siku i siku leriya ra vukhumentlhanu eka n'hweti ya vunkombo kumbe n'hweti ya mawani ka lembe ra 2022 ni nga rivala ku khensa kusuka kahle le ka muhumelerisi wa nongonoko Lungile Malepani eka madyambu ya siku ra namuntlha loko va yi karhi yi langutisa kahle eka swiviko leswi yi nga ta va yi karhi swi khumbe eka madyambu ya siku ra namuntlha nga va yi karhi yi khumba kahle le ka meyara wa masipala wa Greater Tzaneen Councilor Order Sungubeni ka siku ra namuntlha hi lava va ri karhi va nyikela kahle projeke ya gezi leyi dyaka ntsengo wa 2.8 wa mamiliyoni ya tirhandi etindhawini ta mawa block 12 holweni ya vaaki lava va ri karhi va burisana na vaaki kun'we na ku va va ri karhi va twa mintlhontlho ya vaaki nakambe nga khumba kahle le ka meyara wa masipala wa Greater Giyani Councilor Thandi Zitha hi lava eka siku ra namuntlha a va va ri karhi va nyikela kahle gonzo tindzawini ta ka khakhala leri a ri ni nga ku gonzo ra pavement leri a ri ri etindhawini ta khakhala kun'we na ku va ri karhi va nyikela kahle timakete leti nga kona Giyani section A eka siku ra namuntlha swiviko swin'wana leswi nga ta va yi karhi swi khumbeka madyambu ya siku ra namuntlha nga va yi karhi yi khumba kahle le ka maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo hi lava va nga va va ri karhi va khoma va ehleketeleriwa va 319 murhangeri wa xiyenge xa mabindzu ya business leader South Africa Busisiwe Mavuso vula leswaku mhaka ya xiyimo xa le hansi ya mindzelakano hi boha ya makatla mafu etingomeni ta vaxinuna leti nga tsarisiwa eka lembe leri ti tlakukile ku ya eka 35 eka tiko hinkwaro hosi ya rixaka ra mazulu masuzulu zelitin a endzerile tiko ra Zimbabwe eka vhiki leri swiviko leswi nga ta va yi karhi swi langutise eka madyambu ya siku ra namuntlha swi veka kahle le ka nkombo wa timinete kube awara ya ntsevu sweswi va yi karhi hundza hi landza ka sweswi hi teka nongonoko wa ta miganga ku ya amahlweni ripirini
1: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelelaingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFMrito rhula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri

0: 50 randi. PVC pipe quinjol 20 mm e 14 randi. Suffix flate 1,5 mm e 16 randi per meter. Socket double redsen e 40 randi. La hiku chipa va famba emahlweni. Unga ba WhatsApp kumbe kuma quotation eka 061 490 6917. Tutumele xitolo xa vona e Golden Quick Complex opposite na post office, stand number BA70 kwala Giyani kusuhi na Chachulani Hall, Electropump Giyani.
1: Kuncaca technology hi ku tshineta ekusuhi na hina, misava hinkwayo jikelela. Yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM hi rito ra xilamuko.
2: Swi veka kahle le ka 11 wa timinete kumbe awara ya tsiveka madyambu ya siku ra namuntlha. Va ya ri karhi yisi emahlweni na nongonoko wa ta miganga eka madyambu ya siku ra namuntlha, na ku va ya karhi yi langutisa kahle eka swiviko leswi va ka swi karhi swi sungula nongonoko wa madyambu ya siku ra namuntlha. Va ya karhi yi khumba kahle le ka meyara wa masipala wa Greater Giyani Councilor Thandwe Zithe. Lava eka siku ra namuntlha a va va va ri karhi va nyikela ximfumo gondzo leri nga kona etindhawini ta kaka laleri a ri endliwa ni nga ku leri a ri ri na projete yo va va ri karhi va endla pavement etindhawini leti ya laha meyara va va ri karhi va kombisa kahle leswaku vaaki va fanerile ku vona leswaku gondzo ri basile, va fanerile ku va va ri karhi va papalata ku cukumetela swilo swa thyaka eka gondzo leriya.
3: Laha hi endla ku over project ya patu leri a ku ri from gravel. So, Paturi, you're going to get a little bit of a nga cukumetele ro xikotele la ka rona, ku nga veketeriwi maribye la ka rona, ku nga ti loko vanhu va ku va ti hoxela tiphayipi makaya hi ku hina vivabyebyiya va ya susa pavely ma yi vona yi sasekile, se hi lava ku kombela ku a yi tshamisi sweswi yi sasekise sweswi. Ma swi tiva ku pavely a yi hlakala, loko yo hlakala hi loko miteke tipiki na nibala se mi lava ku fambisa tinana. Hi kombela mi swi kuwela na le hubyeni ku hlayisani patuleri masipala wa Greater Giyani ku nga mi tisela rona. Hi tlhela hi nkhensa swinene na le ka muinjhiniya na le ka mukontraka lava a ku ri vona a va tirha patu leri, a ri vona patu ri tirheke swinene, ha swi khensa. Ta sala mavokweni ya
4: n'wana a khensa ku va mi Linden through Saseka, so Sunday, I carry a special one that I want to go to the bus.
2: Swi veka kahle le ka 14 wa timinete ku bile awara ya tsiveka madyambu ya siku ra namuntlha. Va lava ku ri meyara wa masipala wa Greater Giyani Councilor Thandwe Zithe ka siku ra namuntlha, lava va ri karhi va nyikela ximfumo gondzo etindhawini ta Khakhala kun'we na ku va va ri karhi va nyikela timakete leti nga kona Giyani Section A eka siku ra namuntlha.
3: I'm going to go to the market.
5: n'wana n'wana loyi a nga ta va a kha a meet-a ti-requirement leti lavekaka va ta hlawuriwa va ta tshama kwala kwakwa ni ra hi nge ringani hinkwenu and it's not a hi xa mahala swi vula ku loko n'hweti yi hela hi ta fanele hi hakela rhente aka masipala ene hi ta fanele hi tlha hi va na ntirho wa ku va hi hlayisa la hi nga ta va hi karhi hi tirhela kona ma swi vona ku a hi ti-market stalls njhena tisinki ti kona to swilo swi vekiwa kahle na xitupi xi kona xo vanhu va kota ku dyela kahle na ti-butler letiya na hinkwaswo loro na loko misiye swilo swi pela kwala swi ta va swi hlayisekile ho tshemba ku nga ri khale ofisi ya MM yi ta va yi kha yi humesa

0: mara for sheshi akuna ka khadi akuna ka bosa akuna ka katia nkuna akuna ka mani la aku swi vaka munhu until ku ta huma advert vanhu va applya se va lava va nga ta va selectiwile va ta va ta sayina visa agreement na masipala va ta tirhisa muakulo so inkomu sweswi hi ta khata ribon hi ku va endlile inspection lava ku nga ntirho wa vona va ti tsakisa hi ku muako leyi yi akiwe ku ya hi leswi a yi lavisisiwa xiswona inkomu
1: kume nungu wa timinete ku bile awara ya ndzevo va lava hi meyara wa masipala wa Greater Giyani Councillor Thandi Zitha hi lava va ri karhi va nyikela ximfumo timakete etindhawini ta Giyani Section A eka siku ra namuntlha meyara hi lava va ri karhi va ri ni nga ku meyara hi lava va nga va va ri karhi va yisa emahlweni kun'we na ku va va ri karhi va kombisa swinene mayelana na matirhiselo ya timakete letiya ta le Giyani lava va nga va ri karhi va kombisa leswaku vaaki va masipala wa Greater Giyani va fanerile ku va va ri karhi va tirhisa ndhawu liya ku hi ku va va ri karhi va siyerisana tanihi hi ku ya hi minkarhi swi veka kahle le ka 18 wa timinete ku bile awara ya ntseveka madyambu ya siku ra namuntlha. Swi veka kahle le ka 22 wa timinete ku bile awara.

lokusoso somingisirwa mina namina ntombi yozenya ntombi yelesikhundisa amadleza wazinjimi nsetselo kahlungwana neri tukulwa mamjaji ungati smart nasira mamjaji ungamathole kamavuza khaya mbuya vapfukile vanhu va na ntshembo na ku pfumela leswaku vanhu va pfukini xeweta vanhu hinkwakunkwakunkwaku lomi ni yingiseraka mi ri kona minjhani na mi pfukini ka majaha masiku la namuntlha va yingiseri va mina titele timhaka titele Spasha xa Spain xi endla timhaka ka siku lera tolo mixer wa mina ta ku byela kahle leswaku endleke yini timhakeni ta tolo mixer wa mina kasi ni ta va ni kha ni vulavula hi vatlangi lava yaka hansi ni le henhla laha Afrika-Dzonga Afrika misava hinkwayo mixer wa mina ta va ni kha ni ku byela leswaku ku va kha ku endleka yini aka misava hinkwayo wa swi tiva leswaku nkarhi na nkarhi ni nga nhlokomhaka leswaku hi va hi karhi hi famba hi yoho mixer wa mina hi kuma kahle ka audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za kumbe ka nomboro ya hina ya xirhandi ya 0608875942 kwalaya u hi siyela kandziyiso kumbe hi teka tinqingho hi nkarhi wa ku teka tinqingho miyingiseri wa mina ya ka majaha masiku ra namuntlha hi nhlokomhaka ya hina nhlokomhaka ya hina yi olove ngopfu namuntlha xipani xa England xi ya tlanga na xipani xa yona Argentina ka majaha masiku ra namuntlha miyingiseri wa mina ntlangu lowu nga languteriwa hi mahlongati ntlangu lowu kahlekahleni xin'wana na xin'wana xi nga endlekaka miyingiseri wa mina u nga rivala leswaku lexi nga ta va xi kha xi biwa aka majaha masiku ra namuntlha xi ya tlanga ti-play third place playoff la hi nga ta vona furwa naswona va karhi va tlanga hi ti 18 ta July 2026 miyingiseri wa mina so namuntlha ni lava ku tiva kusuka ka wena leswaku hi ku vona ka wena u vona njhani ntlangu wa England na xipani xa Argentina vanhu va nga ta wina naswona nga khumba na le ka ntlangu wa xipani xa yona France na Spain leswaku we u vone njhani hawu I now understand why Mr. Luya wa Spanish Manchester City wa defensive midfielder akube Ballon d'Or. Now I understand Mr. Wabira. Hinkwaswo leswiwani swi hi veka ka nkarhi wa hina 7:11 loko yi kota to ni va ni kha ni humala tindlwini ta hina ta vuhaxi xitori xa hina xa xisaka xa nghondo xi kona ni ka majaha masiku ra namuntlha miyingiseri wa mina kahlekahle ka siku ra namuntlha a ni lavi ku va ni karhi tatatata ngopfu mahungu a ni nga lavi ku va ni tatatata ngopfu mahungu game ya siku ra tolo hi yo leyi kahlekahleni a yi fanele yi hi tlakula ka siku ra namuntlha ni twa kusuka vanhu ku va ri yini lava nga yi vona ntsena leswaku va ri yini ku ndleke yini hi xipani xa France xipani lexi kahlekahleni a xi ri ti-favorite leswaku xi nga ha na lifter cup leyiwani ni nga ri vala leswaku xipani xa France xi winini cup leyi nga hundza kumbe world cup leyi nga hundza va tlange ti-final aka sweswiwani va ya ka ti-semifinal ku endleke yini hi xipani xa France vuyingiseri wa mina a ni tivi ku endleke yini miyingiseri wa mina loko no lava ku hlamusela swona ni nga karhala mihleketo leswaku ku endleke yini hi xipani lexiya no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi swi ta famba kahle swa xipani lexiya xa yona Spain aka ti-final va veke minenge yi ri mbirhi ka ti-final miyingiseri wa mina leswi nga sota sweswiwani ka xipani xa yona Spain i ku va va ba xipani lexi nga ta va xi kha xi wina xikarhi ka Nghilandi na Argentina so leswi hi nga yimela swona leswaku hi swi vona leswaku i va mani va va karhi va wina aka majaha masiku ra namuntlha va ya feyisa xipani xa na Spain a hi vulavuli miyingiseri wa mina hi ntlangu wa siku ra tolo kahlekahle ni jahe ngo ku vulavula hi ntlangu wa siku ra tolo ni lava ku hi tsutsumela ka ntlangu wa siku ra tolo leswaku ku endleke yini ku onhake yini ka xipani lexi xa yona France ende ku lunghe yini ka xipani xa yona Spain miyingiseri wa mina hi ri ni ku mpfapfarhutela ntlangu lowu wa miyingiseri wa mina from the first minutes n'wa timpepe a va karhi a ba xitswiri leswaku ntlangu wu va karhi wu sungula miyingiseri wa mina xipani xa yona Spain a va khome bolo ku ya suka hi minete yo sungula ku ya fika ka minete ya ku hetelela I mean like loko hi ku France yi khome bolo ya kona ya xupuka a yi ndli nchumu a va kotanga ku ndla nchumu loko ku ri ku hala matiko yimbe le handle va tirhisa black magic a ni ta ku va tirhise black magic lavawani leswaku va kota ku ba xipani xa furwa va nga vonaki olise vo ze va n'wi humesa aka ntlangu wolowo a kha nga ndli nchumu ti-passing tele ti nga tiyi dembe leti vanhu lava ti-passing ta vona ku va va bela tipaleni ya swi tika Kylian Mbappe hawu a ku nga fambi nchumu ka xipani xa yona
France mingiselo mingwa tipala hayo he was exposed ka siku lera tolo hayi tsumile ka ntlangulo wa tolo ni ku byela leswaku kube ke ndleka yini mingiselo wa mina eka ntlangulo wa tolo loko ni nangutisi mingiselo wa mina inga ku spanisha yona Spain xi stade xipanisha furwa xi nangutisa vatlangi lava va tlangisaka xipanisha furwa xi kuma ku i vatlangi vanharhu ntsene lava va tlangisaka xipanisha furwa Olise Dembele na yena Kylian Mbappé mingiselo wa mina va khoma vanhu lavaya immediately va heta khoma Mbappé na Dembele na Olise ankaveni wa rivala xipanisha furwa a xi nga ha koti ku endla nchumu a xi nga ha ri na matshalatshala leswaku a xi bohiwile kahlekahle xipanisha xa Spain a xi te xi stade xipanisha yona France masayiti hinkwayo mingiselo wa mina na makorele ma vona tibolo ta kota ku swi vona leswaku i ma vutshila swinene a ku ri na ntokoto lowu a wu ri kona kusuka ka vafana vatsongo lava va tlanga ka xipanisha yona Spain combination ya experience nyana leyi nga kona ka vatlangi lava nga na ntokoto kwalaho ka xipanisha xa yona Spain na vatlangi lavatsongo mara overall ya vatlangi lava nga koka xipanisha xa yona Spain i vatlangi lavatsongo mingiselo wa mina ta kota ku swi vona loko ni tsutsumela ka xipanisha xa Spain ta kota ku swi vona ku na vanhu vo fana va Ruas vanhu vo fana va Rodri hi wun'wani loyi ku nga va na ti-question ta leswaku why a kume Ballon d'Or malembe ndzhaku mingiselo wa mina aka game ya siku ra tolo ni ri u ta kota ku swi vona leswaku ncini lexi nga endla leswaku a kuma Ballon d'Or misa loyiwa tirhise nhloko ku va a paralyze xipanisa xa furwa aka siku ra tolo mingiselo wa mina vanhu va fanele va khukhurela hi van'wani lava kahlekahlele ndhaku leyi a va bohe ku ku ntswi Laporta a meka sure leswaku a ku ndleki nchumu munhu u fanele va khubasi a meka sure leswaku a ku ndleki nchumu laya poro hi wun'wana na yena loyi a tiyisisa leswaku hayi ti-passing ta vatlangi kusuka ka xipanisa furwa vanhu vo fane va bakola vanhu vo fane va Olise Dembele Mbappé a va koti ku va va karhi va ta ka xipanisa xa yona Spain mingiselo wa mina loko nangutisa le mahlweni aka xipanisa xa yona Spain i ta kota ku vona leswaku Yamal a katsane na jal leri a va ritanaka Zabal leri nga kori penalty ni ri a katsana na jal leri a va ritanaka Bayena hi van'wani lava kahlekahle ni ma nga endla leswaku aka ntlangu wa tolo wa karhi u olova loko nangutisa jal leri Yamal na kota ku swi vona leswaku why xipanisa FC Barcelona va yi vitana nyeleti jaleriwani the way yi ri khomisaka swo bolo karhi na karhi ra chuwisa I don't think ku ri a va swi lavini ku n'wa tipepa a swi lavini ku xipanisa xa Spain xi wina ball number 3 a va swi lavini ku n'wa tipepa a swi lavini ku xipanisa xa Spain xi wina ball number 3 leyi nga kora hi Yamal

tsongo lama nga na torha ra ku va ma humelela la ka xipano xa Spain. Loko nangutisa ka xipano xa Spain, I think Majala ma nga kona lama ma ti endlele mavito hinkwawo mingiseri wa mina. Majala ma nga na express a ma tlanga tikitaka tolo. A va tlanga tikitaka ka siku leri ro tolo. Xipano xa yona furha dideka, vanhu vo fana na vo Tucha va dideka, Ribot a dideka, Bakola dideka, le ndhaku leyi Majala ma va fana na Saliba va dideka dideka. I swi vona leswaku xipano xa furha hayi total a va voni nchumu laha ka ntlangu wa siku leri tolo mingiseri wa mina. Mara hi vone jala leriya hi minute ya 22 Zabal a va kora hi penalty leyi yi nga creator hi jaleriya ni ri vulaka ya mali loko mutlangu le ndhaku yena Sabal le ka xipano lexa xa yona France a ku endzama ku ba bola hupa bola ya ba ya mali n'wa tipempa hanga va nga na doubt va ku penalty yaleyo. Kasi bola ya vumbirhi mingiseri wa mina ku saseka swona, bola ya vumbirhi yo makiwa yo rhungiwa, loko yi rhungiwa va dedeleka dedeleka titi vatlangi va xipano xa furha kwala hi phacisi nyana yi kuma bola yi koreni ya kahle swinene. N'wa tipala na yena a va karhi a nangutisa kunene bolo ku ndleka yini layani andaka ntlangu wa tolo mingiseri wa mina, andaka ntlangu wa tolo va ku vhe ku hlongoriwa mudzaberi wa xipano xa furha va hlongoriwa misa luya ku vuriwa leswaku hayi andaka mitlangu leyiwani hayi i a va ti fambela misa leyiwani ndaka mitlangu ya World Cup a ka ha ri na leswi swi nga n'wi yimela aka xipano lexa yona furwa ku vuriwa leswaku Zinedine Zidane ta va karhi a teka matomi a yisa mahlweni xipano lexa xa yona furwa xa rixaka mingiseri wa mina. Xipano xa furwa loko u langutisini a xi tlanga 4-2-3-1 kasi formation ya xipano xa yona Spain a va tlanga 4-1-2-3 formation ya vona mingiseri wa mina ta kota ku swi vona leswaku hayi vona leswaku formation ya valavaya yi tshamise leswi na vona va ku hayi hi ri hina na hina hi ta na formation ya hina leyi nga ta va dida na vona mingiseri wa mina. A ku ri battle of formation mara battle leyi nga wini ya xipano xa Spain lexi nga yi tiyisisa leswaku hi xipano xo tiya mingiseri wa mina. So hard luck ka xipano xa furwa lexi a ni lave ku swi wina mingiseri wa mina kasi congratulations ka xipano xa Spain lexi nga wina hi tibolo timbirhi eka tanda. Kasi hi minute ya 58 hi vone jala leri va ri tlelaka poro ba bolo ya ku saseka leri va leri ra mitlangu ra Ellington a Dallas mingiseri wa mina rivala hinkwaro a ni swi vona ku ko va na site leri vaseketeri va Spain va nga tshama ka rona mara overall vanhu va lava leswaku xipano xa yona furwa xi va xi kha swi wina leswi xipano xa yona Spain xi nga va xi swi rhaba hinkwaswo. Ni teka majaha masiku ra namuntlha u ni predictela score England versus Argentina voni nga ku ta wina mani ka majaha masiku ra namuntlha mingiseri wa mina. A hi suku kwalani hi languta man'wani mahungu hi vona leswaku ma ri yini mahungu ma la Afrika-Dzonga mingiseri wa mina loko swi ta ka timhaka ta mitlangu ya bolo ya milenge. Loko u langutisa la Afrika-Dzonga mingiseri wa mina ku na swo tala leswi va ku swi kha swi endleka loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge mingiseri wa mina. A hi tsutsumeli aka xipano xa yona Midland Wanderers hi kuma leswaku va va tiyisisa va xipano xa Midland Wanderers lexi kumeka ku le ka mitlangu leya NFD leswaku jaleriya ri humaka le ka xipano lexi na Golden Arrows hi mitlangu ya le tlhelo. Sanele Radebe u loniwini ku ta ka xipano lexiyani u ta va loniwa nguva leya 2026-2027 ta va yi karhi n'wi vona aka xipano lexi xa yona Midland Wanderers va va karhi va tiyisisa va xipano xa yona Golden Arrows ku hayi i kona himpela i yini eka xipano lexiya. Kasi man'wani mahungu hi nga khomela wona hi kuma leswaku Bafana Bafana International ni vulavula hi defendara Olwethu Makhanya ku vuriwa leswaku xipano xa le Belgium lexi nga yisa 65 million xi va xi kha xi rejectiwa va va karhi va rejecta mali leya yi nga va yi karhi yi ta kusuka ka xipano xakwe mingiseri wa mina va va karhi va kombisa leswaku hayi a va karhi va lava 65 million va lava mali yo tala leyi ka nkarhi wa sweswiwani jaha leriwani ri nga frustrated cause ri va ri kha ri kombisa leswaku ri va ri karhi la kusuka ka xipano lexiya swi kumekaku le a USA mingiseri wa mina xi vitaniwaka Philadelphia Union. Jaha leriya va va kombisa leswaku xipano lexi sukaka le Belgium xi humese 3.5 million euros. Hambiswiritano va bakanyele tlhela leswaku jaha leri nga na 22 wa malembe ra center back ri va kha ri famba laha ka xipano lexiya. Kasi aka siku ra namuntlha Rangers va tini va le kugongondzeni xipano lexi xa le Scotland va le kugongondzeni ka leswaku jaha leriwani Olwethu Makhanya va karhi tsutsumela le Scotland. Hambiswiritano xipano xa yona Philadelphia va va karhi va kombisa leswaku hayi jaha leriwani loko ku lava ku va ri kha ri

mbala ka xipande xiwani ku fanele ku humesiwa 5 million euros leti va nga ta va kha ti humesiwa kusuka ka xipande xa xona ka xipande xi va ka xi lava jale riwani so hina tshemba ra ku pfumela leswaku Rangers kumbexana loko ri yaxa ta va hi kha hi twini leswaku the Scottish Giant Rangers va humese mali munhu cause aka nkarhi wa sweswiwani va va karhi va ala va xipani xa wena Philadelphia leswaku a va karhi a famba hi 3.5 million kumbe 4 million va kombisa leswaku 5 wa mamiliyoni wa ti-euro va va karhi va koxa yona leswaku jale ri komba ri karhi ri famba kasi jale leriwa ri va karhi ri tikisa na rona ri karhi kombisa leswaku rona se ri kolwe hi yo oxa aka xipani lexi na Philadelphia ri ti kuma ri karhi ri suka ri ya tlangela swin'wana swipanu ta va karhi hi twa leswaku jale ri ka makhanyi ri helela kwini ka nguva leyi ya 2026-2027 u vole ku mutlanga va karhi alava ku va a karhi a suka ka xipanu mi nga vi mi kha mi fostela leswaku a va karhi a tshama ka xipanu xexo meka sure leswaku mi n'wi nyika leswi a swi lavaka than ku mi fostela leswaku a tshama ka xipanu leswi ye a kombisaka leswaku u va a karhele hi xona so ni vona tshemba ra ku pfumela leswaku hayi xipanu xa Philadelphia va ta swi vona leswaku mutlangi loko a za a koxa leswaku u lava ku famba swi vula leswaku u lava ku famba hakanene a va fanelangi va va karhi va n'wi khomeleta leswaku a nga fambi aka xipanu xa Philadelphia miyingiseri wa mina so ta va hi karhi hi twa leswaku jaleri a ri va ri karhi humelela kumbexani ri ya kwini loko swi ta ka timhaka ta ku va ri sayiniwa kasi the Zimbabwean international goalkeeper Elvis Chipazese i va a karhi a kombisa leswaku ku ndleka yini hi vumundzuku bya yena loko swi ta ka timhaka ta xipanu lexi xa yona magezi mingiseri wa mi nga rivali leswaku Elvis hi wun'wani wa vatshembiwa kumbe wa vanhu lava a va nga committed ka xipanu lexi xa yona magezi despite xipanu lexi xa le Limpopo xi relegatewini kusuka ka mitlangu ya Betway Premiership xi ya ka mitlangu ya NFD the veteran goalkeeper la nga na 36 wa malembe i va kombisa leswaku hayi yena u ta va karhi a tshama laha ka dikwena tsa metse ku ya emahlweni jaleriwa ri ve ri kombisa leswaku ron ri tiyimiserini ku va ri tshama laha ka xipande xa xa yona emagezi ri ve ri kombisa leswaku hayi ri ta va ri kha ri ngetelela contract ya rona a nkarhi wa sweswiwani va le ku vulavurisaneni na va xipani leswaku ku va kha ku endleka yini ku lukumba soli makhuvela la nga chemeni ya xipani i va kombisa leswaku vision ya hina yi fambisana na yena naswona hi ta va karhi hi langutisa leswaku hi ncini leswi nga n'wi fanela ku va a karhi a tshama la aka xipani xa magezi ku yisa emahlweni a va karhi a kombisa leswaku mara mhaka ya kona yi ta va karhi yi fikeleriwa ku nga za ku hela masiku ma nga ri mangani so loko langutisini a swi talanga ku va vatlangi lava nga na experience va va karhi va pfumela leswaku va ta famba na swipanu unless xipani xexo xi ri timbilwini ta vona mara swi tikomba kahle leswaku Elvis Chipazese u willing ku va a pfuna xipani xa magezi xi vuya ka mitlangu ya Betway Premiership aka nguva ya 2026-2027 mingiseri wa mina so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku xipani xa magezi xi performa njhani ku halaya hansi ku halaya kasi swin'wana nga khomela swona xipani xa Skukhuni va tiyisisini leswaku jale leriya va ri vitanaka top tshepo wa ka maxilo u extend contract kumbexani extend loan ya yena u nga ri vali leswaku jale leri tlangaka ndhaku aka xipani xa Skukhuni ri lombisiwe kusuka ka xipani xa Orlando Pirates aka nkarhi wa sweswiwani va va kombisa leswaku tshepo u ngetelele loan ya yena ku va a tshama laha ka xipani lexi xa yona Skukhuni leswi vulaka leswaku ha ta n'wi vona aka xipani xa Skukhuni the former Kaizer Chiefs and Chippa United goalkeeper Daniel Kapir i va kombisa swin'wana hi mayelana na jaleriya Stanley Nwabali leri kahlekahleni a ri ri n'wa tipala wo tshembeka aka xipani xa Chippa United i va kombisa leswaku jaleriwani Stanley Nwabali loko a ndzama ku va a rebuilda career ya yena andzhaku loko a vuya ka xipani lexi xa na Chili Boys i mhaka ya kahle a kombisa leswaku ku titsongahata na ku va u langutisa leswaku laha i nga leswi nga swi endla aka nkarhi lowu nga hundza swi bihile u vuya u ta titsongahata ka xipani lexi u xi rhandzaka swi kahle a kombisa leswaku swi dyondzisa vatlangi vo tala leswaku ku va u performa kahle nguva yo karhi swi vuli leswaku wa laviwa ka swipani swin'wana swi nga ndleka u va karhi u laviwa aka xipani sweswoleswo vanhu va tsakela leswaku u va i ri kwalaya a kombisa leswaku swa ndleka u tlangela xipani xa yona Chippa United mara swi ku holela mali ya kahle ku tlula swipani leswikulukumba a kombisa leswaku ku na swipani swo tala leswikulukumba swi va vanhu va va karhi u kha va tlangela ka swona mara u kuma ku munhu u tlangela xipani xo xa le hansi mara u va karhi a hola mali yo hlaya ku tlula vanhu lava van'wani va tlangelaka swipani leswikulukumba a kombisa leswaku vanhu va fanele va dyondza ku va va tikhoma na ku va va yimela ti-agent ta vona ti va byela leswaku ku na offer yo karhi hayi ku va vona va terminate ti-contract
kokwala ka ku ba vanhu va karhi va pusha leswaku va va karhi va khoma kahle. No, let's hope u ta va karhi a yingisela nkulukumba Daniel Akepe, because hi wun'wani wa ti-goalkeeper ta ntokoto leti nga va kona ka mitlangu ya PSL, miyingiseri wa mina. So u ta va karhi a yingisela leswaku u va a karhi a ku yini nkulukumba lowuwani. So no va na tshama na ku pfumela leswaku u ta va karhi a dyondza yena Stanley Ngobala leswaku hayi ku va yena a va karhi a endla swona aka xipano xa yona Chiefs a swi vuli leswaku swin'wana swipano swi va swi kha swi n'wi tlhombe tihlo, swo vula leswaku kwalaya u kahle kwalaya ka xipano lexiya. Kasi loko the new season yi ri ku appreciate miyingiseri wa mina, hi vona xipano lexiya xa yona Magezi lava va nga le aka mitlangu leya ya NFD va va karhi va paluxa leswaku vatlangi vo ringana 6 va va karhi va famba laya ka xipano lexi na Magezi, va kombisa leswaku Gotatso Mariba i va karhi a suka, Motsi Matima i va karhi a suka, kasi Tholang Masekela na yena un'wana loyi a va kha a suka laya ka xipano lexi na Magezi. Kasi ku na jali leri a va ri tirhaka Samuel Dapo hi un'wana na yena ka va ra suka laya ka xipano lexi na Magezi. Kasi ku na jali leri a va ri tirhaka Siyabonga Ndlozi na yena va karhi a suka ka xipano lexi na Magezi. Kasi ku na jali leri a va ri tirhaka Kabelo Mahlasela leri a tiva leri ninga makhosi ri va na roho ri karhi ri suka laha ka xipano lexa xa yona Magezi, va va karhi va kombisa leswaku hayi va khensele ntirhisano wa vona va hisa lavawa va na ntshembo na ku pfumela leswaku va ta kuma madyela ya rihlaza kun'wana ku nga ri ka xipano lexa yona Magezi. Kasi swin'wana nga khomela swona loko a ha ri ka mahungu ya ta mitlangu ya bolo ya milenge laha Afrika-Dzonga, hi kuma leswaku jaleriya va ri vitanaka Siphesihle Tati va va kombisa leswaku u va karhi a suka ka xipano lexa na TS Galaxy kumbexani kusuka ka xipano lexa xa xi nga kona le ka Marumo kumbexani aka Mtsepe Foundation Championship Lerumo Lions a karhi a tsutsumela ka xipano lexa xa na TS Galaxy. Va kombisa leswaku hayi jali leriwani ri kona aka xipano lexiya xa TS Galaxy, a kombisa leswaku hayi u ta va karhi a langutisa leswaku vumundzuku byi va byi kha byi fambisa ku yini kwalaya. Kasi man'wani mahungu ni nga khomela wona a nga hlekani wa siku ra namuntlha, swi tiva leswaku xipano xa makhosi xi le a Spain ku va va endla vutiolori ku langutisa leswaku va lunghekerini ki ku va va tlanga mitlangu ya Betway Premiership 2026-2027. Kasi ka nhlekani wa siku ra namuntlha va vone va tlanga na xipano lexiya xa ku huma le a South Arabia lexi tlangaka South Pro League lexi va xi vitanaka Alcohol. Va va karhi va kombisa leswaku ntlangu wa kona u hume bolo yin'we eka yin'we, kasi va kombisa leswaku jaleria va ri vitanaka Asanele Velabai hi roho ri nga va ri kora bolo yi ri yin'we ya ku tiyisisa leswaku makhosi va va karhi va endla leswaku ntlangu wa kona wu huma hi ku ringane bolo yin'we eka yin'we. Hambiswiritano ni vona ntshembo na ku pfumela leswaku u le ku tiphineni hi nongonoko wa Sport Filming seri wa mina. Ni ku byerini leswaku nhlokomhaka ya hina ni vutisini leswaku hi ku vona ka wena ka England na xipano xa Argentina ku ya wina mani, so ta va kha u byela leswaku ku ya wina mani, kumbe u tlhela u khumbana ntlangu lowu wa siku ra tolo wa France na xipano xa yona Spain leswaku wena u vone njhani. Because mina a wu ni siyeni karhele miyingiseri wa mina, a ku ni siyeni karhela a no langutisa leswa a swi kha swi endleka ku saseka ka mitlangu ya bolo ya milenge miyingiseri wa mina laha Afrika-Dzonga. Hinkwaswo leswiwani swi hi veka ka laha ka 7:30 kunjhani miyingiseri wa mina kwala Thembiso, kwala Pulukwana Bendo, kwala Pulukwana Ivy Park Linting Tafluop Solomon Dale, minjhani vanhu va le Hamaxexane Hampahlela na swi tiva leswaku vanhu va yingiseni ka tindhawu ta ku hambanahambana miyingiseri wa mina. A hi jiki vuya loko hi vuya mavhengeleni hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku hi sungula kwini kwalaya ka nhlokomhaka ya hina. Kunjhani miyingiseri wa mina?

0: Ayibuyi mingiser wami yena ayibuyi. Nibhela ngicingo ka number ya Nashiranda 0608875942. Umunisela Nkandiso nibyela leswaku wena ibone njani mitlangu leyi wana swa predictor i ku yini ka mitlangu leya FIFA World Cup ni ku byele kahle leswaku Ngilandi vana Argentina Lionel Messi. U ta va kha ra ndla leswi a nga duma hi swona mingiser wa mina ka majaha masiku ra namuntlha kasi pa xa Ngilandi nangutela leswaku vanhu vo tala va va karhi va xayina vanhu vo fana na va Kane va karhi va xayina vanhu vo fana na vo Bukayo Saka va karhi va xayina Bukayo Saka aka World Cup play i quiet ne a swi tikomi nga ku mudzabera nga n'wi twisisi swona laya eka xipano lexa xa Nghilandi hi vone vanhu vo fana va Jude va karhi va rise ka ti-big occasion mingiseri wa mina ta va karhi hi vona ka siku ra namuntlha leswaku vanhu vo fana va Marcus Rashford va va kha va rise na loko xipano xa Argentina xi va fikerile kumbexana xipano xa Argentina xi ta va xi fikeriwini hi the best three Kane Rashford Jude a swi tivi ngiseri wa mina leswi swi tivaka i ku lexi Lionel Messi a xi lavaka wa xi kuma a na u ta xi kuma ka majava siku ra namuntlha na bya riqingho ka nomboro ya yena xirhandza 0608875942 Jesera family
1: Ntombeza.
0: Ahe mipfukile.
1: Mipfukile.
0: Ngilandi na xipano xa yona Argentina va tlanga tolo hey. Hayi.
1: A ku ri very tolo ku spend xa hundza.
0: Mi swi hlayi kahle ku hayi xa hundza xipano lexiwani.
1: A ri n'wi xele kambirhi tolo loyi Mbappe loyi.
0: Ey a ri n'wi xele kambirhi loko a ku wa yi khoma yi tsandzeka ku tshama nengeni mani.
1: Ewe hala ka Spain na yena loyi ya mali na yena ku penalty a kora. Mo hi wena prediction ya namuntlha.
0: Okay, alright.
1: Ya namuntlha ya hundza Argentina.
0: Oh ya hundza hi tingani so?
1: Argentina ya hundza namuntlha hi 2-1 Messi xi ya endla leswi xi nga duma hi swona.
0: Interesting. Ndangisile aneri
1: mukokori va ku hlula
0: ndangise swinene kokwana va ku hlula va predictini ka siku lera tolo mingiseri wa mina nga ku va hume va ri voxe va predicta leswaku xipano xa Spain xa ndlula lavan'wani vo tala va vona a va kombisa leswaku xipano lexiya xa yona furwa xa hundra Jesera family lowu
2: Ntombiazenya
0: hi mina loyi bava
2: hi perisa mina
0: ina ka
2: Argentina ya nghena
0: ka di final mi vone nga ku yi nga hundza hi tingani so
2: hayi 2-0 so
0: 2-0 yoma
2: ya 2-0 ma
0: ndangisile neri
2: hambi ri na Johnson Mangongoza kwala ka xikukwana
0: ndangise swinene la ka xikukwana neri
2: ndangi
0: okay ri ni tlanga mikandziyiso ni twa leswaku vayingiseri va hina va hi khomele yini laha ri ni twa laha
3: ri perile Ntombiazenya ri perile ka vayingiseri kavula ya twakala nhlokomhaka ya yena namuntlha loko mi ni langusile Ntombiazenya xikarhi ka xipano xa England na xipano xa Argentina mo ni vula ku i ntlangu lowu nga ta tika swinene mara mina ni famba na xipano xa England loko okay no la ku vulavula hi xipano xa Argentina xi tlange mitlangu yo tala na swipano swa Afrika loko mo langusa mitlangu lexi nga yi tlangi yo tala a xi ri ku tikeriweni ngopfu loko mo langusa la a xi fane xi hume kona hi laha xi tlanga na xipano xa Egypt mo ni vulavula ni nga tipfinyingi xipano xa Argentina ka xipano xa Egypt xi pfune hi ti-VAR na hi ti-refu leti a ti ri ku refini ka ntlangu lowuya a xi nga qualify ku va xi nga be xipano xa Egypt xona loko mo langusa ti-game to tala ta xona mo ni mi byela ku na ti-VAR mo ni vula ku hayi ta xi seketela xipano lexiya mo ni mi tlhela ni mi byela ku loko namuntlha ko ya ku ya tirha refu loyi a lavaka ku refa ntlangu kumbe swilo a swi fambisa kahle kumbe na VAR yi tirha kahle mo ni mi byela ku xipano xa England ka ntlangu ya namuntlha ya xi kuma xi ri ka final xipano xa England ni loko mi xi langusina ni xi le ku tlangeni kahle swinene ka ti-season to tala loko xi ta ka timhaka ta World Cup xi va xi hume khale mi nga rivali ku xipano xa England xi gine ku teka World Cup I think ingaku 1966 hayi na van'wana ku hi ta va kona swi nga zeza swi tiveka so me lexi ni lava ku vulavula xona kumbe point ya mina Ntombiazenya ni i ku loko timhaka ta VAR to ha ti ya tirha kahle na ti-refree ta hina ti ya tirha kahle ni vona xipano xa England xi ya tlanga na xipano xa Spain aka final ku nghena swintsongo ka ntlangu wa tolo ku heta nkarhi wa wena Ntombiazenya mo ni vula ku ntlangu wa tolo ku ni xoke ngopfu lexi ni nga xi vona ka ntlangu wa tolo i ku xipano xa France xi nghene groundini xi winini xipano xa Spain xi stade xipano xa England xi tiva vanhu lava hluphaku ivi France yi nga ri busy timhaka ta Spain. Ma ni vula ku leswi yi nga swi vona tolo France na sweswi ni pfumela ku va ha ri ku hlamaleni a vehli ku na leki ngobeni.
0: Ya uswini botliki ngobeni va swi paketela nkarhi na nkarhi loko va karhi va analyza timhaka letiwani ni va ni karhi va yingisele kahle swinene a swi vona leswaku va na mitlangu leyi hinkwayo va yi langute kahle mitlangu leyi hinkwayo va yi analyze kahle va ku byela ntlangu wa tolo ni ku byerini leswaku xi studini xipani xa yona Spain xi studa xipani xa yona furwa leswaku i vatlangi vanharhu va tlangisaka xipani lexiya loko vatlangi lava vanharhu va nga tlangi leswi vulaka leswaku furwa a yi nga khomi bolo na katsongo i ri nungule nga ti-starting 11 ta madyama masiku ra namuntlha i ri ni tsutsumela ka xipani xa Argentina letipaleni va na Martinez Molina kona le ndhaku Romero kona le ndhaku Lisandro Martinez u kona le ndhaku kasi ku le jaleri ya vitanaka Teglifo u kona Parede u kona Mark Alista u kona Enzo Fernandez u kona Simon u kona Messi u kona Julian Alvarez u kona wa swi vona leswaku xipani xa yona Argentina xi tiyimiserini ka siku ra namuntlha kasi loko tsutsumela ka xipani Xanghilandi hi kuma leswaku Pickford u kona tipaleni va n'wi tshembini loyiwani va swi tiva leswaku wa tirha ntirho kasi le ndhaku leyi ku na jaleri a va ritanaka rist ri huma le ka xipani xo na Chelsea kasi ku na Gi ku na Stone kona kasi ku na Spencer kona Anderson kona Rhys u kona Belgium u kona Rogers u kona Gordon u kona Kane u kona wa swi vona leswaku le mahlweni leyi va tise swin'wana va teke yena Belgium va n'wi veka laha nkavenyana wa rivala laha ndhakunyana laya mara wa swi kota ku va a karhi a pusha ya le mahlweni loko nanguta xipani xa yona Argentina na xo loko nanguta Simon va n'wi vekele ndhakunyana laya na yi wa pusha yena a ya mahlweni Enzo na yena u kona ku ta pusha na tibolo leswaku Messi na jaleri a va ritanaka Julian va va karhi va kuma mphakelo wa tibolo hi ndlela yi nga fanela kasi loko nanguta xipani xa yona England nanguta le mahlweni u ta kota ku swi vona leswaku loko jaleri a va ritanaka Rhys kumbe Rice ri aka nkaveni wa rivala va swi tiva leswaku i jaleri rhandzaka ku tsutsuma nkarhi na nkarhi va swi tiva leswaku loko rona na Belgium va ri vambirhi laya va ta va karhi va pfuneta munhu wo fana na Rogers na Gordon na Kane ku va va karhi va kora tibol hi ndlela ya ku olova swinene lexi ni hlamarisaka i ku va jaleriya ra kusuka ka xipani xi na Barcelona ri nga ri kona ka majama masiku ra namuntlha mingiseri wa mina Marcus Rashford a nga kona ka starting 11 swi komba kahle leswaku loko kumbexani kha ti tika va ta va karhi va n'wi nghenisa kumbexani xiphemu xa vumbirhi xa ntlangu a hi swi tivi hi ta vona kun'wana va kha ku ncica kwalaho ka xipani lexo xo yena England hi ta va karhi langutisa leswaku ntlangu va tikela ku fika kwini kumbe va olovela ku fika kwini leswi swi nga ta endla leswaku mincico leyi nga fanele va karhi yi endliwa mingiseri wa mina so hi ta va karhi hi langutisa leswaku ntlangu lowu loko ku 9 o'clock hi ta va karhi yi sungula mingiseri wa mina ri ni ntlanga yin'wana ya mikandziyiso ni twa leswaku va va karhi va angula va ku yini van'wani va va yingiseri va yini
4: mahaxi wa mina kwala ka defending champion va ta yima na yona Argentina VR leyi nga kona yi yima ngopfu na Argentina mi ta vona ntlangu wa kona xin'wana na xin'wana xi nga ta va xi humelela ka Messi yi ta va free kick yi ta va penalty yi ta va yellow card se yi ta ndlula Argentina ene yi ta ndlula ku olova ngopfu ka England yi ta kora Messi tindirhi ta kora Messi kuxa ku va yina leading goal score ya tournament hi swona mai ni hlangana na Alessandro Malella 14C aka huma hansi ka man'wana
0: khese swinene la 14C mingiseri wa mina ni khese swinene ri hi langutisa leswaku van'wani va ri yini la va ri yini la va ri yini va ri minjhani ntombi yo zenya mina ni ri England 2-1 ka Argentina i Kondimbedzi ka Thomo block 7 khese swinene Kondimbedzi ri ni twa loyi leswaku u ri yini mingiseri wa yini
5: ri perile na vaxumi ntombi yo zenya Argentina ya wina namuntlha a mi ri na coach Mabukutela i Makesh a ri laka xikukwani stadium danko.
0: Alright, wa swi twa leswaku va le ku nyikeni ka ti-prediction ta vona vayingiseri va hina hinkwaswo leswiwani swi endla leswaku mitlangu ya bolo va karhi nandziya ri ni twa laha leswaku va hi khomele yini lavawani mingiseri wa mina mikandziyiso na yona hi fanele hi tlanga leswaku vayingiseri va hina va swi vona leswaku mikandziyiso ya vo a yo sendiwa mahala
6: ri perile ntombi yo zenya eka nongonoko Sportville loko hi ya langusa ka ntlangu wa tolo wa Spain na France ntlangu lowu a wu hisa swinene xipani xa Spain xi kahle ene xi tlanga hi vafana lavatsongo ene xi tiyimiserile ku teka World Cup leyiwani xi famba na yona hi ku vulavula ni nga tinyingi World Cup ya famba yi ya a Spain hi ku langusa matlangelo ya Spain ntlangu lowu ya wu ve kahle ngo ene loko mi ya langusa hileswaku France a yi nga ri na short target ya ku pima ku yi nga leswi a va yi tlangisisa hi swona tibolo hi xipano xa Spain a va tlanga touch ene bolo ya vona a yi nga talanga ku fika atipaleni ta Spain hileswi Spain a yi tlangisisa hi swona and then loko mi ya langusa munhu wo fana na Mbappe hi loyi vanhu a va tiyimisele ngopfu ka short target ya yena ku ri Mbappe hi loyi a nga ta fika endla swilo ka xipano xa France mara sweswi a n'wi tsandza a tsandzeka na free kick and then loko hi ya langusa clear penalty liyani ka mfana luyani wa Spain ya mali i tirhisa emihleketo ya yena aka bolo ene i na mihleketo ya kahle yo vupfa and i mfana loyintsongo wa kahle ka xipano ene loko hi langusa ka mfana luyani i na experience ya bolo i swi vonini ku loko ni nghena so loyi swo boha a ni teka a ni raha a ni veka aka position ya penalty hikuva a ri ndzeni ka bokisi ene loko a rahiwa ivhe a va a tikuma a we a bokisini se xipano xa Spain xa teka inani i khapu leyiwani inkomu ntombi yo zenya a mi ri na DJ Abza kwala Girl Section A hlayisekani a xidj
0: DJ Absa maanalizele ma wena ma saseke swinene swibaze swinene swa wena ma swi vona leswaku a ri ku langutiseni ka ntlangu DJ a ri ku langutiseni ka ntlangu hi ndlela ya vurhon'wana hi ri langutisa yin'wana leswaku va hi tsalele yini laha va ri England 2 Argentina 2 papa xiluva na bafana ka sikhwinyani amen okay all right ri ni teka un'wana mi yingise ri ni twa ku yena u ri yini laha ni ta kota ku teka tinqingho
7: ri perile ntombi yo zenya ni mi yingisela ku antswa ni ri la Alexander kaya ku ri ka mahlata DJ Njhovana hi mina ni khensini ma
0: ni tengise swinene ri ni teka riqingho la GCR FM lowu
8: ntombi ya ku swela
0: hi mina loyi
8: mablankela swi ma ta ni cisa majali kusuka laha tshama mina ni ri va botisaka va wina va ya tifinaleni
0: oh va botisaka va wina all right okay
8: ni ngo ka ni nga koti ku hlaya xikoro ntsena mara ni ngo mbala leswo ntsena
0: ni dankise swinene
8: la
0: okay ri va saka va hundra England ya hundra aka ntlangu wa namuntlha mingiseri wa mina i ri ni twa laha va ri yini va ri riperile nhwenyana wo zenya England ya hundza hi 3-1 all right ta swi vona na madyama masiku ra namuntlha leswaku hi mpelampela ya hundra na
9: riperile ntombi yo zenya la ka Sportsville loko hi languta ntlangu wa namuntlha a wu nga olovi England loko ni languta ti-game ta yona England yi na matimba swinene and England a yona yo i tshamaka munhu wun'we u va u dlele inani team hinkwayo mara a hi languteni ka Argentina loko ze u kota ku khoma inani Messi na Misa Luyani Fava Fernandez swi herile so ya huma Argentina namuntlha ya huma Argentina ya biwa 2-1 yona prediction ya mina yaleyo a mihlangana na Victor Mhlabeni kwala ka homu kwala xisabyanini kwala tlhelo ka old FNB eating house a hi xumaxumeni inkomu ya Spain na inani na France yeya a mi hembi mi ku tlangiwa bolo u vangela tora heyi mo ni nga ngili chance ngopfu Spain
0: kense swinene va yingiseri va hina va Sportville ka siku ra namuntlha ku na vanhu lava va kha va predict-a swilo leswi ni va kha ni vutisa swona kense swinene va ri Argentina straight win va ri swin'we ni ri kwala ka swikukwana i Eunice Makhubele hala manyunyu ni kense swinene Eunice ri ni twa laha leswaku va rini
10: hayi yi famba mahlweni England 3 hayi ya famba mahlweni hi 3-0 hayi ni langutise kahle swi tshamisekile i Maringa Small Justice kwala ka home 14B tanku
0: khenseni Maringa ni khense swinene ku va mi anguleni ka nhlokomhaka ya hina ka majaha masiku ra namuntlha ri ni teka riqingho laha ni twa leswaku ro hetelela va ri yini GCR FM lowu
11: ahi
0: hi pfukile minjhani na
11: hi pfukile na vaxumeni
0: timhaka ti ri yini la
11: loko hi na ta game ya nyamuntlha ne leswi vo tala va nga swi vosa swona tolo a va nga swivisangi swona kambe ka game ya nyamuntlha lexi vanhu va tivaka swona va tiva ku ri Argentina ya kwini mara yi nga ta swi vona nyamuntlha bolo leyi tlangiwaka hi Beckham na Hurricane vanhu lavayani ka vona a ku na defo leswi hi swi tivaka ku ta tlangisa kwini i ta hlamula ntsena va nga tlanga 45 minutes va te hwihi va tumberile mara timbere to hetelela ta kuma ku ri na 2 goals leyi vulaka ku England va ya mahlweni ka final
0: ndakisila ni ri
11: enkomboni Amos Kambokota hi mina la ka mugeji wa
0: nimaxi danki va kombisa leswaku Kane na Jude va lava combination ya vona i nga nga va voni mara swiendlo swa vona swi ta vonakala timinetse tingari tingani ni tsumela ka Facebook page na nangutisa leswaku va ri Wisan Richard uri peri nhwenye no zenya England 1-2 Argentina ntlangu wa tolo a wu tsakisa swinene France a yi vekiwe ebodleleni hi Spain Shapa Spain, Shapa hi swin'we ni ri kwala ka homu 146 ni khesini swinene khanyisa xiseka u ri kwala ka thomo i mani un'wana nga ni predictela laha Rams u ri hi swin'we kwala Crystal Park ni khese swinene Voice u ri hi swin'we ni ri kwala ka xikukwani Soli Mongwe u ri hi swin'we ni ri kwala xifundzeni xa Gauteng kaya hi le ka xihoko erobeni minjhani vanhu va le ka xihoko honorable Humphrey kunjhani da kwala na mahali ma face mlambza u ri swin'we ni ri kwala B9 kunjhani da Bishop Rainy minjhani na n'wina amukelo reason kunjhani Basan Chamang kunjhani Linki ngobeni ni mitwe na nkandziso wa n'wina ni khese swinene Zava Papa Maria khese swinene mani ri basile ni khese swinene Sharon Hlahla khesini mani Tabelo khese swinene na wena Billy Oshes ni khese swinene i ri swin'we ni ri kwala mugangeni wa hosi siya andrani kama power block 18 akuri bill oshes nkese swinene esikashele ndleleni uri swinwe niri kwala ka mahlati kunjani esikashele ndleleni khomsani maluleke uri swinwe niri kwala ka hlaniki akhegela nguvu kunjani la ka hlaniki la zigomo xa mantsene nikuboni na wena mani unwani nga ngibona gian baloy flora mabunda nkese swinene bohlungwane nkese swinene chali chali vinyi ba swibze nkese swinene imandrali mudawu nkese swinene imandla Zama ni khese swinene na wena uri England 2 Bosch is bearing is bebla Zama all right England 2 1 Argentina and Kensini kusikala ka mabalane Chabalala Oscar Jombo ni kuboneni mana bumba ni Kensini iteka nhlanzweka ni Kensini Christine Manyiki ni Kensini na wena Master Munyai ni Kensini lingawo mutsidzi ni khese swinene na wena Gawule ngobeni Simba khese swinene Nhlamule Eric Bishop Rene ni khese swinene Malum Dave ni khese Dennis Mkansi Vaina ni khese swinene na wena Makesh kese swinene na wena hinkwaswo leswiwani a swi endlela leswaku nongonoko wa Sportville va ku karhi u nandziha loko ri mina ntombi ezenya ntombi ya le swikundzi swa maleza wa dzinje tshetselo ka hlungwana ni ri ntukulo mamjaji nwa ri smart na sera mamjaji nwa mathola a swi nandziha a swi sasekini ku va ni na wena ka majaha masiku ra namuntlha hikwalaka nkarhi u ta ni khomela ni ri a hi tsumele ka xisaka xa nghondo ni mi rhandza hinkwenu makaya.

0: eka va yingiseri va xisaka xa nghondo hi vuye nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi eparadise Tyson Kulu kasi emichinini hi na Khodan Chauke na Mfanelo Mabunda kasi mi tiselo wona emoyeni hi Ja ra Valandzwa
1: baba
2: Baba,
1: hansa hansa ani mina yena. Ani ke kaneti sweswi. Mara kuva ku vanhu va lantirhweni baba, vana va mbuti mhaka ta vana. Ani masi toko hansa hansa tirha kwala na mina tirha kwala. Ni fike ni kuma hansa hansa a nga ri ku tirheni. Se a ni ri ku n'wi vulavuleleni ku why a nga ri ku tirheni hi nkarhi wa ntirho. Se vona hi mhaka ku va vona n'wina baba va sungula ku vivala ku mi byela ku he mi hlangane na yena hansa hansa pfuna ta hi holovisa baba. Na n'wina baba na n'wina na tona. Why loko mi fika lama ku tshukele ni mani
2: doji
1: a ni doji baba na n'wina mina tona
2: a hi se heta letiya ma ha ri na swivutiso swo tala ka tona se hi nga tsutsumeli ka tin'wana
1: vutisani baba
2: ready wa swi tiva ku laha mati ya nga fambi kona hamuseletela loko ko tshika ku ni mpfula ya swi kota ku yakhela famba hi kona
1: vavurisini baba ni swi tiva kahle
2: okay
1: mara leswi n'wina mi swi vulaka
2: wait wa swi tiva ku amarhumbini va tlhelela va tshova nhlava
1: ni swi tiva kahle baba
2: okay
1: se baba
2: yimanyana mahata wa swi tiva ku vuganga byi pfi ku fa vukati
1: ni swi tiva kahle baba mara lebyiya bya mina na hansa hansa byi fini
2: i nge se hlamusela ni nge se hlamusela na ndleleni
1: se baba mayana a hlamula

0: Coming.
1: Ngashuni.
0: Ah, eh, minjani bote?
1: Ngiphukini minjani?
0: Ngiphukini.
1: Eh.
0: Tako ima.
1: Ngumayitelo.
0: Oh, ngumayitelo.
1: Eh.
0: Ngiwona lo wo lixilavelini inga submit ati CV ikume kholo ne?
1: Eh, ngikume kholo.
0: Oh, yimani vheta ni cheka swa wena. Ngumayitelo. Oh. Hey. Ina swilo swa kahle wena ngumayitelo.
1: Mm.
0: Eh, wa bona khoso leyi nga endla nature conservation laha hi tirha ngopfu swi swi swa nature.
1: Eh.
0: Kani?
1: Eh, na swi twisisa.
0: Wa vona wena hansi nga ku wuchu.
1: Hayi, a nchumu.
0: U nga lumi hi nghala la, relax la. U nga lumi hi nchumu swiharhi hinkwaswo leswi tshamaka kona. Wena ni ta ku nyika ntirho lowu i nga ta tirha wona.
1: Mm.
0: Se loko munhu a za a tirha laha u nga wa swine. Iva general way.
2: Se ni kombela ku yi lulamisa.
0: A wu na specific ntirho wa ku sweswi i ya tshama nhoveni sweswi i ya gede laha ku tirhiwa ntirho hinkwawo ne.
1: Eh, na swi twisisa.
0: Eh, se wu ni ku byela ku hi marito walawa u ta tsakela ku tirha ntirho hinkwawo lowu nga ta kombiwa wona laha u nga wa swi.
1: Eh, ni ta tsakela.
0: Okay. Se sweswi ta ku nyika ntirho wa vu driver.
1: Okay.
0: Eh, se mara i nga hlamala siku rin'wana i komberiwa ku ya agedeni.
1: Eh,
0: nga hlamala siku rin'wana i yisiwa ka mukhulu.
1: Mm.
0: Se wa ku tiva ka mukhulu ku na yini?
1: Ah, no swi tivi ku na yini.
0: Mara i ta tsakela ku ya swona.
1: Eh.
0: I nga vileli. Wa vona loko ziya ka mukhulu loko se i tirhala i ta va se i tiva i ndhawu leyi hinkwayo.
1: Eh.
0: Eh, se sweswi ni ta ku rhumela le aka Manikati a ofisini le reception u va byela ku vete mita nyiketa infomo u thoriwini.
1: Okay.
0: Se a wu nga sungula namuntlha i ta sungula mundzuku 7:30.
1: Oh.
0: Hi 1 i na 1 hour ya lunch.
1: Okay.
0: Ivi i chayisa 4:30. Yi twana ni?
1: Eh, na mita.
0: Se sweswi vheta hi ku kongoma i tsutsuma i ya le a reception i ya kombela Manikati va ta ku nyika inform ku tirhiwa inform ku loko munhu a ri la a tiveka ku i mutirhi wa kwala ku va kumbariwe swi inform yo tsari ku wanga waxu la na movha leyi nga ta yi driver wanga waxu hi twana ni?
1: Eh, na mi twisisa.
0: Okay.
3: Hlamurini sweswi loko karhi ku eyi loko vutisa xivutisi ku eyi hi yona nhlamulo ya koho ya leyi lava yi veleke.
4: Okay, baba.
3: Eyi se a swi ni hlamarisi loko mi tirha ndhawu yin'we ku va mi tirhi ndhawu yin'we.
4: Mi vula njhani?
3: Na history wena yena. Eyi ene va ri history ya ti-repeat.
4: Ai, baba.
3: A swona.
4: Se mi lava ku vanhu va hi holovisa baba hi mhaka ya ku va mi te mi tirha a ku a ni yimi na hansahansa mo ni tshika ntirho lowu wa baba hi ku a ni hansahansa i tirha kwala ende loko ni n'wi kuma a nga ri ku tirheni xo boha ni n'wi hlamula baba ni nge n'wi hindzi a hola mali a nga ri ku tirheni
3: lana ku vulavuriwa hi timhaka ta ku hlamula
4: a ni yime na
3: yena mara swo yima mi yima loko ze 1 hour
4: baba 1 hour mi sweswi mi lava ku twa lava va hi holovisa baba hi mpfuka haha ku vuya kahle hi vuya le entsungeni wa malandle ha ha tsakini kuno ku yi holovisa a ni va swi vona bava kumbe na n'wina ha rhandzana va swi vona kahle bevalo ende va navela bava mi nga kuma ku sweswiya se ku naveriwa n'wina phela o a ni va tivi
3: vavasatiisa
4: ni mi dyisa yini
3: i mi dyisa hinkwaswo
4: ku ta endleka yini bava
3: ku ni phuntanyana so
4: a ni ze ni lava mi phuta bava ni mi lavisa sweswi mi hiswona loko va ni navela bava swo boha va ni hisa ende va nge mi kumi bava mina n'wina mi bala kami na xifuveni la ende leswiya swa ku hansahansa a ni yime na yena leswiya ni nga kaniti bava a ni yime na yena mara a ni n'wi byela swa ntirho se a ni vona va vona n'wina loko mi fika se va vhaa ku hayi ndi to n'wi hisa ka nuna wa yena ende ni nge swi koti bava swa mina na n'wina va swi tivi sukele kwini se bava kutani
3: na tin'wana
4: hayi n'wina loko mi fika laha ni wa mi fika mi ku tshukeleni wa mina

0: Hlolo swinwana. Ka mogodi.
1: Aye.
0: Swi musala munga sheki.
1: Andri nuko dzureni kweni karela.
0: Se ivi impela ni ya ntirhweni, ni tleni jika ni vuya kwa. Siku hukwari ni ri ku tirheni tleni jika ni vuya ni tanta sweka. Ni swekela we ilo tshama.
1: Hawu ka mhana mina ni byele la ka twana a wu lo ni siya as a aunt lani wa loko
0: sekala. A ni nga ni siyangi as a aunt but a ni mara ma swi tiva ku ntirho wa makoti loko a ri katini i yini.
1: Swi tsaliwe ku swo ku ntirho wa makoti.
0: A swi sweka mahansi ni vula foni ya le ya wena.
1: Ni vule kahle ku ri ni karhele a ni nga ta swi kota.
0: Dyeni.
1: Oh sweswi nga zayivile ni swa ku take away net.
2: Ndza wine.
0: Kahle kahle kahle. Kahle kahle. Ahe. Kamjinda.
2: Ey ni na ndlala.
0: A yi xekanga makoti wa n'wina
2: la. Makoti ni kete boswa nidya wa tiva ni na ndlala n'wananga.
1: Yo mani mina ha ku we ma tiva nhloko ya mina swa yi pandzisa swona.
2: Wo vuya sweswo ni karhele.
0: A vuyela yini u n'wi
2: tsena. I vuya nkarhi munhu xo
0: hundza. Before ni ya.
1: Se me ni fela
2: ku. Namuntlha i past 5 to 6.
1: Se me ni fela
0: ku. Before 7. Before 7.
2: A ri la kaya.
0: Ni tlhe ni n'wi welcome ni n'wi tekela na bekeni chela ndzeni ka yindlu. Ni n'wi byeka ni kombela ku sala hambi mo tlina nyana yindlu mi heta mi ku nyana na vuswa leswin'wana ni ta vuya ni endla swa.
1: Mani sorry shame a no mi disrespect mara ni kombela ku ya ku tlina nhlokela mina a ni nga swi tivi ku loko ni ta laniwani mhani ku ni ta ku voneni a kaya ni ta ku pfuxeleni na ku wisa ku vhani va ni ri busy ki swa kereke leyi ni nga kona se a ni ku loko ni ta ni vuya a kaya ku ni vuyela ku fika ni va aunti a ni nga swi hleketangi sweswo.
3: Family.
4: Mide chukele, wami fane metamende la mwana. Eh o baba ni buyzin la ka mina. Baba.
3: So loko se buyza la swi vula na ku hala ku mwana buyzin.
4: Ha he swona baba.
3: Baba ta vona.
4: Hey mwana baba, ni nga fambi la vuya ni ta mjela.
3: Hi ntirweni.
4: Hi le ntirweni mara na mjela. Vuya ni ta mjela. Na ta mjela kwa na mwana mi njelele kwa. A mi njelele kwa.
3: Manse heta, ni nga ya mahlweni.
4: Hi ku tshe ku ta mina mwana mi hetini baba.
3: Ani hutangu swivutiso
4: meti baba leswa swo mi themendlela vavasati a ni swi lavi mina ende na Joyce ni n'wi byerile ni ku baba vana leswa swo va themendlela vavasati va ku hey luyani wo yimeka kahle hey luya wo mbala kahle baba mi themendlela mina ntsena mina a mi themendeli vavasati van'wana ende loko mo ndlisa sweswo baba ni ta hamba loko mina ni hlangana na vavanuna loko ni fika ka n'wina na mina ni ta hamba ni vula ni ku John ni hlangane na John luya wo yimeka kahle van'wanuna luya wa timayisele wo mbala kahle a ni swi ti ku n'wina swi ta mi khoma njhani.
3: Sweswo swi ya hi ku i mani a nga teka mani i mani a nga tekiwa hi mani.
4: Hayi swi hi swona baba hinkwenu nuna na nsati hi tekanini.
3: A yi tekunu
4: a kona se n'wina a mi fanele mi themendela vavasati mhe ni nga themendeli vavanuna.
3: E-e a ni ri ni lava ku themendela vavasati.
4: Hayi baba sweswo a na ha swi
3: lava. A ni themendeli munhu mina handle ka wena.
4: Ma va themendela n'wina baba.
3: Ni themendeli munhu.
4: Leswi swi fike mi ku chukeleni i chukeleni wa yena a ngo themenderiwa. I vito ra yena chukeleni. Hayi ko a nga duvuleriwi egeme ni tekin'wini. A ni swi lavi sweswo mina. No, no, no, what's up?

kumenwe wa timinete kubile awara lia nungwena mingi seru wajisara FM ba ikaringi na kona eka nongonoko wanzi maya utomi la mga taba mkarifa msana kathle na shiluva shaka mabunda mwa mhlabe ai kensensionele eka vatlangi vantlaka wa xisaka shangoe la wabarikwane ka drama lia ikari ika hii tuwa shishwa kela ai kensensionele eka mnyiketu wata mtlangu nwenyanu wazenya hii Sportville la karai komileka awara lia inga hunzo na mingi seru wajisara FM ikona eka kuba ikari donzo tani loko erika nongonoko wati donzo ai langutele shaku nongonoko wahi na utaba utamsekise kuyini eka majambu ya sikura na mundla kameke loko ilanguta kwa lakati awara litu wati mbirelet hila inga taba ikari bursana hishi yenge kumbe na shvula burisho hambana awara sungu lai awara yasha nao lai baka ikari ishuta tanao hito kurina wahina ui komei site rine kameke hui tike lakona loko se tsaba se ndle sekuse yini kambe ke ka awara le a humbere le ila iba ka ikari buya na dokodela dokodela i bona lawanga ta vakari ba ijela hi ta rihanyo ra hina ku ri haike leswina leswa swikhomiwe hikuva swi hetelela swinga vi kahle emzimbeni wa hina u hetelela u kumeka u nga hlayisekanga indlela le hi leswi ngeta ba ikari famisa swona wena mingi seri wa mina lo rhandzeka kambe ke u ba u karhi tsundzuka kahle leswaku yingisele xitichi wena lexo rhandzeka xa GCR FM eka xihondzo xa 106.0 MHz FM kabe ke audio streaming ya www.gsrfm.co.za na kona kwa live ka ri twala kahle na mingiseri wa mina itwala shi digital shi technology shi manguva lama wa ile swi itisa ku swona na mingiseri wa mina kabe ke hambi shi tetano tsuka kahle leswaku hina Facebook page lei fama ka kahle vito ra GCR FM kona kwa hala na kona ngavo ka ro tsumela ku ya u ya ni dzela ku ri u tava ti dzonso leti u ti teka u ri kwi ti notes leti u tava ka ro ti kopunula u ri kwi wena mingiseri wa mina lo rhandzeka kambe ke loko seniga siya heta na ngonoko lowu ni ta va ni karhi ni endla ti shout out eka vanhu hinkwavo lava nga ta va va ni byerile ku ri va ni yingisela va ri kwini kusukela kwahala ka page ya Facebook.

Facebook leyi fambaka kahle WhatsApp hi nomboro ya 060-887-5942. Nakona kwalo na mingiseri wa mina wa swi kota ku va u karhi u ni byela ku ri u va na mina u ri ku eka madyambu lama ku saseka so kambe ke hambi swi ri tani nkarhi wa swibumabumelo swisolo kumbe ku tatisa ka leswi u nga ta va u ni khomele swona wena mingiseri wa mina u nga va u karhi u ni kuma hi riqingho ra le nyongeni kumbe hi yona WhatsApp ya liya u nga va u karhi u rhumela rungula ra wena kumbe u tisa bula hi yona eka madyambu ya siku ra namuntlha ntsena eka 060-887-5942 one call away u va u karhi u ni kuma u ni rhumela marungulo ya wena kumbe vuxokoxoko lebyi u taka hi byona na mingiselo wa mina u va u karhi u tsundzuka kahle leswaku hayi ke mavonelo ya wena ya na nkoka ka xitici xa hina lexo rhandzeka xa GCR FM mingiselo ya GCR FM hi ta va hi karhi hi vuya na nhlokomhaka leyi nga ta va hi karhi hi bula hi yona eka madyambu ya namuntlha hambi swi titani u pfa u yi khomise sweswo na vuya

0: via www.gsrfm.co.za. GCRFM, Hirito, Russia.
1: Kota wa timinetse kukaseba awara ya nkai wana mingisari wa GCRFM mba ikarivu ya mita ikomela katongo iti legislating nga bako na technical issues kambeke valwe na yona team kwa wakaraba ilungi so na mingisari wa mina mamu kare mtu zuka kakile shaku aha bula hii child maintenance kama jambi ya namunle shaku aike maintenance shilo leshi ishilangani sakata ni vatu ariba mbiri ngevu ya mail kare mbe uri kumbiri kuba ikari ishaisa mwana ifikeleri sashi dingo shayena eka avutomi nkwa chingari kataleki kurebatu batshame ba tekana kumbe bolo divorce kumbe bolo hambana kumbe abasitshame ba tshama swinge kambe ke the responsible kuba va fane ba hlayisa ngona wa bona akuma vukorhokeri ku hetiseka ka byona kambe ke loko hi vulavula hi child maintenance nga va hi karhi hi vulavula hi swilo swa ku fana na yini i yini swidingo swa kona leswi n'wana a fanelaka a fikelerisiwa eka swona hi vulavule hi mhaka ya swakudya swiambalo tidyondzo vutshunguri xikan'we na ndhawu ya ku tshama hi va hi karhi hi vulavula na mafambelo hi languta kun'wana u ya woka distance yo fika kwihi kuva a kongoma endhawini leyi a nga ta kuma vutshunguri kumbe a nga ta kuma tidyondzo ta yena kona hi fanele hi va hi karhi swi languta se ehenhleni ka sweswo ku va ku ya ngena kuri i fane a kuma xo famba ku ya laha a fanelaka a ya kona loko ku ri i fane a famba mpfhuka wa ku leha se hi tlhele hi languta nakambe ku ri i mani loyi a fanelaka a hakela maintenance kambe ke hi hlamule hikuva tswari hi vambirhi ka vona va fanele ku hetisisa swilavekiso swa nawu swa ku va va hlayisa n'wana wa vona ku ya hi leswi va kotisaka xiswona loko swi fika ka timhaka leti a ta mali hi nga langutanga xiyimo xa vona ku ri vona va le ka xiyimo xihi hi ti finance kambe ke ku fanele ku hlanganiwa exikarhi ku va va hlayisa vana va vona kambe ke a hi fikele ka xivutiso xa xaku xana ke mutswari loyi yena a nga ri ki ntirhweni kumbe a pfumaleka ka ntirho a nga swi kota ku va a hlayisa n'wana wa yena na kumbe wa nyikiwa nkoxometo ku va a hlayisa n'wana wa yena na xinhlamulo yi ta yi ku ina ku pfumaleka ka ntirho a swi susi vutihlamuleri byo hlayisa n'wana wa wena huvo yi ta languta mali leyi wena yi kumaka which is an income itla hi languta na ti-asset va hi karhi hi vulavula hi nhundzu na ability to work u na matimba ya ku va u kota ku tirha u tirhela n'wana wa wena na yi ta va yi karhi yi languta swo fana na sweswo if wena u le ku tirhini u ri nge koti ku hlayisa n'wana yi ta rhanga yi languta mali leyi wehe u yi kumaka n'hweti na n'hweti yi languta na tinhundzu ta wena yi tlhela yi languta na matimba ya ku wena u nga kota ku tirha na na swin'wana na swin'wanyani swa leswi swi nga ta pfuna ka ku va n'wana a va a hlayiseka leswi wena u nga na swona loko swiyimo swi va swi karhi swi cinca huvo yi nga tlhela yi kambisisa mali ya maintenance loko va ku ri a va ku bohe mali yo ringana xigidzi which is 1,000 rand loko i kuma ku a wa ha ri na ti-peace job nkarhi luwa se ku va na ku cinca kutsongo a wu swi tivi ku n'wana u nga ku hlayisisa ku a wu tshami khondla mavoko ku loko se va ni vitana ta va hlamusela ku a ni nga ha ri ku tirheni a wu yimeli vona va ze va ku lava khoti ku va u ta ti hlamusela ku ri u le ka xiyimo xihi kambe ke ti vonakarisi hi wexe u va hlamusela hi xiyimo lexi u nge le ka xona hi nkarhi wolowo ku hambana na ku va wena u va na swiphiqo hi ndlela yaleyo kambe ke muyingiseri wa GCRFM hi va hi karhi hi ya languta ku ri munhu a nga applyisa ku yini maintenance number one ku va wena u kota ku apply a maintenance e ku va u vhakachela kumbe u endzela eka maintenance court eka khoto ya magistrata u ya kona kwale u ya tivonakarisa u ya endla xikombelo xa ku va u endla maintenance ya ku va ku hlayisiwa n'wana loyi wena u tshamaka na yena kambe ke se loko u va u karhi u ya apply i yini swilo leswi va nga ta swi lava kusuka ka wena kumbe swilavekiso ti-requirements hi ndlela yaleyo va ta lava ID leyi ku nga ya wena va tlhela va lava na certificate xa ku velekiwa ka n'wana vumbhoni bya muholo loko byi ri kona lebyo a byo boha kambe ke loko byo tshika byi va byi ri kona u va ri na vumbhoni bya ku munhu loyi u lava ku n'wi tlhavisa hi sapoto u na muholo wo karhi u na statement xa yena kumbe swin'wanyana leswi swi kombisaka ku ri wa tirha u na income yo karhi u nga swi humesela kambe ke a swi bohi swo va optional se xin'wana lexi u nga ta xi humesaka i bank statement kumbe xitatimente xa le bank-e ehe hi ndlela yaleyo xin'wanyana lexi u nga ta xi humesa i vumbhoni bya ntsengo wa swilaveko a ti ti-expenses ta n'wana ku ri n'wana u need-a leswi a nga na tintangu to ya xikolweni n'wana hi n'hweti u dya swakudya swa ku ringana mali leya soso mali ya soso yi nga va enough ku va n'wana a kota ku dya n'hweti hinkwayo.

ahindlela le ku ri loko se va kota ku ya charge mali leyi nga ta va reasonable yi nga ta fikelerisa eka swilaveko swa nwana kambe ke ku nga ri hi vurubani kumbe hi vutsotsi lebya ku ahi ta va ba mina ni ku nwana hi n'hweti u spenda 3000 ya swakudya tsundzukani hi tirha hi nawu la ku vulavula huvo leyikulu se swi vula ku ri before va teka xiboho khoto yi ta rhanga yi kambisisa mhaka ku ku nga se endliwa xiboho ku fikela makumu ku va va cheka ku ri hakunene swilo leswi wena u nga swi tsala kumbe u nga swi lista swi wela kona ka ti-basic needs ta n'wana na kumbe swilavekiso leswi fanelaka swi rhanga emahlweni ku nga swilaveko leswi fanelaka swi tshamisa swi tetani na ku nga ri na ku cinca so a hi languteni laha ku ri xana ke ku endleka yini loko un'wanyana wa n'wina loyi a fanelaka a sapota n'wana a ala ku va a sapota n'wana wa yena a yene ni ya languta ku ri ku ta endleka yini loko munhu a ala ku landzelela xileriso xa maintenance swi tekeriwa nhlokweni ngopfu swisweswo ende i mhaka yikulu yi nga jikisa munhu kule ngopfu yi nga n'wi hetelerisa a ri behind bars a va a khomiwile rekhotsweni khoto loko munhu a ala ku va a fikelerisa leswi yi n'wi lerisaka xona kumbe ku hlayisa n'wana wa yena yi lerisa leswaku mali yi susiwa eka muholo loko swi fanerile swi vula ku u ta hamba a kokeriwa ka muholo wa yena lowu a wu kumaka n'hweti na n'hweti direct kusuka bank ya nghena ka n'wana hi ku yena hi ku endla hi ndlela ya yena kumbe hi ku ya hi vutihlamuleri bya yena a nga le ku swi koteni swi vula ku va ta hamba va koka ka muholo wa yena yi ta wela ka ti-debit orders ta yena yi ta hamba yi koka mali yi famba straight yi suka bank yi ya ka bank yaliya yi fanelaka yi hlayisa n'wana xin'wana lexi va endlaka swona loko munhu a ala ku hlayisa n'wana wa yena kumbe ku hetisisa timfanelo i ku va va khoma nhundzu hi ku landzelerisa nawu va teka leswi va vonaka ingaku swa khomeka ku va swi ta kota ku hlayisa n'wana kambe ke hi ku landzelerisa milawu ya nawu hi ndlela yaleyo xin'wana i ku teka i ku va tekela munhu magoza ya nawu loko a nga landzeleli xileriso leswi a fanelaka a fambisa xiswona kumbe loko a tikuma a ri ku aleni ka ku va a hlayisa n'wana wa yena ku ya emahlweni so hi ndlela leyo hi leswi huvo yi va ka yi karhi yi swi teka hi sayiti rona loko se yi va yi kha yi tiyisa voko kumbe ku tikisa voko eka munhu loyi a alelanaka na ku va a endla vutihlamuleri bya yena hi ku hetiseka eka n'wana wa yena kambe ke hi ya hi ya languta eka swihoxo swo tala leswi vanhu va talaka ku swi endla loko mi kuma ku va va va nga twisisangi kahle ku ri timhaka ta maintenance ti fambisa ku yini a yene ni ya ti languta van'wani va tshemba ku ri ku hi ku a ni n'wi voni n'wana kumbe mhana yena wani alela ku n'wi vona n'wana loyi a ni fanelanga ku va ni hakela maintenance swi against the law sweswo a swi kona eka buku ya nawu loko u ri na xivilelo na wena since wena u tekiwe u yisiwa ka xiboho xa nawu na wena yena ka xiboho xa nawu ku ri n'wana ni le ku hakeleni ka mali mara mhana yena a nga pfumeli ku ni n'wi vona se nawu na wona u ta tlhela u teka xiboho ku ri xana ke mi nga yi ahlurisa ku yini mhaka yo fana na yaleyo xin'wanyana i ku va vanhu va ku me a ni tirhi hikwalaho ka yini ni fanele ni hakela sweswo swa ku wena a wu tirhi kumbe njhani ku na mali i tiboha hi wexe loko u vonaka a wu tirhi va ku bohe mali yo karhi and wena u nga ka u nga koti ku yi fikelela wa swi kota ku vulavurisana na huvo ku ri hayi ke mina no famba ni tikhomela ti-peace job kambe ke loko ni khomile mali leyi ni nga kota ku yi yisa hi leyi na leyi na leyi na leyi na khoto yi ta va yi karhi yi kambisisa ehenhleni ka leswi wena u va ka u va u karhi u vula kumbe ka xiboho lexi wena u lavaka ku xi teka hi nkarhi wo walowo ku va mhaka ku va u karhi u update-ana na huvo leyikulu eka swiendlo swin'wana na swin'wanyani leswi wehe u va ka u karhi u swi teka hi nkarhi wo walowo kambe ke van'wani va ku hayi ke hi ku n'wana a nga tshami na mina kumbe a nga tshami na hina vatswari va yehe hi ri vambirhi luya i tekiwini na mina ni tekini n'wana u saleka vakokwani swi vula ku a ka ha ri timfanelo ta mina u ta hlayisiwa hi vakokwani wa yena xexo na xona i xihoxo swi nga ri na mhaka ku n'wana u sale kwihi kumbe u tshama na va mani loko wa ha ri kona wena mutswari u fanelaka u hetisisa vutihlamuleri bya wena bya ku va u n'wi phamela vutomi lebyi a fanelaka a byi hanya ku fana na vana van'wanyana u fanele u swi fikelerisa emakumu hi ndlela yaleyo se a piece of advice i ku a hi tsundzukeni ku va hi rhangisa swilavekiso swa vana va hina emahlweni hi nga zangi hi tekeriwa hi huvo xiboho ku hlayisa vana lava ku nga va hina va ngati hina a hi rhangeni hi titwa ku ri hayi ke n'wana loyi ni fanele ni n'wi hlayisa a kota ku kula kahle na hina u ta ni hlayisa va ri xiwongi xi ta ku wonga se loko u nga xiwongangi u lava xi ku wonga xi ku yini loko xona xi ku ri yini a hi hlayiseni loko u va u tikuma u bisiwe hi maintenance vana u karhi u

isa vumbhoni lelo ya wena record ya leswi o hakerisaka xikarhi ka va swi va in the form of bank statement or swin'wana na swin'wana leswi nga ta keep a good record ya kombisa ku ri wena u le ku hakeleni hi ndlela ku loko tshuka ku ve na swin'wana swi nga fambangi kahle kumbe ku ve na misunderstanding u kota ku humesa vumbhoni byo khomeka bya ku va wena byi kotaka ku yimela kambe ke xin'wanyani lexi mi fanelaka mi xi endla loko mi va mi karhi mi hlayisa n'wana exikarhini ka ku kumbeke hi hlanganisiwa hi hlayisela n'wana wena xin'wana lexi endla a hi nhlonipho hloniphanani ku va mi hambanini a swi vuli ku ri se mo va ma lala hi ndlela yaleyo loko vulavuriwa a ku vulavula hi ku xiximaniwa ku nga vi na ku rhuketelaniwa hi ku loko se swi ya taka huvo ya nawu voko ri ta va se ri tikile hi ndlela yaleyo a hi xiximaneni hi tirhisa swilo hi vutlhari hi swi endla hi vutlhari leswi hi swi endlaka hi vulavula hi nhlonipho okay loko swiyimo swa mali swi cinca a hi kombeleni kumbe a hi vulavurisaneni na khoto kumbe huvo sweswi hi ku a na ha tirhi kumbe ntirho se u herile no tikhomela ti-piece job a na ha koti ku yi fikelela ya swi kota ku ya hi xiboboha kusuka le masungulweni le va swi kota ku swi languta sweswo kambe ke muyingiseri wa Jisar FM ni va ni karhi ni lava ku bula na wena eka nkarhi lowuwa ni ku xana ke u hleketa ingaku nawu lowu wa maintenance wu tikisela ngopfu ka voko rihi ra rimbewu rihi ku nga ha va ra xisati kumbe ra xinuna kumbe hi swi veka so hi ku vona ka wena hi milawu leyi a hi va hi karhi hi vula kumbe leyi n'wina mi hi tivaka yin'wana no ka ni nga hi vulangiki loko mi langutile mi vona yi nga ku huvo yi ve na voko kumbe xandla xo ringanela ka both parents kumbe ku na loyi a tikeriwaka ke loko swi ta ka mhaka ya ku va ku maintainiwa vana a hi buleni swin'we mina na wena 060-887-5942 hi ku vona ka wena u vona yi nga ku nawu loko swi ta eka mhaka ya maintenance yi ve feka vatswari vambirhi na kumbe ku na la nawu i vona ku nga ku tshikelela ngopfu kona wu tikisela hala ka voko ra a yi veneni ka ribula 060-887-5942 u ta ni kuma eka WhatsApp kumbe riqingho re leyi lowa ni wu tisa eka wena ku va hi ka ribula ehansi ka nhlokomhaka ya child maintenance i yi lexi nga lavaka ku xi tatisa kumbe u va u karhi u ta hi xivutiso lexi xa ku xana ke loko u langutile nawu hi sayiti ra child maintenance loko u languta voko ra kona u vona ngaku ri tshame kahle a ri voyamelangi sayitini rin'wana kumbe a ku na la va tikiseriwaka ngopfu kona na u ta ni kuma eka WhatsApp kumbe hi riqingho ra le nyongeni 060-887-5942 mingiseri wa mina a hi buli.

0: መንግስት ሰርዋ ጅሰራ ፋሚሊ ሞየን ሄሎ
1: አይ ምን ጀኒ ሶስት ነው ማለት
0: ይፈግለ ይንጎ ኮመ ላክ ጫሁ ይና ፓፓ
1: አ ወይ ኮን
0: ታንኪ
1: ሰጡ አለለሽም ብላከ ሶሰና ምን አንንጋኩ ekama sekweni zakho aswitikisela ngopfu vaxinuna ivi vaxisati va pepa mara sweswi hikwalaho ka ku antswisiwa ka milawu hikwalaho ka vulavisisi lebyi endliwaka hi lava endlaka vulavisisi mayelana naswona sweswo swa ti-maintenance etlhelweni ra nawu ni vona ongeti sweswi xitalo xi weya ku ringana hala na hala
0: okay
1: mara kambe ku va ku ri na ti-condition to karhi hi nga languta ku ri mutswari loyi a tirhaka hi wini exikarhi ka lavambirhi se a hi ngo swiswiwa evatswari hinkwavo va tirha loko ku ri ku mhani wa n'wana a ni no nyika xikombiso a hi ngo mhani wa n'wana i ri lava 3000 leswi vulaka leswaku papa n'wana na yena hi mhaka ku wa tirha i ta humesa 1.5
0: okay
1: mhani wa n'wana na yena endla yini a humesa 1.5 se loko ti hlangana ni tiritimbirhi i 3000 leyi lavekaka ku n'wana endla yini a
0: hlayisiwa
1: se leswi swi komba kahle erivaleni leswaku ri sweswi nawu wu tikomba wu karhi wu fambisa swilo kahle eka masayiti hinkwao ka wona
0: okay
1: lexi xi durhaka ku ngo durha mhaka ya ku ri vanhu hi twisa ka swona loko na tshikelela a hi nawu ku tshikelelaka hi wena u pfumalaka nkateko wa ku ta fambisana na nawu.

0: Kun'wanyani ni nga tlhela ku ni xivula ni vona nga ku maybe ku nga va ku ri problem katsongo i ku a ni voni ka miganga yo karhi laha hi tivaka ku na ti-maintenance ti ka kona ka mindyangu yo karhi va landzelerisa lava nawu.
1: Okay.
0: Va nga va ri kona ni bisection yo karhi kusuka ka magistrate lava faka va landzelerisa, I'm not sure. Mara ni vona onge ti loko ku ri ku va kona ntsena no vona nga ku ntirho wa vona a va le ku tirheni khwatsi. Hi mhaka yini na ni kuma munhu wo karhi wa xinuna kumbe wa xisati a humesa leswi faneleke ku n'wana a kota ku va a hlayiseka. Mara the other part mara n'wana a nga na na tipasa ta xixi, n'wana a nga na mali ya transport ku ya xikolweni. So leswi hi swin'wana leswi va fake va nawu loko a va swi kota va improve nyana ka swona sweswo. Hi va vona ku impela va le ku swi endleni. Va nga tikumi ntsena va sungula ku chivereka loko lowun'wanyana a nga endlanga timfanelo takwe eka n'wana ntsena. Maitwisisi.
1: Okay, na mito.
0: Because mikarhi yo tala mi kuma ku ri va sungula ku nyakaza loko lowun'wanyana a reportile ku ri munghana wa mina a nga humesanga mali ya fake yi humesa monthly. Se hikuva va sungula ku endlani ku nyakaza va sungula ku ta acta. Mara le ndzhaku mi kuma ku vona a va nga ri ku landzeleriseni. And then mi twa ku swa koteka ku ri loko ku ri ku hi nkarhi wolowo a wu swi koti kahle ku va u humesa maintenance wa swi kota ku tlhelela eka nawu a hi swona
1: ivi
0: u ya va burisana na vona. So mina a ni ta ku va xinuna kumbe va xisati loko hi tivaka hi na challenge yo fana na leyi lava ta kandzelaka leswi mi nga swi vula hi nga chavini ku humela erivaleni, because loko hi nga humele erivaleni ivi hi nga landzelerisi nawu se ku ta va ku ri mhaka ku ri se case ya pfuriwa. Hi mhaka yini na wena loko u tivile ku ri wa tsandzeka u nga khondli mava ku pfala no nomo ku hi famba exinawini wa endla liwa va byela ku ri vakulukumba leswi a hi twani hi ntsengo wo karhi xiyimo xa mi xa timali a xa ha ri swona xo fana kale se xi cincile sweswi mi kombela mi ni hungutela and swi kahle ku tlhela u vulavurisana na luya a hi ngo hi wo wanuna u humesa maintenance ka n'wana loyi a tshamaka na mhani wakwe. Se swi kahle ku vulavurisana na yena ni tsakisa hi marito lama mi nga ma tirhisa ku daa loko ku ri ku ma hambana as vatswari ku ri na n'wana laha xikarhi swi nga endli leswaku vuxaka byi onhaka ku vulavurisana ku kona ka laveka leswaku n'wana a kota ku endla yini a kuma rirhandzulo ra kusuka ka vatswari hinkwavo hambiloko va nga ha tshami swin'we. And vona vatswari va nga kombisi na tinyiki ta vona emahlweni ka n'wana. Se i swa nkoka sweswi ku hi fake hi swi tekela enhlokweni. So mina loko ni langute nawu ni vonaka ku nawu wu fambisa swilo khwati masiku lama a swa ha fana khale. Hi switsongo leswi a nga ta swi paluxa mayelana na question ya n'wena.
1: Ayike mi paluxe swona.
0: Mi khensile makhelwani wa xitichi banki.
1: Khensa swinene makhelwani wa xitichi.
0: Danke.
1: Okay, right, va yi pfala hi ndlela yaleyo wena mingiseriwa Jisara FM kumbekele ku hi languta nkarhi mune wa timinetse ku bila awara leya nkaye hi fanele hi va hi karhi hi vuya eka awara ya vumbirhi ka nongonoko wa hina wa ndzima ya vutomi hi nge phati ngopfu hi nga ta onha va nghene va kandziyela swona va endle swona ngopfu wena mingiseri wa mina kambe ke sweswiwa hi fanele hi va hi karhi hi kongoma hi landza dokodela ku tatwa ku ri va hi khomile yini kambe ke munhu teka riqingho ro hetelela ni vhetani va ni fambile mingiseri wa Jisara FM le moyeni lowo.
2: Hallo.
1: Ahe.
2: Womuhlaba.
1: Ahe.
2: Pugile la.
1: Hi pfukile hi ngokombela ku twanwe.
2: Ha mbulela buti stereka, kha ba kosha ka mkosi jagare teng.
1: Na mito buti stereka.
2: Ha ya twala mbela nduna u jene ma. Mbela ni munna konga kuna wa u swambisi kahle. Ni vona u debyisa mavoko.
1: Okay.
2: U tshikelela vaxinuna ku tlula vaxisati.
1: Hi ndlela yi.
2: Ku na ku i tlhaviwa hi maintenance wu wanuna eku vokeli ndhawu tshami na ye n'wana wa yi tshama na mbana na ye ka kuku wa yena. Mbari ku vo ku ri hi aleliwa ku vo n'wana. Eyi mara wa sapota mbara a ku vona n'wana wa aleliwa. U vo wena tatiwa ku vona wena. Wo nda so simbala ya bona mona wo nda so simbala ne ho malo de xikolweni i tshama ndawu ya kahle na. Na wa u mona na wa u mona wena wona wa xikolweni ku ri. Ya ya bona mona wona ni hlayisekile ni tshama njani na. Wo swi bona ngoma.

0: Exato.
1: Nascito a Budistereka.
0: Timara loko va ku tirha n'wansati ni papa kona ni nga tirhi. Ni le ready u sapotisa n'wansati na ni
1: Ehe.
0: papa kona.
1: Hi swo sweswo.
0: Loko va ku tirha n'wansati wa mina mina ni nga tirhi ni kha ni tshama na n'wana mina na ready.
1: I 50-50 la i apply ku kona Butishtereka. Loko mo kuma ku n'wina mutirhi mara
0: Yeah.
1: n'wana u tshama na n'wina swa pfumeleriwa ku vansati a sapota
0: Umsa.
1: n'wana. Butishtereka.
0: And the one that should be seen here, I'm not going to have a cool kumba wala.
1: Hi swona leswi mi vulaka swona loko n'wina mo va mi karhi mi tshama na n'wana mi nga tirhi. Mutswari wa
0: Ni
1: xisati
0: nga
1: wa
0: rhandzi
1: swa
0: support.
1: koteka ku a nga senda mali ya maintenance ka n'wina.
0: Swa koteka le.
1: Swi koteka kahle ngopfu.
0: A no ti tsamu tete ko mhlaba na rhaitara.
1: Hi swona buti wa mina.
0: Thank you.
1: Thank you. A ku endliso lexiya Butistereke va nga xi vutisa. Ni vona nga ku se a va ta cinca mhaka liya ku na wu debyise voko ehenhleni ka rimbewu rihi. Wu debyise ka vaxisati, wu tikisa ka vaxinuna, kambe ke nawu wa hina sweswiwa wu hi veke kahle mavokweni ya 50-50 ku loko se hi ta eka 50-50 hi nawu wa ku hlayisa n'wana hinkwavo vatswari va fanele ku hlayisa n'wana. Loko ri n'wana u tshama na mutswari wa xisati kumbe wa xi n'wana u tshama na mutswari wa xinuna wa xisati wa swi kota ku hlayisa n'wana wa yena. Same applies ka leswi swi endlekaku ka wanuna. Loko n'wana a tshama na lowa n'wansati mingo i ya tlhavisiwa hi support na wena wa n'wanuna wa swi kota ku tlhavisa lowa n'wansati hi support hi ndlela leyi. Kambe ke loko hi langutanga hi vona kambe ke nkarhi hi wo wu nga niba wu ni vavisile ni ta boheka ku va ni karhi ni landza dokodela i 7 wa timinetse ku bile awara ya nkaye laha hi fanele hi va hi ri kona eka awara ya vumbirhi wena mingiseri wa mina. Kambe ke hambiswitetano hi ta va hi karhi hi continue-wa na yona eka vhiki leri taka ku va hi karhi hi ta na swisolo swibumabumelo na swin'wana na swin'wana leswi hi nga swi khoma na miyingiseri wa mina. Kambe ke a hi tsutsumeleni kona ka awara ya mbirhi hi va hi karhi hi landza dokodela hi nkarhi lowu nga hi teki moya. Kambe ke hambiswitetano tsundzuka kahle ku ri a hi ri swin'we eka awara leyo sungula ku nga mina xilo xa ka Mabunda N'wamhlave eka ndzima ya vutomi. Kambe ke eka nkarhi lowu taka miyingiseri wa mina hi ta va hi karhi hi landza dokodela Chauke lava nga ta va karhi va nghena hi swa rihanyo va ta va karhi va hi byela hi ta ya rihanyo ra hina ku ri fanele hi endlisa ku yini ku tshama hi hanyile mirini ya hina hi nga yi vavisi mimirhi leyi hi ku mirhi lowu tsakaka i mirhi lowu tisaka vutomi hi ku andza ka byona. Kambe ke eka nkarhi wa sweswiwa hi ta va hi karhi hi jikanyana la makete hi teka leswiya na leswi a hi fanelaka hi va hi karhi hi swi teka endzhaku ka sweswo hi ta va hi karhi hi vuya kahle na miyingiseri wa mina eka awara ya mbirhi na dokodela Chauke hi ta va hi karhi hi khome vona eka madyambu ya namuntlha. Kambe ke moni mi yisanyana makete loko hi vuya la hi ta va hi karhi hi hluta swona swa rihanyo ra hina eka madyambu ya namuntlha. Ni khensa swinene na miyingiseri wa mina tlhela u tsundzuka nakambe ku rhunga ni yingisela eka audio streaming ya www.srfm.co.za. Kambe ke sweswi a hi jiki swin'we la.
2: Technology is using the ecosystem. This is www.gcrf.com. Join the Armarovela Funeral Services. Join the Ebutsarsa 13 was zero. Hatle kolang samalebe. 114 way na. Plan A. We join a 810 rand. Plan B 220 rand. Plan C 260 rand. Take care to go in the shop. The price to win a. I don't know to chicha chicha. Tartetia. Loko ri eka plan A, hi ku nyika 2100 rand ya grocery. Plan B, 2200 rand ya grocery. Plan C, 2500 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato, hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina, eka plan A, hi ku nyika 4000 rand. Plan B, 4500 rand. Plan C, 5000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armarovela Services, vumani, kasipoti sungo, hi lahlani, malamulele, mikwakwayila, salema, Jakwenjaka, Sanini, Makakapachi, na leka mapale. Hina rabi eka skopo mcheketa section. Nele skosese wholesale, endaka magazi hardware. Nele kapani hakumeka. Emavila ni complex first floor. Kuswa nele teksire nkele mpenama. Sefule rabrincha eka mkwati next to you safe ebu lobedu. Nele elim opposite NTK. E joni hikumeka extension 4 Parliament Street. E Ivor Park hile extension 3 e Freedom Drive kuswa nele police station. Nele katok Chanyiko Medical Center. Nele Skadafi Winterfeld kuswa nele Maneme Long Primary School. Sekumeka nele Alexandra e number 47 16 Avenue Hofmeyer Alley. Nasona, shitututu ipa na bantabasi. Na

0: kare kore 21 minutes se kubile awara ya nka yona me ke serwa jisa re fem hidaba ka re buya na dokotela e mweni kwa ka re borsa na bona dokotela ne mpersa ntlhela ne amkele mo yen hina ngwene hello
1: ai ai ngwama bonda na chapa ba ya sentir ba je ka rampuke
0: ipfukile inga kombela kutwa ngwe
1: no ipfukile sna namakalo lava ku hi tsundzuxana na kantana na hi timhaka ta ku taleriwa ku taleriwa ku ri timhaka ta ku munhu a tsandzaka ku hefemula kahle swa ntolovelo laha hi vulavula hi ku va mi kuma leswaku loko munhu a fanele a hefemula a tikeriwa swinene mahachi so hi ta va hi kha hi langutisa leswi swi nga va ku swi vange nkulu swa swosweswo so mara lexi endlekaka timhaka ta ku ri timhaka ta ku taleriwa loko munhu a hefemula mahaxi ku taleriwa ku va ku ri symptom kumbe ku va ku ri xikoweko xo komba ku ku na nkingha yo karhi leyi munhu a nga va ka ri na yona hi nkarhi wolowo mahaxi
0: okay
1: so swi nga leswi lexi endlekalaka hi timhaka ta ku taleriwa vanhu va ku tala va ehleketa ku ri loko munhu a nga hefemuli kahle kumbe a taleriwa swi vula timhaka ta ku nkingha yi va yi ri emahahwini kumbe yi va yi ri exifuveni yes swi nga va swi ri hi ndlela yoyeleyo mi kuma leswaku hi minkarhi yo tala swi va ku ri na nkingha ya ku va yi ri emahahwini kumbe mi kuma leswaku i nkingha leyi va ku yi ri kona swi kata na timhaka ta mbeyi so hi laha mi kumaka leswaku loko munhu a sungula ku taleriwa hi laha loko hi fanele munhu hi lava ku kota ku n'wi tshungula hi le kambisisa ku kamba ku xivangu lexi xi nga va xi ri problem ya mahawu ku taleriwa lokuya kumbe ku nga ku ri problem ya matirhelo ya mbilu na hi swoswo mahaxi so leswi endlekalaka hi minkarhi yo tala i timhaka ta ku ku nga ku ri vuvabyi bya le mahahwini ku nga ku ri vuvabyi bya le mbilwini byi tele vuvabyi lebyi nga menxina byi tala na nyana byo sindzisanyana hi byo ku tikeliwa ka ku hefemula hi minkarhi yo tala mi kuma leswaku swi tala ku va ngopfu loko munhu mi kuma leswaku tikeliwa ka le mahahwini ka yena se swi na nkarhi wa ku leha kumbe ku tekeliwa ka matirhelo ya mbilu ya yena i swilo leswi nga swa nkarhi wa ku leha hi laha mi kumaka leswaku ku tikeriwa ka ku hefemula.

0: swi tala ku ti komba ngopfu hi laha hi vulaka ku ri hi loko ti vuvabyi lebyiya byi n'wi ti kumbe byi n'wi tikelela ngopfu munhu yaloye ene hi laha kuma leswaku loko munhu a sungula ku tikeriwa ka ku hefemula hi minkarhi yo tala mi kuma leswaku i xiyimo lexiya xa ku tikeriwa ka yena loko ya ku nga va kumbiwa hi vuvabyi byo karhi se xi tswali na vuvabyi byin'wana bya vumbirhi hi nkarhi wowalowo hi nga nyika xikombiso a xi tekini munhu loyi a hluphiwaku hi timhaka ta ku taleriwa swi swa ti-asma swa endleka mi kuma leswaku loko ku taleriwa lokuya nhluphe swinene nkarhi wa ku leha swi hetelela swi vange problem ya phati ya mbilu ya yena kumbexana a hi swi tekeni munhu loyi a nga na problem ya vuvabyi bya mbilu mi kuma leswaku loko se vuvabyi lebyiya byi n'wi tshikelela ngopfu swi fika laha swi nga n'wi vangela problem ya mahawu laha hi ngo hi se a nga fa a pfupha na hi timhaka ta vanyumoniya hi ndlela yoyale ya mahaxa so leswi endlekelaku hi minkarhi yo tala timhaka ta ku loko munhu a sungula ku taleriwa swi vangi nkulu swa ku taleriwa hi minkarhi yo tala mi nga kuma leswaku munhu u hlaseriwe hi condition ya leyi hi vitanaka pneumonia pneumonia i ku va munhu a hlaseli mahawu ya yena ku nghene xitsongwatsongwana xo karhi lexi mi kumaka leswaku hi minkarhi yo tala xi vange problem ya liya ya ku xitsongwatsongwana xi ya xi hetela xi endla leswaku ku va na leswi hi swi vitaka ku pimba ka mahawu
1: okay
0: hi laha swa kona mi kumaka leswaku swa pneumonia hi minkarhi yo tala mahaxi loko ku nga ri un'wana lowu ntsanaka ku ri munhu lonkulu because hi na leswi ya hi swi vitanaku tindlela ta ku ti defendela mahawu ya hina kumbe kusuka kwala emahawi laha exifuveni swi gonya swi vuya hala henhla hi kona laha mi kumaka leswaku ku na kota ra ku nga a hlasela ngopfu hi timhaka ta ku nghenela hi xitsongwatsongwana so mara lexi endlekelaka hi minkarhi yo tala mahanyi i timhaka ta ku hi ntumbuluko wa munhu hi na leswi hi swi vitanaku ti-defenses leti loko ti ri kona hi nga vulavula hi timhaka ta ku swi nga se fika ka xiyimo xa ku xitsongwatsongwana xo karhi xi kota ku xi ehla xi hundza hi tin'hompini kumbe ku nga ku ri non'wini swi rhelela hi eway liya swi hundza ku tala swa fika emahawini ku va ku ri na swi swa ku tala swa ku hi sirhelela mahaxi
1: okay
0: hi laha hi vulavulake swa ku sirhelela swi tele ngopfu ku nga ku ri kwala marhele ya hina ku na leswi xi lwisanaku na switsongwatsongwana leswiya swi nghenaku swi nga ngheni swi fika le mahawini minkarhi yin'wani mi kuma leswaku hina leswi hi swi vitanaka ku ri loko munhu a kha a hanya ku hetelela kwala a hefemulaku hi kona kwala enon'wini wa yena ku hetelela ku va na switsongwatsongwana leswiya swi va vanghana na phati yona yaliya ya munhu leswi n'wi pfunaka ku lwisana na switsongwatsongwana leswi swi nga laveki ku swi nghena so hi to tiphata ti-defenses ta hina hi ndlela yo yaleyo data mi kuma leswaku loko sign ya ku sungula ku komba ku munhu a nga va na challenge ya ku halaka phati leyi hi vitanaka i hala hansi kumbe laka ka lowa away ya hina loko ko va na something swo ka swi nga laveki leswi endlekaka timhaka ku hakoswona ku khohlola lokuya i sani ya ku komba timhaka ta ku lwisana ra nchumu lowu nga laveki kona kwalaya so laha munhu a hetelelaka ti kuma kha endlani mahaxa a khohlola so i swin'wana swa ti-defenses tite ni nga vulavulaku hi tona ti hi pfunaka that's why mi kuma leswaku loko se swi fika ka xiyimo xa ku munhu u hlasela hi nyumoni ya mahaxa swi vula hi ni na timhaka ta ku va ku ri na defense mechanism liya ya ku hlulela miri wa yena yi va yi ri compromised hi ndlela yo karhi. Swi vula timhaka ta ku swi pfumelele hileswaku defense liya yi xitsongwatsongwana lexaku va nga nyononi xi kote ku pfula defense liya hi timhaka ta ku munhu a nga ha ri tiyelelanga emirini swi fika laha swi endlaka leswaku a nga tikuma a ri na vuvabyi bya mukhuhlwana loyi a nyumoni yeni vulavulaka wona namuntlha.
1: Okay,
0: so hi laha kumaka leswaku unless lokuku i timhaka teti ta ku xitsongwatsongwana lexiya xi nga hlasela munhu lexiya xa ku xi na vukarhi swinene. Swi kona switsongwatsongwana leswi swa ku hi swi vitanaka swi virulent hileswaku swi na nkani kumbe swa ku hlasela. Hi swo sweswo swaku hi minkarhi yo tala swi hetelela swi endla yini na masi swi hetelela swi vanga problem yaliya ya ku munhu a va na challenge ya timhaka ta ku hlasela hi xitsongwatsongwana swo sweswiya. Ka loko ku ku mi kuma leswaku defense mechanism ya munhu yi hlaselekile hi laha swi hetelelaka mi kuma swi na xitsongwatsongwana swi swa ku endla leswaku mahawini ya hetelela ya ve na problem yaleyo ya ku ka pfimba ku tala swikhohlola. Swikoti swa kona hi laha munhu a sungula ku tikuma a hisa miri a khohlola a humesa swikhohlola ya khohlola xifuwa lexi vava then mi kuma leswaku wa talerile. Van'wana mi kuma leswaku loko a taleriwa swi endla yini na swi endla leswaku a hefemulela henhla kumbe swi endla swo swa ku a tlanga u kalela hi moya.
1: Okay,
0: se hi swoswo swin'wana swa swikoweto swa ku komba timhaka ta ku munhu a nga va a hlaseriwe hi nyumoniya mi kumaka leswaku a ku heteleleni ku na swisweswo swa swikoweto swa ku taleriwa mahasi. So laha swi vula timhaka ku challenge yi ve kona emahahweni hi ndlela yona yaleyo. So kasi swa endlekala mahasi mi kuma leswaku xin'wana xa swivange swa ku munhu a va na problem ya ku taleriwa swa endleka ku va ku ri na problem leyi hi yi vitanaka ku ri ku na ku kayivela ka ngati ya leyi ringaneleke ku yi kota ku ya eka timasele ta mbilu laha u kumaka leswaku siha luwa wu supplyaku ngati embilwini kumbe ka masele ya mbilu a hi tsundzukeni ku mbilu i rhaba leyi a yi pompaku yi tshama yi kha yi pompa hi ndlela yo yaleyo ya pompa ya relaxa ya pompa ya relax. So yi lava matimba yi lava swakudya yi lava ngati yi lava swa ku tala. So ku na nsiha kumbe nsiha leyi fanelaka ku yisa yini yi yisa ku ngati ko ku le ka tinyama tetiya ta yona. So loko u hetelela ku va na problem ya ku ku na challenge yo karhi ya ku hluvela ku ngati yi nga ngheni swona swi vula ku hi minkarhi yo tala ku va ku ri na challenge ya ku siya luwa ku yisa ku ngati embilwini ka timaseta ta mbilu le laha hi tala ku vula ku ri i ti usual mi kuma leswaku i ti coronary artery hi ndlela yo yaleyo. So mi kuma leswaku loko anti leyo va yi ri na problem swi hetelela hi swi vitanaku munhu yaloyo i na leswi hi swi vitanaku coronary artery disease hi laha mi kuma leswaku ku na ku pfumaleka ka ngati leyi fikaku emaseleni hi laha mi hetelelaka munhu a va ku na swikoti swa ku talatala. Loko se mi kuma leswaku swa sungula hi laha munhu a sungulaka na problem ya ku loko se swi n'wi nghenile ngopfu mahasi i problem ya ku loko swo ka swi nga ha swi kume mpfuno swi na problem ya ku swi vangela rifu mahasi minkarhi yo tala hi ku swa endleka loko u pfaleka nsiha luwa mbilu liya yi nga kumi ngati swi vula yini mahasi swi vula timhaka ta ku mbilu hi yaleyo yi ta sungula ku twa ingaku ya tlimbeka. endlelano yale timbeka loku ya swi vanga ti-problem tetiya ta ku munhu a nga mbilu leyi nga hatekeri mfanelo mali loko namuntlha a hi vulavula hi ku dyondzisa hi ku swilo leswi swi hetelelaka swi vanga ku munhu a taleriwa
1: okay.
0: So a ni nge deep into details mara no ringeta ku komba ku ti-conditions letiya ta ku fana yaleyi ni vulavulaka hi yo sweswi i yin'wana ya ti-condition leti ti nga problem ngopfu laha mi kumaku leswaku munhu u hetelela a va na problem ya ku mbilu leyi endlanga ku lembeni ku na pain yin'wana ya ku ya crushanyana i yi twa lembeni ka rhambu ra laha xikuveni laha swi hetelelaka swi endla leswaku va va lokuya ku twala ku famba hi voko ra ximati swi nga famba hi voko leriya swi nga fikelele etintiweni ka van'wani mi kuma leswaku va va lokuya ku fambisa sweswiya kuya twala na le katleni leswaku va va loko u nga kova vusindzinyana byo karhi mara ku va ku ri pain yo karhi i sign ya komba ku swa endleka ku ri na problem ya leswi hi swi vitanaka endlela na ti-tourist mas hi laha mi kumaka swa ku swi va swi ri tano ene vanhu lava mi kumaka leswaku hi vo va nge le ka risk leyikulu ngopfu ya ku hlasela hi condition leyi hi lava va ku va na mafurha ya le henhla ngopfu vanhu lava vanhu va kova na problem ya ti-high blood vanhu va lava vulolo vo ka va nga lavi ku endla vutiolori vanhu va ku va va ri na mirhi leyikulu munhu wa ku dyaha kumbe vanhu va ku va ri na condition ya vuvabyi lebyiya hi byi vitanaka i vuvabyi bya chukela maxa so swi kona swa problem leyi ni vulavulaka hi yona na ku taleriwa swi va swi ri kona maxa
1: okay
0: kasi condition hi yaleya ya ku hi loko se swi progrese ngopfu loko se swi progrese ngopfu hi loko munhu a ri na leswi swi vitanaka ku na heart failure maxa heart failure do swi na ti ni nga swi vitanaka vuvabyi bya mina hi nga swivitie mathemo lawa because mathemo lawa ma hlayeleya mara mhaka ngo swi le mbilwini swi vula timhaka ta ku na ku tikeriwa ka ku tirha ka mbilu ende loko se mbilu yi tikeriwa mahaxi laha mi kumaka leswaku swikolo swa kona hi swiswo swa ku munhu loko a fanele a wisa a etlela laha etlela kona u kuma a ta loko ku a tolovele ku tirhisa sayizi yo karhi ya xa ku chukela mi kuma leswaku wa ku a ngetela xin'we kumbe a ngetela swimbirhi sweswo loko se swi ya hi timhaka ta ku mbilu liya yi va yi kha yi karhala ku fika kwini van'wani mi kuma leswaku swi fika ka xitiji leswaku fana etlela swo yena ngaku loko tlela a lo chikela tshami kunene hi ku loko etlela u nga ku fana etlela swo swa ntumbuluko wan'wana wan'wana a chikela xikhigela ku ri swo swi xexe wa taleriwa ma swi vula ku timhaka ta ku mbilu matirhelo ya yona a matshan'wi ya ri ya yi pompa ngati yi kota ku jikajika na miri hinkwawo swi vula timhaka ta ku yi le ku tsandzekile loko yi tsandzeka swi vula ku swa endleka hi ku ngati yi basetiwa mahahwini yi fanele yi sukele mahahwini yi vuya yi nghena mbilwini ka phati hala swimatini hi ndlela yo yaleyo swi vula timhaka ta ku swa endleka mahaxi mi kuma leswaku ngati endlini ka mahahwi a yi koti ku ta hinkwayo yin'wana na salele le ndhawu leswi endlaka leswaku swii mahawu ya hina ya endla ya talela hi mati kumbe ya talela hi ngati yoyolela laha swi endlaka leswaku munhu wa kona hambi a lo tshama u tshama ku hahefemulela henhla tshama a taleriwile mati swi va swi ri tani so do namuntlha a ni dyondzisa hi timhaka ta vuvabyi bya vini ni dyondzisa hi timhaka ta ku i yini lexi xi nga endla leswaku munhu a kuma a taleriwile hi swoho sweswo hi minkarhi yo tala van'wani kuma leswaku swi endla leswaku va tshama kumbe milengele ya vona yi pimba hi timhaka ta ku ngati ya tsandzeka ku va yi tekiwa hi mbilu liya yi gonya yi tlhelela kwini a mbilwini yi kota ku tlhela yi jikajika na kaka na mina endla hi minkarhi yo tala loko moko malesha condition ya mbilo a ile tireni ka kumbe se vuba di tinyike matimbangu moya kona anga kote ku hefimula ka moya kona tsimbangu moya kona e ya loko loko suka nyana shimpuka suka shinyanya uri mahashi ba kare loko so fike ka tsatso a swina stage swako kubula ku loko wa ha kota ku famba mpfhuka wo lehanyana mara i nga taleriwi ku ya taleriwa a ndzi nga toho ku lehanya swi vula ku i le ka xitichi xa xo karhi kasi ku na lava ku fambanyana xipukani xo ka xi nga nyawuli kumbe ku gonyanyana swipepisinyana swi vanga timhaka ta ku va taleriwa swi vula something na munhu wa ku hileswaku ku na switejiteji swa ku hambana maxi ku na lava ku hamba nga tsandziyanga hi ncuva ku famba swipukani xo ka swi nga nyawuli just few steps a fambanyana kusukanyana maybe ka rhumu yo karhi aya ka rhumu yo karhi mi kuma leswaku se u sungule ku wa taleriwa nga ha kotiki swi va swi ri tano hi minkarhi yo tala so mi kuma leswaku mhaka nkulu swi hetelela swi va na swikoweti swi va leswi talataka mara swikoweti lexi hetelaka na xona swi va swi ri kona i ku taleriwa
1: okay
0: kasi va kona lava va ku so la mi kuma leswaku problem yi va yi ri kwini yi va yi ri kwale emahawini lava i vanhu lava va ku nga va ku na problem ya ku ku na khemikhali yo karhi kumbe ku na mpfuno wo karhi lowu loko a beburiwa wu va ku xotile kwala ka sivela ku mahawu ya munhu ya nga tamarhelani hi ndlela yoyaleyo kasi van'wani kuma leswaku handle ka problem yoyele u va a beburiwa a ri kahle a va a ri swi va swi ri kahle mara mi kuma leswaku i tala ku hefemula leswiya swa ku swi hetela swi ri ti-harmful things swa ku nghena ndzeni ka mahawu ya yena loko swi nghena mahawu ya yena swi damaja yini swi damaja xitructura lexiya xa hayeleriya mi kuma leswaku nga ku timhaka ta ku a hi languteni vanhu lava nga tirha emigondini minkarhi leyi ya khale swiao laha ku ri hava swa ku sirhelela timhaka ta ku vavahi tshuririhi na rini a ku fana na sweswiya so masiku lama ku nga ku timhaka tetie ta ku i munhu loyi a nga na mitolovelo ya kudaha va kona vaa ku ku ya hi ku dzaha swi swa ndyangu swa endleka mi kuma leswaku swi va swi va swi ri harmful ka mahawu ya yena so loko swi va swi ri harmful ka mahawu ya yena hi laha mi kumaku leswaku mahawu lama yena swi endla leswaku ku famba ka moya ndzeni ka mahawu ya yena ku va ku ri na challenge leyikulu swinene
1: okay
0: laha mi kumaku munhu wa kona a swi talangi loko mo yingisela hileswaku yingiselaku mahefemulele ya yena mi kuma na sawundi ya mahefemulele ya yena vanhu va lava ku minkarhi yo tala loko mi yingisela loko se swi bihe ngopfu vanhu va ku na xifuwo lexa rasa swi endleka bampongo hi ndlela yo yaliya mi kuma leswaku hi minkarhi yo tala ku na swo tala swi endlekelaka ka van'wani mi kuma leswaku swi nga mhaka nkulu i timhaka ta ku xi hetela swi va xi ri problem yinkulu maxa hikwalaho ka ku munhu a va na problem ya ku a hefemula swi nga
1: okay
0: so swa ku vanhu va ku tala hi ngo vula ku i vanhu va ku dzaha hi i vanhu lava kumeke leswaku va tshama tiaku va hefemula tikhemikhali leti hetelaka ku damaja mahawu ya vona so mi kuma va ku heteleleni hi vo van'wana swi swa ku tekelela ku ya hi vupimeli so mi kuma leswaku swi hetelela swi vanga problem ya ku ya ku moya lowu munhu a wu hefemulaka wu va wo lowu hetelaka ka van'wani mi kuma leswaku wa tepeka ndzeni ka mahawu ka van'wani mi kuma leswaku swi endla ingaku moya lowu loko a hefemula already mahoma ma na swoya no ka se indela yo ya le ma se indela yo ya le ila mkomo go leswa go mkari yo tala mong ya kona loko se swing tikona go e bala ba loko ba o sole e postola ka go mo sotole e wa taleri wa swinene e kuma leswa go e wa dile dia dia go dinga go tika wa hari ja u kuma u kha u dayetela swile swa hi mkomo leswa go swi
2: Se ku tira ti-accessary na tele leswi vulaka ku ya leswaku
0: moya lo u na moya lo u tika ku fika endeni ka yena. So van'wani hi sweswa ku loko ri pfaleriweni mara xifuwa xi vava kumbexani kuma leswaku wa taleriwa mara ku na mangari ku na ku twala swi swa ku ngarangara laha exikolweni ka wena kumbe u taleriwa mara u kuma leswaku hi na leswi swi vitanaka u vekeriwa hi weight ya wena yi vuya hansi swinene kumbexani munhu loyi ya nga develop-a ya kutuluka ngopfu na si kumbe ni kuma leswaku munhu wa ku loko a kha hetemisa leswi timbilu ta yena ti sungula kuya sweswi swa ku banana banana kumbe ti bela henhla hi ndlela swi lava ku munhu wa ku fana hi yelo i fane a hatla kuma empfuno hi xipidi match. So topic ya hina mi ta ku ri ku vulavula hi timhaka ta leri.
1: Okay.
0: Yes, ma.
1: Se hi nga va hi karhi hi teka nkarhi hi wuyisa ka vayingiseri.
0: Hi nga vunyika vayingiseri ma.
1: Okay, right. I nkarhi lowu dokodela va wu tekaka va wu yisa eka muyingiseri wa GCRFM leswaku mi nga vutisa swivutiso mayelana na presentation leyi a va karhi va hi nyika ya ku taleriwa hi tindlela ta ku hambanahambana. Na muyingiseri wa GCRFM u nga ni kuma tinomboro ta 060-887-5942 u ni khoma ntsena emoyeni kumbe u ni kuma kwahala ka WhatsApp hi nomboro leyi fanaka ya 060-887-5942 ku va mi karhi mi vutisa swivutiso swo hambana kambeke loko hi langutile nkarhi hi lo sala na 10 ra timinetse ntsena hi nga se hi ya pfala eka awara ya hina ya vumbirhi na muyingiseri wa mina hi timinetse letitsongo hi nga sala na tona kambeke ta va ni karhi ni tisa nkarhi eka wena.

0: Ngiserwa Jesara FM le moye, hello.
1: Ngomshaba.
0: Ahe.
1: Wa vulavula na buti Sterek.
0: Okay, buti Sterek.
1: Dokodere mputi na nwe. Manete dokodere.
0: Dokodere.
2: Eh, ke le tsinga ya buti Sterek na lamza.
0: Ba ka re ba pfumela.
1: Nna shu buti tsura loko ni khela. Ni pfuka ni julukile na xikipa xi ta khami ni khe xi ku rhadzarhadzambi ku titimela swi va nga hisi
0: Danke. Dokote.
2: Timhaka ta ku juluka mahaxi wa misava timhaka ta ku swivanga swa kona swi hlayile swinene loko u lowu va hlamarisaka a va titivi va nga titivi swiswona hi laha swi lava ku va lava timhaka ta vutshunguri mani to n'wamisave
0: ni mitwa kahle ngopfu dokodela dokodela hello. Okay, switi komba ingaku dokodela kuna leswi nga fambeki kahle hi site ra vona kambe ke ntavani karhi ni va landza ni va fowunela na kambe ni vuya na vona emoyeni ku va ta hlamula xivutiso kambe ke lava nga na swona hi site ra xi WhatsApp mi nga va mi karhi mi texta ti-question ta n'wina mina ntavani karhi ni landza dokodela ni vuya na vona emoyeni.

sati vitara simvela ndlela leksa ka zabelani famsana katla zaida chongo ndlela ner carlos ner famsana katla zaida chongo batakungana bokora ikona awasati vela ka kuma xigango poila poila nokona ndlela le bora ikona loko muzimu kuma xigango yana poilo anuna ativi ku hi number mani ngize poila nuna ku va kumenya na mihlekisani na ali ndawu nga miyeli kunene u dlawu swilamulomo alright mine kati na risimi kusaka nkulu wa munhu yane risimu ra kahle kusaka soli boy va kotaka kun'wana va ka yi khona WhatsApp va ka yi khona foni leyo durha va nga yi xavaxava la nsati se va fayela muti ndlela yeleyo ni ri n'wansati vhele va ri hayi khona u nga ze n'wi tshemba hi ndlela yeleyo loko ku ri ku tshemba nsati wo ti boha ntambu wexe wo ti boha kota hi wexe a va ri ku tshemba n'wansati swo fanele ku ti sunga hi ndlela yoleyo hei tiviri hayi a nga nyumi ku vula ku hayi khona hayi si xexa ka me a xi pfuna ngopfu nchumu n'wina he nina wa mina swiku yini swiku yini hi yo mhaka va ze va kumana swihlangu swo kala va pava swo kala va hlayisi hi ndlela yeleyo allright khesini hi sesi xiluva kaza swinene nongonoko lowu ya

hlayiseka sisilanga kona wisa kahle njindlelani ke siri ku vanisele kahle nkarhi swa ku na mi ta fika ndrima ya mina ndzima ni kalaka nongonoko lowu wa tale mbilwini mingisoro ya mina ni tshembaka hi kuma a tshame ku lunga mi la ku tatuku heyi kahle kahle ka siku ra namuntlha hi ta va hi mi khomele ti timhaka ta kona ni ri tshama ku ma hlayisekeni hinkwakwaku la mina kumaka mi ri kona ka timi hinkwata Afrika wa dronga vhele misava leyi ka wu para ni ri

Alright, hi tava iri kona hloko makale nga tava ka reply yo ka madyambu ya siku ra namuntlha vhele ana ma swi tiva ku ra ikhona loko ra vunharhu njhe hi ndlela yaleyo hi va ri na va swijin lana va pro kambe ke a yi kona ni le ku va vonini lana hi ndlela yaleyo kambe hayi a swi vuli ku hloko mhaka yi nge vi kona yi tava yi ri kona vhele hi ndlela yaleyo nhambi na loko ku ve ku a va kona hi ndlela yaleyo ni ri ku ana vhele hloko mhaka tshama ti tele.

mbapaka be. Sibayini, smile vele. Nsa ko sibala yini mapaka be. Etalembeleni ngono kwa mixero mina ndlela yo leyo lo taka wona msumbudu kufika ravumune vele tshikani ka wole kume na ole kume mbirje. Mapaka be bitra rangoma taka ngwena boko ra ikona awasati. Kaskelo kam kala kam tsoromina emina mbroxa tshe jale ri afela rak bomblanyana ri rak fanlo ka sentimoro ok ngar bona ko mona ngolo tla kunena ri anwana step ana ngashala ba hlaimina la bantiba ka ri

alright ke kona sago magale inga taba kare chumbitala na yo la inga taba kare bursana yo to kase kase ngina mishubun saku yina kona mega wafun saku yini inda la yo yale yanir alright kuna mani la fangana malembe la mani ya 52 ne ndlela leyi va kumisa ku novo va tekiwe kahle va tlhela va lovoriwa kahle njhe va lovoriwe leswiya swa ku va lovoriwa xintu leswiya swa ku botisa malovolo kumbexana tihomu hi ndlela yaleyo va ta lovola hi swoho ivi ke kutani ke hayiko va famba va hloma baro ba tsame kahle khumi nkombo wa masiku wa malembe abukatini bya voho laha va nga na vana vana vanharhu njhe ka malembe lamani ya khume nkombo majaha mambirhi na ntombi yin'we ni a va kombisa ku nuna wa vona hi munhu la titirhelaka xilungwini kambe ke loko a vuya u vuya mahele ya n'hweti man'wana na man'wana laha kaya lahaya kambe ke mavuyele ma koho ma nuna wa vona va ri mhani a va tsaki hi ndlela yeleyo hambi ku ri vana a ku na ku rhula laha ndyangwini lahaya va swi tiva ku loko zika ku ti 29 va pfa va sungula ku longalonga vana va tiyelaka vakokwani ta sala mani va ri voxe va ta cina a nga yi vona va ri nkulu wa munhu loko a ze va vuya hi le xilungwini laha ka laha va fika va hi swaku a va na kahle a va na mahanyelo ma kahle ena ndyangu wa vona nsati wa bukuteliwa wa haraziwa endliwa swi leswi hinkwaswo leswi i mhaka ya ku no se yi kona ngwenye laha mutini swi fanele swi tikomba ku mnumzani n'winyi wa muti koho laha mutini lahaya va ri vana hinkwavo ka vona va fambetela va yaka vakokwana hikuza va swi tiva ku laha loko papa va ze va vuyelani a hi nge dyi ro vupfa va ri va kombisa ku ri no se a va swi vaniki ku rhula hi ku mhaka leyiwani se yi na malembe ya ku hlaya yi na munhu wa malembe se swi kha swi endlekala laha na vana se va zanga va zaka va ni vutisa ku kahle kahle hi loko se swi te yini loko swi te tano why loko papa va vuya ku nga ri na ku rhula laha kaya laha hina hi fanele hi tsaka hi ndlela yeleyo ni ri laha kaya vana lava vanharhu lava vambirhi va kulu ni ri va kule ku ringana leswaku no se va swi vona ku endleka yini va swi tiva ku hayi khona lexiwani cini lexi kondlo lexi huka ni ri iyo mhaka se va ze va vona mani ya ku vutisa mani kahle kahle hikokwalaho ka yini loko papa wa vuya mi tshame ro rila mi tshame ro biwa mi huma ndlwini ku tsutsuma mi ya jika handle hi ndlela leyi mi tlhe mi vuya kwalawani ku humelela yini lani so va ngo a va kota ku swi twisisa ku va nga va hlamula yini vana lava va kombela ku pfuniwa ka n'wina va yingiseriwamile leswaku no loko mhaka yi ri so va fanele va swi endlisa ku yini hi ku lavukatini laha ku hava lava nga tlhelelaka kona hi ndlela leyi handle ka kwele va ngo hi le ka vakokwani laha na khona ku nga na vana va kwele a ko va na xipace na kokwele ka kokwana va boeke ya manyana laha mhani va ngo a va swi tikisi va fanele va swi endlisa ku yini ku mhaka yi titana ni ri va ngo n'wina tanihi va yingiseriwa GSR FM 106.0 megahertz va kombela ku pfuniwa ka n'wina 24 wa timinetse vhele ikongoma kahle ka lekale ka wari leya malunga ra wari leya 11 talele mbilwini mingiseri wa mina.

abare mani wa fana mani sa kui nanu anen magata kuno akar na kuno kuro la lam muti ne hambe vana lavasi ba tar hin ma boshi hin ma ti sufel ba komset magata kuno boss bono kugudle kala in dan tangu ne hiyo magapa putsa ku hey kasi kasi kuwa kugudle kala in nanu an viva miyo joa inu ne mani mugo samaru tsuma na na ngo supio nga tibi chumu laka lok papa was babu ek mshelo nguti hela bona ba stho ga ikona swabtsa fa longa longa ya kwa ala ka kokwan ya manyana na bona ba disturb ntlela hele ba ro forbo le sekuyini ku fitana 060 W75 942

0: nanti kami salam lima ini. Aye.
1: Ya, aku kau kau saya sempurna jangan sih.
0: Nama itu baru setoran ke?
1: Aku kira sudah lama berakhir. Dah bulau
0: tiba.
1: Banwala aku akan social worker mahu report.
0: Lega social worker apa fikir aku ini?
1: Bawa kami sesuatu. Polkam ini gugua marasa rasa. Social worker kita kita tunggu kongo la kuala muntu walau bawa lo.
0: Ah, apa senggolan muntu wabo?
1: Eh, mata senggolan muntu wabo na buka aje borang salam banwala.
0: Se lokuba lega social worker ba komsa enu no bona e ka ata diwa vele lamutini ani sifano komsa saka ka bodhisthereka e bodhisthereka eh alright bodhisthereka la ka kosle zwal landa ndawule la ala ka kos zwakar singa a van la hlekelini endlela le mngeni tjoko kwa go rena bangwana mme mo ila
1: e jemre
0: a he
1: tra u jeni ilo se
0: ilo sa bona makhe
1: mari njani
0: e sa segini na matibana ai mabia ri zame ku hlota hlota na go tisa magundelo maska magungu nikis
1: ya le angalave ka mbe ku maka di shelf tele shopping angalave ke ya lo
0: ai na angalave ke matiba
1: ya soko maka ya twala swinene ma relationship tsaka e kuri mukhala jilava benge sungule ku behave so kungari na xivangelo kuna xivangelo
0: so xivangelo lexiwani xi nga va xi na vana va nga vana xo
1: e-e mukhalabye hi yena a nga rhwala mhani va lava a va tisa mutini wakwe va ku va aka ndyangu swini
0: and a va ri wexe va ri two
1: se makhe lava va nga vava va ri vona xivangelo kumbe xivangelo ku ri swilo swin'wanyana so mani vulala katsongo hi xivangelo leswi nga tshika ku swi endla leswaku n'wanuna a va so eka nsati wakwe a ni va ri va tshame 17 years
0: leswi
1: swi endla 4 years va karhi va xumbatiwa hi papa loyi swi nga endleka mukhala bye valava va ri na mutirhi un'wanyana a Gauteng le va tirhelaka kona
0: amiko ku nga ku na yini le Gauteng
1: va ri na nsati un'wanyana
0: okay.
1: Gauteng leyi mi kumaku se i va koka ngopfu rinoko ku tlula nsati wa vona loyi a nga kona kokwala kaya
0: va nga va ri na xinjhinani leyi
1: yes hi xin'wanyana xa xivangelo sweswo kasi xivangelo xin'wanyana mi nga kuma ku mukhalabye lowu wa swi vona ku a nga hakeleli ngopfu etlhelo ra mali endzeni ka ndyangu leswi vulaka leswaku gepe liya a kota ku yi pfala khala a nga ha swi koti ku yi pfala ene swi endleka a tshika a chuha a chuhisa hi ku nsati loyi a nga tshika a vona van'wanyana loko ya a nga ri kona a ri joni xi na tendisa ku endla leswaku munhu wa xinuna endzeni ka yena a tikuma a nga havi kahle ngopfu eka nsati wakwe kumbe ka miringani wakwe
0: a nga havi na ku navela
1: ku navela ku va ku ri koho se ku va ku ri jealous leyi tshikaka over
0: se leri voko ri ya lava yini mirini wa mani
1: a ni mi twangi kahle
0: ni vula voko leri ra rigombo leri ri ya lava yini henhla ka miri wa mani
1: swivangelo leswi ni nga swi hlaya na leswi ni ha ta swi hlayaka ku ya mahlweni na leswi ni nga ta tsandzeka ku swi hlaya hi swona swi endlaka leswaku n'wanuna loyi a tikuma a vona ongeti nsati loyi a nga ha n'wi ringanelanga hi mhaka ku nuna loyi i twa ongeti na yena a nga ha fikeleli kahle eka nsati wakwe se vavanuna ngopfu kuvi na maAfrika hi na tindlisa ku ri swantswa ni tirhisa rigombo ku ri etlesi ni n'wi vavisa a nga ha sasiki ku fana na khale
0: a
1: nyika xikombiso hi mukhuva lowo
0: se
1: loko a ni nga tivi kahle malembe ya mhani lava ni ha ma twangi kahle kumbe timhani lava ni malembe mangani
0: vana 52
1: vana 52 leswi vulaka ku mukhalabye ya yaloyo a nga va ri na more than 55
0: ya a nga va na 55-58 kwalaho
1: hello
0: ya va nga va ri na vo 55 ku ya kwalomaka vo 58
1: papa lava nga va ri na 58
0: ya kwahalaka vo 58
1: okay xin'wanyana xi nga xivangelonkulu ni la ku hetisela hi xona lexi swivangelo swi tele. Mi nga kuma ku papa loyi hi mhaka ku se malembe ya tlharihile nyana. Mhani malembe a ya se fika ngopfu kule because mi ri va na 52. Swi nga endleka mukhalabye walava loko swi ta mhakeni ya ku kokela na nkumba mi kumaka a nga ha fikeleli ku fana khale. Se a tikuma a developa jealousy liya yi va ku kona ka vavanuna, especially loko vavanuna va the age ya vona yi advancile kumbe ku nghene na timhaka ta machukele. Ivi loko swo tshika swi va hi mukhwalo eka wanuna a swi vona ku a nga ha fikeleli kahle, i na tendency ya ku va a va na enga kumbe a ri na ku kwatakwata lembeni. A va na ku hleketelahleketela lembeni ku ri nsati wa yena maybe hi mhaka kumbe na a na ha fikeleli laha swi nga endleka ku va na n'wana loyi a ni hlayiselaka ndyangu. And mi kuma ku swilo sweswo wo tihleketela a ri yexe nkulukumba loyi nsati loyi a nge le ka swona. Se wanuna hi mhaka ku vaAfrika byi va byi tele ngopfu enhlokweni ya le ka mahanyelo a twa ongeti sweswa ku swimbadza hi yona ndlela ya right leswaku ri a titwanga ku wa ha ri wanuna because ku na swivangelo swo karhi leswi mi nga swi hlaya swi endlaka leswaku a twa ngati a nga ha ri n'wanuna la mutini.
0: So vana ke
1: loko u swimbadza mhani wa vona obviously swi fikelana leswaku ri vana na va swimbadzeke. Hi nga nyika xikombiso futhi mi kuma ku mukhalabye loyi maybe mhani lava mo ni vulavula hi mhani mi kuma ku mhani lava va active ngopfu emhakeni ya timhaka ta ku kokelana na nkumba. Mara papa loyi a nga ha ri active so mukhalabye mi kuma a hleketela leswaku ri swi nga endla vana ku nga ri va yena hinkwavo. That is why ni kombise ku ri swivangelo swi tele ngopfu ni nge swi heti ku swi hlaya. So a hi yena ni ka ku pfuna mhani ni ri mhakhe va twananga ku va ri va yime 4 years hinkwato va karhi va swimbadziwa.
0: Va 4 years hinkwayo va karhi va mhaka leti va tisungurini letaku va tshama hi goza.
1: Se va yime nkarhinyana wo leha swinene ku ri va kota ku pfuneka. So mina a ni ta ku eka mhani u kume mutswari wa papa lava loko ku ri ku va kona kumbe hahani wa vana va fika va va hlamusela xiyimo lexi va nga na xona endzeni ka ndyangu kumbe va malume wa nuna wa vona kumbe un'wana un'wana lowu nkulukumba a nga kona ka rixaka ra ka papa lava va vulavurisana na vona va va tivisa hi xiyimo lexi. Lava vakulukumba lava va ta swi tiva leswaku va fake va tikonanisa na n'wana wa vona exihundleni laha swi endleka mukhalabye laha a ta humesa ti-problem nkulu leti endlaka leswaku ri a tikuma a nga ha vi hi laha a faka va ha kona tanihi nuna wa muti. Kambe loko ku ri ku sweswo a va lavi swona va nga ringeta ku va va tivisa va ka nuna va tlhela va tivisa na va ka vona ivi va tshama tanihi mindyangu mimbirhi va vulavurisana hi yona mhaka leyi pfumelaka loko ku ri na vadyuhari emithinini ka mindyangu leyi mimbirhi swi ta endla leswaku ri loko va karhi va vulavula a va kati na lava ya va nga va tirhisa loko va endla swa malovolo. Eku vulavuleni ka vona hi mukholo DJ Mrex na vayingiseri ni pfumela kahle ku swin'wana xi ta huma exikarhi ka vanhu lava lexi endlaka leswaku ku va na hansahansa leri. And loko swo tshika swi endlekari leswesvo swa ku ri swi huma hi laha va nga ta tiva ku lavakulukumba va va advisa njhani endzeni ka ndyangu because hi na sweswo laha moyeni hi tiva sayiti rin'we ra xitori va mhani lava papa lava a hi xi tivi xitori xa vona. So swi nge ri easy ngopfu kumbe hi va nyika concrete kumbe solution yi nga ta hatla ku yi tisa ti-results handle ka ku va hi va refera ka timithini ta mindyangu mimbirhi ku katsa na ya lava hi va vitanaka ku i ti-go between. Loko va hlangana vanhu valava ni pfumela kahle swa ku khomeka xi ta humelela kokwalayani.
0: All right.
1: So a hi ngo sweswi va swi endla leswi swimbirhi swi nga humesi mihandzu se hi kona manjheni va ya ku kwini va ya ku ka social worker. Loko va yisa ka social worker ivi nakona a fika yi tsandza a swi bihi ku va va pfula case and a swi bihi ku endla protection order u karhi wo tshama na munhu ku nga ri protection order leswaku ri a mi vulavurisana kumbe a mi dyi swin'we ku ri leyi ya ku n'wi endla leswaku ri a chaviseriwa na ku ri a nga ha swi koti ku va a va tlhandleka voko. And then xin'wana xo hetela ni nga vula leswaku ri mhaka yo fana leyi va nga yi byeli vanghani va vona hikwalaho loko va byela vanghani va vo vaxisati va ta va humba manu hi ti-advice ta ka ti nga tshamisekangiki leswi nga ta endla leswaku ri mhani loko se kutana mhaka ya solution va nga ha yi voni solution ya ku huma endzeni ka ndyangu wa vona va va na rivengo ngopfu ra ku tlhela va venga nuna wa vona kasi loko va yingisela ka lavakulukumba swi ta endla leswaku ri va kuma ti-advice ta right leti nga ta va endla leswaku ri hambi ku ri na ti-conflict exikarhi ka vanhu vambirhi va swi tiva leswaku solution ya va kona. Ende na mhaka yin'wanyani yi kona ku nyika swi kahle ku va eze va rhandzana mi nyikana nseketelo mi seketelana mi findana out with weaknesses ta wena hi ti tinkingha ta wena hi ti ti-challenge ta wena hi ti yima na partner ya wena mi pfunana. Mara loko u yimela lokulu leyi u kuma ku ri hala ka lowun'wanyana a nga koti ku kuma nseketelo kusuka eka wena, swa endla leswaku lowun'wanyana ya tikuma a behavior hi ndlela yo fanele ba va lava behavisaka xiswona. So ti-meeting teto ti ta pfuna swinene. Loko to tsandza hi kona va yaka social worker, from social worker se ya eka maphorisa.
0: Okay.
1: Va kuma protection order. Okay, safe.
0: Kesa swinene, okay.
1: Danke, hayi tuneni van'wana.
0: Hlayisekana. Alright, indlela leyi ni nga na katalembeleni kesini make makhelo na stage vhele va yi veka tano va yi tlhatlhantlhatlha hi matlhelo ya ku hambanahambana na vona mingiseri u nga endla tano to lavana mi le moyini
2: ndhawini
0: i ndhawu ta vona
2: ahe
0: e mi tambiri njhani
2: hina hi ta hi ri vatomi hi vula ku hina ku mi tambiri njhani DJ Mrito
0: mena hi vaka eva ka vutomi
2: hayi a hi nkisini hi tlhe hi nghena mhakini
0: inaka
2: madiba tiko ra hina ri zonda ngopfu GBV tiko ra hina ri swinyanya ngopfu sweswa ku u kuma ku vona ku xanisiwa ka mhani na vana leswiwani hi nga xaveleli mugayi hi ku xanisiwa mhani va nga lava ku ta tikuma va ri muxarini va dlele hi munhu yalowo ka a nga ri na mahanyelo hi mhaka ku langutela ku i ta va xavela mugayo. Mina hi mavonelo ya mina ni nyanya ngopfu munhu wo tlhandleka wa ka mhani voko munhu wo xanisa vana a ni twanani na swona a ni swi lavi ene ni nge swi promotile. Mhani va vula va ri hambi ku ri vamakhelwani va vula ku loko mi vonaka makhelwani vanhu va munhu a ri ku xanisiweni a tsandzeka ku vulavula n'wi vulavuleleni leswi ya head ya mureti leswaku kumbe yiteriwa mhani kumbe yiteriwa vana i hundzuka xiharhi loko i vuyile wa yena i xanisa vana
0: ku tshamiwa hi goza kahle kahle hi le tlhava goza laha muti
2: se mayi vona ku vana a va hanyi kahle va kula va ri na trauma va kula va nga ri kahle emihleketweni hi mhaka ku i va vhinya mihleketo ni le dyondzweni ta vona a va nge he pasi hi mhaka ku va loko va ri xikolweni va hleketa ku vuya va hleketa ku i kona i vuyile a va ha tiphini se mhani ta ku mhani va nga xaveleli mugayo kumbe ku sapoteriwa vana hi mhaka ku lava ku huma va fa va siya vana va vona mhaka leyiwani okay is fine okay a va tshama hansi ku ri mindyangu mimbirhi va vulavula hi yona ku phela ni le ku xanisiweni la mutini munhu lowani i le ku ni mbeheteleni ivi va twa ti-advice ta mindyangu leyi mimbirhi leyiwani mara swi nga vuli ku a yi fanelangi ku report-iwa yi fanele yi report-iwa emaphoriseni ku ku na ku xanisiwa ka mina ni nga mutswari wa xisati na vana va mina loko mukhalabye loyi a vuya kaya
0: ku ta va na backup
2: ku ta va na backup hi ku i ta va dlaya hi ku siku rin'wani i tona teka bodle ra byala wa hoxa a va va timeke a swi lavi DJ Break leswiwani a swi lava ku zumba swi bambateriwa swa ku hi ku a kondeleli swi ku yini yini loko u ze ku va na ku banana emutini vana va xanisiwa n'wansati loyi a xanisiwa masiku hinkwa for 4 years a ha kondelela ku ni xavelela ku a ni xavele mugayo
0: a ni hi swilo swa ku loko no n'wi khomisa ni ta va ni khomisa saka vana va mina va ta dla hi ndlala
2: swi ni yisa laha ku na loko papa yaloyi wo fika a pfinya n'wana wa vona kwalani va ta chava no vula hi mhaka ku va xavelela ku xaveriwa mugayo ma swi vona kasi swi kahle ku yima hi milenge va khoma mukwana la ku kariyaku va nge pfuki va feli hi mhaka ya ndlala ni va nge pfuki va feli hi mhaka ya ndlala mhani ta ku mhaka leyiwani a va hlanganisi mindyangu mimbirhi ene swi nga vuli ku amaphoriseni va nga emaphoriseni va report-a ku ni le ku xanisiweni le kaya leyiwani va ta va ta n'wi komba hi tintiho ku hi nandziweni n'wansati a nga biwi kusuka vula ku loko a nga twi swi vula ku i nkarhi lowu se a fanele a pfaleriwa a ya twa ku swi njhani ku pfaleriwa jele mina swo munhu n'wansati a biwa kumbe vana va xanisiwa a ni swi promote ni twanana naswona hi nge swo bambatele ku a ake muti wa yena lowuwani wa fayeka muti ni nge swi pfumeli swaku munhu a bukutela n'wansati a ni swi promote hi ku a nga hanyi kahle yena i ri ni to tshama hi mhaka ku ekhale ni tshama na yena malembe ya khume nkombo hinkwawo ni ka ni ri na yena mara a ndzhaku ka khume nkombo leyo 13 years leya a ndzhaku ka 13 years se sungula kumbe teriwa hi ya hi ya khoma 17 years leya ma swi vona ku a swa ha tsakisi ngopfungopfu aka vana ma vona vana loko va ze mi kuma ku ri ku se loko evuya va swi tiva ku wa mutlhanu yi le ku vuyeni nyamuntlha va fanele va longolongo va ka vakokwana a swi ha tshamiseki loko i ri papa wa kahle vana a va ku tsakile na loko i ri ku teni va ku tsakela va ku papa va vuyile muteni
0: a baka ku ya ka kokwana loko va swi tiva ku papa va le ndleleni papa a nge va kumi laha va baka ku famba a nga se vuya na loko ku ri ku vuya vusiku va swi tiva ku loko yo fika vusiku laha loko pfuka hi ta kuma yi tshame nyangwini
2: se ma swi vona na kereke leyi mhini yi nghenaku mukhalabye lava va nga rhangela kereke lava a va swi lavi swa ku mi kuma ku ri na ku xanisiwa ka vana na va ka mhani va swi nyanya ngopfu a va swi lavi futhi hi dyondzisiwa hi swona masiku lama hinkwawo ku a swi laveki a hi hlonipheni va ka mhani a hi hlonipheni va ka mhani hi kota ku ta ku hanya kahle na vona i n'wana wa munhu na yena loko i vuwa joni se i fanele a tshama chuheli na loko mi ri swin'we laha i fanele a xopana haya swona mina a ni yimi na swona ni ri mhani a va swongeri gogo ra ha tsakama a kaya va va hlongolangi va nga xaveleli vuswa hi ku bukuteriwa ni
0: all right
2: ni khesile general ka ntshuxa
0: khese swinene general
2: thank you
0: danko the general va yi vona tano ni ri ekusuka la ka ntshuxi lahaya heyi hlayiseka swinene ku hala ka ntshuxi mi va rungula ku hala ka ntshuxa ni ri emilemoyini laha ahayi
3: obrek
0: bodi xitereka
3: mani ku mani va lava vanhu va ku reporta ka social worker ku wa wa xanisa na vana
0: a hi ku tiyisa muti wa yena mara loko swi tita
3: ti-social worker ti ta n'wi vitana na mani va lava ti u zama ku vulavulela ku a tshika leswi swi ndyaka
0: mara loko ni tshinya ndyangu wa mina ni tiyisa ndyangu wa mina i nandzu
3: a se va ta swi kota ku bukuteriwa va xanisiwa hi munhu na
0: a ni va bombetela kunene va ku mhani mi hoxini
3: ti-social worker ti nga va pfuna mhani lawa ti nga zama ku vulavulisa na yo bale ku yi tshika leswi swi nga ende vabalo yi nga tshiki bale va ta yi notisa ti-social worker va ku se hi ta ku khomisa loko u tlhela phinda va ta mhani lawa hi ta rhumela vhene yi ta kwala leyi ta ku teka kumbe va ka magistrate va n'wi ndlela protection order a mi wa kumbe va kaya mhani va lava va nga xavileli kukati va kha va xanisiwa kambe mberibale yi lovole hi tihomu
0: ya yi lovolini va ku yi lovole swa xito
3: a yi va kaya mhani leyi ya hlamisela va ka vona va vulavula va hlangana va ka nuna ni va va vulavulisana loko swi tsandza
0: hikokwele tikepisini
3: mhani leyi a yo byela va ka vona va hi akisa muti yi tshama hayi ku ha swi rhava ndlala
0: loko va ka vova va akisa muti vhele va tshama kwele loko o ya kwale nuna loyiwani ke hi ku phela hina vavanuna hina ri landzelelo
3: mu to n'wi khomisa ni ta nge humi jele yaleyo
0: kasati wa mehe
3: hambi ku ri kwala mutini wa yoho loko vo n'wi ngela protection order a yi tlula protection order va nga n'wi khoma nga humi jele ya koho baha walona mi ni vona ku ya kavo kumbe ya kavo ya hlamisela ka vo va vulavulana ka nuna waleyo va bya nuna waleyo ya tshika leswo swi ndlaka
0: okay bo distrak
3: kuvana loko vatoko wa vuya hi wa fane va longalonga va chava yena
0: hayi ku fanele swi twala ku ku na nkuzi la mutini
3: hayi ta gina va jele mhani va nga n'wi xaveleli leswi swi ni nga swi hlamisela a yi zami siku ka sweswo mhani yeleyo yi ta swi vona swi ta lungha swa yona
0: khese swinene
3: a ti tambu hi teto omrex
0: khese swinene ta ti khawulela
3: thank you
0: danko alright bodi xitereka laha ka vukosi leswa swa ka risinga laha ka makoxa hlayisekana ni ri va yi vona tani na vo wena ke mixo ra mina yi vona njhani mhaka leyi blaka hi yoka siku ra namuntlha tinharhu timinetse ko kumba kahle la ka wari leyi a ya 11 mixo ra mina a hi tweni ku lavawani va ri yini lava mi lemo yini laa
4: DJ Mrex
0: a hey
4: mi pfukile
0: hi pfukile minjhani n'wina na
4: anana hi pfukile
0: ve mi tshama hi goza
4: sorry
0: a ni ku ve mi tshama hi goza
4: a ni miti
0: oh okay, I ain't getting a mug.
4: Okay, I could put my man. I could put my man, but I'm going to submit the LA bill. I was a reporter, Kavakavo, Navatavata Tangan, and Navakava Papa. Kotakuva will
0: leave.
4: Papa speak on my very banaman, Lava Delacumari, Lich Lumwin.
0: Kinga, Mali.
4: Yeah, I'm taking a term.
0: Hela mana abo vulavula ngopfu ku a wu nyiki mali yini vo swi tiva ku loko papa va ka vona va ze va vuya xa taka
4: va swa ku papa loko va dyeliwa mali le xilungwini leyi loko va vuya kaya va chava ku vutisiwa va chava ku kombeliwa mali va ta ku laveka yini kaya se tsontswa va pfala nomo hi ku va va vabya
0: se swotswa xitshwa ka boxana
4: va bana vana ku vana va nga kombeli nchumu ka papa wa vona mi ta kuma kusukela kwalaho ka 4 years hinkwayo vana a va se tshama va xaveliwa nchumu papa a va se tshama va vuyisa mali laha kaya se va chava sweswo swa ku vutisiwa so mhani a va swi report i khale va kha va xanisiwa ku va va miyela na swona swi ta fika lava dlayiwaka ku ta va ba siku rin'wana va huma va tsutsuma va ya wa wrong kumbe a va ba va timba kwale ndzeni ka yindlu plus na vana a va kona kusuhani DJ Mrex sweswa mina va lovini mhaka sweswo swa ku biwa hi nuna
0: oh sweswa muxaka walowu
4: kwala ka tiko leri a va tshama ka rona va hamba va biwa nuna a helele hi mpirho va tirha ka yi Telkom loko ku lembe leri va nga dirizwa vanhu va ka Telkom mali yi hela hamba va fayetela sati swivara va fayetela sati yi va pfa va huma va tsutsuma hi mathawula a switaratini swi fikela laha a nga va ba ngati yi wela ndzeni va a dimitiwa xibedhlele vutomi byi hela ka vona loko va vutisiwa ku hi tweva ku nuna wena a ku hlongorisa siku yini yini va ku hayi a hi swona va kha va swi tumbeta va ndyangu va va vutisa ku hi twa ku malwa na nuna va ku hayi a hi swona va swi tumbeta sweswi a va ha ri kona se a mhani a va hatlisi va vitana maxaka i khale va kha va abuziwa
0: yane
4: yi kota ku yi solviwa mhaka leyiwa
0: allright
4: hi vulavula sweswi namuntlha swivari wa mina i hava na nsati o tshama yexe
0: va ri voxe
4: va ri voxe va dlayisisi vana va fambetelini va yikolo mitirhweni va siye na muti vo n'winyi wa muti va ri voxe ene na ku va va tlhe va kuma nsati wun'wana a swa ha va lunghile vanhu va chava ku va ta biwa na vona se va kurile sweswi phela
0: yane
4: nkomu kokona dakala
0: khesi swinene kokona dakala ya vatlhela va yivaka yin'wanyana ya ku tiyisisa ku mhaka leyi ya muxaka lowu a yo tshamiseka hi ndlela leyi 060 8875942 mixo ra mina hi twaku xana ka n'wina mi yi vona njhani va karhi va nghena va ngiseri va kota ku angula hi tlhelo leri va kotaku va vona ka rona hi ndlela leyi ka mhaka leyi blaka yona va tlhela va nyika na ku hayi khona va kombisa timhaka ta ku no nakwari va swi tiva ku va ka vo karhi va tshama va humelela mhaka ya so va ze va hundza misaveni hi mhaka yaleyo ya ku i nuna wa mina ni ta ku yini va ri hayi khona munhu a humele rivaleni a ya reporta laha ku fanekeleke hi ndlela yaleyo 060 8875942 xana ka wena mintirho ya mina u yi vonisa ku yini mhaka leyi

right ke ne ga tlhrisimo ra ka tlhex wa ka dokotela Thomas Chauke ba taka ngwana ndlela le ba go ra ikona komisa nuna ndlela re simo ke se ka sone ku ta kusuka ka kulwa mo dokotela Thomas Chauke ba go komisa nuna

0: sajanyana yonanyana kunno ay samsegin mlemo ila
1: ay
0: mo ay fugilna
1: hello
0: me fugili
1: ay
0: ay ko mini mtoka kahle ay ni mtoka kahle mina ndlela ile kwala ka nambora ile yakdo musnene 060-275-942 ha mitola kahle njani na monit mlemo ila Hi.
1: Hi, Morgan.
0: Manito.
1: Hello.
0: I come in the room to it.
1: Hello.
0: Mm-hmm. All right. I'm in an hour to Antigo.
1: Bona.
0: On the Kalani phone, I want network. Illegu Karate in Column Gako. In the Laleo. 060-275-942.

Oh, hai kona shikoto deshi anahadi, vasko to kwamba insa kondo na huko njelele, bangu, bona lab katin jabo, nuna bono watira tira shilungu ini, kambe kevya ngwiti ngwana ngwana, niru makambe, kinga leba ngana yona, yele ya kulo gozi kukuti 28 kia kwa la, mahalini ya ngwiti, abana kurula mani la, bariba, bana, hinkwa bukabona, ba famba ba tsama ka kokwane until papa ba se ba tlhela ndlela eleyo loka re bona ba tsama e goza la motini ba ra ba stiksi o fano se ndlisa ku yindu ku maka itetani loko zana bana se ba se ba sungula ku bulavula kasi nwina loko papa ba se ba vuya miko tsama ri tsutsumene mitsama ri ku rileni ku ndlekela yini hikokolo ni so sti maka hikokolo ka yini maka ri so ndlela ba komso ku no hey santikela ni sti no senta ku yini nda ba hlamula ku yini na bana xana loko ari mina ni fanele endlisa ku yindo ku maka ri so eka nomboro 060 8875 942.

0: ai berit king of thanks romena eto kutanda ke ngwana emi angula mko yini e kama kale black eye yo mlemo ila ai manito
1: imbe
0: e fukile ngom njani ngweni
1: e fukingo manje iri itikelwa ngupfu yini ku kamiro lexi ngenda ku aza a tsamole ka ba ka bona oro
0: ba hlamuseleni ba komisa timhaka ta ku ri hi ku biwa ku biwa ku biwa mavoko ku biwa ku biwa ku nyimpi ku holova a swi fambisani na swa muroho
1: ni nga ku eka mhani ni nga va tsundzuxa leswaku eka mhani swi kahle ku ya eka vaxinawu because a school nchumu ni tshama 17 years hinkwayo ni nga tatangi eka relationship
0: va ri ku ka va nga tsaki emoyeni wa vona swi na 4 years wo tshama vukatini va tshama vukatini ve le vukati ma vukati lebyiwani va byi sungulini va na 17 years
1: okay mara loko va hlengeleta va hahani na va ba ntsongo va makwini wa nuni wa vona va rini
0: a va vulangi ku va ze va nga va hlengeleta
1: mina a ni ta ku before va ya xinawini a va hlengeleti ndyangu wa ta vanuna va hlengeleta ndyangu wa ka vona va xivala va swi vulavula hi xindyangu va ta kota ku kuma solution loko ku ri swa tsandza eka sweswo va nga tsutsumela exinawini ku endla protection order oro va teka decision vona n'winyi va hambana na vukati lebyi bya ku hlukumeziwa because ita nghena a va dlela
0: se loko ku ve hi ku va endla protection order va endla protection order va kha va tlela kamara yin'we
1: swi nga fikelela kwalano
0: swi endlisa ku yini kwalano ku mbed one
1: sweswo ni nga vula ku DJ Mrexa ni vona n'winyi va faneke va endla decision ya va huma eka vukati lebyi or va ha lava ku tshama na because a swi nga va pfuni nchumu leswaku va tshama evukatini lebyi va buwaka
0: so ku ya va xivuya xa mukhegula
1: sweswo ni vula ku vutomi i bya nkoka DJ Mrexa va ri vutomi a byi hanyeriwi va ri ku twa a va tweli ka mindzuku loko o va ndla swin'wana kumbe a hi swi tivi ku maxaniselo ya vona hi swa ku ba va tirhisela swi tele ngopfu DJ Mrexa leswi swi humelelaka emindyangwini
0: amito
1: ma swi tivisa se ni nga ku eka mhani before va tsutsumela exinawini va lava ku pfuniwa hi xinawu a va hlengeleti va malume va boti wa vona na va boti wa nuna va kota ku kuma xichuxa eka mhaka leyi because a swi nga ta pfuna nchumu ku rilela endzeni mina n'winyi ni nga endli nchumu ha swona ni ta nghena ni filimu ni ta nghena ni dele hi ku buteriwa hi ku va ri u tirha kahle u na timali mina n'winyi ni nga tsakanga a hi ri va ka mhani a hi ringeseni ku huma eka relationship leyi hi vona ku a hi pfuni nchumu nuna a nga va a ni tekini mara ku nga ri na ku tsaka a tirha kahle hinkwaswo leswiya mara loko a za a ni faka xandla ni vula ku ri why ni faneke ni tela endzeni DJ why ni nga ringesi
0: a ni ku na leswi swa ku mi kuma ku na mina tanihi nsati wa muti a ni vona mahanyelo ma kahle ka nuna wa mina
1: sweswo a swi vuli ku faneke i ni hlukumela
0: a ni ni zama ku mi vuyisela yinini
1: ni vulaku swona sweswo swi tele ngopfu sweswo DJ Mrexa mi kuma ku vona nkarhi wun'wanyana va ka mhani mahlamulele a va a ma vi wona ehenhleni ka vanhu va xinuna and swi tiva ku na va ka bava va hlukumeziwa mara a hi ringeseni ku tshamisa hansi hi kuma xintshunxo because un'wana wa vona wa vanhu valava va ta nghina un'wana a hi siya ma swi vona DGM ref mani a va ringese ku kuma va ri kwerhu na hala tlhelo ra ka vanuna va kota ku kuma solution ya ku solve mhaka leyi loko ku ri va tsandzani a va hambani hi ku a ni ri na vana va ni tshemba ku na vana va kulini leswi va swi hlamuselisaka swona va nga kota ku titirhela hinkwaswo leswiya mara vutomi i bya vona n'winyi a bya hanyeriwi DJ a vutomi a bya hanyeriwi
0: alright no ni khasa swinene
1: a mi hlangana na Willet Vuma la ka Siyandhani.
0: Willet Vuma, mpfukile Vuma.
1: Hi pfuki ngopfu DJ.
0: Yesa mina mativana.
1: A byi vi bya n'wantanyana.
0: Alright. Ay, ku fanele ku va bya n'wantanyana.
1: Hi swona DJ.
0: Kese swinene.
1: A hi xumini.
0: Ya hi xuma xumini. Alright, yo ka hi nga tivi ku loko byi va bya n'wantanyana. Hambi ku to namba munhu wa ku tleliwe ku wa ka vuyaya. Alright, 060-8875942 hi to n'wina mi yi vona njhani mhaka leyi blaka yo ka siku ra namutlha va ngo hayi khona va tshama hi goza mani laya loko papazi va vuya ku n'hweti yi ze yi hela vona va tshama mihloti yi ri kwala va tshama hi ku rila kahle kahle vana na vona va tshama hi goza laha ndyangwini hi le tlhava goza. Tekelo mixer mlemoyila.
2: Aye mwana ba.
0: Aye.
2: Ki bajan shaba zalone mina va ka mavalani wa bava nkaka.
0: Ina uto nkaka wo kala kala kala kala.
2: Wa bava entela. Se mati va ximu hi tshwana ni. Xa rigombo a ku shaba papa va hina khale ka mana va biwa pamba. Mara sweswi a ka bi u munhu mwana ba.
0: Oh, n'wina va papa hina a ma ha ri na rigombo.
2: Aya, gomba ku ri swa khala ku bava papa. Masula ma ku tirha nomo ku tlhela ku tirha nawu loko ku ri mhani va lava. Va sesiwa nkulukumba va lava va koho a va yi kha va sesiwa vona kumbe ka vahani wa yena before va ya ka vona va hlamuseta ku yi phela mina loko mikhala byi fa vuyini heyi. A swi endli le kaya ho tshama ro banana.
0: A ni va sesi van'wanyani ta kuma ku vayimana va bota vona ta ku a nga ta swi kota n'wana mhani. A nga ta swi kota ku se va chavani va ya ripota le ka vahanu va vanhu
2: ku ve a va swi tivi ku ku endla ka yini ku ze va lwa le phakati ka yindlu kumbe mukhalabyana wo ku ze a fika mbetela munhu wa xikwembu o vutisa ku n'wina mi ngo vuya joni masiku hinkwawo mi nga ri na mali i yini hikuva ni ku van'wani vo tirhela mabi va machoni swijoni n'wana va aman'wana munhu wa xikwembu fela ku vutisa ku a n'wina masiku hinkwawo mo vuyisa sweswi mi hava na peli
0: se vosesi
2: ze yi suka kwalaho
0: vosesi na vahahani lava heyi
2: se loko swi hlandza vona bava a va tayeli kaya hi ku masiku lama vanhu va dlaya u ta ku hakela wo twa wu jumiwa ma swi twa kwala ku u xa hi swi twa kwala ni mi kha mi hlaya mahungu kwala ka jisara ku i manimani dlawu ni manimani loko swi tika ngopfu a va tayeli kaya i talandza n'wanuna wa yunivhesiti a tshama hansi ku vulavuriwa ku wena kati ku endla ka hina u nga tezewe hi dlala se i ta vulavula timhaka hinkwato ku ze hi lwa ku na 1, 2, 3 ma swi twisisa kumbe swi sukela emurhweni ku heyi loko ni lava ku kha miroho a va pfumeli swi ta twala kwale hi ku a swi lavi vana swi divana na vana va tlhe va swi tiva hi nga swi tivi ku valola hina swi nga endlaka phela ku leriwa timhaka ta muroho hi nga swi tivi
0: swona a swi tiveki
2: eyi va nga khi miroho kama un'wana ndoda leyi yi doja ku a yi vuyi na mali kama un'wana yo dyiwa joni loko a vutisa mhani yi vhela yi suka ma swi vona se a va tifambeli loko swi tsandza kumbe va ya nawini ku va nga dle va dlayiwa masiku lama vavanuna va dlaya eyi i mavonelo ma yibaja xa vazalwani la ka mavalani la wa bava nkaka n'wana ba
0: kese swinene wo kala kala kala kala kese swinedango wa bava nkaka vhele xibajani xa vakreste hi ndlela leyo va yi vona tana vona hi na wena u nga endla tana bana string mixer wa mina wa amkerekini eka nomboro 060-875-942-121 limuyini
3: omrad
0: ahe rin akuna woko kwani
3: baba lava va bukutela mali valava kuna munhu un'wana va tshamaka na yena le joni le naku vuya ndzi ya un'wana swikoseko ndzi ya siya masati un'wana ni nga leketa ka
0: xikoseko kwale mina timhaka
3: leketa number one ya number two ya n'wansati tshuleka a swikoseko leswiwani n'wi leketa ka sati wa heka xikokwana leswi a ri na mhanitsongo leyi a nga fika a wu pfula nomo ya lowu wani a ku a lungo vuya vusiku a nge biwi Molo ngemube molo ehleketa ku insati wa wena wena tswana na bana ba ekhitira joni. Loko vuya le joni xo sungula a wona vela nguta bona bana phela enavele ku ta bona mhana vo.
0: Masivo sweswi vanga ku fambeni sweswi vanga ku fambeni kaya. Sweswi swa ku bana sweswi va fanele va kha va ndla guguru vusiku lebyi wana na ti bege ku wa ka kokwana.
3: E fonile e vula ku sweswi wa hani le ku vuyeni makuwana. N'wansati a hlamba kahle a basa tiva ku nuna ele ku vuyeni i vuyela a ku ta biwa ivuxaka bya njhani n'wansati wa njhani he mhani n'wansati wa njhani wolovo mi nga cincina swilo n'wina ka hamba n'wana wo ba munhu sweswi
0: hi yaloyiwa
3: vavasati va lava hi siyaku hi tlhela va ya ku titirheleni va tirha na vavanuna rero va tirha va ya fika hi tatela swa dombezi famba na yena vo bush a longa i ri kokwalaha ni fane n'wi tela hikwaka swi n'wi ya ku tirheni ya tirheni ana n'wansati la nga ko n'wansati wa straight sweswi loko vo n'wi langisa va ku nuna na ntirho a nga langa hi n'wansati a nga langa ntirho a tshika wena
0: ya ni a ni hi mhaka ku hina ri gombo
3: so leswi ni ngaku mi zi ni bukutile wayo loko swi te yini mhani lava ka n'wina va report-ivile a ni mina va buta va masiku lama va tirhekele ta hosi bangu mi ya kwele mi ri 7 mi fika un'wana na un'wana kwele loko ya ku tengela veka xibamu xa hansi un'wana na un'wana mi ri 7 swivara a tshamela hansi a mi n'wi humeseji wo fika mi veka kwalaha mi kha hi te kwala swivara vona swi swi va pfimbile swa hi kombelo mi nga va laha mo vula ku mi suka la mutini a ku fambisisi a ni muti wa vona na sweswi loko sweswi mi nga ha va laha mo va nyizela kwala muti wa le wa n'wina vona a ni ri lexi hlupha ngoku ka hina vavanuna hinkwenu hi wela kona loko o za a ya kuma munhu wun'wana va lava ku lomu ku fambeni a ni ri lomu ku fambeni a ku hisi vavasati a va nga lava va tshwa hi munhu phela omreko va ntimatima yana a ni vavanula va swi tivi ku munhu a nga saseki a nga dyiwi vala munhu ku saseka mbilu i suka kwalawa i ku i ya ku tirheni i ya tirhela nsati na vana loko i fika la i kuma vanhu lava talaka mafurha swi khandziya swi vuyelela a ri na sikixi yeta e ya n'wundla muhlayisani wa wena laya loko vana va ku va ta i ri vana va sisa rikotsi ra yena ri hindza hi ri hindza na vana va wena rikotsi ra yena leyi ta i ya swi vona ku ri khale ngopfu homrex n'wansati a nga saseki saseka mbilu vanhu lava wa va tiva lusiwana bya hina hina hi huwa hi wona loko a ku nghena vo tala vavanuna va lava huwa hi vavasati van'wana va hlongelela hi vasisi wa vona a wu ta ku byela munhu a ti laya u bada vanhu loko i nga ha ri na mali mahatu ya ku mali yaliya mali yaliya vo ngo va na yona mhani loko va huwa hi n'wina a ndzhaka nkarhi ku ta tlhe ku rhanga vasesi wa kona va ku veri va taka n'wina va ta rivaleli wa bala va nga ha ri na nchumu vavasati va dya mali la handle laniwana ene matini lava ya nga ta vona wona a wu nge tshami ri vone le kaya loko se munhu a vona mali ya wena ngo kuma munhu a khalabye swoko ni ku rhandza ngopfu loko ku mi famba swin'we ku ri mi ya ku kona mi ya tixa tiburuku va ta mi rhasela mi za mi tiya swingi vo va ntombi ko sungula ku hlangana n'wina
0: yani
3: hi huwa va swi tiva ku na mali makuwana a va phuvangi vanhu
0: va endlela ku yi huma
3: loko va ku a mi tika ba makuwana i ya hi ku tsutsuma ka ha leswi ndlaku swona wose ku kuma mali vanhu va rilela ku kuma mali va ti hlayisela vana va vona hombre se mhana a ku na munhu wo biwa sweswiwani nawu yi mi yimelela ngopfu n'wina khale eyi a mi ri vanhu vo biwa ku no fumbiwa a va famba va mfumba va ya kwalomu tin'angeni ku hava vavasati lava ta tshama va ri 7 loko ku va vuya va hlamba hinkwavo va kha va nga swi tivi ku ya nghena ka yindlu yini i tlhitlhela jurika loyi a wun'wana nga nghenanga se a swi ri swa xikhale swo bukuteliwa hombeko vanhu sweswi va hluvuke ngopfu n'wansati wa kolo wo biwa mi vula wihi vana va hi tlhelaku na muholo munhu a ku tlhelana hi muholo wa yena kumbe a fiki tshami ba yena
0: yane
3: moya a nga hundlela muti phala vavasati va hambana kule ngo na vavanuna me ni nga kuma claim ya 10,000 ni nga ni ya dya xigangwini hinkwayo
0: na xikipa mi nga xavanga
3: mara n'wansati loko o kuma mali liya i ta ku yo n'wana wa n'wananga i hava ntangu kumbe a ku n'wana i hava ntangu me ni nga tshama na n'wana nkarhi wo leha ni kha ni hola va 10,000 ni nga swi voni ku i hava ntangu ya xikolweni mara n'wansati i ta swi vona ku hava n'wana loyi i hava yini yini i hava yini yini he mhani n'wi byeni bava yaloyi mi tshama kahle na yena ha xihari mi n'wi byela ku loko a ha sungula a wu rhandzani ku vana vana va ngani
0: vana 3
3: loko a nga va lava fane va tswale n'wana wun'we loko va yisiwa a ala se loko va za va tswala vana va vanharhu munhu mi nga n'wi chavi mi n'wi hloniphi hi mhani loko a ndla so ku famba ku ya ka majiseni va ta fika va tshama kahle na n'wi hansi mi ri 2 va mi hlamusela kahle va kuma ri vona patle leriwa bava ri vula leswi na leswi na leswi na leswi o mi hanyisa xikhale ene o vuya a mi nyanyikelile ku laa nga kona leyi i na mazulu mazulu lama nga vana ma nga na vana va 6 na vanharhu i vona va tshamaka na vona bava lava na swi tiva hi na titaxi to vuyaka na vanhu hi joti vuyisa sweswi munhu a leti a fika a tshama nyamuta mundzuku wa famba ya ka mhinga a landza xigangu xa nga vuyela xo ka mhinga a siya n'wansati lo
0: yane
3: loko mbona vavasati va nghena tihotele na van'wani va ri maxaka n'wina mi nga zimila ku vilela loko ma ha tshama hansi a mi hlamusela xitori xa ko ku patlhemira a nga mi tsutsuma kwini se vavanuna va nga ku swi tweni mi nga fambi mi dyondzisa vavasati va n'wina suka ku nga tlangu mi nge he va koti
0: ya
3: and loko nga ha n'wi koti i ta hlayita ku ya tsema n'wana wa vanhu ene ku tsema n'wana wa vanhu loko munhu a fina a nga ha na problem we nga ta lisela fini ni vona ku laha i ta tlhela ku ya khoma matihlo mrex vona ku hanya i kuma ku munhu i fini se i sala na maxangu ya la misaveni leyiwa hi ku ku paluva swa vava se mhani a mi huweliwi n'wina a mi huweliwi loko munhu o mi phakata leswiwa mi veniya ka magistrate mi ta mi hlamusela hinkwaswo mi ku heni karhele na swivati leswi mi ngo yo va tihonyile mi komba mi ku mi be hi yena va ta n'wi vuyisa ne le joni hambi o tlhelela joni va ta n'wi landza leyi ku na tivhele leti tirhaka swo ne le joni va n'wi vuyisa i ku ya khoto leyi ya nsati wa wena mi nga hi chavi mo hi hloniphi hi mhani loko mi hi chava mi ya tshamisa ku yini nuna wa n'wina ene nuna wa n'wina na n'wanuna wa n'wana swi hambana ku tlula mpimo loko mi ri na n'wanuna wa n'wina i ku mi fanele mi tsaka ku tlula mpimo loko munhu a ku va vuya joni mi hlamba na mpundzu mi tsaka mi tipholicha mi ndlayile mi lava tipholichi hinkwavo mi hleketa ku loko a fika laha makuwana a ta fika a vona n'wini loko a fika laha i vona ku ba hikuva nina xigangu leyi
0: a ni na mibedo va ndlalelandlalela sweswa nyuwani loko hi ri ku vuyeni
3: munhu a nge mibi hi mhani ku nga na xigangu xin'wana a nga na xona ku na lava n'wi nyanyikisaka vana lava va nga tsandzela vukati bya le kun'wana halaya se va ta va ta onhetela vukati bya ka n'wini ene va tlhela va lava van'wana va nga tswali wena hi makuwani va yima na lava lwana wa xigangu leyi hiku n'wa va mi lava ni nuna n'wini ka n'wi mali exigangu xi ta laha ku xavanyana huku hi fika hi ya tlhela ku eka va siku va hi dlala miti ya hina vanhu
0: yane
3: sesesi mi swi twile ku nga ka swiwa swi teka leswi vonaka swi va right
0: va
3: nga fambi mihuso ya n'wanuna mo ku hlonipha a mi n'wi chava loko mo za mi chava nuna n'wina hi ku laha mi faneleke mi ya tsaka kona swi va wun'hulile swi va loko o twa ku ve ri i lovile ku mi nga ta ku nga ku tsaka nuna n'wina ku ni pfupfulini a ma tshanga yo tsaka a hanya loko mi zi mi kuma vana vanharhu a ku mi tleka yini kwala a wu na rirhandzu ra kahle ngopfu leswi ndla ku ri nga ha ri kona sweswi ncini
0: exi mi nga swi tiva
3: mi nga swi vona leswi ndla ku mi nga ha kona loko sweswi vanele ku ri ku hi yeya nga a nga mi heta vindlwana byibyiya So you can go a makeka bana wa nwina wa swa. So kuri nwana lo wari ya lava nona wa nwina loyi. Loko aka bae bana lava wana. Eka tlhela aku bana ba yena vakahle. Ya nga kahle a sungula ku laka khomisa bana va nwina. Vaka nguba va nwana. Matimba lama a matirhisa ku maye ma ku helisa ntsuri ku kuleni. Va nwi basa ku ngometela xibamu hlamisa tiswa. So ku a ha ta vona mhani va buyila swigarini. Se i ta hanya under pressure baya loyi ma swi vona. Breaks na ku na rin'we i nga pfumeli ku vana va wena va vona ku holova ka wena mhana vona. Vana va programming. Hey, ku vona siku rin'we i holova na mhana vona ti stopi hinkwaswo. Hambi o tirhayela tirhayela ni pfuka ku nyikela pili tirha swilo leriya. Loko u holova na mhana yena ku pfuka vanweni ya la hansi ni tlasini ha wena hambi o vulavula n'wansati wo hwi. U nga tlhela ku rhanga wo vulavula ku swi wele ka mhana mi ngo hlupha mbawu ku ri ku wena nga tova leyi ma swivona.
0: Okay.
3: Se mhani mi swi twila ni loko mo phakati wa ku tshikela mundzuku famani ka magistrate va ta teka phorisa ri n'wi hisela papila mi ya hlangana rona mi ta tlhela mi vuya mi ku mi pfuneke ngopfu hlayisekalo mbeko
0: khese swinene kokwana right na hi mile hi mpfuka mi ku mi le kutini kokwana na sweswi a mi se fika hayi mpfuka hi le kutini kokwana makwana a hi fi fika swi ri va fambela kule ngopfu hayi mara mi ta fika mi moyeni
4: Masimpokile.
0: E fikile mjana.
4: Hayi hlayisekile.
0: Mo
4: the original veka nyana mu vona wako. Madiva e yene na vorex. La ku na mhaka la.
0: I mhaka muni manje?
4: Ya ku hava ndzilo wo fufuna wu nga tshive ku nga layitiwangi. La ku nga na musi. Kuna munda nga tle bandilo. Matuba ku yini na? Ani miri vana lava mahela n'hweti va famba va ya ka vakokwa wa vona. Le ka vakokwani le ku huma ku mhani. Vana lava loko va fika le va va vutisa ku ri why mi ta la mi ta hi ku tsutsuma.
0: Hi yona mhakana vana
4: lava hlamuseta leyi.
0: Hi yona mhakana vo va ze va vutisa ku mhana kasi swi yo yini n'wi mi ngo tshama mi kha mi rile mi kha mi huma hi kutsutsuma.
4: Mara vana lavana ni vulela le a vukwebyabopi
0: leyi.
4: Va yi tiva mhaka why va nga yimayimeli va nga twi. Vanhu n'wana wa kona n'wana wa vona va nga ta za va dlaya na. Mativa ku ebodrek yi mani mi byela swin'wanyana. Sweswi ku na mimoya leyi lavaka ku khongerisiwa. Va ka mhani masiku lama na loko van'wani va dlayeriwa ntiyiso. Va ka mhani va nghena hi mimoya yin'wanyana va nghena hi mimoya yo tiya. Ndzi nga ndleka 17 years yaleyo swi nga ndleka ku boti loyi a nga ndzi ku hofufu mahala. Hi ku lexi mina ni vonaka xona vana lava hi ku va tsutsumela le ka vakokwana kona. Vakokwana le ka vakokwana a va tata va ta teka n'wana wa vona masiku. Swi kona leswi vatswari va mhani loyi va swi tivaka hi n'wana wa vona.
0: Ku nga va ku na thekinoloji leyi nga kona.
4: Ni ku na swona a masiku va ku a va ta yi nghena ma va ta vula ku n'wana nga i tsandza i fa vuya kaya. Why va nga vuli? Mina ni vona timhaka ti ri timbirhi na.
0: Ya.
4: Yo sungula hi yaleyo ya ku hava manirheti leswaku n'wana wun'wana a nga dlayiwa vukatini mi karhi mi swi vona na mi nga n'wi teki a vuya kaya na. Vana olowesi mahela n'hweti vatukulu va tsutsuma va vuya va chava bava. Va tsutsuma loko va tsutsuma mara ni vulela ku mi nga ti na mbilu ya n'wina ku vava ku why vatukulu lava loko mi va vutisa swi vula va mi byela ku ri hi tsutsuma yini. Mani lava nga ku va na xihundla xin'wanyana ene xi ta va dlaya. Ni timasiku lama vakhegulu leswi va swi endlaku masiku lama a ni veri ku na ti-back 10 hambi ri ti-back 10
0: ti-back 10
4: ma swi vona ma. And a vo tendla ko va moya wu nga nghena. loko o ta sweswiwani mreti va ku hansa ta wena i tanana swimanimani wa i nga kaneti wena wo rindza ku siku rere xinhangani xi nga ta ba ndlati yi nga ta ba i hlangana na swona i ta hlangana na swona boti loyi swi kona loko ve ni boti loyi a ne ku na leswi a nga swi twa loko a vuya n'hweti na n'hweti a n'wi vuya hi ku swi lava i na ku ta za a phasa ma ni twisisa ene i ta phasa ku a ni i le ku vuyeni n'hweti na n'hweti mara a fane a pfa i yima hi rigombo hikuva ta za ma tiva ku muti lowu nga na rhasi vanhu loyi va kota ku nghena maswona valala va kota ku nghena va ta za va ndla leswaku a ba hi mpama mpama wunene ma swi tiva ku mpama wunene wa dlaya munhu
0: kahle ngopfu
4: i ta n'wi ba hi mpama a lumba na solwani hafa xa vimbirhi loko mhani lava va ri kahle va nga ri na leswi va nga ku swindleni a ni boti lava va na munhu a joni se loko va ri na munhu a joni mina ni vona a ni a leswaku va endla protection order a ni yi voni protection order mhani lava a vo suka va famba va ya ka rikwavo
0: okay
4: loko va ya va a ka rikwavo boti loyi mi ta vona i ta vuyisa munhu hi xipidi laha mutini loko ku ve ni timhaka ti na boti
0: ya
4: mara loko ku ve ni vo vona ku ku hela 2 months va nga si replace-iwa mhani lavayani timhaka ti na mhani hi tindlela timbirhi loko vo move laha mhani va ya ka rikwavo before 2 months ya loko leswaku ya ku n'hweti na n'hweti i la ta vona ku munhu loyi wa ha ri kona na loko u kuma ku xipesi xi pfulekile mi ta n'wi vona n'hweti leyi landzelaka i ta vuya na tibeke na munhu i ta vuya rhwele hi xipotwana
0: ya ne
4: i timbirhi timhaka
0: na mito
4: loko vo muva a nga va landi va kuma ku xipotwana moyisa loyi a nga vuye a khome hi nkici xipotwana xi finengetiwile a ni nga mi nyika huku hayi mpela
0: hawu ni ta yi tela
4: ya mbaha futhi nakona loko vo muva
0: va tshama
4: 3 months aka 2 months a henhleni ka 2 months yaleyo va ta kuma xipotwana xi mihisa loyi a vuya a khome hi nkici i ta vuyisa n'wansati laha mutini mara loko o heta 2 months a nga swi vuyisa n'wansati timhaka ti na mhani hi ku va ka vona a va nga ta pfumela n'wana wa vona ku i ta za dlawa a tshama kara biwa right through a swi nga ta swi nge endleki sweswo a va ta n'wi tsemekela nhlana mhani
0: ya ne
4: se loko va nga tsemeki nhlana mhaka yi kona mhani mhaka yi kona
0: ya na mito
4: ya mi ri na the original n'winyi wa vito na ya tola ni swi lavile ku yi nghena mitani vurhongo byo fika byi ku marengwe
0: mativa marengwe lama ma tirha ku nghenelela
4: marengwe lama rhongo ma nghenelela
0: are no mara a ku na nkinga hi khesa swinene
4: o timhaka timbirhi mini tini ni vekele timhaka timbirhi
0: nite kahle
4: okay ni khensile mi na the original n'winyi wa vito i xibela James Mtina na tshema ka Mashamba
0: lanko khensini la tshema ka Mashamba yane the original n'winyi wa vito hi voxe va yi veka tano. All right, it's 060-875-942.